0: Darwin, ang truck na alin naman yung kolonismo sa mga east direction.
1: Mm-hmm.
0: So, bagay ang direction sa mga motor is from, ano mo, no? From west direction to mm-hmm. east direction.
1: Oo, oo.
0: Hindi kung pang barangay Sumaga, nakamagagi sa Banuse,
1: east pa ka to eh.
0: Parangay, kabuga na yung direction mo.
1: Correct, correct.
0: Kung sa east ka.
1: Oo. Oo.
0: Di ari ka ni sa puong linya sa dalang katrapar. Mm-hmm. Hindi lang daw, tali do, ilan ni kalinya ni ang Banuse daan.
1: Oho.
0: No, four lanes siguro, ne?
1: Oho.
0: Oo. Then, kung sa tiyak ang kursyon ka sa Erwin, eh, ari ka din, kung magkatuba ka sa east ka direksyon,
1: uh-huh.
0: ang imong linya sa dalan mo, ari ka sa tuo.
1: Oo.
0: Oo. Mag, kung nalika ba sumag, magsulod ka, gina ba na sa Banuse, ara ka sa tuo, kung
1: uh-huh.
0: sa ginabalik ko.
1: Oho. Oho.
0: Yung from east direksyon, to west direksyon,
1: green
0: is na yung magbuha sa wala ka kursyon ka sa Erwin, kung magpa... Pagpagalan na raneta ka na pala.
1: Oo, tama na.
0: Oo, sila na, no?
1: Oo.
0: Kasi ang mga motor, pasulod ni Katropa Erwin, padulong barangay Kabon, they allegedly, sa Diksa Palisayon, sa Magulang, sa Kininga Nagtaliwan, limanis na ko ng mga motor mo. Limanis ko ng mga motor, Katropa Erwin, na padulong na sa barangay Kabon.
1: Oo.
0: Kaya allegedly, ang truck ko no, sa Diksa Palisayon, sa Magulang, sa Diksa, ang nag-u-born ko no.
1: Oo.
0: Kaya gaula ni kuno sa buta.
1: Oo.
0: Sa,
1: may construction to na ginimo daw mo.
0: Oo, sa dragging na portion katropang Erwin.
1: Mm-hmm.
0: So, si allegedly, si patalagan sa motor, ipamang bota kung dasig ang pagpatalagan. May siling sang magulang sa biktima nga, hindi man gid puno ah. So, galing kay katropang Erwin, si isang nagliko na ning dump truck, why na ni siguro nakapangaman ang mga nagkamaniyos ng motor, may sasaklo ni ka mga motor. Alang-alang na kung nakatropa Erwin para magpunto mo. Kaya e, siyempre ang Banuse, dadaan yan. Ilabinagid niya oras ng gabi, kapit pagid kong alas 9 sa gabi, magtapakada. Namo na lang na sinumbali na napatalagan sa lakyan manukul motor.
1: Mm-hmm.
0: So, di katropa Erwin, doon alang-alang na ni ko nung magunta kung magpunto ang dalaga siyang motor. Sumuhot, ginigali ko, or na-effect, ginigali
1: ko mm-hmm.
0: sa guma ang ining nga si Alias Luigi, katropang Erwin. Eh, do, bangod sa katakon sa truck, ano, malamblang ikasarang sa lawas, buko yung kumparar sa kasang truck at katakon siya.
1: Oho, dakong yung truck mo.
0: Dito na napakan, ginigali ang suong na portion sa lawas niya.
1: Oho, nagsuhot siya?
0: No, eh, hindi man siling suot, it's the parwin.
1: Oo.
0: So, kaya na lang yung magsuot, pero galing si, na, ano kita eh, na, napakan kita ko na eh, na na-extend kita ko na sa guma, ng sininya truck,
1: oho.
0: Na parwin.
1: Oho.
0: So, yung isa to, na sangit, kaya ko na katroparwin sa panguli naman nga portion sa sininya dump truck.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo ito nga, ito, critical itong kaintangan. Sabi ng isa, pero katropa Erwin, may isa pag hininga na tinakan man, kung galing hindi ko ay manatamaan, mas siguro nakapangapan ba lang. Kaysa no mismo sa kay Rineng, magulang sa biktimang, iyamangod, si gadalaga ng lima ka mga motor. Ang muna ako no katropa Erwin, ang iyamangod, ang aragis sa una. Si aragis siya, doon na si dasig, siguro ang pagdalaga, tinikip nakauna siya sa mga upo niya. So, kaysa di auto sa nagaliko, ni kuno allegedly, ang fact, at uh-huh. ito yung una sa cam sa truck niya ni no? Siya ning doon na tamahan dito sa Parmit eh. Sa ning sa uto niya to, doon kasi siya sa mga nagataon, sa nagpapabaw,
1: may
0: doon na dunot, ito ang pumaka-porsyon sa lawas ng iyang uto ni Katro Parmit.
1: No? Oo. Grabe ba?
0: Oo. Iwabas ko gigurong pag-impact siya ni. So, ang iba to, do, may nagtapog pa ito ba ni.
1: Mm-hmm.
0: So, tiyan mo ni Subunga Kaparwin ang panaysayon sa ngayon ng magulang.
1: Oo.
0: Na which is ay nagpangapay na lang ni Gani, no?
1: Oo.
0: Nga sa ton sang driver, sang truck.
1: Mm-hmm.
0: Ang glass stone sa pagpalubong sa ngayon ng utod.
1: Oo.
0: Oo. Kaya kasi siyempre makita taman ng sitwasyon na ratang balay na pasadara na ito.
1: Oo.
0: Kasi hindi yan taman.
1: Oo.
0: Kaya tingo kita nga makahistorya kung siya nanay. Pero galing Kaparwin ng ngayon nanay, wala to. Hindi na si Kaso itong bagay sa ngayon ng magulang.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya mo lang nang pangabay mo sa ilang pamilya.
1: Oo.
0: Kasi sila tanan ka to parwin, nag-olubra man sa construction and also sa basidra man sa kampo pala.
1: Mm-hmm.
0: So, di medyo may ano man lang sa

0: wait pala, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi niyan ka pa nila ang sitwasyon. Mm-hmm. So, amo lang man nakatapapoy ng luyag nila nga ipanabot sa driver sa truck nga ni.
1: Oho.
0: Na ulit doon lang, no?
1: Oho.
0: Ang tulong mga pinapangabay nila ng mga pinanglanon para ma tulong ni Soling at Lawayan ang ilan ni Mangon.
1: Oho.
0: May information, kita ganit ka pa-arwing na nakuha dito sa mga residente.
1: Oho.
0: Eh, mag-ulutot, ulon, saan ko na pa mag-ulutot?
1: Wow, damo.
0: Oo, mm-hmm. Ang napatay ni, agot ni siya, ikapulo ni.
1: Kamanghuran.
0: Oo, kamanghuran ni. Eh. Sa information yung na-receive ko to sa mga residente, ang subang ko nung bata, magulang nila, ang subangin ni, napatay man ni Kato Parwin sa residente man. Pinagligat, sa ko nung atuwig man, ang subang, subong naman ni kunong mangot, ang agot naman ang napatay. So, tiyan mo ni kasubo sa pamilya, sang sininga, imaka, sang sininga minoridad niya nakatay, sa napapuning aksidente, kato pa Erwin, nakapit pa matian, kato pa na si Rene, ang magulang sa ni alias Luigi na muling napatay sa aksidente kagabi, kato pa Erwin.
2: Ang alam na ganun?
3: Rene, pamisaran, sir.
2: Pilang edad mo?
3: 23.
2: Magulang ka sang sang nagtaliwan.
3: Oo, sir.
2: Anong ayo na sang manghod mo?
3: Toto.
2: Pilang edad niya na?
3: 16.
2: 16, bali siya. Paano na siya natabok aksidente, man?
3: Nang kay mal nagpatugong sila kuno mo.
2: Din sila alin?
3: Alin sila sa sumag, nagpatugong gasolina, blaw.
2: Oo, tapos.
3: Tapos pag papuli ito nila, tiyan mo na itong natabok sila eh.
2: Bali, pila sila ka motor?
3: Nang lima sila kuno.
2: Lima ka motor?
3: Oo.
2: Puro tanan may mga angkas na.
3: Why?
1: Oo.
2: Bali, ang motor nga ginadala sang utod, maumong may angkas.
3: Wala.
2: Wala. Puro tanan, wala gali may angkas sa lima ning motor.
3: May angkas ang isa.
2: Ang isa lang may angkas. So, apat wala. Dala na lang imo manghod.
3: Oo.
2: Sir, ano ni Plastada nga si utol mo gidya ang dunan tamaan man?
3: Kay na siya na una mo pagbunggo yung ako na ano gisa sa dump truck ko.
2: Bali, ang Plastada sang motor
3: kay...
2: ang Plastada sa lima ka motor, ang motor ni utol mo amuning una git sa lima? Una git sa iya.
3: Tapos nasunod ang
2: bali ang ilang dalagan duga laptalap puktak puktak sila. So puro galing ang imo manghod amo lang gid yang nakauna sa lima. Tapos anong Plastada sir sang truck sir nga nakabunggo siya sa truck nga nalapakan siya.
3: Kay ang truck no ga paano mo ga
2: din halin ang truck.
3: Halin pagkadto sumag tapos nag new turn pagkadto
2: kabog nga direksyon.
3: Pagkadto kabog.
2: Nagliko sa nagliko. Oo. Isa sa kalinya no.
3: Hindi nang gabaking pa lang sakyan mo paliko mo.
2: So bali sa piyak sa galiya nga dalan. So sila ni utol mo pa kabogid nga direksyon. Kung saan pa pala do pa east sila nga direksyon.
3: Patrick so sila ya.
2: Tapos ang truck,
3: nagbake
2: tapos
3: nang motoy na nagpilit siya sa tunga sang luma ka truck blaw.
2: Nagdasok da siya.
3: Oo.
2: Da sigit pa dalaga na.
3: Hindi man sila lang dasig sa kay ang ambal nga isin mo suno ito nakakita ko mo naka prino pa sa kuno mo.
2: Naka prino pa. At siya naka bunggo.
3: Galing kay ginatrasan po sa kuno ka truck mo mo to sanga na balik diya nga ano. Kay kung wa ito nagbangil ang motor sing manghod ko. Tani ko eh, gusto yo kito ko dunuton gid.
2: Okay. Ano ni ko sir yung mga ano why man sila kuno nga do nagadugsing sila ko palumbaan ni wala man ko no. Ano man?
3: Amo na sir nga why mo hindi mo ko kaambal sir nga
2: kun basilin pa tong iban to may mga naga superman kuno nga maupod ya to ano. May kamaturan nga mo no.
3: Kung sir, kung hindi ko lang sir, kung mambal sir.
2: Si utol mo yun, wala gina helmet, no?
3: Wala sila helmet.
2: Pero ganito na, ang lawa sa gina, ang dunot, gina galing niya. Kasi ano na yung desisyon niyo sa driver, sa truck, na
1: ka-story
2: na to si nanay niyo to sa...
3: Amo ko to, ganit sir, nga story ang boto ganit, subong.
2: Maariglo ka mo.
1: Ginamparan talang kabuhi, ta?
3: Oo.
2: Sige, minsan, mo sir sa, ano, sa naka, ano kayo utol mo, sa driver, sa truck, ba? May minsan, ka mo.
3: Tani, isabto niya lang tani pag palubong sing utod ko.
2: Okay. Isa mga kopdanan niya tayo, wagi dyan may napilasan, si utod mo.
3: Ang isa to ko no, 50-50 to ko no.
2: Okay. Bali, isa man na kamotor.
3: Isa kamotor.
2: Ano na Plastada, isang isa ko na kamotor yan, na gano'n niya?
3: Ang isa
2: ko... Nakabunggo man sa truck.
3: Nakabunggo man sa truck. Kay, ang amo man tong 50-50 to, amo man tong...
2: Kasunod kay Utol.
3: Kasunod kay Utol ko.
2: Pagbunggo ni Utol mo, nagsunod man sa bunggo.
3: Oo.
2: Sabali si Utol mo yan sa panghuli nga portion sang guma.
3: Sa tunga.
2: Tunga. No. Ato yung kasunod siya.
3: Panghuli.
2: Sa panghuli no. siya. Doon do, do, na, do na kibta niya lang.
3: Oo, tapo.
2: Doon na sibit siya sa
3: oo, tapos ang isa, nakasangit, nakasagaid sa buli, sing trakamotos ang...
2: Okay.
3: Ang nag... Ang wala mayubal da kay no. Dire lang to niya dire.
2: Pero amo siya 50-50.
3: Hindi.
2: Ah isa pa gid galing may bilason pa gid. Bali tatlo gid sila galing
3: nagbuo. Tatlo sila. Oh.
2: Ting duwa tiyan nakaluwas. Wala tiyan nataman.
3: Amot lang sila.
2: Ka motor wala man ano. Pero ang tatlo lang gid galing ka motor ang do na nataman. Dala natong si Utol mo.
3: Okay.
0: Katropa Rene. Grabe katropa si Rene ang magulang sang biktima.
4: Oo.
0: Sa di sa panay sayon, you know?
4: Oo.
0: So, tingnan mo ito ang atong nasabayan sa pamilya. Hindi ito, Parvin, direct kita sa investigation sa traffic enforcement unit.
4: Oo, pero, Katropang Franz, Auntie Sina, kumusta ito yung isa ito nga na dala sa aksidente? Hospital man to?
0: Ang wala na po sa napatay.
4: Oo.
0: Ang isa yung Katropang Franz, na dala sa hospital, ang isa pa, seryoso ito.
4: Okay.
0: Ang isa yung... Ang ngayon na balaan, kundi na ito, tapos radyo, doon na radyo, kung nablagin, dili niya lang ako ng motor, allegedly.
4: Oo.
0: So, nung mismo sa kay Police Major, Albert Bonilla. Kaya ang investigation, isang traffic enforcement unit, sandig mo na dagani ko sa panay sayo sa mga nakakita ni sila sa mga tao, dras lugar.
4: Oo.
0: Kaya, which is the amor din na, no? Na may mga nagadubsing, di ba, lumbaanay.
4: Lumbaanay.
0: Allegedly, may mga mula, nag-superman,
4: superman, ano pala. Katropang France, pero may nadda mo? But na lang, terminate
0: na. Dapat eh, pinadaya ang maguro kayo, wala sang bantay ba? Dapat eh.
4: Oo.
0: Ang dalang, tapos may personal na daka diretso-diretso mo.
4: Diretso-diretso. Dara-blas kilid, katropang France, kundi ginibudugangan pag inada sa lane. Lagan ka da, namin sa mo. Pero spuntagli, ano na, guba? Puntagli, way pamatapos, gina-construct pa.
0: Correct na. Eh, ako pag inang kapagdanan sa accident base ang iba. Pero teka ko pa rin, ang sitwasyon niya sa bones, ay sining aksidente. Eh, amo na yung panay sa akin sa mga pumuluyo, sa mga nakakita to sa sining mga, ano, mga nagamaneho, gidalaga ni motor na eh. May madasig, sa pati, amo na, no, nagpinalumbaan, ay bala.
4: Oo.
0: So, aring yung fire sa panay Police Major Albert Bonilla, si isa ka rin na prepara naman lang nilang dokumento para sa sining, ano no, sa sining kaso sa aksidente, kung ano ang pagkano desisyon sa pamilya. Kaya ang isa ko nga sa ospital ko nga ginaligar ng seryosong kagtangan si under investigation to Katropang Irving. So, amo pa niya ang ginano man ni Police Major Elmer Dominia na tara, no? May mga luyag man tas lang ipalapot ng mga panundong,
4: sila
0: pinaginta sa mga nagkabaneho, dira.
4: Kasi
0: siyempre, highway na dangar of highway, kag isa pa yan. Hindi mindful yun, especially sa pagbaneho mo sa salaknyan mo, no?
4: Kung
0: motor ka man daw, kung apats man ng guma, o ruida mo.
4: Kag dapat mabalaan nila Katropang France, hindi na iya pwede.
0: Oo, bawal na.
4: Bawal na, tanaw blawa, mga palumba-lumba, das la, pinagustos la. Kung kisa, mga, ba't iya mo na Katropang France, mo naghurbot lang na, no? Dira. So, pero, ati, tanong tari kung anong dispositions, pamilyabi, kung magpahit sa kaso.
0: O, ganit. Ang nanay ka to, parwit, sila yung Police Major Bonilla. O, naunan ko nanay nila ang samahing sang natabong accidente, no? Kasi, siyempre, ang mga identities to, may mga pangalan naman, but ang pinaka-importante, tari ka to, parwit, ang lakas investigasyon, ang hot na nasabitin na accidente, kung sino tari ang may sala, kung sino tari ang dapat malabat, na nag-isultag na sa kamatayon sang sa persona kag minor dilan pa. Papatiyan, to dapat lang ka sa Irwin.
4: Oo.
0: Si Police Major Elmer Bonilla, ang head sa Traffic Enforcement Unit sa DCPO.
5: Well, sa inisyal nga pag-ibisagar sa aton niya investigator ang case ni ka Tupang Anjo kagabi, no?
0: Yes, sir.
5: Ito yung incident na tabo dili sa may ganayon, ina economic highway, may blockback dyan nga barangay Sumag. So, involved niya sa isa ka truck, So, kaya tatlo ka mga motorsiklo. So, pagkungsi sa sine, dito yung spot niya ang isa ka biktima. Kaya lang isa yan, nadala pa ni sa hospital kaga serious sa sibuya kay Karan dito sa hospital.
6: Okay.
5: Then, the other one, sino sa ating pag-imbestiga na nag-uni siya ko, no? So, gindi niya lang yung motor. Siguro minor naman yung injury. So, ang driver subuhos ang puso ng truck at ito sa may ano station number 9.
7: Yes, sir.
5: Parang sa mga kaigong investigasyon hindi guys kung yung matter. While ang mga biktima na buhay gara sa hospital. So, kamula siya ang ano, ang resulta sa ating pag-usita sa gabinet area sa barangay Sumbawa.
7: Okay. Sir Bonilla, bali, ang mga motor ni, pila kini sila kabilog tanan, sir, magkilala ay di sa tanan mga nagamulotor, sir?
5: Well, muna hindi pa rin natin mahibaluan kung mag-abya na hindi sila magkilala na. Kasi initial information natin nakuha ang mga ngala na na.
7: Okay.
5: Regarding sa relationship na sila yung mga persona, so ito na natin yung nakuha. Kasi ang ginawa na niya ang insidente.
7: Yes, sir. Pero sir, ano ginisir ang kabangdaanan sa aksidente? Paano ginisir na tabo? Ganun?
5: Sunod sa mga witnesses, sa kanong tatlong nag-motorsiklo, nag-pinalumbaan na ibigay sa economic highway sa
7: sinakasabihan. Tapos, Sir Bon, may alleged thing, ito, ang may mga nag-superman pa muna.
5: Muna, no, may mga witnesses nga nag-hambal sa live kagapon sa mga radio station mula sa Gigeratitibisyon sa Makulon. Nga nag-superman kung sila sa, ano, sa ilang mga motorsiklo. So, muna siya nga pag ilapadalman sa buong sangkong kisa kahit mga pang straight man kita sa mga previous na sinimana kung mga binulan sa iba niya mga lugar kasi sa dalan ba mesi. So, style siguro na balin din sa dalan.
7: Yes, sir. Pero Sir Bon, ang truck niya, paano ni sir na-involve ang truck man? Hindi ka din ang truck niya alin niya?
5: Eh, nakatabot na sabi ang dalan. They're coming from, ano na siya, opposite direction kasi sa may going Labago.
7: Okay.
5: Kasi yung manusin niya.
7: So, bali, from Kabog ng truck na direksyon? Tapos, pa, ano siya?
5: From east, ini mga motorsiklo is from east to west naman siya.
7: Ah, okay. East to west siya, yeah. Tapos, sir, nag-U-turning truck?
5: Ipigitan na, mambang,
7: yung kung nag-U-turn ang truck, no?
5: Iya, may nariyadalan niya ginabanas ko na.
7: Ah, okay.
5: Straight mo na siya. Dapat makatuwa niyo dito sa area mo na para ma-figure out natin ang bilog na dadan.
7: Okay. Okay. So, Sir Bon, ang ano ni, why pa man ni final decision between the family sa napatay? As a driver?
5: Pinapatiparar pa rin natin ang ano, ang investigator on case. So, ano, finality sa resulta niya. Investigation report. With regards ni Matter kung sino at call through natagaan lang at iwi ang impact sinag-sintar ng ilang evidensya kung may aras sila.
7: Sige sir. Balik laro ko lang Sir Bon, isang napatay, duwaning pilasan, ang isa minor, ang isa do ano do seryoso sa hospital subong, no? Okay sir.
0: Sir, katrapahawin, no? So, siya mali, so niyang pagpakigangot with police major Elmer Bonilla ang isang traffic enforcement unit na which is the planning leading units for the investigation sa sining accident ay mga
4: kapahawin. Katropang Franz, kaya sakit ng buhot ko, una, tungod bata pa, mga minors pa ni. Kung kisa, daw maugot-ugot ka man. Kaya
0: ining kala- galing ba lang?
4: Amo ng kalabahanan sa ila.
0: Well, mayo man galing na black kapahawin, mapanumdonggid lang sa ila. Pero hindi ba siling mayo man ini kay pinapatay?
4: Oo.
0: So, Dr. Parvin, masabi naman yung eleksyon sa ibang sa mga pamatanon yung nag-tuntuhon motor lang.
4: Oo.
0: Nag-manero. Si isa-isa sa mga dapat sa Danila, no, isa-paklas din sa kanila nga.
4: Oo.
0: Ang pagdaneho sa dalan, hindi sila nga, Dr. Parvin, ito parang sa nangay ka, sinagsanay ka muna lang, at dinalagaan sa mo. Be mindful, kasi nag-manero, sila yung dangat, Dr. Parvin, sa motor, kang isa pati.
4: Dalan, hindi na ikaw.
0: Ang dugsing ka muna, ang ulo sa ulo niya, ampang or ano tra eh, no? Kakalingawan, kasadyaan na na. Pero huwag nyo na na-priority ang inyong, na-priority ang safety pala. So, kasi na nung posibleng mga circumstances, na matapo, sa dalan, sa Dr. Parvin, sa pala, sa pagkadalakan ng mga motor na ginaman niyo nila.
4: Oo. Para sa station station 9 din, no? Ang Drang area. Kabalo kita kada gabi may harada plumbaan ay.
6: Kada gabi may harada sa nag pinagwa sa mga motorsiklo. Gahod na da katropang France, sugar.
4: Te, I hope tani ba jackpotan kayo madakpan ni Bla? Mga motorsiklo. Ato yung provinsyo ng Katropang France. We have nothing against sa mga kabataan yung nag-palumba na, nag-motor. No? Why may problema sa motor mo? Pero ang motor, kung i-modify mo, wala sang restro, ang driver, why man sang lisensya, ti illegal na sa. Hindi pwede. Kag magpalumba ka mo sa dalan da, ang dalan, hindi lang na inyo ya?
0: Oo. Ang mga nga pa rin, at iamog din ang ato niya dapat niya, ano yan, sa mga drivers pala, no? Na maging nalugit, maging mahinalungon, kaya din na binagit sa talan. Sa tiyon sang pag-paniho mo, ti, ano ka gini, no? Talaan mo din nga ang kabuhitan, isa lang, isa pa. Good line na ka pa rin kung madisgrasya ka natin. Kung makapay ka, tiyo. Subo para sa pamilya ko kung mabalda ka na.
6: Oo.
0: Tutto din trust nga ikaw ang nagkakabuhin sa libutan.
6: Oo.
0: Ang kapugin na ang kabunayan nga ituga sa imo kung ikaw mabalda ka na. Sino ko? Saan ka na kung ano parte sa lawas mo?
6: Oo.
0: Kung hindi ka na makalakas. No? Kung ano pa natin yung mga disabilities yung imo nga posible makuha.
6: Oo.
0: Kung ikaw mismo maksidente ka na Marwin.
4: Oo. Balik-balik na yung permigin ng balsang LTO. Tao nga illegal na, hindi pwede ni. Dakpon ka mo. Awag ka dyan. Iso ka dyan punti. Tanobla resulta. Bla. Ay, naku. Katropang Franso.
0: Correct na. Tamo na. Di tama na ma-blame ang LTO kung nga ginestrektuan na.
6: Oo.
0: Kailan binigin nga na ginapadalan siya ko sa order. Eh, siyempre for the safety man ako. Ano pa na, no? Kalaway man aguro nga pasingkitan ka sang ano na, sang upon mo sa talay nga kamote ka.
6: Oo.
0: So, isa lang po tinigod na kamote ka. Huwag ka disiplina sa
6: correct.
0: Sa talan. Dira, kagisa pati. So, may mga joke na ganito na, no? Kaya mo naguro na sila nga, oh, nag-alaga, kikinag-respect sir mo. Sama na, Bla? Eh, ang muling kabunayan sa Bukot of Harvard, especially sa regulation, sa pagmaniho sa mga motorsiklo.
6: Uh-huh.
0: So, kahit ito ka na mo, nakita namin nakita na ang farming ng mga minoridad na gadalaga, gadmaniho na sa ano, motor, ilubinigin sa mga barangay bala.
6: Oo.
0: Ito ka na mo, nagis mga kabataan, subong text, pero nga lang within barangay ng bala, pero...
4: Why man ipapilis?
0: Oo, muna, sakto na. Ito, bike lang blaw.
6: Oo. Kita mo?
0: Kaya, walang tayo, bike mo, makabike na tayo.
6: Oo.
0: Kung nga, di motor na.
4: Oo, motor na, lumba pa. Tunog-tunog pa? Otherwise,
0: wala ganyan. Ang bike lang dala, tapos nakulbahan na sa ganyan magpadalan pa?
4: Ako ganyan, bike na bike pa lang ganyan, maglaga na ta 30, lugahalyat na tayo ko sa sinipa. Oh, pero dapat may mga siguro, high time naman siguro, pa si ipahugot ang aton nga, ano, nga alaye party sa ning mga motorsiklo nga wala sa lisensya nang mayara na may existing nga mga ano eh kay mga ordinance eh anti muffler law anti muffler ordinance ang anti noise something mo na bla kag wala sa mga papilis bla haw siguro mas kinanglan ka ni Guroy pa sa Nyugon sa mga barangay hindi ba ni makaya sa aton pulis katropang France mo kinanglan man ni ang bulig's barangay ta galing daw area daw. Amot lang ko paglantaw sa mga barangay guro, daw witi-witi na ni guro. That's why wala ginawa mo ng ilang effort para ma-regulate ni?
0: Ako na gani, no? So, isa naman na sa mga talalupang doon, sa Tropang Irwin, eh.
4: Kabob ni, no?
0: Ang accident, eh.
4: Oo.
0: Kamo na pa nila tabo, ah.
4: Oo.
0: Pero, kapag nangin, nandali siya, nado eye-opener pa lang.
4: Oo.
0: Kapag mga pamatan doon, dira.
6: Mm-hmm.
0: Nga, mag-drive lang. Hindi naman kung ano pa ng mga ubrahon pala para talikaw sa disgrasya.
4: Oho. Mugid, kabay pa ma-aktuhanin sa mga otoridad ta, Katropang France?
0: Yes, Katropang Irwin, no? So, lantaw ko na gani ang area sa sunugan kagapon.
6: Oo.
0: Oo,
4: oh, sunog na matulog ito?
0: Katropang Irwin is 520,000 pesos.
6: Oo.
0: At million, no?
6: Oo.
0: Amo na ang report from Bacolod City Fire Station.
6: Oo.
0: Ang Watera Katropang Irwin, siya ang sunog nga natabo dire.
4: Oho. Ano pa so far?
0: 7. So far wala pa man may ano ang Bureau of Fire Protection wala pa gan inakatag sa aton sang basanting information.
4: Oho.
0: O kung detalye sining ginalinan sa sunog.
4: Mhm. Sige, sige. Katropa Franz, we'll see.
0: So, kami, balikan ka lang ng Bureau of Fire kay si Kapon, wala pag isla may natag sa aton isang information nga anong kabangdanan sa sunog. No? But ang information nga din pagwa nila Kapon is ang amount of the damage, damage cost, siling sunog ng Kapon, Katropa Irwin, kaya gusto, pag hindi sa masobra biyente, talang sa mga panimalay,
4: na
0: nakituhan sa siling sunog, Katropa Irwin.
4: Oo. Oho.
0: Mm. Kaya parang naman yung updated risk patrol, no? Inis ka na pang France na doon, sa lamang bukol balls lamang sa pagsumar sa Santo Blasco. Para sa nagawag yung Pilipinas, Pilipinas at sa News. XFM
4: Live Reports. Thank you so much, Katropang France, sa mga update sa mga balita, mga katropang. Kisa, doga, kaulugot, no? Panami pangusik na tao. Ang aton da nga economic highway intended para sa mga sugarcane trucks, lagko ka mga salakyan nga nagalabay da. No wonder nga may truck da nga nagalabay, gagamit sang ining ining dalan. Ang bad trip lang da kung kisa mga salakyan kay pundo da. Nagaparking kung kisa gamay lang aglagyan, pero that's the historical later part. Pero sa mga barangay ba da? Abi nyo, permi na da. Ha? Permi na da kinapalumbaan? Permi na da, sus. Ha? Nga, damo sa mga motorsiklo da, nga gahod-gahod, nagapinalumba, nagapinagustos dala nila, mga katropa. Ang sakit sina di, kay ang kalabanan nga nagabiyahe, ha? Nga mga motorsiklo minors kag gin-modify ang mga motorsiklo, so ang balsik LTO ang pag-modify even ang tabutso niya, ang iya structure sa lawas niya nga gin-aprobahan sa LTO sa una niya, original niya nga registration, hindi na pwede, no? But because nga ti kramo gidman sa mga kuturan ta, mga kabataan ta, nga daw mayo ba na mag-strong car, ha, sa mga motorsiklo nila, ha? Nagdamo ni sila. Sa mga barangay na ito, mga katropa, lantawan nyo ba? Ang mga motorsiklo na, kung pila kabilo, gahod ang mga motorsiklo, no? Ang open muffler, mga motorsiklo, ng olas papilis, ha? Why man, well, it's always a, always police matter nga ginahambal nato. Pero base ang aton nga mga barangay, makabulig man, no? Sa pagpatigayon sa inspection, pag-cater sa mga reklamo, pag-check sa mga area, dira, kahit di ang banusin ni, hindi barang ni sa sumag mo, no? Lapos ini sa barangay Kabog, area sang Kabog, area sang Filisa, area sang Granada, pakadtotos talisay ng mga areas, mga katropa, no? Kagdira nga dalan, tananda, karabanan, may nagpinalumba da. Tunganggab, iya may tambay da ang mga motorsiklo mo, no? Oo. Tiambal nila, sige, nagpahanginangin lang, pero likat-likatan, ginurbot da mga motorsiklo. Why man tayo problema? We have nothing against sa mga motorsiklo nga ni. Because ti, may araman na sa isang ilang libertad para mag-gamit sa mga motorsiklo nila. Ang problema lang, nagabutang silang alang sa ibang pang mga motorista. No? Imagine, sa tunga sa dalan, madlagan sila dasig-dasig pa kayo. No? Ang ibanda, nag-exhibition pa. Ha? Ang ibanda, tunog-tunog ang mga ilang mga motorsiklo, no? Ang ibanda nga pugaay pa sa mga motorsiklo nila dira sa area, mga katropa. Ha? Ti nangin ano na nibla? Nangin oportunidad na ni sa mga motorsiklo para magpa-indes-indes na, para magpa counter na pinainto. Ha? Oh. Ato ba lang ginahambal to sa LTO? Oh, dito sa Granada area to, kita to nila nga nag-drag race to. isa lang to. Ha? Pero damo na da sila. Ha? Damo na sila. No, na atong girambal ni mga katropa, ang atong nga safety lang sa atong mga motorista, mga katropa, hindi lang mga motorsiklo nga mga kamuti riders nimo. Ang nag-uuyat kag nagadlagan da nagagamit sa mga dalan. Ha? Damo sa mga sakyan dira mga katropa, nao mabungguan sila. Nao ma aksidente kini sila. Ha? Seriously. Hindi man layo sa Pilipinas mga katropa, hindi ya kung may sala ka ikaw lang, kung may sala ka ikaw lang mo. No? Kung mabungguan ka, ikaw makabunggo, sila makabunggo sa imo, insaktong imo kalinya, charge ka man Japon sa kaso, no? May obligasyon ka man Japon sila. May ara ka man Japon accountability, no? Kasuhan ka man Japon, reckless imprudence, damage sa property, resulting to life, no, death, abi kung sabira ka mga, ano da? Di wala. Wala sang regulation da. Wa isang magigabantay da. Wa isang managasita da. Kahit kung may nagasita na da, may mga arat kita sa mga persa sang aton nga mga kapulisan kag sang aton barangay kag may mga operation da ang aton LTO para mag laot sa sining mga illegal nga mga motorsiklo makulbaan isla. Tingin ka man sa mga lugar iban until makakatropa ang ininyo sugar aton nga economic highway mangin libre safe para sa tanan amurabi ang ginapangamuyo tala mga katropa. So this is just typical example sang mga insidente nga posible matabo pa in the future because nga wala sa mga nagabantay na nagtsakto wala sa mga magaroving man. Pero mga katropa, buli man ang isang polis ang ginabantayan. So, ano ginapunto ta? Consistency sang pagbantay sa Manoseta? No? Consistency sa pagplastar no? Sa mga checkpoints da? Sa mga, ano da? Mga barangay natin. Kag hindi na ni polis nga trabaho. May araman kita sa mga barangay. May mga tanod ng, may mga pwede tayo miwoon sa barangay da? No? Pagpanita, pagsita sa mga motorsiklo ng mga katropa. And eventually dito, well, sampulante, filean kaso. No? Mga violation na sa LTO, mga katropa. Hindi basta-basta man LTO, mga violation ng pares na yan. Hindi basta-basta mo. Ha? Confiscation, kag-impound niya mga motorsiklo katulad sa ni. Why isang disiplina, katropa? Amo rin ato nga ginapunto lang. Nga nagabutang sa nakalang sa kabuhi, sang tagsa ka mga motorista dara sa lugar mga dyan. Luwas sa mga trucking nga nagaparking da nga pinagusto mo na sila nga dapat si taon man kini mo na parking ya makon mo na katropa ginplastad da ginbutangan gigastuhan sa atong gobyerno not because ka gusto na itong butangan da sa parking area para naman sa mga trucking delikado mo na sila mo no ang gagamit sa mga dalan da pinsarta clear pagkatapos dito may aragli sa mga pundo to nga nagaparking to nga mga trucking gli nabla. Open pipe pa magahod ayawan kagidya ayawan ka report sa barangay kay kag sa traffic management ta. Oh, may ordinance sana to da sir. Oh, ara pagani na, no? Sige nabla follow up on tiri mga katropa. Ang problema na kung isa daw ginapabay. Ano ba? May mga ordinance ta pero hindi nato may implement, no? So good lang kung isa man. Oh, diri sa amon damo sang nagapa-drug race, no? Arab na? Illegal niya sa mo. No, wala ka permit, mga katropa. You need to have a space right nga venue para sa drug race. Hasta subong, wala pagid ma-implement na ang noise ordinance nga para sa open mufflero. Kadami sa programa, road widening, farm to market, pero wala may gabantay. Ang Banose, ginhimo nila parkingan sa kagparadahan. So, damo sa mga reklamo. Even ato mga kuturan di, kay Chin Disney, kabatsyag siya ni mga katropa, pero ti, ano ginhimo sa ato nga, ano, mga barangay da. Hindi naman yung mabasol sa local government natin because dapat concerted effort ni sa barangay natin, local government unit natin, sa ato nga BTMD, BTTMD, pagkatapos ang Philippine National Police natin, sa ato nga LTO, para mabantayan dira mga katropa, no? So mas maayo na para mga pressure blataran, no? i-bijuin nyo. Pagkatapos, send nyo lang sa mga autoridad ta. May ganit, doon sa XFM mo para maparamot sa mga official gobyerno ta. Kinanglan ang espasyo natin sa economic highway, mga katropa, safe para sa tanan, no? Safe para sa mga motorista, para sa mga drivers, ginagalabay doon mga katropa, sa mga nagatambay da, no? Kung may nagkaong-kaon da, may harap sa sangkalaunan da, no? What if kung nagpanalumba ka mo da? Pagkatapos, mas gapa nyo naman da. Kung may problema naman, di what? Diba? No. Anyway, oras na ito mga katropa, 8:36 na mga katropa. Thank you. Ma'am Shirley Arevalo, may agas ka magkalan sa Lega Pamati. Thank you, good. Salamat, good. Ma'am Shirley Kapamati, kami di sa Kabankalan. Sir Ipi Helye, good morning. Sa mga katropa peps na ito, dara sa Kabankalan. Thank you. Salamat, good. Commercial ta. Balik ta pagkatapos ini. Standby.
8: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatitaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
16: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako ko.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Yes, to health!
18: The secrets of health.
19: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
20: Yes.
19: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
20: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Noon ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
19: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
20: Yes.
19: Kun wala na gid,
20: kun hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
19: So, hindi nga pagbatyag nyo niya taas sa blood sugar ko siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton it could help. Pero kun pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
1: Southern Plus Gold. The secret of health.
19: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
20: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
19: Hindi na sa kabatsyag.
20: Yes.
19: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
20: Again.
19: Again.
20: Yes.
21: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa kinatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang kinatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The secret of health.
3: Sa mga kalalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The secret of health.
4: Exciting!
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayak. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9 XFM Bacolod News and Public Service Authority. Balancing ang mga komentaryo.
6: Further, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, 8:46 na mga katropa sa pagpakalagyan natin. Well, check no, sa kahit last time kahapon to, alas 12, tubla mo, no, ang deadline para sa service contracting. I don't know kung makakuha kita sa latest updates in, with Attorney Liena. Kay, may ara sa possible nga mga last minute kima applications, bala daw. So we will check on that mga katropa. Anyway, karanta no kun anong posible matabo diri sa service contracting. Nag dako man ang buhin ay sa platita no para sa pinakamang kuturan ta nga nagakatos mo upside na nila with the service contracting ano nga mga projects ng aton DOTR. No, pero ti nata laptop ay han na ano ay han na kuha ay han mga katropa no. Damo ay nag-intra. No, umupo na. Anyway, we'll see mga katropa sa pinakamalatest update sa mga katropa. Pero, Ariyo, pakita ko na sa inyo mga katropa ang gakatabo nagligad to sa ano sa Senado tungod, you know, at this point of time, mga katropa, kung lowest time man eh, ni Senator Bato de la Rosa, aton di lowest time taman because nga ti our process, our constitution is under challenge as to the understanding sang aton mga lawmakers. But in the run of events dito sa Senado, nagahulat kita what is right, what is appropriate, no, for the interest of the people, for us, no. Kung kisa mag-ilinaway sila, kag mag ano sila magpakita sila sa mga agrot nila sa politika. Natuduo di. O, doon pati. Doon mahambal tao. Kaya bayadas lang. Kaya ti, interest nais tao. Kay often than not, mga katropa, the term for the people is being used, being utilized in defense of their personal interests. No? Sa politika. Sino ang ginaserbihan ta? No, sa mga opisyal na ito, sa gobyerno, mga katropa, sino ang ginaserbihan ta? No? Sino ang ginaserbisyuhan ta? Sino ang madaog sina di? Sino ang ginabalta nga aton nga serbisyuhan? Diba? Kay tao man na yan. Pumuluyo man na yan. Medyo ano pa rin subong mga katropa, medyo nag-init ang istorya tungod man sa pinaka mga tindog sa pinaka mga opisyal na itong gobyerno nga gin-ilihir dira mga katropa no, paglantaw nila permis na ang tanan nga ginaobra ko, ang tanan ginaimo ko is para sa tao. No, sometimes permis lang ginagamit, ginagamit ka mga terminolihiya. No, even sa mga politicians na ito, I'm here because I was mandated by the people to do my duty, to do my task, mga katropa. But there's that process of process of accountability para sa pila ka mga official. Why not stopping it? No? Pila ka mga kauturan ta nga nagapanindugan man sa pagpanawag sa accountability na ito, mga katropa, sa mga korupsyon nga naglunta responsible Pilipinas. And until now, we are waiting, no? Ako naman paglantaw is politika, tanan. I'd like to let you see sa ang gakatabo sa Senado, no? And then, let's make a realization. Because what we believe is right, we fought for it, and we tried to stand by it, but kita nga mga tao, we can just do so much, no, sa dalagan sa politika. Ti ariwa, no, ari mga katropao, gwa ni sang Senado nga nag-ilinaway. Do mapisikal sila. Do may linaway mo gisla ya? Oh. Nagkinabuhay to ang Pro Marcos kag ang Pro Duterte. No? Present na lang natin yung mga katropa because nga kitang maapektuhan sa nimo. Kita yung nag-aaway para sa nimo mga katropa. Marcoses, grupo sa Marcoses, nag-grupo man sa mga Dutertes. Hindi ba supil mo? No? Daw mga binudakanay sa'yo? No? Daw may rinaway sa'yo? Hello, hello. Pulahan versus Putian. Amo rin mga katropa, naglunta dito sa Guwasi Senado. Samtang, sa kong pinaka mga membro nato sa Senado, mga katropa, sa pag, tarakay sa isyo sa warrant of arrest, isyo sa impeachment, no? Ang pag revamp, mga katropa, samtang sa mga posisyon, liderato sa Senado, nga nagbag-omen subong because nga ti nagbuto-buto ang mga kongresista naton, no? Why may nakabalo mga katropa kung parang si Paranis Politika ang pagbagoon sa liderato nito? But all the way, ang ginahambal natin ng mga katropa, there's not impeachment kaya natapos ang kongreso, na plastar sang na buto-butuhan man sa kongreso. Ang kongreso kag senado mga katropa, hindi ya united ya sa istorya sang ano mo proseso sa konstitusyon natin. May ara sang tagsa-tagsa ka mga ano, tagsa-tagsa ka mga tagsa-tagsa ka mga panindugan, no? Hindi naman mabasol kay mga maalaman isla, mga professional man sa katropa. Pero okay sa daw inablang aton nga pungsod mga katropa, daw ginahampangan ng slogans politika. At ito, pungko ang isa ka-opisyal, taas ng opisyal pungsod mga katropa, may isyo sa korupsyon, no? Ang ginalaot siya, ang kontra ng politika. Ang kontra sa politika, no? Ginapunggan ang proseso sa aton nga konstitusyon. No? Ang ining nga pamaagi is being construed as process, no, sa pag-atake sa grupo nila, sa grupo, sa interest mo na isang mga ano eh, mga grupo sa pungsod. Now nagapuyot bagid tungod sa nga grabe nga baisay dito sa Senado. Ari pag mga kropa, pakita ko rin sa inyo ang nagkakatabo to sa Senado matapos to sa kay Senator Bato de la Rosa ang mga insidente. Si Senator Kiko Pagilinan kag si Senator Robin Hood Padilla nag-initay man. Nag-taasay man tigog dito mga katropa. And naresulta mo naman Japon ka sa ano? Kasuhay ko rin. No? Question of who is right, who is not right. Ariyo.
4: You have the floor, Senator Padilla.
8: Apo mga Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustudiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yun po ay pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat.
7: Abot tong papayag ni Senator...
4: Point of order, Senator Marcoleta, but this is point of order. Yes, we recognize Senator
9: Pangulo. Yes, Mr. President, my understanding is a committee was... This matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules.
4: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report.
9: I understand, Mr.
4: As a matter of tradition,
9: I understand, Mr.
4: we allow
8: that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
9: Yeah. I understand. Yes, this,
8: na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
9: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
10: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
9: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution Number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines.
4: For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against and he acknowledges that some senators voted against it. And it's on the record.
11: Dari na, natabo.
4: Having said that, the appeal is not...
11: May sinunggurana yung tabo.
4: Just like to mention, we usually give each other leeway depending on the importance of the matter. And the threat to Senator Bato is life. There's been no official communication that he is free until a Philippine court... issues a warrant of arrest.
11: Aba na ba, katropa, ang isa ka mainit nga iguaya dito sa lugar sa ano dito sa Senate, mga katropa kahapon, kung siya rin duwa ka mga senadores, nagtaasay siyang tingog. Well, definitely, mga katropa, there's a process, parliamentary process. No? Like, for example, if you're being recognized ang chair dito, ikaw mahatag, may time ka na, no? Ikaw yung mahatag sa mga ano. Pero sometimes sa mga katropag, kalimtan niya siya ang nakatabo sa Senado, kung kis amayara sa mga heated argument, bala, nagataas ang tension, nagataas man ang argumento, kung kis mga katropa sa pinaka mga hitabo, nag-abot pag-anis punto nga ano eh, nang nag-physical pa. So, resulta, mga katropa, ma-file sang complaints si Senator Robin Hood Padilla sa Committee on Ethics, mga bian, no? Tungkol sa mga gamay ni. These are just pity ng mga istoryanta rather than sa mga istoryabla sa sitwasyon sa impeachment, sa ginapanawagan sa tao ng accountability sa mga korupsyon, sobra-sobra pa. Sometimes, ka-sensitive sa aton sa mga bagay-bagay, but why not makita pinakamadag ko ng mga ano? Pila ka mga dagko ng mga isyo pag yun dapat tao makakabenepisyo. Lantaw na ito sa Senado. Subong daw ka, ano na? Daw ka hampang na bla? No? Daw pakita na lang ito sa ila tagsa ka mga pwersa ito. Oras na ito, last 9, dugangan na pa ni. Istoryanter mga katropa. I hope we can reach ang pila ka mga official na tos gobyerno to talk about sang impeachment, because nga ti amo ring pinakaimportante subong at talakayo na tos pungsod, no? Anong puturo sang impeachment subong, no? Di na makadto, may mga process na. May aran na sang gin-appoint ka mga prosecutors to represent sang kongreso angot sa impeachment against the vice president, mga katropa. We don't want this to happen, no? Because kamaro kita mga katropa, people are divided sa isyo sa karon, no? While nagasinggitan ta to, nagatindugan ta to sa Senado, people are suffering because of the crisis. Kita ang nagkapiktuhan sa di, no? Kita ang nabudlayan sa di. Pero kung kis unahon ta pa politika, unahon ta pa yung istorya sa kamuniyo, no? Kung sinong suportahan ta mga kandidato, mga katropa, I hope ang suporta naton, this is not just support for certain candidate for election, no? I hope

0: Gold sa Santon Plus Gold.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon ka dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
5: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Exciting!
7: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
9: Balancing ang mga komentaryo.
10: Further, yung nag-atras ang public opinion.
9: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang Bullseye.
12: Oras na mga katropa, alas 9:00 na sa aton nga palatuntunan. Check na aton pinaka latest development because kati ang aton nga mga pumuluyo kauturan tagahulat Japon. Anong futuro sa impeachment man? Matabo pa ni Japon, no? Because kati nagkakaluntas sa Senado. Ang Senado kag Kongreso linain ang ilang ang Kongreso nagaduso sang impeachment for the Vice President samtang ang Kongreso naman nagapugong, no, sa ining mga sa impeachment, mga katropa. Ang isa ka significant nga mga bagay nga nakita natin to is atong blapag bago sa liderato sa Kongreso, sa Senado, mga katropa. Was it really for the impeachment? Anong matabo, mga katropa? Kaya example, forthwith na mo, once ma-transmit na ang articles of impeachment dito sa Senado, ang Senado ma-convene para naman sa pag-

0: talaka isang ma-convene as impeachment court, no? Dere, no? Pero it's pinanak ka mga adlaw matapos nga nakuha to kag natapos naman impeachment butuhay and nakakuha sa 1/3 mga katropa dito sa Kongreso. Anong matabo sa sini? Now, we have on the line mga katropa, we have Ma'am at former Congressman Franz Castro sa aton nga linya. Kong, good morning. Welcome po sa programa.
1: Magandang umaga, Katropang Win, at sa inyong mga tagapakinig dyan sa XFM Bacolod.
0: Maraming salamat po, Kong, sa oras. Medyo nag-aantay po lahat anong mangyari sa impeachment because natapos na dun sa Kongreso and they're transmitting the article of impeachment. Gaano po ba katagal ang pwedeng antayin ng Kongreso for the Senate to convene for as impeachment court?
1: Well, yun nga, no, natapos na yung makasaysayang pangalawang impeachment ni Sara Duterte sa Kongreso. At ito, nasa House of Representatives pa rin.
0: Oo.
1: Dahil nga sa nangyaring palitan daw ng leadership dyan sa Senate, inaantay pa kung sino daw yung personnel, General Secretary na pagbibigyan itong impeachment articles.
0: Oo.
1: Pero I think ngayong araw na ito, no, sa narinig kong balita, no, mula sa House, ay dadalhin na doon sa Senate.
0: Uh-huh.
1: And hopefully nga forthwith ay masimulan na rin.
0: Opo.
1: Yung trial.
0: Uh-huh. So ngayong araw possibly matatransmit na po yung articles of impeachment. What's next to happen po? Will the Senate convene para maging impeachment court po ngayon?
1: Yes,
0: ngayong araw.
1: Katropang Win.
0: Oo.
1: Inaasahan na natin na didinggin agad.
0: Oo.
1: No, ng Senado.
0: Uh-huh.
1: Itong impeachment articles laban kay Sara Duterte, hindi dapat nakasagabal itong change of leadership dahil kailangan na nilang gampanan yung kanilang mandato sa konstitusyon. Diba? Kahit na nagpalit ng liderato, well, siguro yan din yung naging objective ng mga kakampi ni Sara Duterte sa Senado kung bakit nagkaroon ng ganyang change of leadership. Pero hopefully, they heed to the call of the people for accountability kay Sara Duterte. At malaman na kung ano ba yung katotohanan, no? Makamit yung hustisya at accountability.
0: Opo. Kung napapag-usapan naman po ulit itong fourth wave. Kasi recently, merong definition yung Supreme Court, reasonable time. And it's for the Senate to make a proper understanding. Ano pong ibig sabihin ng reasonable time? Is it tomorrow? Is it now? Is it next week? Is it month? Ano po yung pananaw po ninyo, Kong?
1: Well, baka naman hindi na kailangan ngayon yung 3 months or 4 months na nangyari nung last, yung last impeachment ni Sara Duterte. And hopefully, no, yung bagong liderato ng Senado ay gawin talaga nila yung kanilang mandate.
0: Opo.
1: No? Dahil ibang ibang entity naman itong Senate, no, itong fourth week kasi sa layman's word immediate dapat yung pagdinig. No, reasonable time. Kung natanggap na nila yun, nga natanggap nila, nakapagpagawa na agad sila ng mga robe nila, no, di ba? So, kailangan talaga ay immediately, siguro within the week, mag-convene na sila para na yung mga rules at saka yung mga pwede pang mga requisitos for trial.
0: Anong take niyo po sa pagbago ng liderato sa Senado?
1: May preparation talaga ito ng mga ng mga kakampi ni Sara Duterte para i-derail, i-delay or talagang naka-prepare sila to tingin ko at the worst ma-acquit yung kanilang aliado si Duterte, Sara Duterte.
0: Yun nga, it's always numbers game. We know dun sa Senado. ano pong faith ninyo? Anong pananawin nyo? Can it still survive itong impeachment article with the numbers of the pro-Dutertes?
1: Well, sana naman ano, makita nila talaga yung mga ebidensya, maging partial, impartial sila. Mm. Yun naman yung ano inihingi sa kanila sa konstitusyon, mm-hmm. no, as impeachment judges. At kumilos sila according to the evidences at hindi yung personal na interest ng mga senador. So hopefully pag gumulong yung ano no, pag gumulong na yung impeachment trial, mm-hmm. ay may mga ano no, may mga senador diyan na ma-open yung eyes nila at talagang tignan yung mga yung ano no, yung mga ebidensya.
0: Oho. Ako confirm ko lang po kung ito may tatlong members ng Makabayan Block na andun po sa prosecution panel for the impeachment.
1: Wala sa mga miyembro ng Makabayan Block ang nasa panel of prosecution.
0: Uh-huh.
1: No, at kami ay ayun ko isa sa amin, isa yata sa member ay uh-huh. magiging magiging spokesperson. Ah. No, ng ano ng team
0: uh-huh.
1: ng prosecution team, isa sa magiging isa sa miyembro no ng Makabayan ang kasama doon sa ano no doon sa parang spokespersons.
0: Ah, okay. So walang representation talaga yung Makabayan Block as to members
1: wala,
0: of prosecutors.
1: Kasi ang pinili lang yata nila no yung may naging experience na sa impeachment at saka mga abogado.
0: Aha. Si okay, sige. Well, mapag-usapan natin yung impeachment kung anong gravity nito? Anong mga bagay na magko-convince sa mga senador na to judge according based on evidences na mapapresent ng prosecutions, impeachment, if magugulong na po ito?
1: Alam naman natin ang purpose ng impeachment, no? Pag tinitignan natin kung yung public official ay talagang fit siya doon sa kanyang tungkulin mm-hmm. at sumunod siya doon sa kanyang out of office, no? Yung public trust, no? Oh. Dapat mayroong public trust ang isang mataas na opisyal.
0: Oh.
1: At tingin ko doon sa mga impeachment articles, especially yung ano no, yung tungkol sa confidential funds,
0: mm-hmm.
1: yung tungkol sa bribery,
0: oh.
1: at tungkol doon sa ano no, doon sa unexplained wealth,
0: oh,
1: ay doon pa lang matibay na yung mga ebidensya na maipipresent doong panel of prosecutors galing sa house.
0: Depensa ng mga abogado ng mga Dutertes daw, yung House Committee on Justice na investigation inquiry or hearing na matatawag po natin during the impeachment hearing dun sa ano sa House of Committee on Justice is parang nagpi-fishing daw ng mga ebidensya. Well, nakita natin doon yung ano yung mga accounts, deposits na hindi daw nakapaloob dito sa doon sa complaint sa impeachment po. Ano pong pananaw po ninyo dito, Kong?
1: Well, yung fishing expedition na parang mukhang nasagot naman na ng Committee on Justice, no? Naging maingat naman yung Committee on Justice sa palagay ko doon sa sinasabi nila kasi sila ay determination of probable cause lang.
0: Uh-huh.
1: At nakita naman yung alba yung mga salin.
0: Uh-huh.
1: Lumabas naman yon doon sa mga manifestation
0: uh-huh.
1: ng mga ilang kongresista about yung mga salin at nag-i-present
0: uh-huh.
1: yung mga available na data.
0: Uh-huh.
1: At it's up for the court, Senate, mm-hmm. kung paano ito palalalimin at paano ito titignan ng mas malalim no doon sa mga ebidensya na pwede pang makuha during the trial.
0: Oho. May hope po ba na babago ulit yung liderato ng Kongreso if all of this are presented before the Senate po?
1: Well, kami gusto namin mabago ulit no. Ganyan naman para namang may comedy dyan sa Senate, no? Mukhang hindi sila seryoso sa mga pinaggagawa nila.
0: Mm-hmm.
1: Ilang beses na nagpalit ng mga ng liderato, di ba? So talagang kung ako ang titingin ay tingin-tingin natin ay hindi seryoso ang mga yan sa kanilang mga ginagawa. Well, hopefully, ako umaasa pa rin ako, no? Bilang endorser din, no, ng impeachment na ito noong last Congress na magkakaroon sana sila ng fair trial at ma-convict si Sara Duterte at ma-account doon sa mga ginawa niya, no? Kasi tingin natin talagang hindi siya fit para maging vice president.
0: Ang katanungan po kong tatanong ko naman po sa inyo, sabi daw let's just wait for the election. It's 2 years na lang, ano? Pagkatapos, babago na tayo. We'll have that opportunity to elect public officials who are fit sa public position. Bakit impeachment?
1: Well, hindi election ang mag-ano, no? Hindi election ang nasa konstitusyon para panagutin ang isang opisyal ng gobyerno na lumabag sa konstitusyon o lumabag sa batas, no? So, malayo pa yung election. Dapat managot muna si Sara Duterte doon sa ginawa niyang anomalya at mga, kung pwede ko lang sabihin, no? Yung mga hindi magagandang attitude, behavior ng isang opisyal, no? So, bakit pa natin patatagalin, no? Natanggalin siya sa pwesto.
0: Opo.
1: Darating naman tayo dyan sa tamang panahon at ngayon ay tamang panahon para panagutin siya doon sa kanyang mga ginawang kabalbalan. Sorry for the term. Sa Kongreso at saka sa taong bayan.
0: What do you think of the presence of Senator Bato de Lora Rosa? Ano pong pagtanaw po ninyo dito, Kong?
1: Well, isa siyang ano, no, isa siyang mambabatas, isa siyang naging law enforcer, dapat sumunod din siya sa batas. No? Ang kaso kasi ng extrajudicial killings tsaka yung crime against humanity ay wala na sa jurisdiction ng Supreme Court at tsaka ng mga local courts. Kaya nga nandoon si Duterte, no, sa Hague dahil before, no, bago tayo umalis sa ICC ay under the mga ginawa nilang crime ay nasa jurisdiction ng ICC. Wala na sila dapat na kuhaning go signal from the local court kung dapat na arestuhin o hindi si Duterte dahil wala na sa jurisdiction ng Pilipinas itong kaso nila na crime against humanity. Kaya dapat pumaloob siya doon sa batas ng international, no? Harapin niya, kung matapang siya, harapin niya yung kaso, no? At huwag siyang magtago sa saya ng mga kakampi niya diyan sa Senado, no? Huwag siyang maging magpa-importante diyan sa ano, no, dahil ano noon meron siyang kaso na dapat niyang harapin katulad ng ginawa naman ng iba niyang kasamahan. Halimbawa si Trillanes, Senator Trillanes dati, at saka si Senator De Lima dati, ay hindi naman pumalag, no. Hinarap nila yung mga kaso nila.
0: Tama. Ang protective custody na binigay ng Senado sa kay Senator Bato de Lora. So what do you think po? Tama na po ba?
1: Well, sa mga nababasa ko, hindi kasi ako abogado, no, sa mga naririnig ko sa mga sa mga constitutional experts at saka sa mga abogado, ay wala, no such thing as protective custody. No, yung crime niya ay ano, no, mabigat yung crime niya, no, na ano, at hindi dapat ito proteksyonan ng mga senador na mga kampi niya. At napaka-unfair naman yan sa ating mga mamamayan, no?
0: Opo.
1: Ang mga mamamayan natin, pag merong warrant of arrest, kahit natutulog sa bahay, ay pinapasok yan ng mga enforcer, no? Mga nag-i-implement ng batas. Pero ito siya, meron siyang special treatment.
0: Opo.
1: No? Dahil senador siya, kaya hindi dapat na gawin yung magkaroon ng special treatment sa isang senador na merong matinding kaso sa mamamayan.
0: Lahat po tayo, Kong, kami dito nag-aantabay. Ano bang mangyari sa impeachment? Kailan pa mag-convene? Gaano po ito kaimportante para sa konstitusyon natin? Para sa interest
1: rin kami, no, sa Senado today para litisin na dapat si si Sara Duterte, at pangalawa ay dapat na isuko na ng Senado si Duterte, si Bato sa proper authority.
0: Opo.
1: 'Di ba? Para panagot, para harapin niya yung kanyang kaso.
0: Mhm. All right. With that, Kong, maraming salamat po sa oras ninyo. Salamat po sa mga pagbigay po sa oras sa interview. God bless po. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat din, Katropang Win.
0: Oras na ito, mga katropa, 9:22. We have former Congressman Franz Castro, mga katropa, sa itong pagpangalagay. Pero sa itong paratutunan, kay tiig na hulat-hulat mo na ito ni, sana makonvene ang term to lang a fourth with mga biyan, because nga ti, base di rin man kita debate, kag di rin man ito matinuwa ay mga katropa sa ginambal na itong fourth with, kay ti, di ba, ang ginambal to primero is immediate, without delay, no? The, ang pagpagwa to sa Supreme Court naman nga interpretations ni is that reasonable time. Ang reasonable time could be tomorrow, reasonable time could be next week, could be next month, no? Because there's no definite time eh, no? Nga gin-describe dito mga katropa. Pero ang pinakamaligal luminaris na tulagambal mo siya, nga ti-depende niya sa Senado Japon ang pag, lantaw nila kung ano ang interpretasyon sa fourth wed gani mga katropa as based nakapagkit sa atong constitution. Kita abi ka mga tao nagahulat kita sa posible nga matabo sa atong Pilipinas, and all we are all wanting sa stable nga politika diri mga katropa sa pungsod Pilipinas. Galing do handom lang niyo, hindi ni matabo. Kay nagakalatabo sa Gyapon mga katropa sa Senado Kongreso, damo Gyapon sa sa mga isyu sa question sang legalidad eh, no? Amuning nagapadugay sa ato mga katropa. Ako naman niya personal mga katropa, we want this matapos na tanan. We want this nga wala na, no, para makabalik na ta sa preparasyon ta. May crisis na ito bang ano? Tapuson to lang ni. Let's see. Kung may merito, gilman ko impeachment complete. No, let's proceed. Nang taon ta. Why stopping? Pero tiyambal sa Senate President di mga katropa kahapon sa interview with Senator Alan Peter Cayetano. Sige niya, we will not delay ang aton impeachment. We will convene. No, probably, in fate nga ti, kompleto naman sa numero, nga kaya naman itakol na rin mga katropa ang isyo. But, accountability laing siya, no? Ang ininga mga pamaagi, mga katropa, along with senators, along with congressman, nga na-involve sa isyo sang korupsyon, flood control, no? Sa mga mga palaot kag mga proyekto nga nakuha to sa mga senadores kag mga congressman, may proseso for asking them sang accountability. One of which is that kaso, one of which is impeachment, one of which mga katropa ang ginambal naton diri is ang investigasyon sang aton nga gobyerno sa mga corrupt nga officials, hindi lang bala sa kontrapartido, hindi lang bala sa kontras politika, tanan, no? Tanan sa lamaha, pati sa inyong ugsaran nga mga politiko, tinuan taman, no? Sino mabinipisyo ni tao? Mabinipisyo ni kita, katropa. Binipisyo na di pumuluyo nga naghulat mga abyan. Gaaway tas mong politika, gaaway tas mong dito Senado, katropa, without us knowing, nagkatinaas ang presyo sa mga baraklon sa bungo, no, mga katropa. And probably by next week naman, matubang naman tas sa mga bago nga mga challenges natin sa presyo sa aton nga, no? Gadagdag karumihan natin. Because of political instability, the response of Pilipinas, isa man sa mga culprit, mga katropa, nga gadagdag nga aton nga, no? Ekonomiya, no? Doga balik-balik nung tas istorya kaman ibla mga katropa, because ang mga panindugan sa politiko naton sa mga po-official na sa gobyerno, nga galantaw lang sila yan nga, kung pa ba hunugota na mo na, ano epekto sa amon politika? Ano epekto di sa, no, klaro, abi kayo, no? Even mga politicians naton, mga katropa, ibanda, not all, may ara sang ginagamit ang tawo pagkatapos ginambal nila nga o para ni pumuloyo pero ti depensa gali sa interes ng politika nila address gobyerno tanani eleksyon eh no I hope tani hindi na matapos na mga katropa ang ining nga gakalatabo nga pagsukot natun bla sa mga public officials natin. So, ilang responsibilidad, no? Well, we adhere sa proseso, sa konstitusyon natin. We adhere sa proseso, sa investigasyon sa mga tao nga involbado. This is a public money ato ni kwarta nga ginasukot natin sa mga public officials. And if wala gid man sa mga kahilabtunan, then lang taon ta, no? Sa proseso nga nakita ta mga katropa nga insakto base sa aton konstitusyon no istoy re ang aton di pumuruyo mga katropa kaya niya mag ano mo mag pangaway mo kaya niya mag kadtutuyo para mag pakibato sa kinapatihan nila which I think okay man lang, wala man yung problema pero kung makadtun tas punto nga kita mismo pa pinatsyanay para sa mga politiko nada hindi na inami nga kita mismo ya mapinatsyanay ta because interest lang sa mga politiko wa iba nila pagkatapos weldo pagkatapos lang sa mga ganit nila sa mga proyekto na mga katropang padlagan naman na sa eleksyon na yun pagkatapos padlagan dasunti amo naman na eh himo naman sa mga mekos nila san o patamanudla man san o patamang kabugtaw sa mga abyan sa una pa ang isyo sa korupsyon we have experience sa EDSA People Power 2 I hope nakita natin to, no? Pero, kikisaway takamuklatan, ang tao nga ginakusahan, guilty, sa mga isyo, sa korupsyon, mga katropa, ginabuto, tapa? Ginabutang, ginaluklok, tapas posisyon, no? Kaya ang balto sa kalala, sige ti, ang balto sa ibang to, sige, ang ibang da, ginabakal man ay pubuto, abi? Gabalik sa tao, gabalik sa aton, mga katropa, this point of time, sa panahon sa eleksyon, siguro, oras man, nga baguhon ta naman mantra ta nga permilan ta we are always being accused of receiving money from these politicians candidates mga abyan nga nagapadlagan sa politika naton the responsible Pilipinas if that's true para sa pumuloy naton para sa mga kultura naton nga nagabaton sa kwarta it's time for you to think again no because nga ti isa na sa mga rason nga kinagdag ekonomiya ta no padayon sa gihapon na corruption because kitaman mismo eh batasulon man eh no we saw sang corruption we saw sang mga isyu sa mga ginahaboy sa mga politiko pati sa isyu sa kwarta pero pagka abot sang eleksyon amo man Japan no nagabag-o na tanan no kilala ko na politiko gani siya okay lang na, bayida sila. Critic din sa akong critic. Mabag-o man na kung makita sila giring squat. Imagine that, mga katorpa, kita. Pero may ginambalan tayo nga, ay, sus, wala ka mo mahimo, da. Kay matabo, majapon sa oras, mag-election, baklon mo ka majapon, da. Oh. Pagkatapos, madaog mo ka majapon, no? Kita nga mga tao, ya. Kita nag-suprir sa kabudlayan sini. Kita nag-aparagang. No? Until when? Kita magbugtaw sa mga katorpa sa nagkakalatabo sa pungsod natin, no? Nag-rehear kita sa mga official nga may kaso gani plunder ha may kaso gani sa graft and corruption no may kaso gani sa mismo pinaka mga official nato ginabutang ginaluklok ta hindi man kapadlagan gani sa insakto nga proseso sa ano sa senado kag sa kongreso incompetent no but because of popularity we voted them no to represent us sa mga sanga sa atong gobyerno. Ano what happened? Katropa, ti mikos-mikos eh. Sadya lang eh. Kung kita mong resulta sa atong Senado, katropa, daw ka umidibla, daw ka sadya lang, daw ka kaladlawan, daw pelikula, daw mga lantaw to TV nga, ara-ara-ara, boxing nga sabla, ara, bato, so, kita naman, respecting kita mga katropa, gambal kita, ang net siyang atong bla satisfaction, nya bugbugab la awayab la ha kay ara sadya kita ta sa kay Senator Bato de la Rosa mga katropa this is not just an experience sa aton pungsod first time nga isa ka senador gin laot to dito sa Senado mga katropa nagkadasma to si Senator Bato de la Rosa tungod sa gilaot mga katropa, where we can pwede ba na tumahimo na sa pala ka mga proseso ka pwede ma and with all this accusation ang standpoint sang legislation naton sang sanga sa atong gobyerno gani kahimo sa lay mga katropa is that hindi ka rule no hindi ka rule ang mga congressman nato mabuto man niya sa gusto nila, ang mga senador nato mabuto man sa gusto nila, no, because ngati nakaangkla sa boto nila, sa likod sang boto nila ang boss damlag sa mga politiko kag sa ilang partido sa politika. Hambal ni Sir Kenneth Tiongko, sige saka naman ko no, rate sa kuryente nate makon mo lang hipos lang. Pero kayo saka naman ng mga katropa. We'll see, ha na? Ma-confirm pa natin na mga katropa. That's on ngayon, adlaw. Okay? Anyway, oras na ito mga katropa. 9:33 na sa pagpangalagad ta. Thank you sa mga upod na, sa mga kauturan ta na nag-upod sa atong Facebook page. Paki-like na lang ha. Update kita sa mga latest balita, mga impormasyon sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Katropa. For you to be updated sa mga latest nga mga balita nagkahitabo diri sa Pungsod Pilipinas mga byan pagkatapos sa pirang kamakaturan ta nga sigwa sa Pungsod nagakumud-kumud man sa akong gisa niya daw ang Senado kuno daw daw theater daw entertainment kung gisa no nga kita ta dito may away-away may sinungguranay may drama di ba may hibiay may ara man sang sindika singgitanay kung kisa daw matapungulay pero laban storya di ba anyway oras na ito mga katropa is 9:34 na sa pagpanglaganta mga commercial tanay balikan ta mga balita ta pagkatapos yun mga katropa standby
2: Bullseye XFM 90.3 Supple

0: Plus, Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhon, Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Santhon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assisted pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Further,
13: yung nag-atras ang public opinion.
14: Objective.
13: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Oras mga katropa sa XFM mga kabiyan, 9:37 na. Ari ang prosecution prosecutors nga magkatindog para sa impeachment court mga katropa para sa depensa sa sining article of impeachment sa impeachment court mga kabiyan. Natindugan sa katong mga senador, no? Ang isa di is from Batangas, 2nd District, Attorney Herville Jinky Beatrix Luistro. Amo ni siyang chairman to sa Committee on Justice, mga katropa. Nga gipatigayon kung sa din may committee hearing on impeachment. Gipatigayon, mga bayan, no? Si Bicol Saro, party list, mga katropa, Terry Rindon. Isa ni sa mga prosecution prosecutor ito mga abyan, no? We have first rider party list, no? Ramon Rodrigo Gutierrez, kag Isabella Maria Zamora sang San Juan City Loan District, kag Lawrence the defensor Iloilo ni sa, no, 3rd District sa Iloilo, mga katropa. Kag isa sang anuman bantog nga abogado mga ben. Si Attorney Chel o Jose Manuel Chel Jokno nga isa man sa mga member sang prosecution. Okay. We have mamamayang Liberal Party list mga ben. Si the former Senator Laila De Lima, kag Dinagat Island Loan District, no? Kaka J Bagaw, Bukidnon, 2nd District, Jonathan Keith Flores. Cagayan de Oro, 1st District Representative, Lordan G. Suwan. Kag 3rd District sa Manila, si Congressman Joel Chua. Amuni ang magatindog bilang mga prosecutors para sa impeachment. That's why we thought a while may nakasulod ng mga makabayan block, pero wala gli, no? Mm. Alright. So amuni yung pinaka latest mga byan. Naka-porma na sa mga prosecutors ang Kongreso. Ano matabo do yun? Ang posible matabo mga katropa, of course, di mag-convinto i-presentar ang ining ining mga article of impeachment kag sila ning ma-lastar mga katropa dito sa impeachment court. Well, of course, mapungko tong mga ano may ara sa depensa man eh, defense panel para sa kay Vice President Sara Duterte. Next naman mga katropa is mga prosecutors o kama prosecutors mati pakita ni sa mga ebidensya para i-duso ang impeachment and makadesider ang impeachment court based sa mga evidence sa mga katropa, no? So tanawon ta, no? Dugay pa man eh ang possibly matabo sa aton pila ka mga ano, pila ka mga dalagan sa impeachment, dalagan sa mga ano, dalagan sa mga pagdalakay sa impeachment. Kag kun san oni, wala pag ni ma-transmit to, no? Ma-transmit pa sa within today, mga katropa. Tibalaan ta na, no? Kung anong takes ang Senado. Pero nagkambal naman to, abi, ang Senate President. Kambal nila. Sige, hindi, wala, hindi na kami magpa-delays na di. Hindi naman kita magpadugays na di, mga katropa. No? Pero, tantaon ta, because kati, damo pa rin possibly magkalatabo sa Senado, mga bihan. Ang isa sa ginalantaw sa pinakamakuturan, tapos nga, basi gulpi lang bla, mag-bago naman ang dalagan sa sistema sa ano sa Senado. We have ang isa ka we have numbers nga nakita dari mga katropa do 3 sinis lati kinahanglan decisive nga boto to convict or to acquit sa aton vice presidente mga katropa, no? Pero ti ibalon ta ni siya dason dason gamay nadlaw mabalaan ta man niya, no? Ang pila ka mga sistema pag ibuon sa aton pila ka mga kongresista kung paano nila i-convince paano i-convince ang mga congressman nga may ara na sa mga reservations ila may ara na sa mga panalawan nila mga katropa based sa politika nila budlay abi, no? Ianhon mo ilan taon mo ang ebidensya sa imong gina upod sa politika, upod sa partido, no? Amo man ang disadvantage kung kisabla sa impeachment, kay ti sometimes kinahanglan mo maglantaw do nga bugat ang ebidensya, pero kita mo to magrule ka, magdesisyon ka, may maapektuhan not isa lang kabilog, hindi lang subject sa impeachment but entire political party nga maapektuhan siya ng mga katropa. So, amo na ang i-consider mo. Amo na paglantaon mo. Amo na ang pag-tigayunon mo. No? Di, kung ang puturo sa impeachment, mga katropa, is to acquit the vice president, let's go ahead. Tanong ta? Ha? Away tas politika eh? No? Away tas election eh? Kaya kinamo sa mga ginahambal nga mga painoinoble sa mga manginalamon ambal nila tanan ni preparasyon ni para sa eleksyon mo may effort para punggan ang vice presidente nga makapadlagan bilang presidente because sa mga surveys di bugat ang alan sa vice presidente contender para sa eleksyon. Ang pamakot naman mga katropa para sa pila ka mga grupo, pila ka mga partido, paano ang ano, paano ang paano matabo paano ang eleksyon naman, no? Sino ang mapungko Dari mga katropa sa Vice Presidente, kumapadlagan man sa Presidente. One is si John Vic Rimolya, ginalantaw niyo, ang ato niya sa LLG, nagagwa man di. Kinaduso man yung mga katropa, si former Vice President Lenny Robredo, na ginalantaw, posible magbunggo. Next, sa grupo sang liberal, katropa, Bam Aquino, no? Basta magbunggo man Vice President. Nga ginalantaw di. Ang isang ginapisil din mga katropa, si Senator Riza Hontiveros, nga posible magpadlagan bilang presidente, nga kaya magbunggo sa kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. But election eh, no? Ang kakalatabo, election Japan eh, no? We don't know. Anything can change. Pwede magbag-on tanan matapos nga makita, magaluntad ng eleksyon. Ang importante lang subong, ang pinaka ginadepensahan sang aton nga sang administrasyon, paano ang exit, ang pagwa, pagtapos ng termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Because politika, hindi na ma-predict mga katropa. Sang una, grupo sa mga Tertes, grabe man ang gahom. No, triple man. They thought, why isang katapusan ang gahom ngayon? And eventually, pagpungko sang alay nila, they thought nga okay lang. They have the president, they have the vice president. Ang Marcoses are indebted because nga ti ang amay sinig, impapuli nila. Kag ang mga Marcoses during that time, one of the biggest ally sang mga Dutertes. Diba? And after sa election mga katropa, things had changed. Ang unity nga panawagan sa presidente naging divided. And the worst part mga katropa is that ang alay mismo niya sa mga Marcoses ang kontra nila sa bukay. No? Ang bug at pagit kaya ang tandem ni Vice President Sara Duterte kag President Ferdinand Marcos Jr. sang una ano niya mo? Kung may ara sang termino ginamit ang Estados Unidos sang unaya ironclad nimo, no? Hindi magigiba ang relasyon sang dua. Pero eventually pag abot na sang puesto katropa, lain ang natabo katropa. Ang mga Duterte groups becomes one of the biggest critics sang Marcoses, sang Marcos administration. No, isa sa mga akusasyon, bangag ang presidente. May ara sa mga tao nga nagapadlagan sa presidente. May ara sa mga issue of corruption ang presidente, no? Nga karon ginapanawagan pas pumuluyo sang tao sang transparency. And later, katropa medyo lain pagid. Because nga ti ang natabo mga katropa is na tigayon nga napadala ang amay sang Vice Presidente dito sa Dahi. And hindi ka mga bagay mga abiyang sang una why ito ni makita mo hindi isa posible because grabe ang relasyon sang Duterte kag Marcoses sa politika, no? Terribly. But eventually mo na ambal ba mga katropa ang bato gahumok sa pinatax tubig mo. Adlaw-adlaw, gapangatubang sang kritisismo ang presidente, ang administrasyon, gikan pa sa ila closest ally, ang mga Dutertes, bangag, corrupt, ano pang istorya, weak nga presidente mga katropa. Ti, dari nakita ta, matapos nga ang pinsaran tak, effort lang sa mga kontra, sa mga Dutertes, para ipadala ang anay presidente dito sa ICC sa Dahi. Subong natabo. Dari pa nagbugat mga katropa ang hidwaan sa mga Duterte kag Marcoses, the responsible Pilipinas. And this become a war of politics of politicians, no? Nga nakaapid sa tagsa-tagsa ka mga partido sang Marcoses kag Duterte mga katropa, no? Away sila. Grabe ang ilang banggianay. Sa talan ka mga bagay, gina-issue katropa sa issue, hindi mag, hindi magsugtanay, no? Here comes mga Duterte, mga katropa, nga terrible mag, ano? Terrible mag, very persistent, no? Sa ila accusation sa President Duterte. No? Very persistent. Until now, no? Tub-tub subong. Grabing away dyan. Tignan hulat na sa mga katropa, ano ay makantuan, matapos nga, magtapos naman ang termino ni Presidente Marcos Diris Pungson. Ano matabo? May linautay ay han nga matabo. May kinasuhay naman ay han mga katropa matabo. Diris Pungson ta. May presidente naman yan nga mapreso di. Tungkol sa mga isyo nga ni. Well, kita naman yung mga tao, ginambal na itong mga katropa, why naman tayo interes na sila? Gaaway na sila yan para sa mga puturo sa politika nila, sa ilang mga grupo da. Nga makapungkos posisyon kag makagahom makaangkon sa gahom ang aton dia ahay papuli tas balay ngita ta Japon sang Balaklan barato nga bugas papuli tas balay ngita man ta Japon sang kinawala ta pag puli tas balay maminsa naman ta anong buwas man no ano naman taman buwas maminsa naman ta kun paano ibayad tas kuryente? Paano bayad, ano ibayad tas sa aton adlaw-adlaw sa aton nga ano, sa aton tubig, no? Lantaw ta naman dan mga katropa kay go pa ning aton sweldo. Do bra bra. Well, let's abangan ang susunod na kabanata naman eh, no? 9:51 wait oras mga katropa sa pagpangalagad ta. Mabalik kay ta. Mabalik kay ta boss. Paalam kita ni boss. I mean paalam kita ni subong mga katropa. Boss naman kita na kita sa aton pira ka mga tarakay. Sa ngalan sa aton technical partner mga katropa, katropang Jody Ray Villegano, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remy Lituoy. Ako naman sa katropang Wiselinas, nagpaalam mga katropa, boss naman. God bless.
8: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
9: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto.

0: Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili
6: sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan.

0: Paco.
1: Paliyato!
0: Ako ng kasubong. Wala sa makapugong sa akon. Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya!

0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: ibutangan wa sa ingay na.
1: Hindi!
0: Hindi ako pagpilitan na himuon ang isa katikang hinulusulan mo.
1: Ulit si! Kinaubos mo ginang pasensya ko? Aring imay!
0: Ha? Hey! Ay, Diyos ko! Hindi! Natumba siya! Kagnalipong! Demetina! Hala! Wala man siya sa pangalibutan! Kagadaan mo na sang dugo o nagagawa sa lawas niya!
2: Magtawag ka sa ambulansya para mahingagaw siya sa ospital.
0: Eh, paano si Daisy niya?
2: Manawag ako sa kapulisan, Subong. Sila na ang bahala sa iya.
0: Kung sino ka man, madabungin ka salamat, ha? Kung wala ka,

0: salamat. Kinakabugtaw ka na. Hindi ka na'y maghulag. Kay base kung magdugo naman ang pilas mo sa botkon.
1: Sadiin ako, Badit.
0: Ari ka dali sa ospital, Day.
1: Husto. Nakadumdum na ako. Si Zinyo!
0: Day! Kung wala ko lang nabatian ang gila pang hambal niya sa imo, dahil hindi ako magpati. Kagulagin ako yung magunahuna. Nasyagin man ka niya ang kriminal. Kagpati ikaw, ginhando man niya nga patyon. Kagsalamat man sa mga lalaki na nagbulig sa aton. Kung wala siya ay han, ginpatay kita ni Dezinia.
1: Sadiin na siya gali.
0: Gindala siya sa kapulisan. Kaganda ko nga magtistigo kung ano gidman.
1: Masakit man ini para sa akong Badit. Apang kinahanglan nga tagan sa hustisya ang ginhimo niya kay Tita Angie. Ilabi na gil kay Papa.

0: Totoo din ang katsuri. Kag nalipay ako. Nga nakaabot kita dayon. Kag matagan sang katumanan ng handom sa among babae sa uto niya.
1: Malain si Jason. Kani dapat lang nasilutan siya.
0: Kag saliwat, ginapasalamatan kong imo mga abyan. Nga padayon nga nagasuporta kag nagabulig sa aton. Dakong nabulig nila sa paghatag sang katumanan sa aton misyon.

0: Ay.
1: Ay ho. Si tatay ho, kadalom naman siyang panginhawa niya. Ano kay brand out abi mo? Ano pa? Wala siya makapamati sang balita subong nga aga. Ay, timplahan ko na lang gani siya sang kape niya. Agad nga mainita ng tiyan niya.
0: Uso iso? Paula makuha na isang cellphone, be?
1: Luba to, tay! Wala man to gani ma-charge kay brand out.
0: Ay, wala. Di ko pa sa lapo like this.

0: bitong. Padugay na nga wala makapauli dyan si Gino.
1: Emilia, medisina ang ginakuha nga kurso sa anak mo. Gani hindi ka na matingala kung nga nga talaga siya lang siya makapauli dyan sa aton. Madamo siguro siya sa nginatunan.
0: Araw na, gamisan isa kaadlaw lang. Hindi ka siya makadalikyat sa pagpauli dere.
1: Abi, pabayin na lang si Gino. Dapat gani nga magpasalamat ka kay bisan paano. Nagatinguha ang anak mo nga makatapos sa iya pagtuon?
0: Dapat lang nga magtinguha siya. Kay wala na nga daan siya sang panublion, pareho sang iya mga utod. Kaging kuha na niya abansi, kaging dapat sa iya pagtuon. Samtang ang iya mga utod ya, nagabaka-baka sa pagtrabaho sa uma, siya ya, nagapatawhay lang dito.
1: Ano nga nagapatawhay? Uy, mabudlay ang kurso sa pagkadoktor, ha? Hindi ka pa sinala sa pilakadlaw. May bata ka na nga doktor?

0: Bitong, may sugid ako sa imo.
1: Ano yun na, Emilia?
0: Kahapon bala, nagbinggo kami ni Miga Tonya sa balay ni Mrs. Villa. Kag maging sugid si Maritonya bahin kay Gino.
1: Ano naman bala ina?
0: Si Gino ko no, nagataya pirmi sa isa kapalumba sang kabayo. Apang di malas ko no, kay pirmi lang pierde ang kabayo nga iya ginatayan. Amo ina, nga madamo siya kuno sang utang dito.
1: Ano?
0: Oo. Amo ina nga nagalibog pirming ulo niya. Kiti, kadamo kuno sa nagasukot sa iya mo. Bisan pa nga nagatrabaho siya kung gabi, apang pigado siya kuno gihapon dito. Bisan pa nga ginpadayon niya ang pag-sideline bilang assistant sa isa ka doktor dito.
1: O animal!
0: Bow Diyos ko! Nga bala nga nawili siya sang pusta sa palumba sang kabayo, yaman? Kagkadako sang kwarta nga ginhatag naton sa iya, bilang iya pala noblion?
1: Pabaya lang. Kay papauliyon ko siya. Eh, base kung hindi man amoy nang nasugid sang bata nito niya sa iya, gaginsugid man nito niya sa imo?

0: Sanfone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanfone Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka.

0: kusugan isa ka professional boxer sa edad ng 3 hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan gani bago pa maglala ang palaki na gating kung kumulali sa Sister Pain para derogaritso ang 3
1: Sister Pain tanggal ang pain fast and safe Sister Pain if symptoms persist consult your doctor sa mga buki ka bitin ka ba always sa kape mo bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan dito ka na sa sapat at tapat Selthon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus ang Selthon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa kaya basta kape Selthon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa beripisyo at presyo panalo ka dito Selthon Gold Coffee Mix your extraordinary coffee
2: Mga katrupa, exciting!
3: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng magadulong sang sigurado kagmapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sinigang mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: XFM 103.9.

0: Ay, ma. Pa?
1: Pay! Gino? Anak? Ikaw gid bala ini?
0: Sino pa man abi, ma?
1: Oy! Gino! Do hindi ko na ikaw makilala, anak. Nagwapo ka na gid. Bagay ka gid matuod nga maging doktor.
0: Sa din nagaling mga utod ko. Si Ilan eh, si Arnel. Si Boy kay si Victor.
1: Si Lani, wala pa makapauli. Nagkadto siya sa iya classmate. May kinahanglan siya dito. Kagang imo mga utod nga lalaki, ato pa sa uma. Nagabulig sa inyo, amay. Madali na lang ang billing season eh.
0: Amo gali?
1: Ay, anak, magpahuway ka ana eh. Kay pahandaan ko ikaw sa kusinero, sang imo paborito nga pagkaon. Ay, kagsalamat! Kay nakapauli ka ginman, anak.
0: Nadumduman ko nga kadlawan ni Lani sa madasun nga simana. Gani naisipan ko nga magpauli, anay. Nahidlaw na ako sa inyo, ma.
1: Oh, kami man, ginahidlaw man sa imo, anak. Nagaplano gani si papa mo nga mabisita kami sa imo dito. Apang maayo man kay napinsaran mo nga magpauli, diri.
0: Oh, nga man. May kinahanglan bala si papa sa akon?
1: Ay, kuan abi, anak. Ah, nakabati kami nga madamo kasang utang dito. Kay nagataya kagali permis sa palumba sang kabayo?
0: Matuo din, ama. Apang naguntat na ako. Napinsaran ko nga wala ako sa makuha dira. Kung magpadayon ako sa buluhaton nga ina. Kanikalimti na lang ina. Wala na ako subong nagataya sa palumba sang kabayo.
2: Amugin ina gusto mo nga buhaton, Gino.
0: Oh, pa? Ari ka na gali?
2: Oo. Kag nabatian kong inyo pagsugilano ni mama mo. Kag amo yun ang gusto ko nga mabatian sa imo.
0: Hindi na ako mapalipog parte dira pa. Nakahibalo man ako kung anong makapayo sa akon. Kag amo yun ang buhaton ko.
2: Kabay pa nga mangin matuo din na anak.
0: Matuo din na pa. Kag basta gin pamatod ko. Wala sang bisan sino ang makaupang sa akon. Agod nga matuman kitina. 100%.

0: nagkabati kami sang balita nung nga madamo ka na kuno sang girlfriend dito sa syudad.
1: Oh, ang tanan bala nga nakilala ko lang, girlfriend na dayon?
0: Ote, sinogi dyang steady mo nga girlfriend?
1: Wala pa. Ipareho sa nguna. Ikaw gilang una nga makahibalo kung mayara na. Kabalo ka, masako ako kayo sa bungi. Tama kahiktik sa ngamon schedule. Kakun gabi, nagtrabaho pa ako bilang assistant ni Dr. Pablo. May edad na siya. Kagindi na siya pwede nga magpulaw. Gani, ako ang nag-cover sa iya.
2: Ah, salamat kay Katutom sa imo, anak. Nalipay gid ako. Ayaw ugali. Pangapila kaadlaw ang imo bakasyon diri, anak?
1: Isa ka semana lang, ma. Mabalik ako dahil sa syudad. Nagahulat na sa akon si Dr. Pablo eh.
2: Ay, kon amo, mahanda ako sang pasalubong para sa iya, anak. Nagkahibalo ako nga magustuhan niya ang mga pagkaon nga halin diri sa probinsya.

0: Happy birthday, Lani!
1: Happy birthday, Lani!
2: Ay, thank you! Thank you, Ged!
3: Kasadyas ang birthday ni Lani. Ilabi na kay Ari Kadri, anak.
0: Babae lang, ma. Kaya kung lubos na ako nga, doktor, makari ako diri sa masami.
3: Oh, amugin din ang ginahandom ko, anak. Amugin din na. Ay, huugali. Sana ka mabalik sa syudad?
0: Buwas na, ma.
3: Ipadulon ko ikaw kay Arnel.
0: Ah, eh, hindi na, ma. Wala man ko sang dalangad amo, eh. Okay na ako. Hindi ka pala magkabalaka sa ako na.
3: Kay nga pala ka nagasako kagig na makabalik.
0: Tungkol madama ako sa bulaton sa klinika, ma. Sana siling ko na. Kung lumos na ako nga doktor, maging masami na ang pagbisita ko dire.

0: Daniel, anak. Kasi wala ka na tumawat.
1: Aray. Ma, palihog. Kuhaya ko sang bulong para sa kitchen. Tiyan, nakidus.

0: Diyos ko! Ano ba lang natabo nga ini? Nagsakit sang hinali ang tiyan ni Lani. Kag doon sumapatay siya sa kasakit. Kag sing nagkadto ako sa kwarto ni Boy kag ni Victor. Ginahilanat si Victor. Kag si Boy naman. Nagalulubid sa kasakit sa iyang tiyan.
1: Emilia! Emilia! Ay! Ano nang ambulang siyang masugat sa tatlo naton ka mga anak?
0: Ay, salamat! Handa naman sila! Aakantuan ko sila! Ay, abo Diyos ko! Ano ba lang natabo nga ini eh?

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si Nidok Leo?
5: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne, kon aton nga kanon, labi na gid kon na ligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan niya nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaunta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sating at chan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan iwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga rin nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga, pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yes to help.
1: Hal.
4: Mag-inom kamo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
7: Sunthone Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi at lawadlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
2: XFM 103.9
7: Sunthone Gold Live Testimony.
9: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sulking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil yung ina ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Exciting!
10: Exciting!
11: Evergreen Herbal Capsule, gintingob at pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee, may kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system, nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.
2: XFM Network Philippines.
12: Mga katropa,

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: XFM Time, alas 10:42 na mga katropamay nga kasyudad sa Bacolod. Probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas, kagunsin ka man sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: At lang kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Mayo 13, tuwig 2026. Kagsubong agangin yudri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, kita rin maginom na naihumalin alas 10:30, tuptob alas 12 isang udto. Agod talakayan ta mga katropa, pila ka mga importante nga mga issues nga itong tutukan. Talakayan kag diskusyonan, sini nga adlaw mga katropa. Sa mga nagamonitor, dara subong sa aton, paagi sa ilang mga transistor radios, mga katropa, sa din mga kabusubong, sa social media man, o kung sa streaming app, tinangin masako na ang adlaw subong, no? Tamiyo ito sa Blanes, good morning. Good morning sa inyo, mga katropa.
1: Sentro.
0: Salamat, Gates, sa inyo nga pag-upod sa aton, dari sa XFM 103.9 Bacolod. Sa mga nagamonitor, dara ang XFM Bacolod, mga katropa, babatihan nyo kami sa radio frequencies. Nga 103.9 at kag 96.7 ang XFM Bacolod. Sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, mga katropa, ang XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 98.5. Kag sa social media, sa Facebook, katon nga Facebook fanpage, amo ning XFM, Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Sa YouTube, may aramang kita mo ng XFM 90.3 Bacolod. Kag sa mga katropa natin, dra, may official streaming app kita ha. Sa XFM Philippines, ngayon nyo ma-download nga libre. Sa inyo dra nga mga Android phones, mga katropa, sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Please download, mga katropa. Kag inyo dra mabatian na kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, Tumindanao. Mga katropa, may harapan kita sa ginatawag ninyo text line. Pwede nyo din mapadala mga messages ninyo, requests and comments sa sininga number sa 0915-628-7926. Amo na ito ang hotline number sa XFM Bacolod. Simple lang ang mga tropa, no? Tapos na na magpadala sa mga messages ninyo, requests and comments sa sininga number. Subong aga, ano ba lang ito ang tutukan? Talakayan kag diskusyonan nato ang sininga adlaw sa Miyerkules dali lang sa itong palatuntunan ng Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Tingo anta karon mga katropa, no, makaupod si Attorney JV Hinlo sa PDP laban ni Visayas o kung Deputy Secretary General for Visayas sa PDP laban. Ano sa karon ang ilan ng mga ginalauman for this ongoing mga katropa? Ang patigayunon ng impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte at isa ka raw mga katropa ara na sa Senado, which is tingang Senate mga katropa mangin ano ni siya, no? Mangin impeachment court for Vice President Sara Duterte. And also mga katropa, this is between Vice President Sara Duterte and Senator Bato de la Rosa. At si Senator Bato de la Rosa mga katropa ginapatian nga ati ara ng ICC warrant of arrest against sa iya. So ti may mga statement man siya gani mga katropa nga ginambalo siya, no, nga ti hulaton lang nila ante kay ti ang gina panindugan sang senador, wala na diya jurisdiction ang international law sa Pilipinas. Kag isa pa ti mga katropa nagapadayon ini nga nagapakatig-a nga mag-surrender kasunod sa ginapagwa or may confirm na nga warrant of arrest. And also mga katropa, ano ni sa karon ang ilapagin nga mga gina-expect for this Katie subtop sa karon duway pa ni nag-convene ang nga sa Senate nga mangin impeachment court mga katropa. So bantayan ta ni karon, no. Kag later on check taman si Ma'am Lilian Simbrano mga katropa. Chairman sang Bacod ako na Kinetco. Angot rin, no, sa maabot nga mga listahan sa ginapatian niya. Ayuda mga katropa para sa ito nga mga public utility jeepneys nga mga drivers, no? So tiyan yung mga katropa, makabaton sila sang ayuda. So ako pa nang ginahulat kung saan umaabot, no? Kahit tiyan mo ni mga tropa ang ginabantayan sa kalabanan sa ato nila binigining mga jeepney drivers sa mga katropa. Sentro. Nagibahan pagi karon ng mga updates and developments, so punan tani mga katropa. Rilan sa ato nga pala tuntunan ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Alas 10:47 na mga katropa.

0: Ipakilala ko lang na sa inyo mga tropa ang mga produkto sang Yes to Health, no? Ang Ultimate Trio sang Yes to Health, mga katropa. Kay Atty. Sakaron, Hibaloon. Oh, padulungan. Tanang karong mga tropang update sa lakas ng panahon. No? Pero subong ningan daw. Kung siningat iyo mga katropa, ipakilala ko balaanay sa inyo ang Ultimate Trio sang Yes to Health, mga katropa. Ang Ultimate Trio sang Yes to Health, mga katropa, rin ipakilala ko bala sa inyo, bala. Pinapangunahan ni mga katropa sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kagang Premium D3, mga katropa. Ang Santon Plus Gold made of mangosteen, amargoso, malunggay, ahos, kag, spirulina. Meeting open ni mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignant. Kag matasing imong blood pressure dira mga katropa. Kun ano pagidabing nga mga balitian ng inyong ginapangatubang sa karon, no? Adlaw-adlaw unta lang pagtumar sang Santon Plus Gold bangod safe and effective. Mga katropa, kay organic ang ingredients. Hello, so may ra magkita sang Santon Vitamin C ha. Alkaline base ka vitamin C. Himo naman ning Santon Vitamin C sang nga mangosteen. Spirulina kag mga prutas nga magranang gid sa vitamin C. Kagaw sa mga katropa, meron kita sa premium D3, no? Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 naman. Makabuligin ni pa-healthy sa itong cells, makapabakot sa itong mga katulanan, kag mga katropa, maka ano pa sa ato, no? Makalikaw pa sa ito sa mga infections kako sa bakterya kag viruses. Mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Ngayon tayong Tresadalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget, ha, sa online, sa Shopee. Central. Alas 10:50 na mga katropa, check time PDMPD for this time, no? Para sa update naton sa lakas ng panahon. Monitoring naton mga katropa. Sa pinaka-latest nga weather update, subong ni nga adlaw sang ano mga katropa, no? Miyerkules, kamusta ang panahon? Pero itong kainiton, hindi kita kaplagyo sa kainiton subong mga katropa, no? bangod sa heat index nga ano naton na ma-record. Pero hindi kita makalikaw dira, no? So, ti maano to na mga katropa para hindi kita magano sang disgrasya pag lain sang matsyag. Bit-bit lang kita gyapon mga katropa sang ato ning tubig nga mainom. Para rehydrate kita mo nang importante mga katropa. Sige, no? Check tani mga katropa ang PDMPD para sa ano ni lakas ng panahon sining adlaw. Mga musta kita anay sa ilan ng weather update subong Miyerkules. Centro. Check na tani ang heat index. Tingnan mo ni mga katropa, adlaw tani, baluon tani. No? Ang pila ka mga ano ang katropa sitwasyon sa lakas ng panahon man subong. Centro. Kahit talakayon tani dugay-dugay mga katropa ang pila ka mga issues nga may kagtanan sa Gyapon dari sa lakad sa politika sa pugsot Pilipinas. May kagtanan sa kay Senator Bato de la Rosa and also mga katropa sa kay Vice President Sara Duterte nga muna niya ang angot sa impeachment batok sa iya mga katropa. Kung ano kainit sa panahon, namo man ang kainit sa lakad sa politika sa Pilipinas, no? Check na PDMPD, siningat yun? Okay, resepek ng linya ito nga katropa with Sir Dave Quahaw.
1: Express Balita Weather Update Centro.
0: Sir Dave, good morning!
2: Yes, Sir Andrew, may pagtatanan mo sa siningat station. So, yan ang ato nakasang panahon, Mayo 13 to Igos Mill 26. So, kaina sa alas 3, Sir Andrew, may arang kita sa narecord, no, base sa pag-asa ng data, ang atong low pressure area, akong ATA, atong corner, pag lang si Kaloy, ang US mong location is 495 kilometers east of Mirac, Catanduanes.
0: Okay.
2: Siya may coordinates at 13.8 degrees north and 128.8 degrees east. So, ang Metro Manila, pag ang iba niya bahin sa Pinsul Pilipinas, baka eksperyensya sa kasarangan niya panahon, luwa sa umalagyan niya pag-umbuong, inibag-abdan sa naligyan niya katupa sa ulan o kung pagpanag-upang pangilat, tuga iniyasang localized na thunderstorm. So, ang Negros Occidental, kitang silad sa Bacolod, makaago man kitaya sa kasarangan pag mapaang na kempo. So, kasarangan, tugtog makanay na huyos ng hangin, nagikaan sa namin na nasinyangan, tugtog namin na nakatundan, kadayon man niya nag-influensya sa kamusan sang probinsya. So, ang kadagatan natin sa probinsya, mangin kasarangan, tugtog makanay kanay sa rando, no? So, nung nagaplano, di makati sa mga beaches, o kung sa mga island-island, eh, mas mayo ada pa mga matay hindi kayo mapalot subong. Like, isang mga gill warning na may ang ating subong na simpo. Pagkatapos, ang ating adlaw ka inay na buklak sa alas 5, balik isa isang aga. Pagkatapos, yung tubod, isa karoon, alas 6-2, no, sa hapon. Ang ating temperatura yung Sir Ando, gandagan, subong sa balik isa, is 2-2-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- X and real feel na ito, hindi mo ba sa ganda sa atong niya lawas, wala po naman niya sa 42 sa sintigrato.
0: Oo.
2: Oh. Okay. Sa Rando. Oo. Oh. Di naman niya sa atong na multan na record, sumbay na, nara kita sa nga seismic hitting na record na duwa ka multan ni Quakes, no? Tapos, ang makabatsa doon sa niya ng dituya sa may lakas niya ng area kagayon sa lapit siya ng bulkan kanlaon. Sila niya makasense ko itong mga layo-layo eh, din ito niya kabatsa. Ang atong subong creator glow, fair subong no, sa atong makita ni Kiday, may akasang na previous siya nga gravity ka do the bandage. Subong niya din medyo fair ang atong na creator glow. Ang atong sure for the oxide flux, nagatlagan kita sa 410 tons, per day, no? Director, di ngayon sa day 12, 2026. Kung ato naman yung flam, orang niya nga aso, mga 600 meters, no? Ang niya nga kataason, moderate emission, magsiling kita nga moderate, medyo wispy ni siya, medyo puti. The southwest, niya nga patupling, kung drifting southwest, nakatundan, or nabagat na nakatundan, ang niya nga na drift, Sir Andrew.
0: Okay. Sir Dave, welty ang observation naton sa dumay pag ano ni sang panganod nga nakita ta Dreo. Low pressure na ni siya no? Low pressure ni? Or
2: ang ating low pressure nga sa masiling ko. May harap man tayo ng low pressure sa isang parang na sumpe.
0: Ah, okay, so may harap. Dumay pa ako sa kikili.
2: Ang Sir Andrew, hindi na tawag na ito niya may mga kagsupa sa ulan na binagi sa north and south. Oh. Ugay na siya sa mga localized na thunderstorm.
0: Okay. So, may posibilidad ni Sir Dave nga mag-ulan-ulan naman yung ano ta? Weekend ta?
2: Yes, sir. May mga possibility. Binigit ko na tubo yung ato na localized ng mga thunderstorm. May mga experience at yes, ang pagpupasang ulan, may mga arasang hudo at awal madiglap niya.
0: Mayo man ang gani man. Sige. Ito yung nagligad. Pagtawag ko din si Bralek Sabat. Kuway din mga tito mo.
2: Kiduan sa screen ko. So, nag-detentry siya. Kanin lang.
0: Ah, oo.
2: May weather ko. Tapos parasoy ko sa communication.
0: Oo. Buko, Sir Bralek, kuway din mga katigulangan mo. Abalila, abalya. Ay, sakot sila, Sir, sa prisa. Ah, bang... ano sila gali da? Busy, mga busy person na gali mga tito mo da?
2: Sali ako man lang eh. Kasi siya na tani. Siya na di pa, Ben. Siya na di pa, Ben. Siya na raman siya ng mga lain mo. Di pa,
0: Ben. Ayaw man kayo, Ti.
2: Ang liyaw ng takon, ginagtubaya. Ang ako mo lang na yan, ginagtubaya mo. Kasi sumindo mo, wala. May ginagtubaya mo. Okay,
0: sa akin. Okay, sa akin. Sa
2: akin.
0: Sige lang, pabaybay la. Ito ilas. Yeah. Sir Dave, thank you kita. Salamat.
2: Ikaw sa communication room, kayo ang dyan kung dyan.
0: Ikaw lang dagalay mo ito, Borto, da? Sige, good morning, sir. Central. Mga katropa, ito na batian si Sir Dave Quahaw sa ang PDMPD sa update sa lakas ng panahon, mga katropa. Central. Alas, Jessica, otso na ba? O, tiari na, o, ano yung ginaulat sa tanan, no? E, ano talang bala? Do, just in talan ni bilang mga katropa. Central. Napagwa na ni sa Facebook page ni Mayor Greg Gasataya, mga katropa, ang mga pangalan sang mga PUJ drivers. Oh, kahit yung mga katropa, ang taga ni Subong, May 13, baho, buwas ang panagtaganay sang ayuda.
3: Bao, ka-perfect!
0: 8 minutes ago, oh, napagawa na ni Mayor Greg Gasataya sa iyan nga social media page sa Facebook, no? Fuel subsidy, cash aid release para sa mga public utility jeepney drivers o kung PUJs. Nag-schedule kang listahan sa mga beneficiaryo para sa release ng fuel subsidy para sa mga PUJ drivers sa syudad sa Bacolod, mga katropa. Oh, ariyo, ano, reminders. Kinanglan lang magdala ang valid na driver's license para sa verification, isa ka valid government issued ID with Bacolod address. Eh, ari mga katropa, no? Baka damo 29 ni ka mga ano ni siya mga katropa, no? Mga tag 25 ni sila. Sa isa ka ano tag 25 oh. Pasunod ni alphabetical ni from A to Z ni siya mga katropa. Damo ah. Di ni binaranggay pangalan ni sa. No? Oh? Pangitaon po para apos pangitaon imo nga pangalan. Oh, for example, B, ako B, Burgos. Pangitaon ko di sa letter B, o basi ko may Burgos, di o, naan. Ay, hindi na tama po na yan, alphabetical order na si Juan de la Cruz daw, de la Cruz, o, kato sa letter D. O, ara akong pangalan si Juan de la Cruz. Kaya, pos na, ba? Amo lang inisubong mga katropa, tibwas, schedule ni sila, alas 9, dari sa may, ang lugar sa SM North Block, sana all.
3: Bow, ka-perfect!
0: Tiyan mo na nang ginahulat, mga katropa, ginabantayan sa ato yung mga jeepney drivers, no? Tiyan! Sa liwat, magdala lang kamubuas ang inyong mga valid driver's license kag isa ka valid government issued ID with Bacolod address. Mayo gina, no? Tiara na? Central. The long wait is over. Sige, alas 11 na mga katropa. Check ta si Sir Attorney JV Hinlo. Base available siya. Tutukan tani mga katropa ang sabahin sang sining anong pa sabahin sa PDP laban mga katropa this situation sa karon ano ni ang ilang mga gina-expect mga katropa samtang nagalakat ini ang panahon kag also si Senator Bato de la Rosa ang pagyapon sa Senado kag ginapatian mga katropa may warrant of arrest against sa iya. Kasi kung gamba lang iban, nati gapabor nga si Senator Bato dalon, si o kung hindi na lang, dari na lang korte sa Pilipinas. Pero ari katropang Chris, samtang nagapakigangot kita kay Attorney Hinlo, may video kita dira nga ipabate atong interview sa kay Senator Bato sa national media. Sige pamatian, tado sinilang ni Adlaw ang inang interview, mga katropa.
4: Solution nila Senator Tito Soto.
5: Hindi pa nabasa.
4: Pero sir,
5: hindi ka na sir. Ang meet doon is sa pasundarin na ako. Sige, mamaya na pag na-exhaust ko na lahat ng available legal benefits. Yung huwag sila masyadong atatakan na ikulo ako, grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years, tapos ganoon na lang, basta-basta na lang yung lakong pasunong na rin doon. Alam naman nila na puring court yan eh, layuhan yan eh. Eh, sana yung, nasana yung, yung pinaglalaban namin, si Rito Blackson in particular. Siya, pumirma siya, di ba?
4: Yes, sir.
5: Kasama siya sa lima?
4: Apo.
6: Pero sir, kinarify sir niya na to proper authorities, walang mention na ang supersurrender ay sa ICC.
5: With the present government, saan ka papapunta niyan at the proper authorities? Di ba? With the present government, yung kay President Duterte nga, hindi nga dumaan ng proper authorities, diretso sa ICC.
6: So ngayon, sir, at this point, hindi option.
5: Ay, kung gawin option yan, kung ano mga ibang option available.
6: Mm-hmm.
5: Self-preserve.

0: na wala naman daw sa rules na or sa constitution na mag-provide ng protective custody kapag sa cases, offenses na more than 6 years yung punishment. So,
1: opinion nila yan. Opinion nila. May ibang opinion naman yung ibang mga senador. So, as a collective body, it has to be decided. Ano, kung may division o mayroong disagreements, we come to a division of the house. At kung ang majority ay mananalo. Kung sinong anong gustong magiging polisiya. Kung hindi, naman, these five people cannot dictate the majority.
2: Mga katropa, no? Amo to ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa sanding sa iyaning interview sang other national media dito sa Senado, mga katropa. So, Welty, dumay mga sentimento man siya, no? Yesterday, nagapangabay man siya gani sa presidente kay President Bongbong Marcos Jr. na hindi na lang to siya pagdalon sa dahig, mga katropa. Siyempre, yung muna ang ipamangkot man siya gani, natatakot po ba kayo, Senator, no? Yan balya, tao lang po tayo. Siyempre, sino man nabi karong mga katropa ang hindi mahadlok sina, daloka po sa ICC. Tapos ang sitwasyon, to yung daan, mga katropa, ang sa pagkapaitos ng kapalaran nyo, tungo dito. Di, ang punto lang, mga katropa, no? Tuod, no? Gasiling ang iban. Dapat yung ining yung mga kaso, dari na Pilipinas, ginasi kaso. Hindi dito sa luwas ang pungsod. Okay, ito siyempre mga katropa, ang international law, kung naton ginman bi lantawon. Siling sang kalabanan sa aton do gina ano patagapon do gina ipitegapon sang iban nga mga samputian. No? Do ano kita gapon sa mga putian, mga katropa? Sentro. Mga katropa, makaupo na to sa piyak na linya. Si Attorney Inoy o kon Renesito Inoy Novero, mga katropa. Centro. Attorney, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupo mo subog si Katropa Andrew. Attorney, good morning.
3: Good morning, Katropa Andrew.
2: Yes, Attorney.
3: Thank you,
2: Salamat, kid Attorney. Sa mga time nag-istorbo kami, anay sa imo. But, Attorney, diri kita kay this is the second day na after sang nagkala ginual sa Senado. Pero, Attorney, may mga ginaano pa. May gusto lang kami i-clarify man. So, Attorney, after the Vice President Sara Duterte was impeached dito sa ano na, sa Kamara, and then sa Senate. Attorney, naka-convene na ni ang Senate for as the impeachment court na. Attorney.
3: Well, until today, wala pa man tabalita na nag-convene na sila as impeachment court.
2: Gani man.
3: Pero, wala pa man tabalita kung naka-file na ang House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado.
2: Okay.
3: But under the Constitution, dapat immediately i-file na ang House of Reps ang articles of impeachment sa Senado.
2: Oo.
3: Pag ang Senado may obligasyon, dalaw man sa ating Constitution to proceed forthwith. In other words, gilayon. Although ang Korte Suprema naging mo interpretation sa term na forthwith as within a reasonable period of time. So, pero sa subong, wala pa matabalita kung naka-file na sa Senado ang House of Reps, ang Articles of Impeachment. Wala pa matabalita kung naka-convene naman ang Senado as an impeachment court.
2: Okay. But Attorney, ano ni siya ayan man? May ginahulat ni silang, ginahulat na lang gininila ang sa House, Attorney, to para mag-convene sila or pwede nila maka-convene anytime?
3: Well, kung wala pa man siguro sa articles of impeachment, wala pa man sila rason na mag-convene as an impeachment court. So dapat wala pa ginila na yung pa-file sa Senado ang articles of impeachment before they can convene an impeachment court.
2: Sige, Attorney. But ano ning mga observation ta, Attorney man? It's because baka ano kita balayan, makasilingid man kita, no? It's because there is a change of leadership or the Senate President is new, si Senator Alapitra Cayetano.

0: may ano na eh, attorney, this is one of their tactics also for being delay, in a delay, delaying
1: well, tactics or ano? In my humble opinion, kagta ako ang observation, with all due respect, wala ko nag-a-party sa pronouncement ni Senador Alan Cayetano na ang change ng leadership sa Senado, wala ko nung kaangtanan sa impeachment ni Sara, V.P. Sara Duterte.
0: Mm-hmm.
1: E kung hindi mo tanawon, first, ang ilang change of leadership nagsibo gid sa panahon na ang House of Representatives nag-deliberate kag nag-decide.
0: Okay.
1: Ang mag-file sa article of impeachment against Sara Duterte sa Senado. Mm-hmm. Number two.
0: Yes.
1: Almost seven months na absent si Senador Bato de la Rosa sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: All of a sudden, nagtuhaw. Kag ang iya pagtuhaw, isa lang gid ang motivasyon. Agud makalabot sila majority votes sa House of the members ng House of Senators.
0: Yeah.
1: In order to change the leadership.
0: Mm-hmm.
1: Agud maagaw ang speaker, ang president sa Senado sa kay Senator Soto.
0: Mm-hmm.
1: So ina mismo isa sa indikasyon na may plano,
0: mm-hmm.
1: may deliberate nga tikang,
0: mm-hmm.
1: ang mga grupo ni President Digong Duterte,
0: mm-hmm.
1: former President Digong, kag ni incumbent Vice Mayor President Sara Duterte, Vice President, no?
0: Uh-huh.
1: Kag kun imo tanawon ang mga nagbululuto tanan ng mga pro Duterte, Duterte gidya,
0: mm-hmm.
1: rubladid siling nila, right or wrong Duterte,
0: uh-huh.
1: nagbululuto gidya.
0: Okay.
1: Pabor sa change of leadership.
0: Mm-hmm.
1: And fourthly, kung imo tanawon, ang mga pronouncement sining ang mga nagbumuluto on change of leadership sa Senado, very, very vocal, nagwala nagatago sa ila opinion, sa ila sentimiento, kasi sa ila position, political.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na gani position legal eh.
0: Mm-hmm.
1: But position political, pabor na kay Vice President Sara Duterte,
0: mm-hmm.
1: kay former President Digong Duterte, to the point na if you remember, nagligad naton nga tuig nang din-deliberate ang impeachment ni first impeachment, article of impeachment nga na-file sa Senado.
0: Yes.
1: Senador Bato de la Rosa in fact even moved for the dismissal immediately of the complaint or of the articles of impeachment.
0: Hmm.
1: At sila man mismo nag-author sa mga resolution nga kung may mo, mapabalik sa Senado, mapabalik sa Pilipinas,
0: hmm.
1: the former President Digong Duterte. So very, very clear na ang ila actuation relates and for purposes of protecting VP Sara Duterte against the articles of impeachment.
0: Mm-hmm. Okay. So, bali, attorney, ang lakad ni... yes, attorney, oo. So, ang situation diri subong sa Pilipinas...
1: Hello?
0: Attorney? Oo. Attorney? Hello? Sige, balikan tabi si Attorney Navero. Balikan ta siya. Sige. Centro. Palayog ko. Oo. Check ta siya liwat. Kaya doon na dula tong aton nga... signal man sa iya, no? Sige, balikan natin si Attorney Navero. So, ito yung mga katropa, Ari, no? Very obvious man, mga katropa, da... ang influence siya, gid man sa politika, no? Kaya mo, isubong mga katropa ang ginalantaw sa eksperto, sa iban. O, balikan natin si Attorney. Attorney, sorry, nautod ka na ano kami, nadula kami sa kanginan man. Say mo, dira, Attorney. Oo, Attorney. Hello?
1: Yes.
0: Oh, attorney, oh, pasensya, doon na dula kami. Sige, attorney, ba't ang attorney Subong, ano ang, attorney, anong ginaano mo na lang ni Subong, no?
2: Bye.
1: What do you mean?
0: Attorney?
1: Uh-huh.
0: Ah, okay, sige, sige. Attorney, baliti ang, ano na lang gining ato ng lauman? Do you think, attorney, they will, do they are not in, ano ko lang, tontong na, do I mas lagadali, no? Do I sila naga pakita sa interest to convene as the impeachment court or to discuss to put the trial dito sa Senate, sir, ang subong na especially
1: ang nag-example ko lang siyang una.
0: Oo.
1: Ang imo ang dala lang niya mga mulyo kag maglaom na mga senadores will act according to their conscience,
0: yes,
1: not
0: sir.
1: According to their political convenience.
0: Okay.
1: At mag-hukom base sa ebidensya na mapakita sa impose ang impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: Kay kabay pa nga, I mean, mga perceived na pro-Duterte, na right or wrong, Duterte gidyapon, I hope na hindi sila mangin kultis, no? Na may dokulto na bala.
0: Okay.
1: Itan takala, maupot sila.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ang ilatanawon ang magtabalaka sila para sa pungsod ng Pilipinas.
0: Correct. Attorney, dire kita no. Connected lang gyapon dire sa discussion naton. Kay there are surveys nga ginapagwa. Attorney, regarding sa palabuton bala sa 2028 kung sino ni ang mangin magapapili presidente or vice presidente. Because attorney, may mga nagpa-survey through social media ni. Kagdamo man ni may mga nagagwa nga mga information nga ginapa-survey si Lenny Robredo kag si Senator Rafi Tulfo nga magtandem for 2028 and also Vice President Sara Duterte kag si Senator Amy Marcos mangin tandem man. But attorney, ano ni ang ginalantaw mo subong kay titaas ang rating sa survey ng dahil attorney ni Lenny Robredo kag ni Senator Rafi Tulfo? Attorney, doon katimprano pa man diskusyon nanto ng pamulitika. But ano ni attorney Ayhan? Sa imong mga panilag man sa mambal mo ni attorney?
1: Well, inaya siguro mga trial and error method nila o kon tilaw-tilaw sa pag pamulso sang sentimiento.
0: Okay.
1: Kag conviction sang pumulo yung Philippine Hon. Hindi pa na malain guro. Although ang may bintahan mo, disbintahan mo na. Pepe, so trending pattern na, no?
0: Yes.
1: So, pero tanong ka, maybe may mga tinutuyo mo ng maayo para mabalaan siyang tao kung sino gid ang dapat, sino ang mahilig, sino ang hindi ka dapat, kag as early as this, makapaminsar ang tao kung hindi nga persona o kung politiko, magdalagan, ang ayan bala siya, ang iya karakter bala, sibo sa obligasyon, kag responsibilidad, kag dignidad sa opisina ng dalaganan niya o kung hindi sa karapat dapat. Siguro mo lang pagtanaw naton.
0: Okay. Gani man. Sige. Attorney, dugang ko na lang ganito before kita mag-talk. Attorney, isubong ang ICC warrant ni Senator Bato is confirmed, no? So, ara siya gapon sa Senate. Well, ti ano ni sa imo, attorney, pag-observe, kinanglan gini siya bala arestuhon, attorney?
1: Well, ang arrest warrant rin sa ICC is a valid arrest warrant.
0: Okay.
1: Alin ina sa hukuman, although international nga hukuman, pero ang hukuman na ginatawag natin International Criminal Court, nag-exercise lang sang iya jurisdiction over the crimes na ginakusar sa ila ni former President Digong kag sa aton incumbent Senator Dato de la Rosa. Kag sa idalam sa aton kasuguan, Republic Act 9851, especially more particularly Section 17. Ayara dira kita provision sa kasuguan, ang aton pungsod, pwede magka-exercise ang aton soberenya to surrender the accused or even the suspect under investigation ng ICC. Na pwede na da ma-surrender. Kasi ang ICC hindi na niya sovereign state, so hindi pita pwede kahimo extradition treaty. Kung ang pungsod nga nag-alaga sa kay Senador Bato de la Rosa, isa ka sovereign state, pwede kita ka-exercise ang aton obligasyon under an extradition treaty. Pero kay Kumo, ang ICC is not a state. It is an international institution or international court of justice, or international criminal court.
0: Uh-oh.
1: And that is covered by the Rome Statute na nangin miyembro ang Pilipinas. Kag may ara kita kasubuan na nag-a-allow ang aton leadership sa pag-surrender kung sino man ang suspect or criminal under arrest. So, kinanglan, i-arrestaron din. Si Senador Bato o kung sino man da nga isuan ng warrant of arrest sa ulis ang International Court. Kaya kung hindi talaga pag-imoon, putsilingon, mas poderoso pag-ili ang Senado sa aton constitutional kag-legal system. Kag sa sistema sa aton international law. Kaya kung hindi mo tanawon, wala sing provision sa constitution o anuman na kasuguan na nagahimo sa aton Senado as a sanctuary for criminals or fugitive from justice. Nagimo lang sila resolution putting Senator De La Rosa under the protected custody of the Senate. But ang ilang resolution is not a law. It cannot amend RA 9851. Not much less can in amend the constitution. Hindi pwede. So, abusar na na sa poder ang ilagin nimo.
0: Okay.
1: In fact, nag-una-una po, base pwede na sila mag-file ang kaso under the obstruction of justice law. I think that is PD 1829 ba naman? Muna, na number. Dugay na ang presidential decree ni Marcos. So, delikado din sila. Abi contestingan sila, filean sila kaso under the under this law. They can be liable for obstruction of justice.
0: Yeah,
1: kaya ginatago, prevent nila ang pag-exercise ng aton law enforcement agency sa ila arresting authority na gin-issue under a valid warrant of arrest.
0: Okay. So, attorney, ang pangabay sa Pilipino is dapat itadari na lang gini ang kaso nila kung sa Pilipinas. Sa imo mambal, attorney, do you think lugid man eh? Favorable gini?
1: Pwede mo na sila tani mag-filean. Pero under Republic Act 9851, kung ang ila crime is against human international humanitarian law or against humanity, kag mayaran na international court na nag-deal sa sining nga kaso, e may na-file na dito nga kaso sa ICC, in fact, nag-sugod na gani ang hearing dito, hindi na dapat himo patikang ang aton lokal na jurisdiction in filing criminal cases on this nature of crimes. Kaya ara na sa ICC. That is provided for sa Section 17 sa aton ng Republic Act 9851.
0: Okay, sige. Attorney, salamat gid sa sininga discussion ha. Salamat gid sa mga tiyempo. Attorney, good morning, Liwan.
1: Good morning, man.
0: God bless you,
1: attorney. God bless.
0: Yes.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Attorney Renicito Navero. Angot, sini mga katropa sa iyang mga komento. Yan iyang paglantaw, mga katropa, kung ano sa karon ang lakad sa sitwasyon. Especially diri sa aton sa Pugsud, Pilipinas. Basta politika ang pag-aistoryahan, mga katropa. Ka ano gid man eh, medyo madugo gid man siya mga katropa. No? Grabe ni siya subong ang decision making diri nga matabo eh, no? Diri mo makita kung ano gid man ang paglantaw sang iban or their point of view mga katropa sa politika. And also kung ano ang ilaning tinutuyo kagang luyag nila yung matabo diri sa Pungsod, Pilipinas. Kaya tibangod subong mga katropa ang iban na mabalaan mo diri na di ang ano mo ang loyalty bla. Oh, kung sino gitang luyag mag-upo dira, sino ang gusto nga suportahan nila nga politiko. Oh, mga katropa, ti makibot kita, no? Basi sa mag-convince sila nga maging impeachment court na ang Senate. Tara na itong mabalandira. Oo. Kung sinudra mga katropa ang mag-depensa, kung sinudra ang mag-question sa sininga mga ano mga katropa, no? Sa sininga mga ebidensya, i-presentar tara sa Senado. Again, sa kay Vice President Sara Duterte. Sentro.
2: Sentro.
0: So, ito yung samtangan kay Senator Bato de la Rosa, mga katropa, arana na sa gobyerno. Ito siyempre, kapangabay man siya mo. No? Ngayon din nyo na ko ito pagdala sa Dahig, bala?
2: Sentro.
0: So, kahit napinsari ako no kung dalon sa kulong sa Dahig, mga apoya, hindi na makita mga apoya. No, hindi na ko naman mga kaapuhan niya.
2: Sentro.
0: Kahit siyempre, mga katropa, mapriso ka to sa Dahig. Layo pa to. No? Pamilya mo, Ardis Pilipinas, dito kayo ito yung mapriso. Muna na ito mga tropa ang gina ang kabudlayan, no? Which is they are afraid mga katropa, for sure, no? Sa sining mga bagay nga posible matabo, oh, sa ila, sa pala abuto.
2: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro.
0: Alas sa 11:24 na mga katropa, no? Supunan ta na bala aton nga mga talakayan. Kaya karon may pakita ko sa inyo ang video. Dubago naman siya nga doon, nag-thread naman siya nga video, mga katropa. Involve ang isa ka motorista kag isa ka pulis. Oh, surprise ta kamo karon. Surprise. Discuss na ni karon mga katropa kay ti i-chakto ni Blayan ang ginimo ya. Okay, dugi na pangabay ni siya gani sang pila ka mga grupo sa mga motorista mo. Mga katropa, oh, nga amo ning ginhimo ya kuno. Nga gintiklod yang isa ka motorista. Oh, nga nasamtang nagabaneo sa motor, tinikwang niya. Oh, tenon ning rason sini. So pabatik ko da palantaw ko dugay sa inyo mga katropa. Ipakita ko sa inyo diri sa atong Facebook live. Kung anong ginhimo sa sini nga pulis isa ka motorista. Oh, mga katropa. Ah. Ti way ni nabalan kung ano ning kabangdanan sini nga tinikwang yung motorista, ti motorista ti tugaplak. Takilid ang motorista. May lang kami na. So mga katropa, mag-pause kita for a while. Supunan tani karon pagbalik sa sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ka kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay gidya nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sinin mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Abot lang kung paano nila takso na.
2: Sun Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kung magamit gani kita sang Sunthon Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga siringa panit nga nagaangkon sang sunthones. nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The secret of health.
4: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The secret of health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
3: The secret of health.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaktibo sang function sa to sining brain.
3: The secret of health.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: May ninja ka saan, tinubuan ba ang parang nulal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako lang Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti ka bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, at loob sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo bang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
13: Oo, oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
14: na all-in-one.
12: Sa presyong
14: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sila. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo?
19: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
18: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
19: Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
20: XFM 103.9.
21: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May 7 kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, ang timpla, saboroso, kag wala dupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
22: Mga katupa, exciting!
23: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
24: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
24: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
26: Centro!
27: XFM News.
26: Centro.
0: XFM time, alas 11:37 ng mga katropa. Nag-break na ito nga pala tutunan ng Centro. Padayan nyo rin ako po si katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa. Aray balaw, siling ko, balikan tato ang ining nag-viral naman online ang nasambit ni mga katropa nga ginaligar pagtikwang sang duginwahig sang police ang isa ka motorrider, no? Nagasunod ning police ang motorrider ara sa tubang niya, ti ang motorrider naka-record ang dashcam sa likod, no? Bao, tinakwaan ginang pagwahig sa motorista.
26: Set.
1: Sentro.
0: Sa ginapangabay ni Makatropa ang National Capital Region Police, no, NCR Police Office, para maimbestigahan ni kung sino ni nga police, mga Katropa. Ari pa alam tao to bala, Katropang Chris Palio kusang video. Sonto. Sa liwat bala ka tropang Chris Paliog ko. I-play taliwat ang video from start, from the start bala. Oh, dali lang. Araw, pause Paliog. Nan, haragid mga katropa. Diri nga portion no sa mga naglantaw sa atin sa Facebook Live. Amo na ni ang tion nga antes matumba ang motorista. Amo na yung gintupungan. No, why man siya silingig gintupungan. Ginlaot na siya sa sininga police kag ginlabot sa pulis ang pauli nga bayan sa motorya kagin tiklod. O, pala yun. Nan. Doon nakuhaan gito, no? Nakuhaan gito sang, ano? Ba, eh, balik-balikon, ilup tabla ka tropang Chris, balik tabla liwat, nan. Araw. Na, araw. Ang kamot yagin, nan, kitaon, gid. No? Ano ning motor sa pulis, man? Doon Yamaha ni siya nga, ano? O, doon dako ni nga motor, no? Or, doon tsura, doon rouser. Dorauser, no?
1: Centro.
0: Correct? Dorauser siya, no? Doka dako siya ng motor. So, araw, nakuhaan, ano? Di, mako mo na mga tropa. Ari naman! Dalaig naman yung mga tropa, ang ibang mga pulis nga siling nila. Madalaig naman ang mga pulis nga tadlong magtrabaho bangon si kinobras ang kapwa nila pulis. Ha? Huh? Terry mga katropa, this is very obvious of insanity ni siya. Act of insanity ni yung ginimo sa police ganyo. Kabuangan ni iya, no? Kabuangan. Tenno ni sala sa motorista nga tikwangon mo. No? Why ka na muna mo tog gamani o tog dalagan ti. Why man to gani niya nga ano tuhod. Tuhod ni sa buot. Hindi ni makatropa siling aksidente. Para lang tawa bala, oh. Ginkaig yo. Ginwag na tinikwang yo, no? Na te, dulaan balancing isa, tumba.
1: Sentro.
0: Tari mga katropa, ang grupo ang nagpost sini mga katropa, no? Amuni ang grupo sang mga riders, no? Grupo sa mga riders te ginapanawagan ni, no? Ang regional director sang National Capital Regional Police Office nga si Police Major General Anthony Aberen nga imbestigahan ini mga katropa angot sa ginhimo sa sininga pulis nga nagtikwang sang kadunga niya ni nga motorista mga katropa, no? Ti ang panawagan diri is maimbestigaran ini. No? Kay ti siling sang nagpost ni mga katropa mo ning Rider Safety Advocates of the Philippines mo kon RSAP. Nga panawagan sila nga maano ni maimbestigahan ni kag matumod kung sino ni nga pulis ang nagtikwang ni sa sininga motorista ni mga katropa, no?
1: Sentro.
0: Basi siguro na insulto ning pulis kay basi gin cross ya or ano man, no? Wala ta kabalo. Oh. Wala ta ni kabalo kung ano ning ginsuguran sini nga agilaog gyud siya sa pulis kay ti mo to gintikwang gyud siya. Tiway man ni sala ini nga motorista mga katropa, no? Nga gintikwang siya sang sininga pulis mga katropa samtang nagamotor. Eh. Eh ginapangabay lang ni nila kung sino yung makatumod, makakilala sa sininga pulis. Amo ning dapat imbestigaran mga katropa. No. Dumduman yo tong pulis nga nagbalbal to sang iyang ano ito live-in partner ya to, ginkastigo itong live-in partner ya. Ha? No? May ara, hindi man tanan na, pero may ara lang sang iban. Pero galing tayo kahuluya niya sana isang kapulisan nga muna ginimo nila na.
1: Sentro!
0: No, makahuluya, no? Ariyo? Ang pulis nga nag-trending, tubla nga pagpanakit siya nga live-in partner, tinagpangayalan sa pasaylo. Dami siya sbidna na totoy, no? Ti live-in partner mo ito makaluluoy, ito babae, kinastigo mo sa mayadayan. Tiyari rin nagpangayalan sa pasaylo, mano? Ginpayagman sa National Police Commission chair nga si Chairman Ralph Kalinisan padayon sa giapo ng kaso batok sa nasambit ni police, no, nga una naging kakasa iya pwesto sa Malolos City Police Station
1: Central.
0: Nakasuhanan ni siya sa criminal case, mga katropa. Violence against women and children, Vowsy case ni siya.
1: Sentro!
0: Hindi ko napatay ito ako ng babae, ha? Okay, bangod nga dugin balasa ito sa Maya Dayad, man. Grabe itong iyang... mga katropa, I mean, ang persa sa lalaki, kumpara mo sa babae. Pila ka pilo ng kabaskog sa persa sa lalaki sa babae. No? Tapos, hindi ko lang pala mention din, nga nalabot kito sa punto nga kastiguhon. Babae na mga katropa, at siyempre, sinaptanay na lang ka muna eh, kung may pagilinaway, sinaptanay. Normal naman na yung mga tropang pagbailuhan na isang sugilano. Kito siyempre, may aragin ng mga hitabo nga hindi man perfectong adlaw ta, may aragin ng isa nga may problema sulod sa balay, no? Maginabuyan na itadakaroon sa sugilan noon dira, hindi ta maging sinihan eh. Pero to the extent mga katropa nga magpatupa kita kag isa pa pulis ka, no? Mapatupa kay mo kag ambo man sa pulis nga ni nga nagtiklod sa ka motorista, no? Boy ta kabalo kun noon ning rason sa sininga pulis nga gintiklod yan yung isa ka motorista nga ti nag linagabong sa dalan man eh.
1: Sentro!
0: Kaya mo lang nang ginapangabay sa ibang nga grupo nga may investigahan ni gintiklod sa pulis ang ininga nagamotor.
1: Sentro!
0: Pwede kabalo kung may traffic violation tong gintiklod o kung nainsulto tong pulis nga ba siguro da siguro padalagan sa sininaunahan ng pulis. Ari mo ay tiklod takabla?
1: Sentro!
0: Pero galing mga tropa, that's ano gijay, no? Hindi ginamayo yung mga bagay ng munang himuon mo. O, may lang kiti na-record sa dashcam. Dashcam to siya. Nakuhaan mga katropa sang video ang natabo ngani.
1: Sentro!
0: Alas 11:45 na. Padulungan ti si Ma'am Lilian Simbrano, katropang Chris, paliog ko. Kay gumawa ng pangalan sa makabaton sa ayuda, te.
2: Bow, ka-perfect!
1: Sentro!
0: Aring, kapalakpak na ni sila. Ay, tiara na, no? Sigurado na, mga katropa.
2: Bow, ka-perfect!
0: Sigurado ng ayuda, no? Cash aid, mga katropa, for our public utility jeepney drivers. Bow, te. Din pa ka muna man? Amo na ning ginahulat-ulat sa aton nga mga jeepney drivers, amo ning ilang nga ginabantayan, kapasalamat naman ni sila nga ti. Ara na, piho na.
1: Sentro.
0: Pila na yung assistance, no? But ari ni sa aton nga syudad kun pila gid man ning ihatag. Kuwanta reaction si Ma'am Lilian Simbrano before kita magpadulong, basi ko may chimpo kita karon kay katropang Wendell Balinario. Ha? Huh? Check ta ni mga katropa. Kwaon ta si Ma'am Lilian Simbrano sa iya ni nga komento, no? Payag sa jeepney drivers o kag mga operators for this ayuda, mga katropa. Mga katropa, check na to. Na-respect linya si Ma'am Lilian Simbrano. Ma'am, good morning. Welcome to the XFM. Kaupod mo subong, ma'am, si Katropang Andrew, ma'am Lilian.
3: Katropang Andrew, good morning. Gusto natin ng mga listening sa XFM.
0: Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am Lilian. Te, are na, ma'am, gumawa ng pangalan. Nadalang pangalan mo?
3: Ah, yes. Ngayon sa'yo, damang
0: na. Yes, ma'am. Pero, ma'am Lilian, te, pwede mo ma-share sa amon, ma'am, pila na expected nga mapalabot nga bulig from our local government sa inyo, ng mga public utility jeepney drivers and operators, man, Ma'am Lilian?
3: Okay, sir. Iyan sa
0: mga drivers lang, no?
3: Beneficiary natin sa DSWD.
0: Yes, ma'am.
3: Bali 5,000 each drivers mo siya.
0: Oo.
3: Ang inama baton. Ang payout buwas sa North Block, no? Sa SM.
0: Yes, ma'am. Mm-mm.
3: So, ang atin nga dina-expect very funny, mga 1,000 ka, no? Ang sa ating grupo, sa Pilog ng Bacolod, mga 10,000.
0: Mm-hmm.
3: Pero so far, 2,100 pa lang ang na-post nila. So,
0: okay.
3: Mabalik na, sige-sige na nyo para sa next week.
0: So, pilang expected, ma'am, nga makabaton yung mga drivers ka ni Ma'am Lilian?
3: 2,100 plus.
0: But ang napagawa nila, pila pa lang ni ma'am for tomorrow ng distribution?
3: Ah, sige pa lang sila sa posting sa mga magwasi po, busing yung kumpituhan, ginili nila ang 2,100.
0: Okay, so tiyamon niya siya gali ang ginahulat asang tanan, no? Pero Ma'am Lilian, ti ang may ara iban, ma'am, ti normal lang mo naman to, Ma'am Lilian, magreklamo ang ibang way nadala, no? May ara agad man sa grupo niyo, why may nadala, ma'am?
3: Oh, yes, sir. Eh, siyempre, guys, tanan niyo, sir, gagali man mo ng mga tatwa.
0: Gani.
3: So, kita nagbabase kita, sir, sa mga certification na ginasingan sa health authority sa amon.
0: Yes,
3: example, intos lang ang nag-abot sa amon, no? Ng mga certification sa list. So, amon na nga amon na papirmahan sa pirito, din ibalik na amon dito. Pag-ipalisip officially. So, amon na nila dalon to mag-claim sa nilang benefits. Siyempre, sir, ginapagabay sa ginang iba na drivers na wala dito mahimo kung sa first bus, wala sila kasunod. At sa third nagapati na ma-release din ni Tanan, sir, pag-iara yes, man ang ila mas tulip ng sakaton pag wala mas ang driver nga nabilin din, sir. Pag kung may ara man din na mabilin, siyempre, atong din silang i-danon sa opisina sa anti-survey na dapat matagal na.
0: Okay, sige, no? Pero ti ma'am, ano pagidang inyo ni ma'am ginalauman from after this ayuda? So ang iba nga mga impromisa nga bulik para sa mga jeepney drivers, may ano ma'am, may ginahulat pa kamo? Or amo na lang ginisa
3: sila? Actually sir, sa makita ma'amon niya, kapirte gidyo tama, gidyo kakadilid ang ilang releasing gani mo, no? March pa inyo naton ang last week na expect. So sumuhong may 14 pa out. So grabe nga sa atin sa ngatong mga drivers while hindi kita biyahin, no? Sa mga servisyo sa ngatong commuters sa kamalaalon sa kurodo. At wali siyang tupaklan pa sa ang ini nga subsidy, maliit solusyon ng ini, no? Kung bagali mo, eh kung isipon mo, sir, hindi may makabayad sa kontakto nga compensation din sa ngatong mga drivers na nadulang ng income nila sa sobra isakabulan kung ito nga sa grabe nga sabi sa presyo ng petrolyo.
0: Okay.
3: So, kabal pa na hindi lang inyong kataputan, no? Ang ginatulabay natin sa national government na hindi lang isa ka first trans, no?
0: Yes,
3: kabal mas, kabal mas kapatid sa trans or apat trans, matagaan ng ating mga driver para makompensate, no? Ang ila kapirduhan sa sulod sa isakabulan kung ito nga, sir.
0: Okay, sige, no? So, ti, ma'am, Lilian, gusto mo, may gusto kang ipalabot, ma'am? Ang mensahe man o kung ano pagitingin niyo mga luyagi pabutsyag, ma'am, Lilian?
3: Sa mga drivers na wala sa master list, mag-coordinate man niya po, no, sa opisina, sa grace assured na i-away sa gidina o i-push through sa gidina na maagong nila, sir, o i-naginakan ang direksyon, maagong sila. Then, ikaduwa ko, sabay pa nga, kasi dasigon man, no? Ang DWD, mga self-sabi, ang releasing, sir, ang atong mga DWD beneficiaries. Tapos, sir, ang atong mga beneficiaries sa 1-5, sa DOTR, ang nakabaton sa unconsolidated sa Bacolod, kuming pito lang din, sir, no? Ang kinit ko lang ganit, guro ang nakabaton. So, kamay tanin, ipo, sige, marahila. Na makabaton kung makasigil mo sila out ang new PR sa World 2-5 weekend.
0: Gani man, no? Sige. Ma'am Lilian, salamat guys. Simong tayo, ma'am. Ma'am,
3: okay, kasi...
0: Sige, ma'am. God bless you, ma'am.
4: Sentro.
0: Baka tropa ito nabatian si Ma'am Lilian Simbrano asang kinet ko, no? Nalipay siya kay di do kalabanan sa mga miyembro yung mga katropa nagwa ang pangalan. So anong tanak karon mga katropa kay tito no masuboin eh kay ang iban wala na dala sa listahan. Ini nga mga listahan mga katropa from DSWD. No? So ti mga katropa amuni sigurong kamagdanan nga may ano man no, hindi tanan nga malakip. Kay way ta kabalo kon ano ning ilang mga balasihan mga katropa. Ti ang sabat sa DSSD, bantayan nyo di mga katropa sa Facebook page ta no kay ang oras na do ginaalang-alang na. Para mabalaan sang iban mahangpan kon nga sila wala nalakip sa sining nga panagtaganay sang ayuda no, for the public utility jeepney drivers, mga katrol. So hulaton ta lang ah, basikon may mga ano pa ni, no? May mga tsansa pa ng iban nga makabaton man. Kay ang pangalan way man silinggid nga ginaubos pagwa. There are more than 2,100 ka mga jeepney drivers, mga katropa, ang posibleng makabaton sang ayuda diri sa aton sa syudad sang Bacol. Pangabayon talang na ano ngang tanan makabaton maka-avail sa siningabuli kay ti tuod mga katropa wala gid man dapat sang exemption kay halos tanan kita makabaton sang ayuda gikan sa gobyerno.
5: Sentro.
0: No? Muna gali ba lang mga katropa kisa nag do sa Senate man to nagsiling gani nga ang mga private employees gani nga piktuhan man sa sining nga crisis why nila ginduso nga matagaan man ayuda from the government. No? Tingnan mo na galiba lang mga katropa, halos tanan nga sektor nagbatsyag during the crisis. Hasta supong ha? Oh? Every day is crisis day, kuno? But natin mga katropa, kung hindi ni siya matunaan sang maayo ang pagbag-o sa presyo sang produktong petrolyo, tibog to inurangos na ni... impasgid. Okay, tip mga katropa, there is or there are, no? Mga major problems diri sa pusot Pilipinas kay duway lang, duway gina seryoso sang gobyerno ta, ilabi na gid sa sining administrasyon. So sa wala lang.
5: Sentro.
0: Kuno abi ka pinsara sa iyang pabay. Ida.
6: Sir, yes sir. Oh,
0: sir, yes sir kuno.
5: Sentro.
0: Anong gobyerno tani subong man? Ba? Dito, gaginamo na sa Senado kung ano pa din ang mga katropa. Siya mismo, ahay daw sa wala lang. Ano na ganing term na ganin nila? Do I black kalabot-labot? Nonchalant ang atong presidente. Guro. Ay, bala. Kamuda. Kaya mo na yan, natakaan ang apoy siguro sa problema man mga katropa. Sabi sa president, diyan kami yung mga pigado, why kami yung ginaka, ginakapoy, how? Ba? Wala mo lang punto, bla? Ikaw ang gimpili sa Pilipino para maghatag sang kung saan ang problema ka tropa, dalang pans ng Pilipino. Because you are the president. Kabalo ka dapat kung nung himuon mo para makalampuwas ang pungsod mo. Sa kabudlayan, hindi man siling bilang one night only magmanggarano ng pungsod Pilipinas. Hindi man guro ah, no? Pero pangitaan mo lang sa solusyon para ma-lift mo man ang spirit sa pumuluyong Pilipino because of your presence and also because of your dedication as president sa Pilipinas, eh, di ba? Oh, ang dedication mo dapat, ang drive as a president. Pero galing tayo, anong tanong sa karoon mga tropa? Oh, let's wait and see. Kung base pa lang, no? Lawig pa man ang termino, ya? Kagbase kung may mahimo pa man siya mga tropa nga makabulig tibawas sa pungsod, makapatibawas sa pungsod Pilipinas.
5: Sentro.
0: Alas 11:56 na mga katropang oras ko dugin ako labos na mga produkto sang Yes to Health mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center ng Namtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Gag sa mga drugstores, kakay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget ha, sa online, sa Shopee, inyo man inang mabakal mga katropa. Alas sa 11:57 na for the greetings kita ah. Good morning sa mga katropa naton dira. Good morning kay Elvis Guanzon, kay Veles Joy, no? Kay Ramilo Gawal, Vladimir Delio, kay Kenneth Chongko, kay Mary Ann Ledesma. Good morning sa inyo. Salamat gid mga katropa. Happy birthday sa mga naga-celebrate sa birthday nila today.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, May 13 mga katropa. Happy birthday. Da. Sige, magabulos ng XFM Network News for our national and regional news. Salamat mga katropa, inyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gin mayong uto and God bless us all mga katropa.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
8: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Hypothetical match up
2: headlines.
1: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
2: Headlines.
1: Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nakipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
2: Headlines.
1: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagpabot po na may karamay sa pagpanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
2: Like din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Dema.
1: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom sa unang bahagi ng taong 2026 ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Ang nasabing datos sa

0: sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panayam mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubayan niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na itransmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide. Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ng mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst na ang bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
2: Dahil sa ginawa noon ni former Senate si Dan Chis Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wheel. So, ganun tingin ko, ganun din ang gagawin ni Senate bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wheel. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede namang ituloy. Kaya lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya, yun nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
1: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na agamat bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ang analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
2: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa Kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangabahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan, kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at kinampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
3: XFM News Nationwide.
1: Ang Malacañang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Palasyo ng Malacañang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pa siya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
5: Maaari pa rin arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado.

0: po maisusunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo, hindi hadlang ang protective custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilina na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Ligarda bilang Senate President for Tempore, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
3: UP Broadcasting Association pinuna si Senador Lauren Ligarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report.
4: Live report.
3: Pinuwestiyon ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Ligarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Ligarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation, and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasabay ng banta na magahin din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Tapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado. Ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ang proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa na magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng biglaang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Ligarda bilang bagong Senate President pro tempore.
1: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, sina incumbent Senator C.C. Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Saldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panfilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
4: XFM News Nationwide.
3: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
4: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR Numero na sa Central Rapid Tulfo ang pangunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya si Senador Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Riz Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato at 104.7 sa XFM Malaybalay.
4: Balitang regional.
2: Nahin natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Patropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Ang dalawang paa ng sanggol ng matagpuan ng mga residente ng barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan nito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara, Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug by bus operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Bayan ng La Castellana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana Habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP. Samantala, kinilala ang mga sospek na sina Eduard Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe na ang La Castellana PNP, nagsasagawa ng drug buy-bust operation laban kay Eduard Acupan ang mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Karampantana sa dibdib matapos ito magkakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Karampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Karampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa bayan ng La Castellana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM.
2: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ay pinadalang sa BINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang paggalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
4: Breaking news! Breaking news! Balitang regional! Regional!
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG Binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Amblang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
7: Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato, at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanya ng Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
8: Live report. Muling tinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ka ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission. Pasado launa ng hapon itong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% rating na kinabibilangan ni Marquester Batac at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Mikayla Laureano ng ISU Cagayan Campus na may 94.40% at Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers Singers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echagaya, Desiree Dakaka ng PNU, Jean Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Kabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Verdadero ng ISU Echagaya na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon. Para naman sa bagong lisensyadong guro, ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ngayong taping ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa propesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisilbing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Lalaki sa Cebu City binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima, na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng balita,

0: Natili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Birak, Catanduanes.
1: Katropang body dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
0: At tama po sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Chage, Sabela, ngayon din sa may Kamiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte, habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa may Naiya, Pasay at siyempre sa Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.16 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, likas, subok at epektibo. Nagipagpulong na sa pamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom, para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na diniklarang on life support, habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres si Ritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanilang sanggol. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po XFM News Nationwide, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mabayagtaan sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
6: Isang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Good, mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. Yeah!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki ginato sila nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ini kedisyon sa ato sila nga pagparagad para makadiskubre naman kita sa mga misteryo, sikrito sa mga ginakaunta, mga makuha nato sila nga mga sustansya. Nga kung kay sabi naton, ginakaon na naton, kay ti ginakaon man sang iban. Sabi naton, hindi makaon, kay why ti may nagkakaon, gali kay puno sang sustansya. Amuning tinutuyo ko nga ari ini nga programa, at the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa ninyo himuon, agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakaimportante sa tanan, makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kung balatian nun ka. Ano man lang pulos nga gwapo ka, gwapa ka, kung hangang balon sa iban niya, sagi, mantimos niya, kasapak nga balatian nun marata na. So ang importante sini nga hindi kita magbalatian, kung magbalatian man yid kita, hindi magdugay kag madasig kita mag-ayo, ina kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamo sang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad abis ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa bitamina kag mineral sa aton lawas amo ining masami nga rason kung nga akita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi ya makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sini nga lawas. Live kita sa ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Dugay na kita way kapamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Roja City. Sa taga 96.5 Calibo. Sa taga XFM station sa Kabangkalan. Sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon. Para sa XFM Sagay City. Kaya sa tanan siya rin nga mga XFM stations hooking up with us sa ato siya rin nga pagparagad. And syempre, upod ta ang ato siya rin nga certified naturopath practitioner sa programa. At the same time, consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siya rin nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton siri pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa aton siri mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybay gid, nagabantay sa aton siri nga programa sa kutob sa malabutan sa nga aton pagpangalagad. Bisan pa gani, Sir Josiel, sa bilog nga kalibutan, basta may internet lang, makitaan kita kang mabatian through Facebook Live sang XFM Facebook pages sa naton. Kag sa kinaandan, doon di man ito makahambal, Sir Josiel, nga nag-istorya ito dahil sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi pinatingo nga ito nga, puro gid ikaayo, especially sa itong sining nga ikaayong lawas, ang amon din ni Sir Josiel, pinatingo nga may i-share sa inyo. Kaya nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josiel, sa aton sini maayong ginatawag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josiel, pinaka-investment gid naton. Para nga makakuha kita sang iban pagid makinanglano naton, especially buta naton material financial, ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josiel, ang maayo malawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay parehas ang edukasyon. Amo nang manggad ko nung hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhunan naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos ko no kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct, Sir Josiel. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka katalented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiro na lang natin ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Para mga hatag man sa laguro eh.
0: Share din ang may time, ha?
1: Ang pinakapunto sa Sir Josiel, kunwa ay sang ikaayong lawas. Hindi natin magdatawag mahimo sang bugos ang aton sa nga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isang katao, sa aton pamilya, kung masakiton kita.
0: Ang pinakimportante sa tanan, ang nag-trigger gid permission isang mga naga nagamasakit kita bangod sang kadalok sa ato sini nga baba. Kay nga man, kay ginapagustuhan ng sang baba, sulod to sa tiyan, kumpurmi sa batsyag sang tiyan nga daw ginakulang pa kag may sulod lang pa.
1: Mm-hmm.
0: In short, ginagutom pa, pwede pa, lapunon tang punon. You know, ang pagkaon naton, hindi tungod lang para sa mabusog ang aton nga tiyan. Kundi dapat, kaon kita sa mapagkaon, nga bisan hindi feeling heavy. Nga busog ang aton sining tiyan. Importante, busog ang aton mga body cells sang minerals kag vitamins, Dok Leo.
1: Sambala, nun bala Sir Josil nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita kung ginatawag magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon or manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon posible nga makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kay nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa, bala. May limitasyon man ang mahambal nga 50 kilos lang madala ko. 75 kilos na kuno nalakwaton mo, koton mo pa kun ibali hawak mo.
1: Yan, di ibang padayaw man mo.
0: So hindi kita magpadayaw. Sala ini ang notion ta nga basta gani buyunan ng garanon, ha? Kay masami ko no, Doc Leo, sa mga diskartihan na ikita mo gani dadako buyon sila yung manggaranon dyan. Daw daan bala ini nga pagpatita basta gani buyunan manggaranon, kay manggaranon lang kapable magpatubo buyon.
1: Actually Sir Josil no, masiling naton nga kung ibasibla naton Sir Josil sa nagiligad niya mga panahon.
0: Oo.
1: Pwede gid nato na ma-applicar Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya ang mga pulupigado sang una, no offense ha, sa mga pulupigado dira o kon mga hindi tanto kadamo kwarta. Itrabahuso sila ni Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Imposible balaan nga matubuan ka buyon kon physically
0: fit ikaw. Kay damo imo trabaho.
1: Correct.
0: Nagarado ka na sa talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, may panag-treaser.
1: Tama.
0: So hindi ikaw magkabuyon, Dok Leo.
1: Tama.
0: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Dok Leo, waay trabaho.
1: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, hindi matano sila niya kalabanan, gada. Ako madamo na ko sa naobserbaran sina, nga hindi maganitan to man kadamo, gadang kwa na. Ang kwarta, pero nagadamo na sila nga nagadako tiyan.
0: Damo na tuod ang dako tiyan subong, no?
1: Mm-hmm.
0: Way napili, babae kang lalaki.
1: Yes.
0: Kung kaysa may harap pagani babae nga dako pa tiyan sa lalaki, dako pa buyon sa lalaki, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pero just to make peace with you, hindi na kuno buyon kun sa mga babae pa, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: It's a love handle.
1: Mm-hmm.
0: Okay. It's love month. So, it's being called as love handle.
1: Mm-hmm. Check it na lang, ah.
0: So, dari kita sa... Actually, abit tagani, kagabi ko gani, ano man lang ni. Palamuti kun sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto na ton. It's just for the sake, yung may makitaan kita ng other color, nga kun makamix gani ini sa mga ginaluto na ton, may something ikaw nga variation sa color nga makitaan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta. Abi na ton is just for the sake of decorations and something, and somehow, just for the sake nga, makasiling bala kita, Dok Leo, nga nagsunod kita sa uso, kay ang naanda na ito sini nga mga luto, ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
1: Tama, Sir Josil, no? Pero kung naaton man gali, Sir Josil, detalyehon tag padalman, magluwas nga dekorasyon man gid ni, manami sa aton sini panulukan, makahatag man sa sustansya sa aton, provided husto ang aton sini nga preparasyon.
0: Okay. So, inima ang paghambalan naton subong is party iya sa ang English is sinis onion leaves.
1: Mm-hmm.
0: Saton pa sinis sibuyas dahon.
1: Correct.
0: So mahapos ini pa tubuon actually, hindi lang masubmerge sa tubig kay nagakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira bala sa balay, flower pot, butangan niyo lang na sang ano gani na tawag naton siya ni binukbok nga kung kisa ginchinsuhan sa kahoy bala. Mm-hmm. And then dira itanom suska nami sini. So may inuglang kay ka na sa imo nga sinabawan. May inugbutang ka na sa imo nga pinamalhan. Pagkatapos kung magluto ikaw dira sang kung ano man na karne, balinsyan or what, may pang sampaw ni kasi babaw dokleo to make it look like may green nga color.
1: Yeah, tama Sir Josil. Kilala ko sa ning permi nagadali.
0: Oo.
1: Sa dok para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
0: Mhm.
1: Ginabutangan ko si Bias dahon noodle ko
0: ah. Grabe, butangan niya lang si Bias dahon. Nga kung nabi may si Bias dahon man, no?
1: Mm-hmm. May benefits man.
0: Tita ni, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalonggay.
1: Para damas nabi pagit, no?
0: Oo. Pero ang iban si Doc Leia, may nahibalon ako si Ninga, may ara siya ginatanom si Ninga onion leaves o kung na si Bias dahon. Kung hindi ganis sa kapanot brass, kung isa magantos tsindahan na magpabanwa bla, lipatan niya manot brass, hapit lang isa kabilog, usapon na.
1: Mm-hmm.
0: Siya doon ang kapanot brass ka man, kaya ambal nila, bawo siling niya, grabe man siya niya, sudan mo niya si Buyas Bumbay ba, siya maisugin man ang baho, yung mabudlay, bisan tot brassan mo, hindi siya makuha, way kay balo siling niya, why ako panot brass.
1: Nadismular lang, no?
0: Now, kung aton ining, ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo ma-process naton sa insakto sini nga pamaagi ano mga benepisyo sini Doc Leo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon
1: atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josil sa aton ikaing lawas. In fact sang World War II base sini sa kasaysayan Sir Josil na record sa mga trenches bala Sir Josil kini mga soldado nagakutkot na sila sang kanal bla.
0: Mm-hmm.
1: Para dira sila nagakuob.
0: Oo.
1: Kag mag-site sila sini mga kontra be. Kag para hindi man sila maigo sang bala no.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon Sir Josil nga way sila kuan supply, nakasapi-sapi gid ining ginsabawan nga dahon sang sibuyas.
0: Ginsabawan lang ha.
1: Ginsabawan lang higop. Mm-hmm. Nila kagaunon ang dahon.
0: Oo.
1: Nakasapi-sapi gid sila ning dahon sang sibuyas.
0: Okay, kay actually hindi naman guro kamo sini ano lipod sa tanan kakilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually ang dahon niya ang pwede naton sini makaon or malakot sa ato sini malinuto kundi pati sa iya sini nga galamutan. Kuhaon mo lang gamot siya.
1: Mm-hmm.
0: And then pwede naton ina malakot sa ato sini nga mga linuto. Pero ang kalabanan kun balinsan ang inaluto mo kun mga ano pagigani ni mga karne ginaluto mo ang ginapili nilang dahon lang kay green ang color.
1: Mm-hmm.
0: Para nga may variation sa color, dark brown plus green do ka nami tanawon do kayo do ka healthy ko na abi no.
1: Yeah, tama Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay te nami sa panulukan mo.
0: Oo, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat kun kay isa ginapabilin ina kun may linuto nga iban just like pinamalhan sinabawan amo na pagbutang nila do kayo.
1: Tama Sir Josil kag actually bisan ang gamot niya sini basta mahugasan mo lang.
0: Mm.
1: Ang sa iban sila ginalakot lang gyapon nila sila sa ginluto.
0: Actually manami tini kun makauyon lang kamo medyo may pagka makahang ini. Pero makagala na ini kapin pa kon gaso-aso pang imo sining palamahawon Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
0: Oo, ang iban sini parisan lang nila sang ano ah dried.
1: Mm-hmm.
0: Dried fish.
1: abi ko isda nga nabiktima sang El Nino.
0: Mga namalhan mala sa punungan kuno ha. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, abi, masami siniha sa ordinary nga pag-incendi nato na Doc Leo. It refers about the possibility of having cancer.
1: Yes, Sir Josil. Kaya ang benefits sining antioxidant, no, ang protection sini sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kag pagka-damage sa ato sa ring cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot, Sir Josil, sa madaling nga pagtigulang, problema kay tiyan sa korason, kagamon na ni ginahambal ni Sir Josil, cancer, ka nag-support siya sa skin health para bla Sir Josil nga dugay magkurinot aton sa nga panit. Initungod sa mga compounds nga ra dirang quercetin, kaimferol, flavonoids, and vitamin C.
0: Amo gali ni kamanggaranon sa compounds, no? Or nutrients ang sibuyas dahon, no? Doc Leo. Abi na tuntod daw pang decoration ng bala. Gali mo kay dako siniya mahatag sa ato siniya benepisyo. Now sa anti-inflammation naman or inflammatory effects ni Dok Layo. If we speak about inflammations, di amo nang damage man sa sulod ta. Nagahubag, nagabanog, amo nang pag-intindi na to sa inflammation. Sa sulod sa ato sa ningalawas, anong mabulig isin ni Dok Layo?
1: Speaking of chronic inflammation, Sir Josil, na-noted rin sini ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
0: So, initanan na tawag nato sa inflammation ni Dok Layo, no? Sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
1: Maangot, ginaangot sila, Sir Josil, sa chronic inflammation.
0: Pabalik-balik.
1: Yes, Sir Josil, no? Oh. Which is, ang sulfur-containing compounds nga kasubong sa alisin, nga makita man naton, Sir Josil, kung makuha man naton sa ahos, ara-dira sa sibuyas dahon. Kag-amuman, ang quercetin nga kung i-combine nining duha o kung tungod sa kombinasyon sa nining duha, nag-inhibit sila sa inflammatory enzymes, lowering inflammatory signaling in the body. So, butang malang, Sir Josil, mapahinay nila ang pag-signal sa ang ginatawag inflammatory enzymes dito nga sige, signal nga, pahubag nga pahubag o kung nagapadayon sa ginatawag low-grade inflammation. Why ka man halos mabatsagan sa mga sintomas, pero galing lang, Sir Josil, ano, nagalawig, kagbudlay, masolusyonan ang imosining insulin resistance, ang imosining type 2 diabetes, ang imosining hypertension, ang imo mataas sa nga triglyceride, cholesterol, kag iban pa nga problems ni Sir Josil nga mahulog na lang, Sir Josil, ano, sa kalabanan na ginahimo gatumar na lang sang maintenance medication.
0: So ining alisin na ko man mahatag isin ni sato sining alawas niya kayuhan Dok Layo, but we notice kalabanan sang rich in alisin may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa Bordok Layo. Mostly
1: hindi pleasant sa aton sining panabor.
0: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor, tadira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.
1: Tama, Sir Josil. Dalangas-langas gani sa kilala ko sa Manila sa una, no? Gamit kita kuno sang ahos, gamit kita sang sibas bumbay para atin tulungang alisin ang mga sakit natin.
0: Kaya may alisin.
1: Yes.
0: Okay. Sa heart health naman, nabikag sa away sang lawas ta against cholesterol nga naga-plak o kon naga-bara sa ato siri nga sulod sang kaugatan, Dok Layo. Anong mabulig sa pagkaon sang sibuyas dahon?
1: So liwaton ko, Sir Josil. Speaking of LDL, may low density lipoprotein, nangin bad lang ni sila kung ma-damage sila. Which is mabuligan nga ma-lower sa sibuyas sa dahon, ma-improve ang blood vessel elasticity na may nga pag-inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanig akag paglupok sa aton ugat na garesulta sa niso stroke. Supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Buto malon, Sir Josil, makalikaw kita sa pagbara tungod sa blood clot. Ini bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ra sa sibuyas dahon.
0: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa ring kaugatan kung hindi ma-damage.
1: Correct, Sir Josil. Kag mahimo nga magpinilit ina o kung magbinara ina dila. Dira, kung ginakombinasunan naton, Sir Josil, sang sugar,
0: saturated fats,
1: refined carbohydrates, and saturated fats.
0: Oh. So, amo na nagapusa. Kung sa aton pabala daw bilog, abi, bagay, gakapusa ina kag makahililo kon simpunan naton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sininga carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabuligan ini protection bali sa to sininga ika heart health at the same time cholesterol support kon magkaon kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman, Dok Layo, may mabulig ang sibuyas dahon.
1: Yes, Sir Josil. Importante mo lang balaan kutob sumay mo kontrolado kung tani, Sir Josil, no? Ang pagsulod bala sang sugar sa aton sa nga lawas. I mean, nag-absorb sa dugo, absorb sa aton sa nga cellula.
0: Tingalahan ko ganyan, Dok Layo, bala. Nga kung nin patong matamis, dito patayan na namita, no? Siguro, depende man ni from the very start sa naanda naton. Kaya parehos ni spaghetti. Na natatong matamis. Tingang western, o gusto nila ya maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro nag-umpisa ini sa daw pinanubli na ton nga muna ng timpla na anda na sa ton taste bud.
1: Timagambal kita Balancer Josil sa pagabot sa kultura, tilakip na mga ginaluto man na ton mo. Lakip pa na sa mga kinaandan na ton sa ton sininga pang ginawi sa kusina, sulod sa panimalay, ang mga napanubli na ton sa ton sininga ginikanan, ang namataan na ton.
0: Ang nakita sang ang ginaubra sang tigulang nga nakita sang bata ginasunod na lang.
1: Tama. Mahimbala nun sa Tagalog nga sa madumduman ko sa mata ng isang bata. Ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So dapat correct example good Sir Josil na para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josil no, siling mo lang ati sila dito yung mahilig sa mga may kanya-kanya nga preference Sir Josil ah. Sa western maulo aslom hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact sa kada mga foreigner na encounter ko Sir Josil pagabot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino kung hindi salty, tamis, sweet or sugary. Amo nang ilasin niya comment. Tingala ganyan kilala kong pag tilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Sila sa Japan,
0: pait. Yes. Why kalamay ang ilay?
1: Why kalamay?
0: Kagway iced.
1: Yes, Sir Joseph.
0: Hot tea sila yes, yan.
1: Pero may, siya personally, nagay mo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is, dako gidang niya katingala pag-abot na rin sa aton, nga perti kano katamis aton na rin nga iced tea.
0: Hindi na ganin na iced tea, Dok Leo mo. Tea with iced and sugar.
1: Oh, sugar tea with little ice or whatever. Pero pag-abot sa blood sugar regulation, Sir Josil, ang ginatawag sibuyas dahon, makabuli gali sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Mapahinay sinang glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton Sir Josil, damo ang aton sinang fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng selula para magdawat o kung magbaton sini. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sininga sugar pagkadto sa aton selula, pero tisensen sensor medyo problemado na naging batinggilan. Hindi sa mayo mag-response Sir Josil. That's why standby lang dira eh.
0: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ano, ang sugar, buksin ako, hindi yung pagbuksan, kay sala ang pin.
1: No, sala ang pin, or sadya sinakulong pila ka-atempla sa Josil.
0: Malak.
1: Kag malak, kag mablak, So, isa ni siya sang dapat i-improve Sir Josil, ang insulin sensitivity. Ting iban si ni Sir Josil, tiko malak gid, kagwais ang iban ni pamagi, patawag sila locksmith. Para makuha to kag ma-islan sing bag-o.
0: Tingda kada sa operating room eh.
1: Amo ni sa Sir Josil no.
0: Sa lawas sa tao.
1: Parang aray sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pala ni Sir Josil kung ma-improve ang aton sa nang insulin sensitivity, himuon gid naton. Ang isa makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity. Ginapukaw ya Sir Josil ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sa nang insulin. Pagkatapos makabulig man siya no, especially sa may mga pre-diabetes palangadaan Sir Josil. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambal at dun sila nga doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic, pre-diabetic ka, hindi ka lang magkulukumpiyansa.
0: Ang balong niya ka doktor na siya, boundary ka para mintindihan mo.
1: Boundary ka. Ang termino ko ganun sa mga client Sir Josil, gapaminta na.
0: Nagagawa-gawa.
1: No, nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kaya kung parang bukas ang pintana kagwerta, pwede sa mag-dive pa sulod diretso.
0: Laban.
1: Amo ni Sir Josil. Kaya hindi kita maglaom o kung hindi kita too confident nga kung pre-diabetic ka, kung may pre-diabetes ka, why pa sing damage? Nag-aumpisa na Sir Josil ang damage sina. Pero galing lang, ang ibansa ni nag-labot pa 5 to 10 years mag-manifest ang pilas ni ka mga complications.
0: Samon importante nga tagaan ta tiyempo for body repair pin may ang lawas na labi nagigubalan ta may dami sa susulod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Dok Leo, daw may kaparihos inisang function sila sang vitamin D3. No? Ang vitamin D3, nagabulig man for insulin sensitivity.
1: Correct, Sir Josil. In fact, isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes, kaya may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo, Sir Josil, ang pagmata sa aga kung masanag na ang palibot,
2: no,
1: bisan uay pa sa silak sang adlaw, makabulig, Sir Josil, sa insulin sensitivity.
0: Oh, galing kiti ang mga tao kapariusin na kung tastagin man blood sugar level mo na miinog tulog ya kung inog muklat na sang adlaw.
1: Ako ng problem, Sir Josil, kung nga hindi kita mag-ayo-ayo, gabalik-balik, gilibot-libot lang kita dira.
0: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao, inog tulog sang mataas it blood sugar.
1: Yes, Sir Josil. Kag permi maluya abing pamatyag.
0: Oo. So magamo sina bakal kamo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwasin na tikaon kamo sang sibuyas dahon.
1: Tama.
0: Now, about sa ato sini nga digestion kay kun kaunon mo ini Dok Leo makahangkahang sa labi na gino na empty stomach, batsyagan mo gindok liyo, naging nakudut ka ginakusi ang imo sining chan kon kanoni mo ini puro o na empty stomach ang sibuyas dahon, Dok Leo.
1: Iban sa Sir Josel, makabatsyag pang mas nagainit dito sa sulod kung ila ini nga makao, no? Ini nga sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kung paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan, nga makaon na ton, nga hindi kita tuman magbatsyag sang amusin ang mga reactions, Sir Josil.
0: Labi na gid kon taas ang amusin ni tawag nila, ay managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa aton baba. Kon may acid reflux ikaw.
1: Correct, Sir Josil, no? Niblang, actually may iban nga mga practitioner, Sir Josil, nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kung why nagataas ang acid. Only, ang acid sa hindi dapat niya lugar.
0: How? Nag-awas.
1: Nag-awas siya. Amo na makabatsyag kita sang tuman ka sakit or hapdos sininga symptoms kag iban sa sila nga taas acid ko.
0: Oh. Why man nagalabaw actualis baba mo? Kay may magwabla na sa baba. Parehas ba na ako na sa blood pressure? Siya taas dugo ya.
1: Mm.
0: Oh, ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
1: Tanglas ka sa me.
0: So speaking about this digestive health and the gut microbiome, Dok Leo. Anong ginahimo sinisang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas, Dok?
1: Tuman ka importante, Sir Josil. Ang paglawig sa kabuhi, Sir Josil, sa katawo, o kung ang paglipot sa sininga kabuhi, nakadepende sa sininga digestive system.
0: No.
1: Dira sininga nakadepende ang tanan, Sir Josil. Kung napatay ka, napatay ng mga lolo nyo to, tag 100 years old, buto balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag-function, Sir Josil. Nag-feed ni sa isang beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli. Nag-improve sa digestion and nutrient absorption. Dapat, Sir Josil, upod yun duha. Digestion and absorption. Kay kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon, Sir Josil.
0: Amo na ang ginasiling naton, Permi, nga dapat kahibalo kita mas be educated. Kay pareho sina sa ginatawag nato sa name with acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
1: Tama.
0: So amo ina

0: may intake kita sang premium D3 soft gel capsule. Kailun say good fats ang unod niya sina.
1: Correct.
0: Now, katuanta na karon ha? Sa ato sininga immune system support. Muning parte sa ato sininga antibodies. Ato sininga kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away ha? Sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo diri sa pagkaon naton sa sibuyas dahon nukleo?
1: Ginapapagsik nila Sir Josil ang aton sininga white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing o kung maayong madasig ng pag-ayos na itong sininga samad, inibangod sa yasininga vitamin C, sa yasininga vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene ni Sir Jose converted sa itong sininga lawas sa vitamin A and sulfur compounds nga rin dari.
0: Amugalina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa itong sininga lawas.
1: Correct, Sir Jose.
0: Okay. Ina, para sa itong sininga immune system support. Sa bone health naman Dok Leo, ano kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sininga tulaan, Dok Leo?
1: Ah, balsang kilala ko ganun Sir Jose lang nagtanom sini, sa kita mo doko? Tiso-tiso niya sininga dahon, no? Baskog tindog niya, tabuan pala nga nagtanaw kami siya sininga mga tanong. Madlos ang hangin. Oh, kita mo doko, katindog niya po.
0: Mayo lang kami, may nagsabat sa babo bala ito, bla?
1: Mm-hmm.
0: Na mayo, pagani sila nga ang dahon sa sibuyas dahon niya kay gatindog.
1: Sana all. Ari Sir Jocelyn, mag-abot siya rin sa bone health. Makabulig siya, no? Para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod sa tuntulaan, eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod sa sininga vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Problema, Sir Jocelyn, may issue siya ni dari mo. Sa calcium kag magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Kung through supplementation, imo sa tumaro, nag-compete sila sa absorption. So ang problem naton sa ni Sir Josil tungod na nagka-compete sila sa absorption instead nga optimal lang aton sa nga beneficio dari kag absorption na be gamay na lang kag kompetensyahan nay sila nga duha kung nagasalutan nay sila nga duha. Pero ang manami sa ni Sir Josil pag-abot sa ni sa plant source highly compatible ini sila iya.
0: Oo.
1: Like ang vitamin K, calcium and magnesium nga ra sa ni sa sibuyas dahon may kita problem sa absorption. Kay ti ang creator sa ni Sir Josil sa mga tanong balaan niya na ang tama nga proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium, 2:1.
0: Oh.
1: Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium para sila sa mga absorption. Whereas, pag-abot yas sa plant source, why na kita paligban niya, Sir Josil? Kalkulado na natong adaan, iya, kaon ka na lang.
0: Kay kung hindi ni kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
1: Correct.
0: Kay imbalance siya.
1: Mm-hmm.
0: So, ano na pinakimportante, may vitamin K siya, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat soluble ini, kinanglan nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amo na kaimportante ang premium D3 soft gel capsule para na ma-dissolve ini sa lawas ta, kag ma-absorb tanan sa ato sininga lawas. Now, sa eye and skin health bado kompleto ini from head to foot. May benepisyo kita nga makuha ato sa mga organs from head to foot ha. Dok Leo, sa pagkaon sang sibuyas dahon
1: may aragin Sir Josil, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Attention sa mga nagapamati sa aton Sir Josil, ha? Kag sa mga nagatanaw sa Facebook, bla Sir Josil, nga pwerte na nga himutad nila sila sa nga cellphone sa aton Sir nga live. Okay, medyo blur na. Ang gila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka Sir Josil nga sa iban do ka tadlong pa man sa nga sila nga paningkay-singkay. Puro ang iban din na nagapangapkap na. Kaya malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulo kon gabi makareduce ang risk of age related eye degeneration kag makabulig mo si Sir Josil no para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit makabulig para maprotektahan kita batok sa UV induced damage ina tungod sa iya Sir Josil nga mga compounds nga ari diri vitamin C ari man diri ang gitawag beta carotene nga hambal gani naton ina convert sa lawas sa vitamin A kag ang aton sininga kun ang iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata makabulig sa aton sininga panit
0: kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang need sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant pwede gali kita makakaon it madamo man.
1: Mm-hmm.
0: Pero ining mga

0: taon nga malaka man lang, supposed to be, dapat niya ang pagkaon manaton sini sometimes moderately. Depende man sa pagkaon, kiti ang bugas ko no, ti ara man appear me available gina kada tsenda ko no may bugas nga baligya. Pero ti dapat, we should eat moderately. Di ta pagpatamaan, nga naglabot sa punto, bala nga main source man ina sa ato sini nga pagsutap sa blood sugar level. Now, sa weight management and sa metabolic support, maghamal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri, Doc Leo, sang sibuyas dahon?
1: Manami, si Sir Josil, sa mga weight, mga pagkaon ginapili, nala bala for weight loss, weight loss diets bala, sa may mga metabolic health problems, dira akong condition. Kag sa mga tao, Sir Josil, nga nagbuhin sang asin sa ila sininga, mga ginakaon, kag high calorie seasonings sini. Isa gali sa tip na to na ang gusto ko masin mag-lose lose weight, buhinan yung inyo sini ng sodium.
0: Ito sa tip ha?
1: Yes, Sir Jose, lang asin sa inyo sini ginakaon. Paano? Paglikaw sa mga processed. Ng mga pagkaon, Sir Jose. Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-lose ng weight. Samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful pagin siya eh, kag makabulik si Sir Josil, no, increase ang satiety without adding fat. Butang balon, kung gina-consume naton siya, makabatsyag kita Sir Josil sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sa kabuluskan.
0: So, initanan mga binipisyo nga makuha nato sa pagkaon sang dahon sang sibuyas ha, or sibuyas dahon yung natawag ta. Now, ang pamangkot sini is the preparation. Paano naton ini-prepare? Paano ang pag-take naton sini para makuha naton optimal or ma-maximize naton ang mga binipisyo yung pang-discuss naton, Doc Leo?
1: Ari Sir Josil, no, depende sa kung anong kondisyon naton. Ano mo itong hambal blan naton tagi na may suggestion katadara sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sini nga kumbaga aton makuha agad best overall nga klases ng preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga pag-gisa-gisa, Sir Josil. Tuktuko na ton ang malimpyo na ha, nga sibuyas dahon, kag isag-isahon na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon. Kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
0: Okay.
1: Sa pag-gisa-gisa sini.
0: So, bali, ang guwai sini, pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang, kay nagakahalob na siya. Paghalob, yes. Amo na pag, ano lang ah, daw ginpaagi lang natin kay ginpaligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil. Best overall ni siya nga pamaagi. Kay kung namuning inyo sa ring method sa preparation, preserve dangya sa ring antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kaya improve ang mineral absorption.
0: So, ano na, Doc Leo, kung gisa-gisahon naton, amo na mga binipisyon naton makuha, ang daily consumption naton sini, Doc Leo. So, pwede, or ang aton consumption, pwede daily ang aton niya consumption sina sang ginisa, makadali lang, sibuyas dahon.
1: Pwede, Sir Josil. Pwede kita sini makakaon, like for example, kung ginluto or kung ginigisa-gisa naton, mga tunga sa tasa. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
0: Daily?
1: Yes, pwede kita makakaon sina.
0: Tasa nga gamay, eh. Di ba si tasa nyo yan, isa kakabu ang unod?
1: Maglang ganyan akong tani. Hindi man sila makapasubra sa ni Sir Josil, kaya araw-araw ko pa, araw-araw pa na yun mo ginawa, karon nga makapagusto agad kaon sina.
0: Actually, yung dua katasa, kung dako-dako ang inyo sini nga kutsara, kay may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kung dako-dako ang inyo kutsara, doon mga duhalan na kakutsara. Ang tunga sa tasa.
1: Tama.
0: Okay. Now, pwede ayhan ining steam na ton, Doc Leo? Makawan ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya. Mahabal, steam ko, abi.
1: Ariya, Sir Josil, no? Kung naribawa, may problem, ikaw sini sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
0: I see.
1: Para nga ma-less ang iya sini nga, ginatawag sulfur, ukun ma- ma-reduce pagyad ang yasini nga excess nga sulfur. So, less ang buntod sa emotion nga tiyan.
0: Ah, that's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux o kung taasin nyo. Taasin nyo ang acid.
1: Tindihan na nila.
0: mas maayo nga ano ninyo, tawag na ito sinigani, inyo sininga esteem. Tikon kaunon ko abiya, rodo ko iyo.
1: As long na why ka man lang digestive system issue, Sir Josil, pwede gid. Hugasan mo, tapos i-chop mo. Kaya pwede mo sa kaunon nga raw, o kung iupod mo sa imusin nga main meal. Ang raw siya, why gingisa, o kung ay man ginsteam.
0: Yun naman namin, ini sa mainit-init ka kanon nga bagong bahit bala kun aga, bulubarunon mo lang gamay, or dunot-dun mo lang, bulubarunon mo yung sa kadahon, pagkatapos, pagtimo ni mo sang kanon, pasundan ni mo sang dahon, sang sibuyas dahon, Dok Leo. Susga pa ni Hul kakag.
1: Langas-langas ang kilala ko, Sir Josel, sinya, bisan Waisudan, may sibuyas dahon na ginbaruron, may gamay nga asin, tapos bagong bakit ko nang emotion nga 64, ah.
0: Sabi ko 36.
1: Langas-langas ang nabalaan mo na nilang proper nga pagtawag, ah.
0: Tiko may 64, ikaw kag 36, very good, gid. So, basta, matolerate mo lang ang iya sining sabor, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel. Kag kun magkaon ka, way blaga batyag imo sining tiyan.
0: Okay, kun sensitive ang tiyan mo, mas maayong imo sining steam.
1: Yes, either steam or imo sining gisagisahon. Pero kun libo taas gid mo acid, abi balikon ta naman ang termino nga kinaandan.
0: Acid.
1: Or may acid reflux ka, steam nimo, Sir Josel.
0: Now, ang iya naman ni sining volume abisang intake. Let's say for example tunga sa tasa para iya sa gisagisa na ito, Dok Leo, sa VCO or malunggay oil o con olive oil tunga sa tasa. Sa gin steam naman ito, Dok Leo, same amount?
1: Same lang yapon, Sir Josel.
0: And sa raw?
1: Yes, Sir Josel. Kung sa raw ka, lima magkaon kaya sa raw, pwede sa duha, tub-tub, tatlo kakutsara, Sir Josel, nga gin-chop ni mo sa nga onion leaves.
0: Duha sa tatlo kakutsara?
1: Yes.
0: Magduha sa tatlo kutsara, maximum of two, duha kapuno na, Dok Leo. Nga hamay-hamay.
1: Dira-dira, Sir Josel.
0: So, kung sud anon nyo man, gid, hindi lang mo magpatama, mga, kung dako ang puno niya, isa kapuno.
1: Iban sa Sir Josel, gani, no? Why na gani nila ginachop, ah? Ginuhugasan na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla?
0: No, usapon lang dahil.
1: Ginausap na lang.
0: Parehas na abi karon mag-steam. So it is advisable gali, Dok Leo. Instead of steam ninyo, parehas na kun may linuto kamo, parehas na abi kun may pinamalhan kamo. Pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pwede nyo gali, may butang si ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel. Amo man kung may sinabawan ka, na kung gusto mo yung ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amo pagbutang mo sin isang sibuyas dahon nga tinuktok.
0: Oo, nga to, nabi kayo di palata, lata, gikita, permi mo.
1: Tiga, kuhanin ka brown-brown ang kolor sa ibang sari.
0: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha ka puno, daily intake. Nila mo magpasubra kay kon ang side effects sa sini kon matamaan ikaw labi na gin kon sensitive ang imo sini nga tiyan, Dok Leo. May batsyagon ikaw gabuntod ang tiyan.
1: Tama.
0: Now, so initanan mga abyan, sana siling na naton puno sang nutrients, pero may mga fat soluble nutrients sa or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully maabsorb sa ato sini nga lawas, nagakinanglan sang good fats. So amo gali ini nga mas manami pagid kun magkaon kita sang sibuyas dahon, and then mag-inom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO, malunggay oil kag vitamin D3.
1: Tama, Sir Josel, kag isa pagid naton ka bonus, no, muning hambalbla sa iban nga especially no sa bago ko na feedback na baton, Sir Josel. Siya convenience na naman langgid lang dok ang ginaamar na tondre sa sining pag-inom, sa sining mga capsules sa nabatian naman sa program ninyo. Ang vitamin D3, tuman na convenient. Kaya nga man, siling niya, hindi ka na kinananog pati alpasadlaw. Kung nag-inom ka sa premium D3.
0: Ano ka 36 niya dapat ibulad? Para...
1: Pero siyempre, why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo, hindi na ka mo yung mag-expose siya sa ganatawag, silaks ang adlaw. Ano kayo mo siya, nocturnal nga. Hindi kita gin-design para sa amusina, no? May premium D3 ka. Pagkatapos from time on noon, pasilak sa adlaw, gwa, sa sanag, para sa optimal na tonsin nga ganatawag health benefits sa mga ginatumar na to. Hindi lang premium D3, Sir Josila, kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C.
0: So, ang Santhon Plus Gold Daton, if you speak about this spring onion, tawag alis ang ibang sinindaklay yun. Spring onion or onion leaves or sibuyas dahon. May ara inisang alternative kita ng sources. Labi na ginsang allicin. If you speak about the allicin, nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon, ara sa Santhon Plus Gold Capsule, amoning garlic o konahos, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang sulfur compound, no, halindira sa garlic, I mean sa sibuyas dahon, ara man sa garlic na ton. Kagang quercetin, nga aridari sa sibuyas dahon, ara man sa aton sininga malunggay. Iupod na naton sini ang potassium, magnesium, calcium, nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule.
0: Actually, sa madasig nga paste o kon pangabuhi naton subong Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gin subong conveniente is for you to take sa mga supplements nga ini. We don't understand nabudlayan kamo mag-process ini. Pero kung may ara man na kamo tiempo, try it. Kung may ara kamo tiempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni benepisyo, make sure nga may Santhon Plus Gold Capsule kamo nga dala or mainom premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Tama, Sir Josil, no, kagang isa man sa consideration man lang pagid naton diri, no, pag-abot ya sa pagtanong bala, Sir Josil. I-consider man naton sa ang surface toxins sa duta bla. Ang mga higko sa duta kag ang kakulang na sa sustansya sa duta, Sir Josil, consideration man naton nga makasiling bala kita nga ginasiling bala sa ibang at sige makukaon laswa. Sige makukaon na utan. Pero nga ang daw, why kumabatsagan, iasuno sa inyo, gina-discuss bilang mga benefits. Possibly, Sir Josil, nanduta, hindi mo naka-nutrient dense, nga masuyop balasang tanom, kukun o tanon, nga makadto si mulawas kung hindi mo makaon.
0: Diba, si ko na nagapatambok lang siguro, ba si triple 14, Dok Leo?
1: Isa man.
0: 1620?
1: Tingi ban sini, siya. Why ko urea, sabihan na lang ihi.
0: Kung kay isa gani, mahambal nga, ay sinananda na da kakuring silinya, dira sa pamuhin kag darasa ga court course nya pa bay ilang ya di pa na silingi abuno sa tanom ta.
1: Amo nang rason tong iban.
0: Basikon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kun ka isabi may ara sa aton pa fisik nga ubrabla, Dok Leo. Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton. Kung kisa may nagkabilin nga mga toxins da, parius abi pesticides, insecticides, mapukan, tapos i daw parius lang agin pagit sa tubig bla kag bunuton kag ibutang skaldiro ta bilin dira gyapon ng toxins.
1: Actually, Sir Josil, no, tama gid na kag ako mismo naga-discourage ako sa mga nagakaon sang utanon bla nga raw kun hindi kamo mismo nagtanom. Kaya nga man even sa mga abuno sana basi yung gamitan sana sang animal manure or kun ano nga mga ang abono bala, Sir Josil. Nga ba si contaminated, nga hindi makapaayaw sa aton sininga tiyan.
0: So, morning, as much as possible, kung magbakalikaw sa mga ginakilaw mo, Dok Leo, gapamangkot kay gidi. Bisan sa mga pagkaon ngayon sa parius lang, bakal ka lang sang tangkong, di inini nagalin. Masamisin akong suki mo. Okay na yung gintam na. Naging tanom ginin, hindi si ilugan na nagtubo, ha? Eh, si ilugan katubo sa mi ang, ano mo, tangkong. Pagkatapos, kung kisa may ara man, pagkaon ba lang ginalakot na utan man, apat-apat sa uma. Nambal nga, ay diin ininin yung ginbakal. Siya okay na to, limpyo ng ginhalinan, ha? Amo na nga, dapat siguraduhon ta, kay kun ka isa. Parius lang, for example, sang mga mushrooms ba lang ini? Hindi kita sigurado. And you know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sinitubuhan sa puno sa saging, ara man lang sa ginahigtan, kaginabangtan mo, karabaw mo. Ti ano ba lang inspektaro ni mo sina? That's why, sa mga nagakilaw to, Dok Leo, kaya mushrooms nami kilawon na kayo. Madludanlog-danlog na. Kaya makulukidol-kidol.
1: Eh, dapat piliyon nyo, lapis bungyod ah.
0: Hindi halin sa ginbong sudan sang karabaw.
1: Gusto.
0: So, with that, ang Santhon Plus Gold Capsule actually, premium D3 soft gel capsule, kasi Santhon Vitamin C, ginatawag nato ni sa Yes to Health Incorporated, the ultimate trio. Kaya almost the ara dan kinang lanon nga mga vitamins and minerals sa ato sinang ilawas dok layo sa tatlo nga ini. Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santon Vitamin C, kag nagabululigay para nga maabsorb sa lawas tang tanan nga nutrients gara or tanan nga vitamins and minerals. So ini tanan mabakal sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Pareho sabi kon wala dira sa Yes to Health Store, sa suki nyo nga butika kag pharmacy. Pero kon ara ka mo sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Arada ang Yes to Health Store. Kung full yung baklo ninyo, may dako man ka mga discount siya na makuha. Kung dari naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre na ang konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira. May upwede si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinang lanon. Libre na, wala na bayad. Available available man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Lakip na ning Ultimate Trio ta Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman naton sining mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginaton ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kung mga pi kita, make sure that you can get the worth of your money. Hindi lang nga nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mga pi ka man. Kay kung nagapangapi, ang imo nga ginaupdan niya grupo, kagatas ang imo ginainom, daw upi ikaw, Dok Leo, out of place. Nambal nga, abi ko mga pikita di nga gatas imo. So, ang iba na pilita na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kung mga pikita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka mo da. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kape na bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen, and ang Premium D3 Coffee Mix nga ang yasining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi, pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
1: Amo ni manami Sir Josil, no, diri sa aton balaki ginhatagan ta opsyon kon pililian ng aton sini mga tagbalamati. Kay problem bala Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag sa kadamo bala sing ginabawal, which is dapat man gid Sir Josil, gusto ka mag-ayad sa imo sa sakit, may bawal man gid eh. Hindi pwede. Hindi pwede Sir Josil lang ang bala nun bala nga do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
0: Oo.
1: Hindi pwede.
0: Mahambal nga ti kung madula ka dito ka man gapon, malapot sa
1: di pa, para ano Sir Josil nga may moralidad pa kita nga ginasunod man.
0: And even sa pagtugas sa kalibutan may rules. Tama. Nga gin lay down, diba? Yes. Makako ta. Amuning dapat mong himuon, amuning mga commandments, diri ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed, dira dapat amo lang ini kung gusto ni mo mag-enjoy sa everlasting happiness.
1: Correct Sir Josil, kag kun sakto ina nga klase sang hambalanon Sir Josil, taniwa isang masakiton.
0: Galing kay tigin bili na sa ato ng tanan ng diskresyon, problema sini ang kadalok tagin ko.
1: Tama Sir Josil, that's why gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Ang problem Sir Josil, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal bala, hindi makapayo sa aton lawas, so kung nasobrahan na kita nga daan, kunway kita Sir Josil sang ibulos. So ang iban sini Sir Josil, kapin po kung may sakit kabalaan, galuya imo sini Sir Josil nga paminsaron mo, pangunauna mo. Kadali sa imo sini mabuyok sa mga tentasyon. Like for example, sa kape karon kapag nagitlon ka na, ginabawalan ka. Sing gananta nga, dari ka na lang sa kwano ah, dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
0: Sara-sara.
1: O, sara-sara. Kung kapag ita, agad mo isang humot sa kafe. Di man namin sini nga balita, kahit bisan na ginatawag may insulin resistance Sir Josil, mayara sa premium D3 capsule ya. Premium D3 coffee mix nga makabulig, satisfy sa imo sa ninyo craving sabi sa aroma kag real coffee taste. Nga hindi ya makapashoot up sa imo sa ninyo blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya Sir Josil nga samtang nagapangafe ka, may beneficio sa imo sa ninyo panit, sa imo sa ninyo internal organs, di ara man ang collagen taglutathione nga ara sa Santon Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka daw kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di araman ang Santon Plus Coffee Mix.
0: So amo ni sa mga nagapangapi or not saying nga unta tanyong pagpangapi. Kay nahibaluan namon bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi. Mangapi man kamo gihapon. Ang amon na lang kagangato na malang ang amon ni Doc Leyes, make the most sa worst sang inyo sa ninyo money nga ginabakal sa kape. Why try Santon Plus Coffee Mix? Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present there. That could help para sa inyo sininga ambition to have an optimal sininga good health condition.
1: Yeah, tama, Sir Josil. Kay ako yung kadamo, nagkita sa experience ako, Sir Josil, nga kung ginabawalan mo tapos why ka sa ginasubstitute bala, kung pangilis sa ginbawal mo, ang tendency, Sir Josil, mabalik gina sila sa mga ginbawal mo, taasan ng isa kasimana, Sir Josil, balik sila sa ila sininga naandan, bisan pabawal. Kati why sila option mo? Why sila choice bala, Sir Josil? Ang balon talaga why choice, pero may aragi kung tani, pwede ka magiging kauntat kung gusto magiging mag-ayo mo. Pero ang ibang sini, sa indulgence na lang nila, pero at least, makabulig sa ila sini nga ika yung lawas. Kagang problem pagit sa ibang Sir Josil, sini may panagasugid tuod. Ang ginapamangkot, no ba lang ang nagkaon ka sini, nag-inom ka sini. So, why do ka? Pero klaro naman nakaayo nga ang mga symptoms niya, ang rason nga nagbalik sa sagin bawal.
0: Pero permi mo na madakpan, Dok Leo, labi na gid kon opdanay sila sang bana nyo ko nasawa ya. Pagkambal kaya tinakaon kasi ni niya wala. Paglaghong gani sa upod niya, hindi mo na pag follow up. Ma-confirm. Nagkaon. Laghong upod niya mo. Matamalo siya. Pero actually, kung pamangkuton ka mo sa mga doctors, sugid ka mo matuod. Sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Paghambal na kakaon kasi ni, wala nga sino ginbutigan nyo, doktor, hindi. Kaugalingon ninyo.
1: Tama, Sir Josil, kag sa lawas mo na nagabalik. Hindi iya sa doktor, ha?
0: Oo.
1: Kati, wae mo na iya kayo, bayad mo ka mo iya.
0: Oh, mambal nga ti, amula na iresibuhan ko sila niya, kayo daw kamahal, gigbalayan ko sa tax.
1: Maglawas, Sir Josil, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, dira.
0: Oo. So, amuna, ha, ladies and gentlemen, sa kape, na, sa ato naman sila nga pagpanghabon, again, we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sa aton sila nga gina-apply sa aton buhok, sa ato sini nga panit, may cause sang ginatawag nato sini nga allergic reaction sa ato sini nga panit o kon sa aton sini nga anit sa ulo.
1: Tama.
0: Amo ning cause kung kisa mambal nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niya po man ko gagapangaligo adlaw daw nga ginakaspa ako gihapon. Pagkatapos sini nga ti nga ang panit ko sini nga ginatipigan ko man ini, tanan na lang daw ginabagnos ko man diri, nga siling yan daw dasig sila magkurinot. It's because, anong to ask kon kaisa, ara gali ang very very aggressive nga humot sa ato siling ginagamit nga habon, dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles, nagapa kurinot sa ato siling panid, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Kaso bumbala sa pagkaon, hindi safety nga appetite talang ang saliganta. Nga tungod lang manamit sa panaborta, confident na kita, hindi tanan, Sir Josil, nga delicious, nutritious.
0: Mm-hmm.
1: In fact, kalabanan sa hindi natun mauyunan, masustansya, kuntani para sa lawas ta.
0: Amo nang inasiling nila nga. Tiyati may eat all you can siling isang paho, to siling nga maudak ta to 3 kilo.
1: Mm-hmm.
0: Kaisa man lang na matuod, pero kaisa lang mag-set in balang diabetes.
1: Gusto na, Sir Josil?
0: Tinuig ni mo ina ma-reverse.
1: Pero may araman, Sir Josil, cases nga kaisa mo lang, tapos isahon ka man.
0: May lang.
1: Amo na budlay.
0: Oo, hindi ka ka-survive.
1: Correct, Sir Josil.
0: Laban-laban, hambalon ka lang ka tao, kang libakon ka sang tao, galing kay tindi na mga sabat, mama, ay, hoy, buot tani klase si tao to.
1: Galing dalok lang. Pag-abot, Sir Josil, sa habon, amo mo na bala nga principle, hindi ko mo hamot, hindi ko mo pleasant sa ton sining nagdatawag olfactory system abi sa ton sining pang humot nami na sa tonser nga panit. In fact, no, ang isa sang makabig na tonser Josil nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong epekto, kay positibong epekto sa aton panit. Santhon Plus Gold Herbal, oh, Santhon Herbal Soap Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kay may mga sangkap siya halin sini sa tanom.
0: Oh.
1: Antibacterial properties, makabulig sa baho, lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kag pag-abot Sir Josil sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala.
0: Mm-hmm.
1: Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw. Ngayon di man mapapasyad tong mga friendly bacteria na ton sa panit.
0: Tandaan dagin na permi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor.
1: Mm-hmm.
0: Kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
1: Yes, Sir Josil. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
0: Oo.
1: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang kolor, Sir Josil, sa imusin nga guya, sa liog, bisan pa sa imabutkon. Di may kojik sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig para nga kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josil, ha? Nga basta nang limpyo ka lang ng sabon ka lang, tapos wala na.
0: Mm.
1: Kundi may nagapabilin sa nga benepisyo kag protection sa lawas.
0: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayd nga iban kon kay isa parehas ni kon ma sa minaman nga magulan-ulan gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos gusto naton sini nga magkinis sa aton kutis, may ginanustos pagid ang iban sila sini guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos ta kon kay isa ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa tanantang nga nakuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga ang mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini ang palanakit sa lawas takon kay sa may mga balanyos da dokleyo nga nali gani maka tapos ikaw banyos bala may batsagan ikaw nga kun hindi mainit na nagalamig nga nagainit pero in the end kitaan mo bala kun sige-siging applications nimo labi na gid kun very very high ang content niyang alcohol, nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
1: Kag nagamala, Sir Josil.
0: Oo, nagamala, nagadry skin. Sa mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos niyo para sa pagparilax ang inyo sininagapalamaol sininga mga kaugatan kag kaunuran. Gamit na lang kamo sang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Correct, Sir Josil, no? Kagaman namin sa Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kay both indoors kag outdoor kung nagagawa ka, pwede mo siya magamit.
0: Oo.
1: Kay ti hindi iya sang kinaandan bala kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga once gani karon magbanyos ka kay makasimhot kasi na ma-imagine mo dyan picture up ni Sir Josil ga balik blas imo sini nga panuduman nga padulong na sa serum pagabina ma-register sa pinsar mo para ni sa planakit lawas para ni sa palamaol.
0: No.
1: Amo nang nagaregister diyan sa pinsar ta mo daw subong daw bag-o pa lang nagabukas sa una una sa aton sa mga tagpalamati nga may balanyos gali para sa palamaol para sa palamoy poy palang alay nga mosquito and insect repellent at the same time man.
0: No.
1: Pero hindi typical ang scent niya nga pero sang balanyos nga naandan.
0: Actually mahamot ini ang Santhon Plus Herbal Oil, Doc Layo.
1: Mm.
0: Sa mga naka-testing sini, kaga may ara nga mga nagamasahe bala, nga nagagamit sini. Damo na namian, Doc Layo, bangod man kay, hindi ka bala mahuya nga maglagaw, nga kung kaysa katupad ikaw sa bata-bataon pa, mahambal nga, bisan siling niya piyungon ko mata ko, balan kong tigulang ang tupad ko mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang iya nga bahos niya balanyos. Hindi kay perfume kundi balanyos.
1: Mm.
0: Selling niya, tupad ko ni siya, ni magnubo ni siya 50 guro. Ang selling niya balanyos. Pero iniya, masalan mo pagani kon kay isa, Dok Leo nga, daw may pagka-lotion, ang iya siling scent, daw parehas gid na sa bubblegum nga Tarzan sa una ko nakaabot ka mo ang iya siling scent, which is mild and then ning makon ma simutan ni mo bala Dok Leo dog ini-ili-ili like ka psychologically siguro daw mo nagsulod sa aton niya ay inog relax na ni sang imo sining lawas.
1: Tama.
0: Ang iya sining scent. So ara da Santhon Plus Herbal Oil and then kinanglan taman nga panamio na ato sining mata. To maintain good eyesight, we need beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kinahanglan gid na sa ato sini nga mata, especially Hindi na naton paghambalan pa kung ano mga pag-abuso ang inihimo nyo sa matanyo, matata. Pero dapat nga may ara kita ginainom ng suplemento, Doc Leo, so that ang matata hindi dali-dali madamage kag posible makadulot ina sang kalalatan sa aton or pagkabulag.
1: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts na aton sa ningalawas. Dapat na specific man sila sa ninga sustansya o kung nutrients. Like ang Visenex Plus Softgel Capsule para Sir Josil, ginhungod gidining suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa zeaxanthin, beta-carotene and lutein and vitamin E para sa eye health naton. Ito ay naginikita naga-istorya sa mga kumpano na itong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niyo mag-Japon.
0: Sige mag-Japon, kamo pang lingling sa cellphone niyo.
1: Magluwas lang Sir Josil sa makilala ta nga aga sa sagabi. Pabalik-balik nga paglingling sini sa gamay nga buho among opisyo gid nila.
0: No.
1: May kilala ko das baluarte Ano na San Jose Molo? Amo gina paglingling. Ting isang nagabulig sini sa iya, Visenex Plus of Gel Capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho sing dagom sa makina.
0: Tinano na man na karon, abiga pa ngayo ikaw rilo. Aga pa ngayo ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da lente. Tapos tulok ka sa linte na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
1: Problem yan.
0: Oo, mambal guba goro linte na guba ng mata mo.
1: Tama, Sir Josil. Pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sa lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens sa aton sa ninyo mata mo may problema.
0: Mamasulan lang kung kisang linte yung nagamit mo siya daan. Ani, bakal tubag ko. Mamasulan lang kung kisang galing may problema mata mo na. And sa pananakit sa lawas, this is the thing na gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kagimuon niya the vitamins. Take it if necessary. Sa pananakit lang sa lawas, do na take it kung wala ka pananakit sa lawas ninyo. Kaya gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamunga, hindi nyo naging magwanta sa lawas din yung pagpalanakit, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Kay budlay man, Sir Josil, eh. Kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina. So dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalik-balik ng pagsakit. Pero mo ganina, ginasulit-sulit naman, pero kung nariba, ara ka mo sa sitwasyon na kondisyon, hindi naging sinimagwantahan, mabuligan ka mo sa ningamermedyohan, kag mapat tauhay inyo sa nipamatsyagan sa pagtumar sang sesdapay.
0: Pero ari niya, pag inom nyo siya niya, sigurado, gid. Iniya, mahambal ka nga, why pa man simptoma, pero kinanglan mo mag-inom kaya ginapreparahan mo eh. Pareos niya sa mga pain reliever, hindi ka mo mag-inom samtang wala pa ka mo may ginabatsyag. Pero iniya, dapat imnon nyo samtang wala pa magbatsyag, Dok Leo. Hindi nyo paghulatang ara na 5 pagkatapos mahambal, dali lang, mariload pa ko.
1: So, ang iba niya, Sir Josel, hindi pag imnon kung why ka sa may ginabatsyag. Puro ariya...
0: Imnon mo para magbatsyag?
1: Pampabatsyag.
0: sa mga kalalakinan niya, nagkakadulaan, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of a multiple orgasm, ngayon natawag. And that's bisantigulang na capable sila dira. So, ang mga lalaki, kung kaisa... isa kagtunga. Ang santunga kung siya, ginabalik pa nila na sunod niya si Mana, pa, ni sunod niya, law, ni sunod niya si Mana. So, nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Para mabuligan, balang magnami aton sa ninyo blood circulation sa pangkabilugan. Kati, ang kinanglan nun, Sir Josil, no? Para sa maayos sa ninyo erection is ang manami nga blood circulation.
0: So, turbo dietary supplement for men, ini quality product man sang Yes to Health Incorporated. Kung may sakit ka. Daw nami pagid kuntani sininga padanasan sa istorya galing kiti we're running out of time sa ato sininga pagpanagat sa programa The Secrets of Health with our certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Lastly, kuantan lang sang iya sininga parting words for the meantime ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pag-maintain sa mayo nga panglawas, Sir Jocelyn, kinanglagi na ton sa ni ang kapisan sa pag-usisa kung anong dapat at hindi nagkakadapat sa ton sa ni mga badatian. Kaga ang iban sa ni Sir Jocelyn, libre. Dira sa ton kusina o kung dira sa ton sa ni palibot, kasubong sang CBS dahon nga may tumang galik at akong binipisyo, hindi lamang sa ton sa ni nga lawas, lakip na sa ton sa ni nga paminsaron, blood circulation. Kaya ang blood circulation, tama ka-importante sa pag-deliver sang sustansya, sa pag-gather sang waste para ipagwa sa ton sa nga lawas para mapabilin kita nga ara sa husto kag manami nga kondisyon. Gani padayon kita nga magsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad para sa dugang namon sini nga mga sekreto nga igabuyagyag sa inyo sa likod sa mga tanom kag mga utanon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Sa kinahanglan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ng test pa man maging uli ang tanan. Kaya sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Till next edition sa ato sa ring pagpanganagad. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Sansaun Plus Herbal Oil.
7: Ang galang kati-kati.
8: Sansaun Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyo
7: magaan.
8: System pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rudy Lintacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy ng nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: mga syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon mga katropa. Adlaw sa karoon sang Miyerkules, pet sa 13 sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupod nyo sa karoon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines.
0: Senador Kiko, ginhangkat si Robin sa ethics complaint, pangilinan mag-file man sa counter-complaint.
2: Headlines.
1: Lima ka senador, gininyo nga magsungka na sa mga otoridad si Senator Bato de la Rosa.
2: Headlines. Express Balita, Express Balita.
0: Kagkaroon dito na kita sa kaundan sa nga tungging paninyada ng mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Hangkat ni Senador Francis Kiko Pangilinan si Senador Robin Padilla sa iya plano nga mag-file sang ethics complaint batok sa iya. Sa ringin pahayag nga mag-file man niya sang counter complaint bangod sa ginaaligar pagpamahog kagkakulang sang decorum sa Senado. Sa post sang senador sang Martes sang gabi ginpahayag sini nga ang reklamo nga luyag ipasaka ni Padilla ang kulang sang bastante nga ligar nga basihan kag ginpanugyanan si Padilla nga indi mangin balat sibuyas. Dugang pasang senador, indi malikawan ang mainit nga pag hinunanon kag pagpataas ang tingog sa tunga sang mainit nga debate sa plenaryo. Ginpahayag man ni Pangilinan nga kun padayuno ni Padilla ang reklamo, magapasaka siya sang counter-complaint batok sa iya. Bangod sa ginaaligar paglapas sa parliamentary rules, kakulang sa nagakailangan igo nga decorum kag ginaligara pagpamahog kag pagpangharas sa tion sang plenary session recess. Nag-umpisa ang tensyon sa tunga sang duha ka mga senador matapos nga ginaistoryahan sang Senado ang ginaligar harassment kag human rights violations nga ginhimo sa mga personnel sa National Bureau of Investigation o kon NBI sa tuyo nga magserbe sang arrest warrant bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa sang Lunes sang gabi.
2: Express Balita, Express Balita.
1: Sa atang padugang nga balita nasyonal, isa ka resolusyon naging pasaka sa Senado kahapon nga adlaw sa Martes kadagahinyo kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga voluntaryo nga magsungka sa mga otoridad kag magpaidalom sa due process of law. May kaangtanan sa arrest warrant kag in-issue batok sa iya sa International Criminal Court kon ICC. Ang Senate Resolution No. 395 ang ginpasaka ng day Senator Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Riza Ontiveros, Kagba Makino, samta nagapabilin sa Senado si De La Rosa under protective custody. Sang Lunes, ginbutang na si De La Rosa sa protective custody sang Senado sa idalom sang bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon, ginpahayag sa mga senador nga samtang ang Upper House of Congress ang may gahom kag pribilehiyo sa idalom sang konstitusyon, wala ini nagahatag sang otoridad sa Senado nga magserbe nga sanctuary kun maghatag sang immunity from arrest sa sinuman nga miyembro siniya. Ginatag manilang ang immunity lamang ginahatag sang konstitusyon sa mga senador ang limitado lamang sa mga kaso nga may silot nga hindi magsobra sa 6 katuig nga pagkapreso samta nagasesyon ang kongreso. Dugang panila nga wala sang probisyon sa konstitusyon ukon sa mga pagsulundan sa Senado nga nagahatag sang gahom sa Senado sa paghatag sang protective custody, institutional refuge o kon immunity nagikan sa legal nga proseso sang pagdakop o kon pagsurrender. Ginatagan na pagtamod sa mga senador nga sa mga nagligal nga kaso nga ginakaulamiran sang mga anay senador kaangay ng Day Juan Ponce Enrile, Leila de Lima kag Antonio Trillanes IV, gintahod sang Senado ang judicial process. Katuyuan man sa resolusyon nga ipahanumdom nga wala sang constitutional o kon statutory authority ang Senado sa paghatag sang proteksyon batok sa legal arrest o kon judicial proceedings.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, nabat yan ang mga top of the hour.

0: Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
1: X-FM. Sample Blast Gold.
2: Ako kali si Sherry.
3: Migid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, kupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Blast Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape.

0: lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka ba? Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Visioness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visioness Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visioness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit ngayon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Lagi

0: kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-system pain. Kalang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa. Exciting leap.
5: For 106.5 XFM Rojas, kagad Yes to Health Incorporated, ang nagpasalamat niya sa ito mga naging katropa partner sa magulang kagtapok ng servisyo ang katropa karawan sa Barangay Libas, Rojas City. Guardian Socialized Society International. More power and get less mga katropa.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na nga itong winner sa itong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Nathan Zipalona Potone, Camidas Ilawod Street, Barangay 5, Rojas. Nagpasalamat sa XFM kagay Dr. Renee Tuoy sa ako na nadagaan ng 3,000 pesos pa. Ganita mo mag-intra man sa Santon Card XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary

0: supplement for men. Tag 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 00980 sa 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM

0: track is 11 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na ka mo ni tatay.
3: Saan pala hubog ako? Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo, palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o. 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gidya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Yamitin ko na, say!
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtub Biyernes, alauna imecha, tubtub alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.

0: hapon, mga katropa. Hello, hello, Roja City Capiz, and all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira,
1: and Katropang Joy.
0: Maging kaupod niyo naman kami subong nga Martes nga adlaw sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Siyempre mga katropa, di musika, istorya, sangkabuhi, ari na tanan diri sa atin nga Humble Station. Kani standby ka madara kay tiya kami ang magapanami sa inyo mood for the rest of the day. Only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting! Today mga katropa is Miyerkules na! Miyerkules, kaman ako na magkatropang Joy. O kung Martes. Ay, sige, Miyerkules. Mga katropa, sa liwat, hati. Subong nga adlaw, May 13, 2026 na kita. Kag syempre, ululupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
1: Magdamyawanay.
0: Kag magbardagulan. Magbinardagulan na naman tayo subong nga Miyerkules. Tingato na nga pagpanamyaw sa atin lang nga mga listeners sa radyo nga nagatambay na subong kag nagapulupamati na ang ilang nga mga dalunggan. Ti ano ni na nga radyo ang inyong gamit ha? Transistor radio man ina ukon Bluetooth speaker mga katropa. Ti may dayad nga afternoon gid. Kag syempre sa mga nakapuesto na dara, ara na sa ilang mga payag-payag nagahilahi lay sa tagsa-tagsa nila ka mga duyan. At happy-happy tuning in mga katropa kibs.
1: And of course, so once again, tiyatang ikapagapanamiya mga katropa sa isagid ka maayad-ayad ng Miyerkules ang hapon gin sa inyo tanan, especially na sa mga nakatsuntid na nakamonitor na sa mga tini o Andrea sa X-Rated program din magkamagabahin din sa atin sa syudad sa Rojas sara makabudra sa 16 tanan kabang municipalidad dira sa atin sa bugos nga probinsya San Capiz sa mga kaiting nato nga kaprobinsyahanan sa bahin sa Western Visayas all over the Philippines or around the world gaman sa Subong. Disaliwa, thank you so much na naman mga katropa once again sa pagpili na naman sa amo ni katropang Ira kagsang X-Rated para maging background program niyo this afternoon. Di ka bye pa saliwat makahatag na naman kita sa nga matamiis nga mga yuhom dara sa inyo ng mga bibig.
0: Yes, hi tia, mayong hapon na dira ha sa atin yung mga katropang listeners. Dira kay katropang Jolan, kamusta na bala si katropang Jolan? Duwain naman siya naka-chat dira sa atin nga, naka-chat, naka-comment dira sa atin nga comment section. Hello lang dira ha sa yung mga family Lorenzo, dira sa mga himsang Hamindan Capiz. Siyempre, kaya katropang Tolitz Alinsog, sang pataglawaan talipapa. Good afternoon kay katropang Nathaniel Fernandez dira sa may buhangin sa Graceville Subdivision Barangay Tiza. Kay Uncle Pinky sang Barangay Tinginan, kamusta kamusta dira Uncle Pinky? Lapit-lapit na lang ang pag panumbalik naman sang klase o asiyo naman sa June ahambal sa mga pasaway ng mga estudyante. Tisubong anay duty-duty ka na dira bilang isa ka barangay tanod. Shout out mo dira sa imo mga kaupdanan at katropang Uncle Pinky. Kag syempre subong ang Miyerkules, miyara na naman kita nga pagasabtol nga pamangkot. Ano na naman bala iniya basi makahatag naman ni Saturn sang inspirasyon o kung basi may makarelate naman dira nga mga katropa naton. Katropang Neil, ang aton nga question of the day. Wow, nusubong lang si katropang Neil na hindi alert ha. Ara mga katropa peeps ho, makita nyo dira sa inyo nga mga tags sa tags

0: ang inyong mga partner o kuna ang inyong mga barkada. Rigid, usapang balupet.
1: Ay, saliwan ha, para may isparan niyo sa may mga partner ha, sa mga wala derati. Ang mga kilala mo, katropang ay, di bad trip na naman sila sa ato ng question of the day, karon.
0: Sige, sila na lang kaugalingon eh. sa akin siguro, ikaw katropang Jay mauna.
1: Di kita katropang ay, di kay Doy, di makita, ano, palabarkada, di diri na lang kita sa ano. Diri na lang kita sa partner, ano, okay. Wala man kita sa ginaupdan, gid nga, ano. Diri kita katropang ay sa una, mga option, ah.
0: Yes, ang partner dapat ang mas matimbang. Uh-oh. Siyempre eh. Huwag na naya dapat kitropang Joy, ginapaliko-liko pa. Ang partner ganyan dapat ang mas matimbang. Kahit eh, siyempre mga katropa, ang partner amo na imo mangingin kaupod sa future.

0: ang ilang mga problema sa ilang partner, sa ilang family, ti sa barkada na gadalagan. Ay, hindi ta manabi, mga katropa, mapulong at may arag niya barkada nga bad influence. Pililion lang niya ang barkada nga maayo. Ganyan mga katropa, partner, gidiyaha ang aton rin nga priority nga dapat mas matimbang. Ay, ti kamodera, sino walang mas matimbang sa inyo? Ang inyo nga mga partner o kung ang inyo nga mga barkada? Abi mga katropa, sabta niya dira ha sa itong comment section. Kay ba makawiwili naman ini nga pamangkot? Sigurado may aradaan kita iban nga mga katropa nga ti basta barkada ganiya ang magpangakat do hindi kaya makabalibad. Basta para gaak ang inaistoryahan.
1: Amo ay katropang ay, di ba? Nalilipat na sila nga may partner. Kali sila ka nagahulat. Oo, oh, amo na akong maduyo sa barkada.
0: Yes, amo gani. Gani mga katropa at ya, hulato na mo rin ni katropang Joy ang inyong mga sabat o kon opinion sa mga wala partner. Dara sa ito niya comment section ha. Ayaw gid pagkalipatan nga mag-comment. Di sa sabangani nga tinion mga katropa, syempre, nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Ganito nuga na dira ang inyong mga radio. Basko ganang inyong mga speakers. Di para the more, the merrier pagit kita this afternoon. Syempre mga katropa, kita ang mabatian. Pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Dira man sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Sa 96.7 XFM Bacolod. Mayong hapon dira sa inyo tanan ha sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Kamusta, kamusta dira mga katropa, pips na ito sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. At hilo-hilo gidra sa inyo ha kag syempre happy happy Wednesday kag balaan ko happy naman yung mga katropa naton. Alam na this. May dahil nga pagpamatigin mga katropa kag sa inyo draga mga station manager.
1: Sige, ate, ang ato magkapagpanamiyo mga katropa ha, sa mga katropa pips ginato nga tinaka-monitor sa aton subong sa mga radyo, kag of course sa aton subong nga Facebook Live this afternoon nga nagalantaw sa aton nga live stream no diriya sa aton nga Facebook page. Well mga katropa, at hindi na kita mabatian sa radio or sa aton nga Facebook Live kama tinagapalayag mong kita pinagi sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa, mayroon kita sa application radio app nga ginatawag. I-download na ang ating XFM Radio Network sa tagsa ninyo ka mga cellphone or tablet mandara. So, din ka man magkanto, din ka man magpasimang buho, di wala ginikaw sa problema.

0: explore ka sa mga nanarisaring mga istasyon, palipat-lipat ka sa mga stations, anytime, pwede gid. Kaya syempre magpamati sa iyong mga paborito ka musika programa, kag entertainment programs, just like sa X-rated program naton subong. So wala ka sa problema hon, ato ka man sa Luzon, ari ka sa Visayas, or sa Mindanao, titanan ina ma-access gamit ang XFM Radio Network app. Yes, na yes, mga katropa peeps, gagsubong na Miyerkules ang hapon. Live na live naman kita ha sa ating secondary Facebook page, ang XFM 106.5. Ako ng XFM Rojas 106.5. Natimiari na inisang kabugusan nga 1.8,000 followers. Sige, anagadinamo naman ang ating mga katropa. Salamat yun ha sa mga naka-like and follow. Kag sa mga wala pati, nikin kami ang magsawa nga mag-invite dira sa inyo. Kag syempre, ayaw nyo git pagkalipatan nga i-power share ang aton live subong. Kahit para mas madamo pagina malabutan sa aton nga programa subong nga hapon. Kag dira sa aton nga comment section, do you feel free ha to drop your comments sa inyo dira mga sabat sa aton pamangkot. May mga pick-up lines bala ka modera, may gusto ka mga i-shout out, gusto nyo bala i-shout ang inyong mga nabatsyagan subong hapon. Kung in love ka mo o kung broken ka mo, tigo na mga katropa peeps, i-comment na dira o kung basi may gusto ka mo nga tamiyawon sa happy birthday o kung fiesta man na kasal reunion. Init yung mga katropa, go lang kiti basahon hindi na tanan ni katropang Ira and katropang Troy. And of course mga katropa, para naman sa mga ano dira mga katropa peeps na to nga ti wala ko na sang data nga paglantaw sa atin nga Facebook Live. Sa subong nga hapon, kag tinagapamati lang sila sa ilang mga transistor radio. Pero gusto man nila magpanamiyaw, gusto man nila magpasara route or may panawagan, di mga katropa, pwede nyo gamitin ng ating XFM text line number. So mag-text lang kamo sa numero 0908-862-5225. Yes, mabasahan nyo na takaroon ni katropang Ira kay man maglagtinti. Gina-check naman na kung may mga text message kamo dira. Kag syempre, sa liwat hindi gid magkalipat ha nga mag-subscribe gid sa atong official YouTube channel. Pangitaan lang kita sa YouTube 106.5 XFM Rojas City Capiz. Or pwede man gani nga katuan nyo ang comment section naton ara dira nakapin sa atong comment section ng mga link sa atong mga social media accounts, particular na ang atong YouTube account or channel mga katropa. Kag syempre, later on pwede nyo man dira mascan ang QR code nga i-display sa inyong mga screen para ti malupos na lang sa inyo madiretso na kamo na ito dayon sa YouTube. Kag syempre kung ito na kamo to, don't forget gil ha nga mag-subscribe. Subscribe mga katropa. So wala ginsang bayad, libre lang. Mag-subscribe sa ating official YouTube channel and don't forget nga i-click dira ang bell icon sa nyo dira ha sa ating nga pangalan nga channel or pangalan sa ating nga channel, ti i-click ang bell icon para ti always man kamo notified, always kamo i-remind ni YouTube nga ti nag-umpisa ng inyong mga ginaabangan ng programa niya sa XFM Rojas mga katropa. Kag ti kasi sa mga katropa peeps naton nga mahilig dira magtulo TikTok, kung nagatambay kamo sa TikTok mga katropa, ti bisitahin nyo man kag i-like, i-follow ang aton nga TikTok account ang 106.5 XFM Rojas. Kag syempre nga aton ginagamit subog nga secondary Facebook account ang XFM Rojas 106.5.
1: Yes, tisubong nga Miyerkules mga katropa, excited na naman bala kamo kung ano na naman bala ihan nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan. Inibala ihan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Inaihan makahatag naman sa aton sang inspirasyon
1: o kung basi konsumisyon. Sumisyon na naman ini mga about sa mga barkada. Gani palantaya naman ini mga katropa ha. Gani palaya ng dira sa pagtuto. Kag syempre, katropang Joy, invite na ng mga katropa naton.
0: Sige, sa mga katropa peeps naton ha, dira kay katropang Kenneth Pasete. Kati interesado, gid nga magpadala.
1: Uy, check mo katropang Joy.

0: Exciting!
1: So, tugunin nyo lang kita dara or tugunin nyo lang ang sulat kung anong gusto nyo nga tawagun or i-alias sa inyong mga katropa. Para ito, siyempre, makip man sa gapon ang inyong privacy samtang gina-air during inyong mga istorya sa kabuhi.
2: Yahoo! Yes, tiyadira kita ni sa ating mga katropa, peeps, nga tinagamonitor na sa

0: exciting!
1: Ito nga Facebook Live about First Ono. Dari si Toto Val. Ho, ang mamandala si mo katropang siyong.
2: Abi, check ta. Do, hindi siya niya First Ono. Katropang...
1: Basta siya. Confirm. Honor siya diyo sa niya ng mga pa-emoticon. Cool emoji, pa-heart-heart, kag-happy birthday. Ano yun ito? Sino naman ang may birthday sa bunga Mayo 13? How about i-drop dira ang game kay para makantahan natin sa happy birthday song? Nag-upod na sa atin sa bunga nga programa si Toto Valdizon Escala. Dara sa may bahing sang Pure Flow Water Filling Station sa Banua sang Dao. Kag syempre ari naman si katropang Salomon na ti everyday happy gidiya kay ti wala siya sang konsumisyon sa kabuhi. Si katropang Duy Art present naman at kag syempre good afternoon nga dira ka tropang Duy Hadra sa may bahin sang West Villaflores maayon Capiz.
2: Yes, of course. Di magluwa sa ato ng mga first, second, and third honor. Di ari ba nagasunod sa ilaho si katropang Ma'am Emmy. Aba si Ma'am Emmy, ari naman sa ato ng comment section. Nagpa-highlight na. Kag nagpa-heart-heart this afternoon. Thank you so much katropang Ma'am Emmy. Sa always ginagapag suporta sa iba mga chika babes dere sa XFM Rojas. Kay syempre, si katropang Tutuval. Dali lang katropang ay refresh ko lang anay ha. Kay nag...
1: Nagkurit-kurit? Same. Oh, si katropang Tutuval, ay gid as always, nagkakalipat. Sa pag-pa-highlight, invite niyo mga friends mo to hadra sa panuwasan dao nga ti mag-like and follow diri sa ito niya secondary Facebook page. Amo man sa imo ha, katro. Pang Salomon, mayong hapon to beautiful
2: katropa ba si may gusto ka mo dira at Tamiya Won nga mga kaabyanan ng kakilala or kapamilya nyo man nga nakapasarya sa bago lang naguha ang resulta sa LET examination di pwedeng pwede gid nga magpadala sa inyo mga congratulatory message mga panamiyaw dira sa ato Facebook account, mag-chat lang dira ha sa ato nga XFM Rojas 106.5.

0: So, isan nyo na direk nyo mga message sa sino pala mga nagkalapasar nyo nga mga kakilala, mga abiyan, kay ipost ay na sa ating official, sa ating Facebook page, mga katropa peers. And of course, once again, congratulations gina sa tanan nga mga successful gid nga nakapasar sa bagulang nagwa ang resulta sa LAT examination. Sige, continue kita sa ating comment section. Ari naman si katropang Sir Melbs Anisco, nagpa-highlight na this afternoon sa ating programa. Kang siling niya, good afternoon ko na XFM Nationwide. Kag, mga katropang worldwide, especially na sa inyong mga chika babes. DJ Ira, kag ligaya, mga guwapahon. But, sige, thank you so much, ganda, katropang Sir Melbs. Kag, syempre, sa mga Pump Creek Boys mo dara. So, always, gid nga pag-monitor. Kag, pag, ano gid sa ating programa, despite sa inyong mga kabisihon dara sa adlaw-adlaw. Sige, si katropang Neil sa ating technical side, nagpa-highlight man kag nagpa-followers. Thank you so much, katropang Neil. Yahoo! Kag of course, si katropang Sir Melbs, at imprano pang iyang pa-birthday greeting na naman katropang, ay, si Sir Melbs pala adlaw-adlaw, damugin kilala nga naga-birthday. Sige, happy birthday kuno kay pari ko, hindi katropang Sir Melbs. Si pari ko ay Jonathan Jojo Dinaga, tres sa bahay sa San Lorenzo, Kalipayan. Happy birthday kuno katropa peeps from your pari ko, Sir Melbs Anisco. Sige, once again, happy birthday sa kakilala ni Sir Melbs nga si pari ko ay Jonathan Jojo Dinaga, nga tinagasulog sa mga sangiyag kaadlawan, May 13. Kag syempre sa mga katropa peeps naman, na nga nag-celebrate sa buong sa ilaga birthday. Happy birthday again mga katropa.
1: Kag syempre ang ini nga kanta para sa amyan ni katropang Sir Melbs. Kag sa mga katropa naton nga nag-celebrate sa ilaga kaadlawan.

kaliwat, hati happy happy birthday lang dira kay katropang Jonathan alias Jojo Dinaga. Gabay nga happy ikaw subong sa imo nga birthday kay syempre ti ano a good health nang it is always more blessings to come again kag syempre maayong gid nga panglawason adlaw adlaw. Yes, once again, happy, happy birthday, gina, Sir Melvs, or sa imo katropa, Sir Melvs, sa imo nga pare ko, iti wala kita sa utang, natawiyan ang imo nga abiyan, sang special niya, Kadlawad Subong. Si katropang Lloyd Dinavales, adi naman sa ating comment section, kisa rin niya, good and shine afternoon, katropang Ira and katropang Joy. This phase in my life is just another step that I have hurdled. Mm-hmm.

0: so much, katropang Lloydie. Kaga, syempre, si katropang Ma'am Emmy, nagpa-followers naman. And of course, si katropang Sir Melbs, naglatag na sa iya magpa-shout-out. Sa iya mga Pumpkin Boys, kuno natin i-shout-out kinanay, hambali Sir Melbs Adisco, kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Totoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bon Boni Mikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi, kaga, kay Boko Guapo, kag sa sir nila, of course, nga si Justoni, Tisoy Lodi Pet Malupa sa tanan. Sige, thank you so much.
1: Yes, kag syempre mga katropa, si katropang Solomon. Mainit-init nga hapon to beautiful ladies, katropang Ira, kag katropang Joy. Watching live na kundi sa bunga hapon, samtang kapahuway-huway sa idalom sang mangga kay hangover pa. Yahoo! Ay nga man, Sir Solomon, diin ka naman nagpinanggubat, ha? Nga man ang hangover ka naman, kundi basiway ka naman dara ka biyahi-biyahi. Huwai-huwai, anay dara sa idalom sang mangga. Sige, trapang Lloyd, love is unbreakable. It is unmistakable. Yahoo! Sige, pala na da, basta love. Mayong hapon mga guwapahon, di wata DJ Iron, di wata DJ Joy. Nagatutok na ang kirito da sa XFM Rojas, sa X-Rated. Samtang kapahuway-huway, kay grabe ang ragitnit. Sangka initon. Ay sige, akatropang Rafael, di pahuway-huway inyo anay, akay man. Budlay na da karon kung mainitan kamudra sa

ano, gamit ra gyud mo nga cellphone. Kung sa life ka lang nagatulog kay ti para makaambit man sa pagpamating imo dirang mga katropang drivers. Alright, mga katropa, time check it ana. It's 2:41 in the afternoon. This time, we're gonna say BRB, that's a bathroom break. At imagawin lamang kita sa pila ka pahanumdom. So kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
0: Sa panahon ngayon, high

0: gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili, sabihin na malapit na butika sa New Carl.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang

kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinibisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kapi na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-

0: sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata, nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka, baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Mag Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan,

0: si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakausap dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Santon Gold.

0: Crown of Gold, Coffee Bean, gawa sa pinakalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Crown of Gold, Coffee Bean, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong

0: Kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Claire Skin.

0: product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Po, si Isel, komplikado. Ipalo ang sige. Masakit ang aking katawan lagi.

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Solid doctor. Release sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
2: Ang po

0: Ultraman, Santon, sa XXM, libo-libong pa-premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong pa-premium. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Pilipinas, alas 2.53 na sa hapon. You're still tuning in. It's your favorite Katropa station here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: And Katropang Julie.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Katropa, ang inanay nga programa ang builog ang ganadaloong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa gatong akutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahukos sa gatong nga panit kag nagapulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sa balhas kag hiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aram sa virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nagapabaskog sang humot sa mangosteen. Bawad ang BCO, isa sa magkinakabig na good carrier oil. Kagisay ni Core Herbal Oil, mga katropa, na kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubangi ang properties kagka-epektibo. Ganito pang inahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Babakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar,

balik na kita sa atong programa ha, subong nga hapon. At imayong hapon na ngayon dira ho sa mga katropa naton dari sa may Eaker Multipurpose Building, dari sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Kamusta, kamusta ka mo dira? Siyempre dira man sa dalom sa always and everyday nga nagatutok sa aton sa may Drug Mart kag sa Gene Access Boutique. Mayong hapon dira kay Ma'am Danielle Inioreta kag kay Ma'am Catherine Famumag. Come on.

Kag syempre dira man sa Jack's Laundry Hall basta na hambata kay Ma'am Emmy. Syempre nagatutok naman na dito sa bong si Ma'am Emmy sa Acor Filling Station dira sa Danlong o ba't ihalong-halong lang ha sa ating mga katropa dira nga nag-deliver sa mga katubian din man nga bahin o kundi in man nga lugar. Yes, of course, ang ating mga pagpanamiyaw anay sa mga katropang security guards naton, mga avid listeners gin naton, dira sa bahay sa Cal's Poultry Supply, sa mga katropa pips naton, dira kay katropang GK Bullard and John Dave.

0: yan sa X-Rated program. Kag of course, sa mga katropa peeps man aton, nga tinaga-duty ya subong ka dira sa bahay sa Pueblo di Panay, sa mga naka-poste dira subong sa bahay sa e-performax sa contact centers, kag syempre dira man sa bahay sa or sa opisina sa Kapelco subong. Sige, good afternoon, good bye, katropa. And once again, thank you so much kasi sa inyo nga pag-monitor as always.
1: Yes, syempre wala tagayang ginakalipatan. Adlaw-adlaw nga ito nga mga mahugod nga mga kitropang vendors dira sa may public market o kung sa Talipapa. Labi na ha sa ito nga katropa sa may Lipunan o kung sa Chidora Arsenis Trade Center dira sa TATC. Araman ka mo dira sa may Bagsakan Center. Araman sa sulod sa Lipunan ang inyong pwesto o kung ara lang ka mo nag-aatan sa inyong mga baligya sa Higad Sangkar sa Dapon. Iba yung hapon dira sa inyong mga katropa peeps. Siyempre dira man sa Burgos Talipapa. Sa pila man natin ka mga katropa nga nag-baligya mandira sa mga kaisdaan, karne, bugas o kung ano padira. Mayong hapon man, especially dira sa ating katropa nga kay Sir Ernesto Alvarez o kung ara ka mandira sa balay nyo dira sa may Legazpi Ilawad. Happy, happy listening good mga katropa. Siyempre sa mga pinalangga natin nga mga mangunguma, mamumugon kag mangingisda. Timayan lang din nga pag panrabaho sa inyo kag siyempre dapat kondisyon gid pirmi ang inyong lawas kiti para may energy kamo sa inyo nga mga ginahikot dira subong nga hapon. Dira sa aton nga katropa sa Mulawon Panay kay katropang Tatay Mosok diri kag katropang Eric ang mga mangingisda dira naton ho sa may Mulawon Panay. Mayong hapon dira sa inyo.
0: Sa mga drivers with lovers na ito ang naka-monitor sa atin subuh kahapon. Maayong hapon gid mga katropa. At kamusta, kamusta, kamudera? Kamusta ba lang pagbiyahe this Wednesday afternoon? Sa mga jeepney drivers na ito, mga nagabiyahe sa bus, mga van drivers. Siyempre, sa mga tricycle drivers na ito, na tinagapulupahuway ba ng ibang subong, ang ibang paspas gyapo ng biyahe. Despite sa kainiton. Kag of course, sa mga motorcycle riders na ito, sa mga nanarisari ha, ng mga ginapang deliver nyo dira sa subong ka mga tinion. Kag syempre sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton dira sa bahay sa Pueblo Terminal sa subong nga hapon. Kamusta?

0: mo sa maayo nga sitwasyon sa subong, maayo nga panglawason, samta nagpulo pa may paidara sa mga maabot pa nga mga pasahero. Yes, kag syempre mga katrapat, balikan tanay din pagpanamiyaw nila ho sa comment section kay Budlay na kay Basi magsungkod bala. Kay katropang Rafael Digno, syempre ara naman na yan nga emoji. Kag si katropang Lloyd Navales, when all this over, our love still remains. Ay kung over niya sa amon niya, tiway niya na pagpalangga. Okay, katropang Sir Melts and his go bigger, louder, shout out sa Five Cell Boys, kay Engineer Palpak, kay Ryan Wasak, kay Herman Panot, kay Roselle Bogart, kay Leo Sis Mulasis, kay Totong Bentong, kay Duni Lagtok, kay Castor, kag Jelord Baug, abaduwag sila yung Baug ba, kay Astig Benjamin, kay Ruel Damug, kay Robert Bobby, kay John 30 Pork, kay Paing Turbo Apro Webo, kay Jake Alog, kay Prefoyon Jemar, kay Boss Claudio, sa founder nga si Ruming. Supot papi mo yun. Kung may bag-uso mga katropa, si katropang Melbs, si Foyon, kag si Boss Claudio. Ara, manini kahapon, katropang John.
1: Oo, ganito naglaba, yalistahan, no?
0: Yes, nagadinamo lang mga katropa, pips ni katropang Sir Melbs. Sige, ama, yo ina good news ina katrop belts
1: kag do nagduwag yung manang bahog dariyo.
0: Isa lang ini kag pasit tatlo ka mo ha katropang Sir Melbs. Si katropang Crystal, ari naman sa mga hapon, nagpa-flying kiss na. Salinya, good afternoon. O ko na good Wednesday, everyone. Hello, katropang Ira and katropang Troy. Pahuway-huway naman ta. Ah, mag-shoutout andra ha sa family ko sa Roja City, Capiz. Ilabi na dira sa akon nga Barangay San Jose, sa beautiful ko nga girl, si Rogeline Crystal Joy Libardo. Kag sa mother ko nga si Maria Libardo. Hi, bis. Si daw siya wow, luto ka lang kuga, sana all thanks good and more power pa para sa inyong programa. Yahoo! Ano ganing lang kuga katropang Joy?
1: Langka?
0: Ay, abi ko yung lang kuga inando lang alang bala. Amo na yung samo ng turn. Lang kuga ha. Sige, pero do pagkaon kid mani nababatian ko niya sa iban.
1: Nilagay ko sure ka tropag ay pa numnog wala ng isura niya pero
0: kasi wait.
1: Oh no, ang iban tawag man ano ma bilo-bilo or basi lain pag ina siya sa langkuga. Sige ah. Sige, si katropang Crystal Tanoti, nagkaluto-luto ko na si nanay niya, Maria, di maila kapag luto-luto, direct na iya, our mother Maria Libardo, direct sa bahay sa San Jose, Rojas City. And of course, katropang IT, si katropang, ari si katropang Ayangs, Serap Sina naman sa ating comment section. Good afternoon ko na DJ Ira kag DJ Joy. Pa-shoutout po sa Esparis family sa Barangay Ipil, Barbaza Antique. Shoutout po sa Happy Fiesta sa Ipil Barbaza. Kag shoutout mo kuno kay Papa Amin, kay Mama Frida, kay Lola Pasing, kag kay Nanay Nene Nerisa sa Ipil. Wow! Fiesta tugali sa mga sa ila katropang ay.
0: Ay, anong handa? Anda ka, tropang Ayans. Abi palupada, dari sa Capiz.
1: Oo ba, si busy-busy na yung mga katropa pips natin. No? Or tapos na siguro tinumbugay kay Manti Alastres na
0: naga. Busog na guro. Iniya, solve na naman.
1: Nagabahunay-hunay na sila. Sige, happy-happy fiesta lang ha. Dari sa bahin sang Ipil, Barbaza Antique. Kag syempre, as always, sa mga katropa pips natin, dari mga avid listeners kita natin. Thank you so much kita sa always kapag monitor sa atin dari nga programa.
0: Si katropang Tona Palma, mayong ugto ko na katropang Ira. O kung pa yung hapon ay niya katropang Ton, katropang Ira and katropang Troy. Tingala ko kainit subong. Kay Ara, nakamugalik nga duha mga hot chika babes. Mapick up line ko tani sa inyo nga duha. Sige, away ka. So, i-drop lang dry mo. Pick up line ha. Kay sigurado. Paindes-indes na mo na dira si katropang Totoban. Basta may nag-pick up line ba, hindi mo na iya mao.

0: sino inyo si katropa nga Solomon. Shoutoutin ko na siya mga katropa sa mga hapon. Nanday Ma'am Emil, day Toto Val, day Ma'am Liza, kay Dudo. Ibaw si Dudo yung Manila boy bye, di inatubay nga lupalop. Kay katropa ang Rafael, kay Taimoso, kay Ryan Sana, kay Yanyan, kay Sir Melbs, kay Sir Chris, kay Ma'am Nene, Bacas de Latina, kay katropang Eric, kay katropang Bernard, kay Ma'am Seneline, kay Toto Joanne Belves, kay Sammy Dilandaw, kag syempre kay Lilith Bacanto and Ariel Fanugan, kay Lloyd Dinavales, kay Joel Bullones ang Hamul Amon Panay. Salamat din mga katropa. Greetings coming from katropang Solomon Antonio. Ay kahaba man sang mga tropa ni Sir Solomon. Ho, di amo na gilang ng kaligdaan niya kay man. Tropa na lang nagapasa niya sa inyo. Ay katropang Tato Val, ma'am. Mga mamay ruleta subong. Why na ko sandun gold coffee mix. Yahoo! Ay, pagbakal niya to damo dira sa butika.
1: Do sigurado, ginito to Val nga siya dahil madaog ka. Sige, si katropang Solomon, hindi, Merkoles ako ng mamay. Siling man yung tutuval, Domingo pa lang mamay. Boy, lako na pala sa o.
0: Ako kay

Yes, ang Ka-Enjoy Ice Cream sa Barangay Malaguet, Pontevedra, nga nakalansang ang ilang nga radyo sa XFM. Thank you, Katropang Aray, Katropang Joy, and God bless. Thank you so much, Katropang Bro Walter Delphine, dresobahin sa Ka-Enjoy.

0: so much once again. Kaga, syempre si katropang Ma'am Liza, nagpa-number one, nagpa-highlight, nagpa-follower sa atong nga comment section today. Thank you so much, Ma'am Liza. Kaga, syempre, maang hapon dira sa mga kapamilya mo dira sa Digala. And ano ganing gina, ano ni Ma'am Liza?
1: Divino.
0: Oh, Divino. Diba? Poro D. Dira sa bahay sa Puente Vedra. Thank you so much, Ma'am Liza.
1: Si katropang Totoo Valho, Dominica, kao Ma'am Icon Lantamoni, si imo ya donut wa gidi kalabot ya to kag
0: sorry sorry ala is sorry ang kala niya katropang ay para malipatan mo ko ng donut
1: amo gani na pero hambali ho Yolanda is the biggest typhoon since 2013. Wow, ati, sige, ah, importante, memories na lang si katropang Yolanda. Gabay hindi na magbalik ang amo ato nga kabaskog, ah, na klase sa bagyo.
0: Oh, naglasa ko katropang, ah, because si katropang Lloyd ang nag-comment sila.
1: Sa ay, may mga, ano, stock knowledge, magli si Toto ba? Grabe, believe kami si Moto, ha, maya si Yolanda, huwag mo nalipatan ka. Bas, iwi na sakit ko rin ni Yolanda, ang nangabalay. Wash out gito, importante, may 30 mil ka.
0: Basi ba lang yung excellent na manangalan ka tropang
1: ay? Ay, basi. Ako na guro nga basko. Ganto, hindi sa kasarang binayaan niya. O si Ma'am Liza, di ka ala ho, mayong hapon na. Two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy, silingan tagid. Galanog na ditong ilang radio. Saliwat, shout out gina sa pamilya Digala kag pamilya Divino ni Ma'am Liza. Ari naman subong hapon, si Katropang Kapi's Adventurous Vlog, nagpa-followers, nagpa-highlight. Mayong hapon, Katropang Ira and Joy. Mayong hapon, mandra sa imo, sir ha, Katropang Ariel Fanugan.
0: Kaga, syempre, ari man sana itong ka, ano, gido, ka maukod, gido, nga tagpalamati, kaga, ano ni, aga Barda Gold Relagi sa itong comment section. Si Katropang Elmer, Valencia Bienes Jr., San Carlos Poultry Supply, tisa din niya, good afternoon, kuno Katropang Ira and Joy. Shout out lang sa mga tropang SGs, San Carlos Poultry. Thank you so much, sabati. Ato na ha, Katropang Elmer, wala tayo ginakalipatan niya mga katropang tips mo na, dara sa bahay sa Carl's Poultry Supply.

FM. Dere sa bahin sang kasa may lawaan. Sige tropang Ma'am Liza Digala, Sir Solomon, Antonio Solomon, sobra kahang overmate. Kagabi mo sa anong nice sa plaza. Abaw, nga man ikaw Ma'am Liza, wa'y kaya haw? Abi ko classmate ka mo ni Sir Solomon. Dapat nagkadto ka man to. Iti para na laseng ka man eh. O sige tropang Crystal, mo may sabat sa atin nga question sa punga hapon. Ang sabat ko for today, mga gupagwapang DJ, kung sino ang pinakamatimbang, syempre, sa akon, ang akon nga lalabs. Kag ang close friend ko, kag ang workmates ko, ko pa yun lang. Ay, it means, sige, same, kumbaga, balance para kay Ma'am Crystal. Ay, sige, Ma'am Crystal, ang importante, amo na yung imo, at timba-timbanga lang sila da nga tanan, importante yung imo oras, fair sa ila. Kay katrapang Rafael Digno, kung sa iya naman niya katrapang Joy, ang iya nga asawa, kuno ang mas matimbang, kay upod niya sa hirap at ginhawa kag, kadulog mo sa gabi magtulog, ang barkada, upod mo sa inom, kag kung mag-away ka mo, sang imo asawa. may ano gali, may allotted nga time. Sige, kay katropang buhari na tong katropang nagbutwa. Sa katropang Don Don Dadap. Good afternoon, everyone! Uy, kamusta?

0: Vlog Riz Dera. Sige, tama yung wana. Bedring yung mga friends. Siling niya, kamusta na ang lahat? Ay okay kami dito, dun-dun as always. Sige, tropang Toto Val, Tuldoy, musta ka na dyan? Okay ka lang ba dyan? Kailan ka uuwi dito sa Capiz? Pasalubong mo sa amin yung tipay, yung nasa lata. Ay, sige, favorite mo na to, how? Sino pa draara na mga katropang vloggeris ni Don Don Hogan? Ano niya na katropang Joy?
1: Yes, katropang ay tiyari nagpang kwan niya sa ho, nagpang name drop tapos nagpang mention sa iya mga katropa pips kay mga vloggeris dari kasi sila niya kung kamusta ang lahat. Okay lang kami dari doon. Sige, shout out yung kuna si Ati or si Ati Rix Boris niya from Esperanza, Pontevedra, Capiz. Kasi syempre mga katropa peeps niya mga vloggerist dari si Capiz Expo, Capiz Mandaragat, Fantastic Channel Capiz, kay content or Capiz Content Creator Society Incorporated, kay Bangus Girl, kay Maoy Vlog, kay Intay Vlogs, kay Capiz Republic kuno. Sige, thank you so much kita kay Dundun Dada pa nga lulubog lilitaw dari sa ato nga comment sections. Siyempre, si katropang Ma'am Elma Sobrevega, listening na siya kuno ho, duwagin kadalunggan ang nagapamati mo na magkagisa lang mo. No?
0: Yes, activate lang yan nga, duwa kadalunggan.
1: Kado ka iwat man kang isa lang, ma'am. Diba? Sige, thank you so much na katropang Ma'am Elma Sobrevega. Si katropang Bernard Villanueva, ari naman sa atong comment section. Maayong hapon ko na mga guwapa, katropang Ira Enjoy, congrats kay Graysel Del Moro Pasado sa board, at teacher halin sa iyang BF or ano ni best friend ko noong sa April Burn Villanueva. Sige, once again, congratulations kita sa LPT nga si Ma'am Graysel Del Moro no, nakapasar sa LAT examination. Congratulations!
0: Si katropang Lloyd Navales dito ko na sa Bacolod City College 100

0: birthday lang da, highway gita da, ay sinodon, saging great ni katropang Sir Mouts, at kuan ay chat lang ato si katropang Jojo. Hello katropang Ira at katropang Shoy. Hi Don, kamusta ang buhay-buhay mo? Pero sila ni katropang Bernard Villa, si Bad Boy Robin Padilla daw, pelikula lang ang sinado para sa iya.
1: Oh no!
0: Sige, abala na da ang mga katropa na ito na hila na da nga husayon sila tanan ang magkiligamo na sila da. Sige, trawang Louis J. Dimo watching and listening na sa bunga hapon. Kaunta ba, Troy, ang mga katropa peeps? Bani, tatawal. Tundon tadap, gusto mo kulungan ka manok? Ay, naman, hamban niya anhon ko na, isulod ta ka. Wow. Gira for the goal ka niya, yata, Val. Harap naman sila, gainaway naman sila sa Gabinar Dago naman sila.
2: Ang banya pa, dito to, Val, hindi ko kaigo sa kulungan dun doon kay kadako, or dako ko sa imo. Ikaw lang sulod kay gamay-gamay ka.
0: Hambal niya, mahaba, kuya, hindi gamay. Ay, mahaba ang ano doon? Atoguro ang dati. Ang dati nga, ging kahamputan na to. Nga mahaba abalaan na ito to bal. O si katropang Eric, oh, mayong hapon, ma'am. Mga ma'am, guwapas. Kag sa mga katropang friends, ilabi na ko na siyang friendship. Si Antonio Salomon, si Ma'am Emmy, si Liza Digala, si Daniel Magallanes, yes! Kag si Toto Val, pati si Ria Bituon. Abang, hindi naman bisibisihan, subang si katropang Eric Diring. Sige, ahaydra sa iyo mga friendship. Si katropang Toto Val, hindi kaigo sa ngulungan doon kay dako. Ah, okay, nabasa na ni. Ari naman si katropang Manny Ashley Leonard. Mayong hapon, Ma'am Ira and Ma'am Troy, at ipag-greet na nandiri sa Ribisco kay Creamline Warehouse sa Barangay Lawaan. At ilaw-ilaw gadra sa tanang niya mga staff, sa mga sexy tari dira ha, o kung sa ano pa dira nga mga personnel dira sa may Ribisco kay Creamline Warehouse. Especially na ha kay katropang pang Manias Leonard.
2: Katropang ay tiyari na ang pick-up line ni katropang Ton Palmaho sa imo. Daw computer games ka mo bala?
0: Bakit?
2: Daw kinakulbaan mo tayo sa batya karon man. Sige ate, bakit ka katropang Ton? Na mga computer games kami. Sige. Si Toto Val, ang haba niya sa iya, ma'am ay. Ano ko no? Ano ang haba niya sa iya, ma'am ay?
0: Secret na wala totoo, Val pa. Balaan mo na ginapaisisti ka pa kami.
2: Ako gani, wala kabalo. Kamulang yung kabalo.
0: Karon umingot naman si Dondon kung i-mention tadiri. Pero ari na si katropang Kenneth, ho. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Permigod kami na rin nagpamati sa Barangay Poblacion, Norte Sigma Capiz. Pa-shoutout lang yun sa palangga ko na si Jen Rose Delmindo ng Barangay Amaga Sigma. Abang hindi na yung crush palangga na ganyan katropang Joy. It means, kamo na katropang Kenneth. O you dear, finally. Na abot mo ng handom mo. Ipadala na rin

0: about ni siya nga crush?
1: Oo, oo, may naging sila, no? Kung paano.
0: Sige, ate. Sige, tropang Denise Emilia Mota. Sige niya, bau-ara ka naman daton. Nagsiraban.
2: Ay!
0: Nagkasaway na kayo, tropang to dito, no?
2: Na? Tagpalma si Noini.
0: Sige, tropang Denise, bau. Kilala mo na siya, ma'am. Sige lang, nag-abardagol mo na nga ito niya ka, tropa. Gusto niya man, guro, malingaw lang, sa tagsa-tagsa kahapon. Sige, tropang ma'am Marilyn Ibajos Fenias Fantilaga. Tiyari man sa subong hapon. Maayong hapon ko sa inyo. Nga duha, ma'am Ira kay Joy. Watching from Barangay Duran, Dumalag. Sige, thank you so much kita, ma'am Marilyn Ibajos

0: niya sa imo, totoo, Val. May pagmamahal pala ang ginatumod ni Dondon Dadap. Sige, lusot sa gihapon. Gaga tropang Solomon, shout out lang kuno ti nagaparagaak na sila kuno dito ni Bro Walter niya Subong sa ilang balay. About temprano pa ha, Sir Solomon? Karon. Ano nyo, sumsuman, dira? Ice cream? Sige, tropang Mark Rio A. Bangoy. Ang siling niya di po mayad. Mayadayad niya hapon. Katropang Iron, katropang Joy. At iga pamati ako Subong via transistor radio samtang kapanginhangin sa idalom sang mangga. Aba, may kakompetensya na si Sir Solomon. Tingala ko nagbangon siya ka nagparagaak na lang. Igali, may nagapamati naman. Oy, thank you katropang Mark Rio, ha? Huwag gida bungang mangga.
1: Kaya, ano naman Subong sang mangga?
0: Season Subong sang mangga kagabi. At sahiman kami di. Basig ka lagbong lang nila sa imo nga mga tiilan.
1: Sige, di mayo niya mga katropa pips na ito, no? Kaya nagapahunay-hunay sila sa dalom sang mangga. Sa tagsa kahapon, sa talaga pamati nila sa X-rated program. Sige, at agadiin ka rin sa katropa nga Mark Rio Bangoy. At agadiin ka rin ikaw, sir. Thank you so much nila once again sa pagpalabot man sa imo nga mensahe sa atang programa. Si katropang Sir Mel Zanisco, special shout-out ko nandara sa tropang Buklania kay mga Marites dara sa Poblasyon Sur, Ibis, and Capiz. Kaya Supremo Bogart dara sa Maya Penro, Capiz, dara man sa Libas, Pilipinas. Nakatutok man si Dodong Romualdo, si Albar, or sa Albar Metalworks, the best in town. Sige, thank you so much kira sa mga katropa peeps mo, Sir Melms, sa pagpamati man din sa ating programa. And of course, kung nadugang paniya drama ko na kay JR Pogi, 4M Barbershop sa Crossing Cagay, kag LPK Store, sa Fuentes Drive, nakalansang darang ilang radio sa XFM, Rojas. Thank you so much!
0: Yes, kag syempre si Toto Val, no man, wait ka bala dun. Malidondon, bakit? Shout out to Kiki Trapang Kati Corsino from Dondon Dadap. Bari na sabat ni Ton Palma sa aton niya bakit. Siling niya kay makaala di kamo nga duwa ka Trapang Iron ka Trapang Joy. Kag sa inyong nga programa nga X-rated. Boom, panis, kiss, patis. Wow, ay grabe. Hay, mapaperde ka Dondon, totoo ba? Pagbuwa na itong mga ginatago-tago niya mga tik-tik. Pick-up lines. O, oh, napinatawa na lang si Toto Balway. Siya kung nasang masay katropang Don Palma.
1: Ay, nauhusan ka na naman. Toto Bal, ikaw, may mahina ka eh. Sige, may pa-boom patis pa sa puntahan. Sige. Si katropang Don, si Erika Balagtas, kung nang iya ka jowa. Kung katropang, ay.
0: Aba, grabe ka man dun ka. Befried chen-chen. Fried chen-chen. Kung ilang ha, fried chicken. Ang ilang ha, sumsuman. Ay, duhubog na ni nga mag-tight si katropang Solomon. O, balda ko no ang motor na sunog. Sa din doon, sunog yung motor. Ay, tiya, sa tuma, nagulo kainit doon ah. Pero sa lini katropang pasete kinit, palangga lang tawag ko sa iya kay natakan ako magtawag ng crush. Oh, no. Sa decision. Ay, importante, aware ang imo nga palangga nga love mo sa pagpalangga ang tawag mo sa iya. Abi, katropang Jean Rose Del Mendo, sabtanay ni si katropang Kenneth. Para maano nyo na, matigayo nyo ng inyong love story. Yeah, speaking of love story, mga katropa, syempre balantayan ang ato ng istorya subong nga hapon. Kag sa

0: Online. Sample Gold Coffee Pigs.
1: Si Stephen, isa ka office manager namun ako na tinawan ng kape pero na-indigyang sa board sa Sample Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatakot.

0: gaganda ka pa.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
2: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mo hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin

0: product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagutik dati, parating sa masakit ng aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: System

0: fast and safe. System pain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglaptak sa mga cancer cells. Protection. Nagugmalayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barleygrass. Kag vitamin C. Kag ang evergreen coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Pinas, alas 3:29 na sa hapon. Nga nga programang bulong yung ginadulong sa Turbo Dietary Supplement for Men na mayari sa bakat kag tulabo was ka herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya kag syempre nagapataas ang libido level sa lawas. Gani sa mga kalalakin, hana, tondra, hama, katropa, pubes, gamitan nyo ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumar sa isa ka capsule sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imong performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sa Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe. Inumon Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Mabaka sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar kag syempre pwede man nga ma-add to cart pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Alright mga katropa, tibalik na kita habaw. Ara na sila, nagbalalik na sila ha. Good afternoon, anay sa atin nga 8,000 viewers. Thank you mga katropa, peace ba? Ara na 9,000 na. Yes, syempre daw, damo-damo sa mga katropa natin, ha? Nalingaw man siguro sila. Di ba yung hapon, ginanay, ha? Dara sa ating mga silent listeners and viewers sa katropang class members. Kamusta-kamusta bang ibang daw hindi naging active? Pero may ara, mangyapon niya active. Ah, thank you mga katropa sa gihapon sa atong dara ng mga tanod. BHW official, sana nagdarasari ng mga kabaranggayanan dari sa probinsya ng Capiz. O kung nadara man sa Panay Island. Sa katropa na tondra sa Manila Ferocity Fire and Volunteer sa katapos ang PNP Philippine Army PCG. Mayong hapon dira sa inyo tanan mga sirs and ma'am. Syempre sa mga traffic enforcers na to nga tiya energetic sa pagbantay sa nga trapiko sa ato nga karsadahon. Thank you so much mga katropa. And of course, good afternoon again and happy, happy listening sa mga katropa aga sign listeners na ito nga naka-monitor sa ato programa as always kay katropang Tatay Jim Francisco sa Barangay Bolor, Roja City, kay katropang Ma'am Rose Andapulana, katropang Ma'am Jovelyn Gaba sa Batidier Sangtan sa Surpanay, kay siyempre kay katropang Anthony Lopez aka Bon Jovi, kay siyempre sa mga malayo na ito nga katropa, kay katropang Ma'am Melanie Martesano sa City Lapak Duldol, Barangay Robles La Castellana, kay Nong Jojo sa Pulajip, Bacolod City, kay Master Badoy sa Hyundai Iloilo, kagdara sa Taasan and Hilado Family sa Unga, Iloilo. Yes, ti sa liwat kay katropang Mark Rio A. Bangoy sa Antagantike, gali siya ba? Damo kikita yung mga katropa dito sa bahin sa Antike, kag Bacolod pagkid. Gapamukad pa lang ang mangga mga katropa, wara pati bunga, mayad lang ang mga hapon. Ay kalayo man gali sa imo sir, ati sige lang ah, basta magbunga na nati, sakpa na lang kami kaon, okay ni na sa amon. Kay katropang Ma'am Delilah Wai, hello katropang Iron, katropang Joy, gina shoutout ni gidang family Abelio dire sa may bahin sa nga Panitan. Hello hello dire sa family mo ma'am, kag syempre si katropang Ma'am Sinalin, humayong hapon mga guwaps, God bless everyone. Ah, sino pa da katropang Joy?
1: Yes sa katropang IT, si katropang Dudoy ho, apo nagpa nagpa-attendan siya kay mag-mention siya kay na
0: ara galikag.
1: Kung di pa pag-mention, di pa mag-carry. Sige, nagpa-highlight kag pa-followers si Dudoy. Thank you so much, Kidoy, ha? Kag may lang pag-monitor dira sa imo ginahamtangan. Si katropang Ma'am Lynn, Desyembre, ari sa atong comment section, maayong hapon kuno katropang Joy at Ira. Ako ni si Presi Desyembre, ang naka-istorya mo bala dati sa Injab. Matandaan mo kung Ma'am Ira, nag-aspa ko si imo nga daw, hindi ko gid ka intra or hindi gid ko ka-intra sa promo yanda kay wala budget pero subong katropa yehey maka-intra na ko.
0: Oh, wow. Di mahulat-hulat kami dari sa imo nga mga entry ha, pamba Presidisyembre. Idol, online dari sa ato ni istasyon, kay man, nila tuntol mo na diri kay kapila ka naman diri nagbalik-balik.
1: Oo, sila na pakatrapa, agin, try niya ko ng Zanton Plus Coffee Mix. Sabaw, kadami, galima, mahira. Wala nag, sudol, ako sulok-sulok, mahal lang siya, pero worth it man sa akon nga chan.
0: Ay, diba, amo tinang ginahambal, tangal legit, gini ang mga products ang Yes to Health Incorporated. Gani, ano pa lang ginahulat yung mga katropa, pilian na ang mga produkto sa Yes to Health when it comes sa mga coffee dira, pati ang Zanton Gold Coffee Mix, di manami, manina kaya, mananam. O, ang balik katropa nga Ton Palmaho, DJ na siya dali sa XFM Bacolod, katropang Ira, si ang katropang Joy, si Sexy di extra service na ang program niya, sunod mana sa inyong program. Ay, okay, si Ma'am Denise. Wow, ayan, da talang na himutaran kung why pa nag, why pa katagin inform ni katropang Ton Palma. Hello, hello, dada ha, kay katropang Ma'am Denise. Wow, ti salamat man kay tinakabisita man sila dali sa ating comment section. Dakop din si katropang Ton Palma, nakalagaw-lagaw naman siya dali.
1: Oh, sige, titak pa. Ang kagit katropang tuwan. Sige lang, ah. Explicar galing karon.
0: Importante, XFM niya po na. Amore, yaton palma. Pero ang mali ni katropang Dudu, yung mauli lang ko na tulval kung sabton ko ni DJ Joy. Ay, bahala. Dira ka na lang, Doy, forever.
1: Oh, dira ka gil ba ng ulang, Doy?
0: Okay, katropang Rafael Sin, o kung umuto lang nasunog, doon dada, basi pinalapaw naman yung istorya doon ha, pero ang balito to, Val doon ho, doon bawang ka ba kasi yung aswang, kasi ikaw yung aswang? Grabe nga pick up lines ba para kuliya kay doon, abin namon para sa amon. Alright mga kitropa, bow time check it on. It's 3:36 na, bow. Ay, hindi na pagpadugayon. Basahon.

0: Katropa Pips. Please, taguan niyo na lang ako sa pangalan na Jenna. Mga katropa, hindi nga istorya ang gintiguluhan. Pinili niya ang barkada niya sa adlaw na kinahanglan ko siya. Mga katropa, 5 years na kami isang partner ko nga si Mark. Hindi pa kami kasal, pero may isa na kami kabata, si Liam. Bali, 3 years old na siya subong. Sang una, hindi issue sa ako nga may barkada si Mark. Actually, namian pagani ako. Kay man, hindi siya ang lalaki nga balay, trabaho lang, tapos wala social life. Hambal ko pa sad to. Okay lang, kay kinahanglan niya man sang mga abiyan. Mabuot man ang mga barkada niya sa umpisa. Kung may birthday, kaupo didila ako. Kung may mga okasyon, ginapakilala gid nila ako. DJs, ginakabi gid nila ako nga belong sa tropa nila. Gani, kampante ako.
1: Pero habang nagadugay, doon nahahalata ako nga mas matimbang sila sa oras ni Mark kaysa sa amon nga bata niya. Kung ako maghagad sa iya nga magwa, gabalibad siya. Kaibang kapuy siya ko, no? Kag next time na lang. Pero kung barkada niya ganyan mag-chat, aba, quick ride. Galasa siya dahil himos. Kagaya niya nga maligo in just 10 minutes. Kung si Liam naman, nga bata na muna mag-akad sa iya nga maghampang, hambalo niya lang, later na nak, pilaw na si daddy. Pero kung may ML or ML tournament sila sa tropa niya, dilat ang mga mata niya katropa, hasta alas tres sang mag-aga. Abi ko gani, stress lang siya. Basi ka nang lanya lang mag-unwind. Hindi ko mandaan gusto nga tunaan or tuman kahugot sa iya gani gimpasugtan ko na lang siya sa iya gusto. Pero may mga adlaw gidzay, kabudlay na gid, intindihon sa iya.
0: DJs, may time nga ginatrangkasong bata namon. Ako lang ang gapulaw asikaso bilog na gabi. Si Mark, nga partner ko, wala. Ginamessage ko man siya nga magpuli na kay tuma na gid kataas ang lagnat ni Liam. Reply niya pa sa akon, papuli na. Duwa ka oras na ang naglikad, wala siya gyapon. Pag-abot niya, ilimnon ang baho niya. Pasan siya gidga, ha? Wala nakahalin o kun wala ako nga daan nakahalin. Ginapunggan abi nila ko eh. Sabat ko pa, ginapunggan o hindi mo gila niya gusto maglakat. Nakibot siya. Grabe ka man, one time malang gani. Pero I know nga hindi lang ina one time nga natabo. Sang time nga buniyag sang gumangkon ko, wala siya mag-upod. Kiman, masakit ko ng ulo niya. Pero pagkagabi, nakita ko sa stories ang barkada niya. Ara sila sa tambayan. Nakasmile siya samtang nagauyat sang bote sang bira. Sigin pamangkot ko siya. Dali mo lang tukuno. Kag, hindi ko na paghimuon nga issue pa.
1: Mga DJs, habang nagadugay, do ako na yan nagagawa nga kontrabida. Kung mag-open man ako sang nabasyagan ko parte sa mga lakat niya, kaupod sa iya nga mga barkada, hambalo niya pa kuya nga hindi ko kuno gusto nga maging masadya siya. Kung nagahibi man ako mga DJs, ako pa kuno ang madrama. Kung wala naman ako nag-imik, bugad kuno ako kaupod. Wala lang ato sa ako ang tanan nga ginintindi ko na lang kag wala na ako nag-tingog pa. Mga DJs, nagahilapit na ang birthday sang amon nga bata. Simple lang ang plano ko. Spaghetti, cake, gamay. may lang mga balloons. Kag dapat kompleto kami. Wala na ko naghandong sang bunggang handaan. Kaman gusto ko lang mabansyagan sang bata namon. Nga present, kagaragid ang presensya sang daddy niya. 1 week before, gininform ko na nga daan si Mark. Siling ko sa iya. Ga, please lang ha. Sa birthday ni Liam, dapat ara ka man. Hindi ka dana maglakad kung diriin. Sabat niya sa akong anya. Oo ah, siyempre bata ko na. DJ, sa mismong birthday ni Liam, busy ako sa pagluto. Si Liam, excited na kag paulit-ulit niya ginapamangkot kung diin ako nabala si daddy niya. Tiambal ko lang, papuli na siya nga nanganak, wala tonta lang. Pero mga kitropa, 5 p.m. na sang hapon, wala siya gyapon. Ginakonta ko siya, kagamos ang background. Para siya kuno DJ, ang barkada niya. May quick celebration ng kuno kag mapuli man siya dayon. Dogin pang lamig ako. Mark, birthday sang bata mo? I know, Jenna. Dali lang gid bala. Hindi ko anay pag-awayan sa bong. Dito ako napapungko sa kusina, mga katropa. Kapot-kapot ko pa ang lighter kag gay candle. Pero nagapangurog ang mga kamot ko. DJ's pag-abot niya, alas 9 na sang gabi. Tulog na si Liam sa sofa. Suksok niya pa ang birthday hat niya. Nagsulod si Mark na daw normal lang. Sorry na, na-delay lang. Tinulo ko siya daw yung sandiretso. Wala ka na-delay, Mark. Gintili mo lang gidya nga hindi magpuli. Kag nagkalot-kalot siya sa iya nga ulo. Sili niya, ano kaya man, Gemma? Ari na ko kag, ano pag yun ang ginawangot mo? Sabat ko naman sa iya, amo ng problema si mo. Abi mo okay, nga nagabot ka. Bisan tapos na ang taran. Hindi kuya aking tungod nga may barkada ka, Mark. Aking kuya kay kung magtawag sila, gasibad ka lang. Pero kung kami ang nagkinahanglan sa imo, need pa namon magpakidlooy. Sabat niya naman. So anong gusto mo? Bayan ko na lang ang mga barkada ko. Siling ko sa iya, no, Mark. Gusto ko lang pilion mo kami nga hindi na kinahanglan nga piliton ka pa. Di, mga katropa, wala siya kasabat sang ginhala ko sa iya. Pagkaaga, hindi kami okay. Pila kaadlaw nga malamig kami sa isa kag-isa. Siling niya nahuyaan siya kuno sa mga ginpaghambal ko sa iya. Pero ako naman niya, katropa, nakapoy na, kaka-explain nga masakit ang paulit-ulit nga wala niya kami ginapili. DJs, subong, hindi ko mahambal nga bulagay na kami. Hindi man perfect, pero nagbutang ako sang klaro nga hangganan. Wala ko na ginatabunan ang kakulangan ni Mark sa amon nga bata. Kung wala siya, wala ko na ginarason nga busy lang siya. Diretso na nga, hindi siya makakanto. Yes, masakit kung panumdumon, pero mas matuod. Na-realize ko gani nga hindi bastante nga palangga ka lang sang isa ka tao. Kinahanglan mo man dapat mabatsyagan ang oras niya, ang effort niya, kag pagpili si mo sa tanan nga bagay-bagay, kag dapat priority ka gid. Kay man, mga katropa, balaan niyo bala? Kisa, hindi third party ang kaaway mo. Kisa, barkada, bisyo, pride, kag ang tawo nga palangga mo, nga kampante kay balaan niya nga permi mo siya hulaton. Nakakaumay man, pero wala kita mahimo, kay amo na ang tabo, nga natuon sa aton. Asta na lang diri mga katropa, ini na lang liwat si Jenna, kag ini ang akon, ex
0: rated story.

0: katropa, ayun na nga programang Buylog ng Gradulong Sunclair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad niya ipamper imo kabilingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras ng Glotta Kojic, kag Virgin Coconut Oil, kung VCO nga nagabulig, agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kung pagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi, kag mapakino sa ngato nga supat, gamit ang natural nga mga ingredyente ang ayara sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Gani mo na nga natural ang pamagi sa iyong mga pagpagwapa mga katropa magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap ay quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mga katropa sa atong pagpanumbalik tihatagan ta na inisang advice man o kon opinion ng atong nga istorya yung ginbasa sa subong nga hapon ay tituman maninika subong kay man siya ang partner pero wala siya ginapili at ano lang ha, hindi lang sa ano ha, once o kon twice nga natabo initi as always, hindi siya nga wala ginatagaan sang importansya. Ay, ate, sinambal niya katropang Joy. Hindi niya makunang masiling nga bulagay na sila. Pero, ate, doon natuto siya. Kaso, doon hindi pa gin 100%.
0: Pero kung ako yapang balon, bulagi na inaing.
1: Yes. Kiti nga man, mga katropa, hindi na tsakto ang inyo ginaubra. Yes, mambal, ta ang barkada kisa mo man ang ginadalaganan ta kay tia ang bagay nila ang barkada solid gin inaya. Tia, kaysa dapat maintindihan taman nga ang ano na no ang inyo nga mga barkada may ara man niya sa mga personal life nga kinahanglan at tubangon mga responsibilidad gani ang mga barkada nga ginakonsinti mambalaho wala man ginakonsiderar nga tiya kinahanglan man siya sang partner niya pero sige

0: course, wala man sila ya, ano, wala man sila ya kabanong dom sa ito nga para buhi or sa ito nga mga sitwasyon dira. Pero ang bala sulod ni Treka, tropang Jenna. Tingin mo, gini nga partner, eh?
1: Yes, siguro feeling ko wala pa ninaluta sa barkada ang partner ni katropang Jenna. Si Mark, tahimik lang, pero tahimik lang pag-abot kay Jenna, pero pag-abot sa barkada, wow, daw naga, daw si Flash lang nagasibad, hindi kayang mag-say ng no sa yang barkada. Ay, tandaan mo katropang Mark, ang barkada, temporary lang na ang imo partner, ang imo bata, ang mo inayang dapat imo nga ginauna.
0: Sige, pero wala makita katropang Aig again sa mga pagbarkada, pero ito siyempre, ilog sa imo, nga tibayara ka na sa partner, may bata na kamuti, siyempre, hindi ka na yan soltero, nga pwede pa kahigya-higya,

0: for the goal nila siya someday.
1: Yes, so kag madula sa iya, no, kungwari kapuyo na siya, madula si Jenna, kag si Liam nga bata niya, tapos at the same time nadula man ang barkada niya kay Tia, nagpalangasawa na niya, hay nano ka na lang imo, Mark! Sala mo giniya, Mark. Gani, Mark, ha, baguha na ina samtang wala ka pa ginabayaan sa imo nga partner, samtang ginatagaan ka pa chance despite sa imo ginapakita, ginapabatsyag sa iya. Sa pinaka-importante nga adlaw sa inyo nga bata, wala kaya ato kaya nag-party-party sa barkada mo nga si Jay. Wow, ang mga katropa, ginaton nga mga basta Jay manluloko. Ay, tiya, sige, basahon ta na yung mga... Ay, Jay, galis yung katropa. Lalaki, ya, ha?
0: Pero banda, di say ganaw.
1: Oh, shoutout na kay katropang Ernesto Bunda. Nagpa-highlight sa mga hapon. Babago naman yung mga katropa naton, ho. Salamat kina katropang Ernesto Bunda. Sila yung katropang Sir Dudoy Tupaz. Depende kuno sa klase

0: naman niya hoti. Kung ako si Musunder, masakit manginaya nga unahon niya ang iya barkada kontra sa inyo sa bata niyo. Kung siya man magpangayo sa imo sang bambang, hindi man pagtaga, ipagta sa man bala. Ay, grabe man imo katropa ng Rafael. Grabe, pag yung mga advice sa mga katropa naton, ini, ambot lang kung manamian sa isi katropa ng Jenna.
1: Sige, aba, siga, lalain to siya sa buong tapos. Amo niya mabati, Andre. Sa ito, sige lang. Si Katapang Crystal naman, Sander, masaling ko lang sa sitwasyon mo. Dapat tatagad mo ang partner mo sa limit sa barkada niya sa inyong pamilya niya. Dapat maging open ka sa kanya. Baka feeling niya, binata pa siya kung ako sa situation mo. Pagpuli niya, i-magamit na sa labas na ng bahay. Ayoko kasi nagulo kong pamilya. Ano naman, kapatindingan nyo, guys?
0: Naglintong pag inuulo ni katropang Jenna, sini katropang Crystal. Ayoko kasi ng gulo kung may pamilya ka na. Panindingan nyo naman, guys. Okay? Okay, ano, noted po.
1: Hindi, ano pa na yung katropang. Ay, grabe.
0: Sige, katropang ng Crystal. Gabay nga, tiyo. Pero dito yung ginawa. Sala pa ninyo si katropang Jenna. Ambang ni katropang Dudoy. Huda po siyong nasender. May asawa ka na kagbata. Silang priority mo, hindi ang barkada. Daw G-A-G-O ka. Tinok ka panta ka. Tingga kon ma-maker. Ano ni? Ma-makeranta ka.
1: Partner niya sa Yadoy. Sa sender.
0: Pero ang banyo, shoutout anay ko no kay katropang Ira and katropang Troy sa mga taga Sitio, Lanot, Malunoy, Dao. Thank you so much from katropang Noli Duel.

0: ngayon puli sa akin ba si mag-viral ba na si si katropang Ira.
1: Yoga! Pariyo lang kami pangalan. Sige lang, katropang Dudoy, ay importante. Pareho lang kami ngalan, hindi kami pareho sa sitwasyon. Balik katropang Tonfalma, ano ko na katropang Joy?
2: Sige, advice ko sa sender, prangka.

0: 5 years na kamo. 5 years mo siya naging antos. Ay, wabaw. Baw, paano na lang kung ang itsura ni katropang sender? Malap. Ilog sa to sa nag-viral, no? Ay, hindi mo ina-deserve nga klase sang lalaki. Tama na nga pag pinitan siya. Ah, buy, ina-ina. Bitawan mo na.
1: Yes, katropang nga dyan, ahati. Ang panugyan sa'yo mga katropa, peeps. Parang kaon mo rin mo nga partner. Papiliyon mo kung sino ba lang importante sa inyo. Kamu o kung ang barkada niya. Kag di ko nagliwat pa siya, ti malaan mo lang sabat. Matamat na da. Yes.
0: Kag kung hindi siya kasabat, it means hindi siya ka-decide. Hindi siya decidido sa iya responsibilidad. By ina-ina, total, hindi pa man ka mukasal. Hindi ka magasto sa annulment. Alright, katropang dyan, nagabay na kabulig. Tira nga mong mga advice at the same time ang mga katropa naton yung naghatag man sa ilang opinion. Thank you din ha mga katropa peeps. Kag syempre isa na naman kay istorya saan kabuhi ang ato na buksan subong nga hapon nga puno-puno sang leksyon.
1: Puno-puno ba yung sang inspirasyon?
0: Kag puno-puno giriya sang konsumisyon. Gani sa mga barkada dira ha, tiintindihan nyo mo lang sitwasyon sa inyong mga barkada kung may mga responsibilidad na sa ilang kabuhi. Sa mga katropa naton nga nagpupod sa aton subong hapon ng Bar the Ghoul, naghatag mga advice. Thank you gid ha sa panayon nga pag suporta kag sa mga wala nagbuya halin umpisada sa aton nga programa hasta natapos. Thank you so much gid mga katropa. Tia anay naman tabuas ang adlaw sang Webes. Ingin kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan katropa ang Aira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas.

0: May naman ko dire, Doc, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon plus Gold, Santon vitamin C, kag premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape, kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2 alas 3 sapon mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kay hindi man aton na punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal dito kagid na namitan magsagit tilaw.
1: The secret of health.
2: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning premium D3 coffee mix.
3: Yes, to help.
0: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
2: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Gamay ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa atong sininga pancreas. Ining magustin kag vitamin D3 arena sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagkada sinikang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
0: Laboratory?
2: Test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, na may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imong constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, o kung bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo man nagaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulaan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfam Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sunfam Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfam Plus
1: Herbal Oil.
0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-System Pain,
1: Muscle Fever,
0: Acute Pain,
1: kahit ano pang pain,
0: Basta Pain.
1: Mag-System Pain,
0: Tangkalang Pain,
1: Fast and Safe.
0: System Pain.
1: Symptoms persist, consult your doctor.
0: The pain.
1: Bibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo?
3: Bitin.
2: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape?
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Sa aroma at lasa,
2: beripisyo at presyo.
3: Panalo ka dito.
2: Southern Gold
3: Coffee Mix,
2: your extraordinary coffee.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Happy, happy Wednesday, mga pinalangga ko nga katropa! Excited na naman ng engineer, okay? Ngipakita, yan na naman niya kung sino ang guest tayo. Wow. Lato-lat lang wala. Wow. Anyways, mga katropa, alas 4:15 na sang hapon. Kag ang Petsa Subong, Mayo 13, 2026. Inglisyon ko paged, May 13, 2026. Pero medyo naka-formal naman subong kay sexy di kay kainit gidi yan. Kalahain kainit. No, feeling ko duma sunburn na yan ang mga kapanit. Kuya kagina yan. Grabe gidi yung init. Yeah. Diyos ko po. Nakaduwa. Bala paligo. Subong si sexy di. Imagine. 11 a.m. naligo na si sexy di kay siling kumahimos. Nako. Ay nako. Pagka dugay-dugay naligo. Pagin kuya ambot. Kaduwa kuya maligo. Yeah, kay ka grabe. Ang taga ka. Kung nga balas or bahulay. Siyempre mga katropa, nakatutok makamugya po diri sa extra service. Every Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre kaupod ang inyo nga. Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod! Kaga, kabalo ko mga katropa, excited na kamo sa aton nga bisita sa subong nga hapon, no? Hindi na nipagpadugayon ni Sexy D, kay para at least bala makapakyut-cute pa di ang aton niya nga katropa. Nga nagakadlaw-kadlaw, di sa'yo gani, ya subong niya. Ay, welcome ko na nga, hindi na itong pagpadugayon ni A. Please welcome our guest for today is Sean! Saan si Sean? Hanapin mo si Sean. Ay, Sean, Sean ka na. Sean, dito lang ako. Ang engineer, wala tayag yung pagwa. Balang aton nga, guess bala si Sean. Pagwaon, tara kayo pakilala. Tara sa ilang aton nga, guess subong. Namunaiya. Namunaiya. Hello, hello, hello. Good afternoon. Mayo gid ang hapon mo.
2: Mayo gid ah.
1: Medyo palapit-lapit ta ang mic. Hindi pag-adjust si ang mic. Sorry lang ko duwala kaya naanad sa kuan ha sa dagko nga mga mic ha. Kasi ang naandan mo ya gagmay nga mga mic. Pwede ka pakilala ana ang aton katropang Sean sa aton mga katropa da no.
2: Hi, mayong hapon sa tanan nga gatanaw sini nga live nang my name is Chanel Escalona. I am 18 years old.
1: Wow, 18 ka palang galing.
2: Yes.
1: Ay, lamanang mo pa ko galiin. No, nahuya mo kuya sa imo. Ero ka virgin pa yagaliin sa imo. Ah, 18. Pwedeng-pwede ko no kay Chris. Single ang aton nga katropang Sean.
2: Yes.
1: Wow, single. Ready to mingle. Chris, i-preparar na ang imo nga pumahaw kay mag-istorya ka mo karoon ni Sean. Nga wala pumahaw, cancel. Abi mo. Ready ka na karoon. Hindi ko kabati. Anyway, siyempre, before si Sexy D magbalik sa imo, mag-chismis, ma-ano-anay si Sexy D, di gamay sa aton ng mga katropa. Ngayon, katahumbla sa aton subong guest mga katropa, kag-interview hunta na sa karon kung kung ano bala ang life sa isa man ka brand ambassador. Ambassador niya ato niya siyan mga katropa. Kag 18 years old, single, and ready to mingle. Sa diin pagay nagalin ang aton nga katropang siyan?
2: Halin pa ko sa Marcia.
1: Marcia, wow, grabe po. Thank you so much, gina katropang siyan, sa pag-effort mo, sa pagpainit man eh, of course, sa pag-travel pa kanto di sa XFM Bacolod. Wow, grabe, gidi, ano? Si Chris, idol, umuni saya karon sa Marcia. Oh my God, basi kung basi magkanto pa ni kay Imo lang ko. Imo lang pason mo pa ne. Charot. Anyways, mga katropa, syempre, sa mga katropa, tada, salamat naman paghimo. Salamat sa paghimo nyo naman sa akong background music. Sa subo nga hapon, kag sa mga katropa, tada ka nakatutok naman sa aton nga live. Maayo lang nga pagpamati, kag maanyag nga hapon sa inyo tanan. And speaking of lantaw, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa XFM 90.3 Bacolod live stream nga ara sa YouTube. So kung gusto nyo yabalikan ang amon nga live, kung wala ka muna kalantaw to sa live namon, pwedeng-pwede ka mo magkanto sa amon nga YouTube. Kag si Sir James King, huna nakiki mo nuwa. Akaga, para makami mga katropa nag-live subong sa Facebook, kamoy na ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Siyempre, kung may ara ka mo da iya nga gusto ipatamyaw or mga dedication, pwede-pwede nyo da iya nga makomment sa aton nga live. Kag siyempre, kung wala ka naman Android phone or smartphone, kung daan pa dayay mo cellphone, pwede-pwede kagid mag-text sa amon nga XFM hotline number nga 0915-628-7926. Kaya dira kita yamag tusik-tusik. Anyways, before mag-balik si Musi Sexedia, lantawon ta anay be kung sa diin nagkadto na naman ng aton nga Sir James King sa iya nga Klasadya Katropa listeners and solid supporters. Let's go, Sir James King!
3: Nagyari kayo sa Japan sa Proclubi, Barangay Trash, Bacolod City. Ganyan sa bahan na, ano ka, pagkir nga, ano pa, lapin na din sa muna, gawin mo. Pero yun mga katropa, ano, hindi nga itong glass sadya na tropang listeners and solid supporters sadya sa hapon. Kaman, kaya bago kita ng mga katropa, katropa na itong sa 103.9 XFM Bacolod. Si Ma'am Mabel Arroyo. Ay, ang iyong mga pinalandaan mo lang ano? Ah! Kaya naka-XFM sila, ba't kayo ito naman si Ma'am niya naka-falling? Balo na ganito sa XFM. Follow it down mo siya sa nga naman followers. Tapos wain sa man siya sa may chance nga magpakiyok sa nga ito nga katropa leta. Ay, ayun lang mga pamilya. Ito pa pabawaan, napit ang bahon. Pagkabot naman ka nga pumakang nila ubus na. Kaya bato mo lang. Kasi banat ng sharing, Ma'am Bim. Gobra ka pa, wala na.
4: Kaya nakabilog ang kabataan.
3: Ano? Anong kabilog ang kabataan ng mga pamilya namin, mga trabaho na? Si Banahong ta? Kaya rin ka, si Teron ba na yan? Follow naman, except naman. Galing turbo ang type niya. Nakita niya to. Anyway, Ma'am, meron niyo, mga available ng mga produkto sa Yes to Health, pwede mo madagan. Mga sa'yo mo pagpilip lang sa kanya ka. Pero kung ikaw pa mamutod ko, anong gusto mo na paganda? Ang Santon Plus Apple Oil. Pwede nagkaunta eh. Dansa mo na ni Ma'am. Ang Klasad na si Ma'am Mabel mapatiyog sa ngatang niya katropaleta. Go!
4: Ito siyang siya sa mga
3: basi na kasi ako sa mga ano yung gano'n? Kaya yung
5: wala na siya sa!
3: Wala na siya sa! Sige ah. Okay, sige ah. Let's see. Kaya yung gusto niyo mami sa ano? Samsung Plus or Balboa, may ano naman, available para sa imo, basta pa. Kaya mo po naman ito, ano, dahil siyang taon ka, siyang taon ka, ay ay ay, Michelle, ito, ito, ito, ano, ato niya sa mga. Congratulations! as a herbal oil, Mary. Yay! Okay, ay, wala niya. Mapamasahe ka kay sir!
5: Mapamasahe ka kay sir!
3: Hindi ha. So, yun naman, ang she can suggest you have a problem. Ano mo, ano mo?
5: Thank you, this is XFM.
3: That's ha?
5: That's the Santon.
3: Santon Plus, herbal oil. Salamat din ka, madamo. Kaya nga, tutok na nga sa mga.
5: Every day.
3: Ay, thank you, thank you, thank you so much.
5: Okay, siya ni Galubo.
3: Buti na mo rin sa mga friends sa Saludo. Oo. Salamat ka, madamo. Thank you so much. Amo na mga ko nga ito nga Plasadya dito sa Barangay Tres Luk Lugi Barangay Tres ha Parolong City. Thank you so much.
5: Sa
3: dito naman mga katropa.
1: Wow, congratulations gid sa atin nga nanay no. Mayara ka na nga gamitin pamanyo sa mga kaugat-ugatan ni tatay karon na iya. Nami ginaya nga ito, yung nga balanyos, yung nga daan niya. Kaya nagapakwa pag ginadaan sang kuto, madula niya mga hangin-hangin mo. Kwa, o niya pag ginadaan mga kuto mo da. Anyways, liwat, congratulations, good nanay. Akag, syempre, oh, speaking of chimpo, mga katropa, ba, amo to ganyang bal ko kagina, kasakit-sakit, gidya kainit, ya. Abawang inyo nga sexy, di bala kagina, nagdala pa kuya pajama, kaya nga, ah, ging cover kuya ang pajama sa akon niya, ano ya, kayo, ay, grabe. Duga panguto, tangaton nga, kainito niya, subong, ya. Bisan ganyang aton nga, katropang, Shandy Ho, nag, medyo gina, reclamation, pasakay kay Janet, kung, pero, ah, thank you so much, giliwat, katropang, Shan, asa pag, kadudi, ah. Kaga, di bala, mga katropa, kinanlan, tagay niya, subong, sa protection, sa daw, daw especially nga grabe ang kainit ton ba mo giniyang gasinakit giniyang ulo mo yung tapos abtan pagid ka ulan maklo mo ang yabok mo hindi na yung amo mag amo na yati syempre mga katropa yung durso ko yung sa inyo yung aton yung paborito nga ultimate trio kaya syempre kung naka ultimate trio kaya amo niyang sabat or ang protection sa imo kalawasan nga ginapangunahan sa Santon Plus Gold. Syempre, amo niya nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton immune system. So, confirmi kaya ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus ta, mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton mga cells. Syempre ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Syempre ikaapat amo ang aton nga garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka mga bukol-bukol sa kalawasan or cyst, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Sa isa pa lang yung mga katropa nga aton niya nga suplemento yung busog na busog ka na or protektado ka na ano pagid ayan ang matabo kung tatlo ni sila yung imo nga maintenance or itumaron no. Syempre yung kaduwa tanga produkto amo ang premium D3 amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumplito ang aton nga ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, nagapalig-on man dugang sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kag isa man inika anti antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging, nagabulig man magpugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing, kag healthy ang imo nga skin. Kag kabalo man bala ka mo mga katropa nga anti-inflammatory effect pagid ina, makabulig magpabuhin sang imhubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster, syempre magareduce ang imo nga kakapoy. Siyempre, ang mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth. Kaya mag-Yes to Health! Thank you! Kag-available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwedeng-pwedeng gig kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center tanga ara sa Door 46 Binko Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Kay available dira ang aton ng mga produkto or ang mga nagkalain-lain tanga mga produkto. Siyempre, kung tamarang ka naman niya mag-go or magkadto sa butika, pwedeng-pwedeng nyo gid ma-order through online. Kag-available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na! So, balikan ta na mga katropa ang aton katropang siya, no? May mga question lang din ang mga ginagmay si Sexy D, si imo katropang siya. Okay lang?
2: Okay lang.
1: Wow, masi bala manginit ka sa ako. Masi bala karo pagwa ko, di bala susulok-sulokern mo ako. Kaya bala, naging timbriyan ka, may question ka, kaya gali ah. Naging question mo ko, tuya nga on the spot niya. Mawa mo ka na bala karon sa ako. Hindi man.
2: Hindi man.
1: Sige, ang number one question ko sa imo is, kung mahimo ka isa kapagkaon, ano ka kag naa?
2: Kung mahimo ko isa kapagkaon, ng pilion ko guro, ice cream ah.
1: Naa?
2: Kay sunodan, subong nga, chimpo, mainit, angay, ginang ice cream.
1: Sigurado ka? Mulis tungod sa chimpo?
2: Oo.
1: Ang nabalaan ko yung kumangin ice cream, kaya syempre ganyan dilap-dilapan ka na iya. So, amo na yung gusto mo, ginadilap-dilapern ka. Ang tuod-tuod wala. Ato, sure na to?
2: Sure na na, why na na duwa-duwa?
1: Sige ha, makanto to sa ikaduwa nga pamangkot. Kung matrap ka sa elevator upod isa ka artista, sinong artista kag nga ah?
2: Doon ka budlay, maminsar, artista kayo ka namo man.
1: Oh, sige lang, okay lang.
2: Sino man?
1: Sige, ano?
2: Ang crush ko ng artista.
1: Sino?
2: Ay, nalipat ko, galing siya pangalan.
1: Oh, sino ano? Si Chris. Sarap ko na si Chris Librando. Masungot ka nga si Chris. Pupod mo sa, ano, sa elevator ba? O Diyos ko. Kagulpi lang niya bala mag-guba ang elevator. Pagwa mo puno ka na ka-chikinini. Masungot ka lang ako punoon ka ni Chris Chikinini. Pati, joke-joke lang, nakatropang siya na. Masi mo lang mag-init ko. Pero sinong artista ang gusto mo?
2: Damo sila?
1: Damo sila. Isa lang yun ang piliin mo. Si Daniel Padilla, si Paolo Abilino, sino man?
2: Si Daniel na lang.
1: Oh, si Daniel. Tianon mo ay ayahan si Daniel kung ma-stack ka mo sa elevator.
2: Yanon, gusto ay lampos para mabuksan.
1: Ala, Chris, ga pang lampos ni Gali. Ka-delicates ni Gali, Chris. Ay ko nga, kuya, kung upod ko yun si Daniel Padilla. Mambal ko yun siya. Ah, oh, hubua akong panty. Hubua akong bra. Ang ikatatlo ko sa imo nga pamangkot. Nang kung fragile ni Sabala, handle with care. Wow, fragile. I-handle kayo ko na yun ni Chrissy with care ko na mo. Kung ano ang pinaka-embarrassing na natabo sa imo sa public?
2: Ang nagsakay ko bala si Rizal.
1: Tapos?
2: Bagulo ko sa kap. Ang bakante nga seats is ara sa likod na sa may jule na dampi. Te, bagulo ko sa kay. Gapadulong pala ko to sa likod. Gulpe lang siya nagano. Te, naghapaon ko to yay sa tiil sa mga pasayero.
1: Ay, totoo. Ako, ang pinaka-embarrassing na natabo sa ako, naraang gatanga ako. Nakabunggo ko sa puste. Kadlaw-kadlaw, madabla pa ba tiama sila kung ano yung kadlaw, bala?
2: Silent.
1: Hindi, bala mag-silent laugh, da, bala. Kay, para mas exciting, mabatian ni Chris kung paano, kagid bala mag-kadlaw, bala.
2: Kalain mo, naguro ko mabatian niya, dumala gaed nga kande nga kadlaw.
1: Ano ang pinaka dako nga nabutig mo sa imo nga ginikanan?
2: Hambal ko, malagaw lang ko.
1: Te, din kayo nagkanto?
2: Nagtabok.
1: Ala, ready ka na subong, Chris. Mabinuting na naman sa kay mama, ya. Kay ikaw na naman ang tabu-tabuon niya. Ang tubangon mo ng adaan, Chris, ha? Kaya, bago lang kitang lampuwa sa minor, nga ton nga katropang siya, ha? Medyo maano-ano pa ni sa Chris, ha? Linghod pa kumbaga, ha? Ang ika-apat ko nga pamangkot sa imo, ano ang pinaka-useless nga talent nga ara sa imo?
2: Actually, do, wala man.
1: Ah, so may talent, gijagali eh, ang aton katropang siyan. Waga muna.
2: Wala ko talent.
1: May ara, kaya nagambaka ka wala, useless mo. Pa-sample lamang ta, dabi? Or pambati, matabi sa sample mo, dabi? Isa anay ka sample, be?
2: No, ay managuro kong kantahan. Taka di Twinkle, Twinkle, Little Star.
1: Ah, pwede ka na iagyapon niya kay si Chris na namian na iya.
2: Dali ni Chris kay Bibi Bibi yun, taka.
1: Oh, sige be, sige be. Aragin, Bibi Bibi yun. Oh my God.
6: Sugi, takap lang ka mama.
1: It's so good. Ala, Chris. O, si Tugidugay. Doon na din bilang guest ko si Chris na ding isa. Hawa. Ang ako din matay-tay-tay-tay sa inyo nga duwa. So, ano na, ang amulan tong imo nga binutig kay mama mo. Pero bago taliwat, mag-continue, i-tamyawun ko di anay ang aton ng mga katropa nga ari di subong sa live. Wa. Nga nagapanguna, gid si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Madam. Good afternoon, man. Kag salamat sa pag-agi. Ari mandiri si Madam Nanette Vasquez Susan. Good PM po, Sexy D, at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you. Thank you so much, Madam Nanette. Siling pagid niya ni mamang katropang Daisy Rose Gumban, kagwapa sang guest ni Sexy D Balaya. Oo, syempre. Kagwapa ato niya. TL to niya, di wala support tagid niya sa ato niya. Ano mas say mo na kay mamang Daisy, oh?
2: Hi, mang. Kamusta ka da subong?
1: Wow, kamusta ka da sa Switzerland? Ari mandiri si Sir Lloyd D. Navales, John Lloyd Cruz Navales. O, oh, ara mo si Sir Lloyd D. Huwag ka po batsyag-batsyag, banuwa. Ang ari, pagidiri ang atin katrapang Tuan Palma, mayong hapon. Bo, tapos mo to pang garo-garo sa X-rated. Ari ka naman dito, Tuan. Bo, salamat gid sa pag-agi, no? Nagkabay pa mag-unay ka, modera. Ari, ambal, pagidiri Sir Lloyd D. Navales. And baby, I'm walking in the rain. Bo, pamayong kagin Sir Lloyd, hindi ka magpaulan sa ulan, ah. So, ang ika-anom ko sa imo, ika-anom to or kalima nga pamangkot?
2: Ika-anom.
1: Ika-anom. Kung may theme song ang imo gutom, ano na nga kanta?
2: Gutom, gidyaga. Yes. Pinagina iya?
1: Ang gutom.
2: Ano man? Till death do us part.
1: Ay, grabe siya. So, ma-ano-ano, bisi mo siya, Sexy Diva, pakton mo kung ano na sa nga, kumbaga, do ka bugtong-bugtong, do hindi makabugtong-bugtong, basta do pakton mo lang. Like, for example, nang ginalawayan na siya, antes isulod sa buho na, ano na siya, be?
2: Hilo.
1: Oh, hilo. Ay, ka very good sa kato, yun, ano? Hala, Chris. Paktan niya bala, Chris. Ano na siya ang ginapisga antes magwa ang puti?
2: Pisga?
1: Sige, be.
2: Gay ko clue, be, clue.
1: Oo, clue. Ginagamit na sa adlaw-adlaw.
2: Ano to gano'y?
1: Ginapisga para magwa ang puti.
2: Pisga.
1: Ang gaata ka?
2: Oo, oh, sige ba.
1: Toothpaste!
2: O, oh, depende. Nabalang toothpaste, may araman balalain color.
1: Tiki po, tiki yung toothpaste namun ba?
2: Amun ba purple?
1: Hindi mo na, no? Eh, ng cheese nga puti. Sa shay. Napisga, wag giyapon. Nangyayaan ko, ah. Ang ikapito ko nga pamangkot sa imo. Kung may rewind button ka sa life, diin ka mabalik.
2: Mabalik ko sa pagkabata.
1: O, bata ka pa man. 18 ka pa man lang? What do you mean, mabalik ka sa pagka 1-year-old mo?
2: Pagka baby, gidya eh.
1: Nga, ah.
2: Tikay, ano, sa una yan, no mo, nang ikaw ang ginatipigan. Subong wow. Nga doon, ginabakol na lang ko.
1: Ginabakol ka pa, miskit 18 ka na?
2: Ginabakol ko ni mama.
1: Wala to. Tinasong si Chris na namabakol si mo. Masugot ka lang si Chris na mabakol si mo.
2: Hindi, basi siya bakulon ko.
1: Karagid. Ang ikawalo ko pamangkot sa imo. Ano ang pinaka-weird nga food combination nga gusto mo gihapon ka unun?
2: Na ano?
1: Ano?
2: Ano man?
1: Piano, no? Ano?
2: Durian nga may ano, langgaw gura.
1: Oro-oro, tuod. Weird-weird din man yung tuod, no? Pero katry ka ba na sa ano, Sunday nga may fries, no?
2: Oo.
1: Di ba biskan word, namit man yan
2: namit
1: po,
2: sa
1: no? Ako nga, ang ako nga nga ex-weird man to siya, pero namit man siya kaunon at the same time. Kung may superpower ka nga gusto, ano ina, kagpaano mo gamiton?
2: Kung may superpower ko nga gusto, manggin, maano, tabo sa akong. For example, ang power na blanko na rin ako sa public, like for example, ng gabiyahe ko. And ang power nga, ng makaginawa ko nga doon, hindi ko makaginawa. Gets mo?
1: Oo, gets ko. Sige, ang iastala ko sa 10 nga pamakot kay karon mabalik lang tapamakuton takaliwat ara nako sa subong sa ika-9. Ano ang pinaka-funny nga palusot nga nahimo mo?
2: So far do wala man funny. Kay do tanan do naginulsol ko sa palusot ko.
1: Nga, may consequences.
2: May consequence tanan na palitan.
1: Aryo, ikapulo, kung mahimo ka nga invisible for 1 hour, diin ka makadto.
2: Langit.
1: Sa langit man. Kung ano na klase nga langit. Kay Chris, hindi ka kung naman ginulisol. Ano ka to sa langit?
2: Mano eh, mga muyo lang to, Danay.
1: Ako man, kung may mahimo ko invisible for 1 hour, din kung makado sa langit man, mahampang kami to Chinese ni Lolo. Ma-jackstone kami to, anay ni Lola. Kadali lang, gidiya, at least 1 hour. Mag-wave ko eh, syempre, sa akong nga Lolo, kati nahidlaw na kuya sa iya, sa Lolo ko, kag-lula ko, no.
2: Diba, diba si gusto mo to mag-apas?
1: Araw-araw, bata, pata, wala na. Hindi talang anay, bala pag-apasan ng mga muna. Akaga, syempre mga katropa, damok pa ko'y pamangkot sa itong katropang siyan. Kag mag-a-advise ang aton katropang siyan karon kung ano ang sulat na gimpadala sa aton nga katropa. Pero mamati kita anay sang gamay nga pahinumdum kay magabalik lang kami. Syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
0: XFM 103.9

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: bumibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
5: wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usaka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo wagas.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa niga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa niga mga dugo. Ang barley grass isa man ka
3: antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass. Ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami marini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon, tati halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, queen of all fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.

0: po. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, wala sa nami, bigit sa mga DJs na lalakad.
4: Wala sang konkretong asalan.
5: Wala sang katumbas na rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, apat.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: Alas 4:59 na sang hapon mga katropa, kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Syempre kung may problema ka naman sa mata or nga may glaucoma, pterygium, katarata, solusyonan ta ina paagi sa paggamit sang aton nga Vision X Plus. Kaya ang aton nga Vision X Plus may ara ini mga katropa sang lutein, beta carotene, zeaxanthin nga magaprotekta sa aton beautiful eyes. Syempre especially di sa mga nakababa da ya permi sa computer no, sa mga gadget, syempre sa mga lolo kag lola tada, lolo lolo no, lola lola gali. Ah, oh, pwede kag kam kausar sang Vision X Plus eh. Or kung basiga arapon pa lang eh, mas mayo nga tap na unta nang adaan, di ba? Ah, syempre hello, liwat sa aton da nga guest no. Saan ay bika hello, da bi?
1: Hello.
0: May ara tamyawon ang aton nga katropang Sean. Basi may ara kada gusto tamyawon.
1: Shout out nang gali ka sa akon nga pamilya, sa mga friends ko kag also loved ones.
0: Wow, thank you so much. Gali. Shout out lang ako nun sa pamilya mo, Kriso. Gina-claim. Mahambali Sir Lloydy na vale, so no problem in other words. An electrical wiring system, the power is the product between the voltage, current, and power factor. The X factor. Thank you so much, Sir Lloyd. Di nabales ha, sa pag-comment-comment mo dali. Siyempre mga katropa, magabasa na kita sa sulat na ginpadala sa aton nga katropa or mamangkutaan ay liwat sa aton nga katropang siya, no? Before kita magbasa sa sulat, no? Sige, Bea, kung mahimo ka nga DJ for one day, ano ang imo opening line? Kung magparehas ka bisakon, Be, anong gusto mo nga opening line mo sa aton nga mga katropa?
1: Do, wala man. Do, masunod na lang kay Cindy, ah.
0: Cindy ano na?
1: Cinco.
0: Ati sige ah. Hindi na ko yung magpagamo pa yan sa imo ya. Kung ma-exchange life ka sa isa ka tao for 24 hours, sino na nga tao?
1: Ang tao nga wala ka ba't siyag kapoy?
0: Wow, grabe. Chris, ginakapoy ka doon. Wala ka bala ginakapoy? Wala ka din ginakapoy, di ba? Pero may nasaya, ano, yung nakaturbo pa na.
1: Sana all.
0: Ano yan ko? Ikaw, Benebe, sa turbo, wagas ang lakas.
1: Sa turbo, wagas ang lakas.
0: Wow! Maraming kita. Sa turbo, wagas ang lakas. Ang ikatatlo ko nga pamangkot sa imo, ano ang isa kabutang nga ginhimo mo nga abi mo wala may nakabalo?
1: Ang nagkawat ko 5 ka piso sa bulsa sa wallet ni Mama.
0: Wallet ni Mama mo. Abi mo wala may nakabalo wala, pero nabalaan ni Mama. Nabalaan niya. Very good. Grabe ba? Saan mo nagay kawatan ka man? Preos ta eh. Ano ang masakit? Ginbusted ka or ginsin zone ka lang?
1: Para sa akin, ang ginsin lang.
0: Ginsin? Hmm. Masakit ang ginsin kaysa ginbasted?
1: Oo eh. Huwag ko yung labot. Yan kung di basted mo kaya at least tapos na,
0: oh,
1: di ba?
0: Wow. Pero ako yung sakitan ko. Specific din yan. Sakitan ko yung basted doon niya. Kati arabla nag-effort kaya pangaluyag. Yung tapos yan. Hindi ba ka malanggali ng luyag sa akon niya?
1: Kaluoy.
0: Kung mahimo ka nga flavor sang ice cream, ano ina nga flavor?
1: Makapuno.
0: Nga
1: Kay kung kanon mo ka for example.
0: Wow, siyempre, kanon mo ka for example! Kung kanon ka for, pumati, Chris, pumati! ano, kung kanon ka for example.
1: Kung kanon mo ko, for example, syempre, ma-ano ka na, mapuno ka sa pagpalangga. Makapuno.
0: makapuno.
1: Laway man naguro ko ng flavor ko is ano, ng may isda. Kay doon ka lang to na na yan.
0: Oh, ragid lang to. pero kung ako, yeah, flavor. Sa akin, vanilla. Kaya nga, kahamot yung bisang vanilla, binga flavor yung di ba? Aari naman nawa. Kung may ara ka isa ka red flag, ano ina?
1: Red flag. Selosa ako, babe.
0: Yes, selosa. Chris, kabati ka selosa siya ko, no?
2: Wow, ka-perfect!
0: Ano, babe, ang ginakaselosan mo, bigay ko, babe, sa kasitwasyon, babe? Like, for example, ano?
1: For example, damo sa barkada nga babae.
0: Damo sa barkada. Ay, alo, si Chris, why niya gagawa sa balay nila? Yan o, Chris, no? Wala ni siya galagaw. Loyal niya si Chris.
1: Tigatig ka ba?
0: Tiga ni saan yan, no? Ni mama, yung magwa, strike iya parents. Amo na nga, why siya yung mga barkada nga mga babae. So, qualified si Chris sa imo. ang ikalima na. Nga pamangkot ko sa imo, no? Ano ang pinaka-sadya or pinaka-comedy nga natabo si Fanny nga ginrason mo nga na-late ka?
1: Gin-LBM ko.
0: Gin-LBM ka? nga,
1: siyempre, ang pamisa
0: pero wala kaya, pero wala kaya gin-LBM. Yung rason mo lang na
1: wala
0: iya.
1: Wala rason na na yan. Baka huluya naman na igiton. Tantigulang na, diba?
0: Akon ko an nagubaan. nagubaan sa lakyan or nagubaan sang nag-traffic ah, mo na pinakawa ano da ang ika-anom ko nga pamangkot sa imo ano ang pinakasana all moment mo this year
1: do wala man
0: do wala ka subong or
1: sana all do kay do ano na experience ko man ang mga dapat ko isa na
0: ako. Okay. So, 'di ba? Estudyante pa nga ton nga katropang siya.
1: Yes, coming first year college pa lang sa San Ag ng taking BSN.
0: Wow, nursing. Yes. Oh, nursing nga ton nga no katropang siya, Chris.
1: Kasi gusto mo mapatuhog.
0: Ala. Ala mapatuhog. Ako no, kasi abalo ka ni Chris. Bawa ba si gusto mo magpa-IE ko no kay Chris? Mapabipid ako na si Chris ko no?
1: Kasi mo ano, over. Over my heart was.
0: Oh, masi, oh, over na to yung iya. Palpitate na yun niya, no? Ay, ang bot na lang, Ged. Kung pwede mo i-delete ang isa ka memory, ano na? Kag nga ah.
1: Ang mga nakilala nga sala nga tao eh.
0: Oh, sala.

0: ESP.
1: ESP?
0: Yes.
1: Nga ah.
0: Kaya yung ESP so far, amo lang pinakapos sa tanay. Mm. Like mga makatao, makalikasan. Wow. Pero mismo ako nga.
1: Duka history. Oh. History, no?
0: Yes.
1: Kaya ako yung magmaistra ko yan. Pilipino na lang ko yan. Hindi na ko yung pabudlay. Hindi na amo, ginabalang history nga natakaan ko. So, muna pamatian. Tuntun. Katuluyo, ginaiyahan ako. Maistra paglabot.
0: Amo, nagaling na luwian ko ng subject. Kaya kay at least siya, syempre, bahala na di yung mapamati. Hmm. Hindi ang mga subject.
1: Gani. Are, pagaya daw, ano ang pinaka-useless nga ginbakal mo nga naginulsol ka gid?
0: Ano to sa gani, mando? Something dumagamit man sa tani, pero hindi.
1: Hindi gali.
0: Hindi na.
1: Hindi siya gali useful.
0: Panugon-nugon
1: na daulihin mo na na paminsar, no? Ano ang pinaka-awkward nga natabo sa imo nga moment, no?
0: Ando tayo lang kung makaihi sa pante.
1: Ihi-ihi na yun yung guwa. Tadiya, galiya.
0: Sige, ihi na linaan, subong.
1: Sige, dito na lang tayo. Mabasa tayo yung sulat. Kaya para, mga katropa, lantawon ta kung ano mag-advise sa aton katropang Sean be, subong be, no? Lantawon ta kaya ang aton nga istorya, mga katropa, nagkakaangot ini sa mag-best friend. Nga ginsuhot sa guro sa ngiya nga best friend o ka muna siya something. May sulat naman kita subo nga pagabasahon nga gintiguluhan sa manugsuhot nga best friend. Dear Sexadia, ako gali si Cathy, nagaedad sang 22 anyos. Gusto ko lang i-share sa imo nga may ara ako best friend nga manugsuhot. Nagainit ang ulo ko sa iya Sexady tungod nga ara bala abi mo nagasuporta siya sa imo. Pero hindi amo ang natabo. Ang worst pa Sexady, nakita ko gid nga nagasampawanay sila sang akon boylet. Kalain-lain gali Sexady kung maaktuhan mo gid ang amo na ang mga sitwasyon, no? Kagwala ako nag-expect nga siya mismo nga best friend ko, kaya niya himuon na sa akon. Until now, Sexady, daw hindi ko pagid kaya atubangon sila nga duwa. Then, ang boylet ko until now, nagapangayo siya pasensya sa akon Sexady. Paano ko inibala ato bangon nga sitwasyon? Daw nagdungan gid sila nga duwa? Kagpareho man sila nga importante para sa akon. Galing, wala lang gid ako yan nag-expectar nga. Amuhon ako'y sinasang akon nga best friend, Sexadia. Sa liwat, ako gali si Cathy. Kag madamo gid nga, salamat. So, madamo gid nga salamat sa pagpadala mo sang sulat ka tropang Cathy. So, before kita mag-advise, pamatian tabi ang advice ni katropang Sean be. Or basi bala naka-experience man ang aton katropang Sean or naka-relate sa aton subong nga katropang Cathy. So ano ang ma-advise ang aton katropang Sean pag-abot sa kay katropang Cathy?
0: Ma-advise ko lang sa kay Cathy, for example, nang ibutang ko na lang ako, i-self-relate ko na lang siya sa iyang situation. Nang, for example, amo na, nang nakita ko sila nga duwa, may actual gid siya gani, di ba? Sa story ni Cathy. Nang para sa akon, nang hindi ko naging sila guro, mapatawad pa. Kay, first of all, best friend mo. Di syempre, nang sakit na saya sa part sang ikaw nga nang legal ka be, ikaw ang true gid nga girlfriend. Nang sakit na sa part nga amon ka na, okay lang guro, ako nag-cheat lang saya nga amon eh. Pero bisan kapag ani nga cheating na is a cheat gidya mo nang budlay gana sa i-accept ya kapin pa kita nga mga babae kaysa subong dan niya tio na mga lalaki ne nang wise wise na gani sila nang hindi na ni sila ka kontento manginto nga

0: for example, sa mga mahapos ng balahaw, ang ilay nga panginto ya is gadu na gid sila ya sang mga amo na sa nga situation. So nga kon nga ma-advise kay Kati nang kung ano ang ginalid sang iya heart nang follow ya na lang kag nang amo na do indi gid siya mabatonan nga experience.
1: Yes, very good advice kini sang ating katropang siya, no? Sa atong tetropang Kati. So, ari, di subong nagapanikatika. Hindi na amo si Chrissy. Good boy ni amo ni Guya. Ano mo ang bon mo about kay Chris, be?
0: Nang ano, nang not trust, nang ano pa lang, hindi ko pa na-test.
1: Hindi iya pa ko na-test. Mga exam, hindi galing ka katabo.
0: Mambala ko na ano, tested and proven.
1: Ay, Chris, kumbaga, you're getting to know each other. Pabo, ikaw yung mukha nasig mo niya sa imo, ya. Pero, kung diskartihan kami ni Chris, may possibility ay han.
0: Next question.
1: Sige na wala, para magbaskog mo na ito nga katropang Chris.
0: Pigagali si Chris, kaya wala siya kabaskog.
1: Wala siya kabaskog, nga katorbo na yun si Chris. Ang ba niya, ni katropang Kali Esmeralda, namian ko kakolor kabayo mo subong ni Doka JNT Express. O sinini, balabugin labugay mo naman ko din eh. Pero anyways, katropang Kati, ang advice ko lang sa imo is, nang no need na nga ato bangon mo pa na sila nga duwa kay ti cheating is it's not a ano mo kumbaga why na nila gin choice na nila nga himuon ang pag-cheat sa imo kumbaga harap-harapan na nga nakita mo ang ebidensya. So, ano pa ang kinanlan nga i-explain mo, i-explain nila sa imo kag pamatian mo ang ilang aside. Kag syempre sa imo man nga boylet eh, kung palangga niya ka, o nga mas ginuna niya pa to yung imo yung BFF niya. Wala kaya kabalo gali iya nga gina-sightseeing na to. Ya, kagi ka na nakatropang siya nga ginsuhot ka sa imo nga best friend.
0: Yes.
1: Ano na tabo?
0: Nang ano, nang during may class kami to mo, nang hambal sa kon ni Boylet na, nang hambal ya, aras ko na sa klase ya. Mm-hmm. Di na kibot ko nga, ang ako na bala nga BFF, that time, nang may klase kami, nag-update lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Di doon na, ano, kami bala, doon nakibot kami sa isa, pag na ako nga BFF nga, wala na siya, why siya nagsulod. Why siya nag-hambal sa mon, kay doon sa tanan niya bagay, doon kabalo kami sa nakatabo sa amon mga kabuhi nga tatlo. Nakibot kami, then one time nang may nag-message ako nga isa ka best friend, gin ang konvo nila nga nang kabalo ni si Sean nga amon ni natabo sa nga motong adlaw nga nag-absent ang ano. Kay gali, nagtabo sila doon sa isa ka coffee shop. Then amon na to.
1: Pero why mo sila yung nadakpan niya nga go-up the night, gin sila nga doon?
0: Wala man. Wala sila nagpadakop sa akin.
1: So ako yung katropa damo na ko experience about the sa mga amiga or BFF da nga ra wala wala mo gina-expect nga imo nila sa imo pero ginhimo gid nila sa imo di ba damo na pero ti ako yo ikaw kung ikaw be nakita mo binga nagatungtunganay sila nga duwa ano yan ang ma reaction mo no or anong mahimo mo
0: para sa ako ano ni kung kung duda naman lang gid ko, madala na lang ko pusel.
1: Araw-araw, maniro, kaya imo niya.
0: Oh, nagpatiro sa ganit, eh, syempre, ako naman matiro.
1: Diba, paano kung gahampang lang to sila, be, nga duwa, ya, be?
0: Ano na, water gun, na nga, ano lang, valid lang, hindi na sa mabatunan.
1: Diba, mabugrisan mo na to, ya, ang babae, ya, eh, diba, la? Di, pero mga muna, ya, hindi kaya love sang laki, kasi abi mga boylet, diba, gahambal, mani nga, ay, kay ginakit ko, biniamunia mo niya sa imo, be, ya, valid ba na nga reason?
0: Hindi, gadya, eh, kay, syempre, nang gakatimtar, gina yung tao, ya, pero kung control mo yung sarili, ang imo, kagalingon niya, di, may control, kagina, may maset, kagina,
1: yes, very good. Very good. Diba, atapang katropang siya, no? Kag sa subong Katia, katropang Kati, mas mayo siguro pabugnawon mo danay ang utok mo, no? Hindi ina lang gidanay pag atubaw ka, siyempre medyo init pang inyong sitwasyon. Kaga, base magdumugay ka mo doon yung aduwas ang imo yung amiga. Yan, laban-laban na mo ginamagkatabo. Kag ina nga boylet mo man, kag matabo na nga magdumugay ka mo sa imo nga BFF ba? O feeling naman sa boylet mo, gapo-gwapo naman na sa kaya. Siyempre, ginagawan sa duwa ka babayi mo. Among ginasang una nga ako, nadakpan ko man ako na miga. Ay, wala ko yan nag-ano sa iya. Ang lalaki lang na iya. Kadamo isang lalaki, di ba? Kadamo isang lalaki nga willing man magpalangga sa imo. Kag maway ka lang kabalo, may nagpanikatikan na kag nagahulat sa imo. Kadlaw, kagida.
0: Masa malaga tika sa
1: malam. Mo na si Chris, ginigiro na tumod. Yun yung, hi Sir Mitch, hi Anike Sir Mitch.
0: Hi Sir Mitch, good afternoon. Wow. Ay, good evening ni girl.
1: Oh, afternoon pala, ba araw-araw ko. May regalo ka nga kapi kay Chris. May regalo ka kung nga kapi kay Chris. So, gapang kapi ka? Chris, gapang kapi sa kung na-upda. What if updan mo na lang sa pangapi? Haragid. Namiya ko mula sumong kay Chris, nag-blush mo lang. Namatsyag ko mula, nag-pank sumong ang hasang mo mula, Chris. First time ko mula nakita si Chris nga nag-blush, nga nagulpilo, nag-baskog. No? Matsyag ko mula nakalima sa iya katorbo. Pero sa lahat, tumangkot ko sa imo. Kung diskartihan ka ni Chris, huy, nabalagalahog-lahog. Kung diskartihan nga ka, tagaan mo sa ayan, chansa.
0: 50-50.
1: 50-50, itong yung matayon, Chris, ala.
0: Sugit. Danta pa ka.
1: Ano ang mga, ano mo ha, mga standards mo pag-abot sa mga lalaki? Ba, standards, anong gusto mo sa mga lalaki, ah? Para matagaan, tamanklo, o mga nagpalamati, tada, oh.
0: Simple lang. Simple lang. Yes, ng, well, o gabi sa tsura, kag sa bulsa, sang lalaki, nang kaya lang ko i-pursue sa pamilya, first of all, kag, kaya ako palang gaon.
1: Wow. Kaya mo na, Chris. Pag-abot naman niya sa date, yan. Diin mo gusto nga i-date ka sang lalaki. Maarte ka bala pag-abot sa date. O, biskan i-fishball yan lang, yes. Kada. Okay. Wow. Tidiin ka pa, Chris. Dalaan na to. Dayon ka ron sa batsuyan. Tapos ano pag hindi ang gusto mo nga mga batasan sang lalaki, be?
0: Siyempre, yung wala, ganyaga panumbag niya eh. Kung ginayadaan niya subong, yung uso, nangyaga panumbag, nagin sila yan.
1: Oo, gano'y, di ba, panumbag. Ang, hindi, pagit butigon eh, di ba lang? Ano ba naman ba, sabi lang, 22 edad niya, pero 34 nasagali iya. Pero to, 18 years old ka palang katrapang siya.
0: Joke lang tayo.
1: Hindi, pila ka na bala, wala, ano, gina-joke-joke mo ako niya man.
0: 21 ako ah.
1: Ah, 21 na sa gali, Chris. So, hindi ka na child abuse. 22 sa kuno.
0: 22
1: sa kuno. Oo, 22 ihawak. Tapos, ikaw ya, ano ang attitude mo sa babae, no?
0: Nang, ano, nang caring man ko nga pagkababae.
1: Wow. Clingy ka man.
0: Oh, eh?
1: Well, ano ka ba mag-cling sa lalaki, be?
0: Gaba ko, Char.
1: Gaba lang. Ano? 22 man si Chris, ihawak. 22 man, oo. May abs pa na si Chris.
0: Abs... 22 man kabilang.
1: Ay, hindi. Abs ko, robs ko. Gaaba-aba kaya kung clingy ka?
0: Oh, aba lang sa TL eh.
1: Oh, sa TL? Ano ko nakaaba sa TL, be? Araw-araw, doon ka budlay, manai-imagine ko, be. Doon ka kapoy, manai-ima. Tiyo, kung regaluhan ka sang isa kalalaki, ano gusto mo nga gift, be?
0: Any lang.
1: Any lang? Iyan, balgid ya.
0: Nang mahilig ko sa ano, bulak.
1: Bulak? Chris, wait, ano, bulak. Damo, tutangkong sa guwa.
0: Ado buhon, tara na tayo.
1: Aragis. Ang panapanon. May mula ka na. May sudaan ka pa.
0: Din ka. Din ka pa.
1: Ano? Pero anong pinapaborito? Anong gusto mo nga love language mo sa isa kalalaki, be?
0: Nang ano? Nang... Ang sa time na bala?
1: dapat mahatagit siya sa imo quality time.
0: Hindi ako pwede yung pabayan kay gahibi ko daan.
1: Ano la tuod? Nga gahibi ka. Nahadlo ka man kung sa dolom.
0: Mahilig ko sa dolom.
1: Alagid. Alagid, mahilig ka sa dolom.
0: Nalala sa kwarto ko.
1: Alagid. Ginangka, tsaka krisay. Anyway, so katropa, magabalik lang kami lang. Mamati kita, anay sa gabay nga pahinumdom, no? Kaya, taytayan ta ni anay ang aton katropang siyan, pakadto sa aton nga katropang Chris mo, no? Sa aton engineer, no? O, syempre, dirilin sa inyo ang paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Hibaloa ang imo balatian gamit ang Health Analyzer Machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulu Street, Iloilo City. Tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center. Bukas, Domingo, tugtog Biyernes.
2: Ako gusto ko ni sa Mola si Mom. 24 years old sa ako. Policial safe lang mo lang. Basta, produkto ni Remilito. Oy, tama, executive. Santon Plus Gold. Santon Minsi. Santon Kasimik. Makabuli di kalawas ka tao.
3: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease. Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang.
4: Mm-hmm.
3: Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalitson.
4: Uh-huh.
3: Ang mga pigado iya sa una tito gabang lang kag okrang ginman tinerto sa uma.
5: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao labi pa kung pigado kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni kaya ko pa ni. Amo na kung kisa may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sang ilang stroke nagka problema kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
3: maalat man
5: nga mga pagkaon isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
4: Yes, so, kay kung gis Doc Irwin ato ka nagit sa bukid ang kararuton bala kararuton mga root crops damo dito
3: sumuran ka na
4: sumuran ka dahil amun sa banwa
3: bayluhan mo sang
4: uga
5: tinabal
4: nga maayo diyan niya ariya okay bayluhan kung giniginamos pagpuli sa bala ano dala mo giniginamos ko di halos sa ato makauturan sa buong gataas ang blood pressure. Sa una muna ang balis sa Diyosel sa una yung mga manggaranon lang mga problema sila subong niya pati ang mga pigado naga problema sina kay nga kung tanawon mo ang komunidad subong anong kinalain sang granon kag pigado subong sa pagkaon haw wala na sila masyado kinalain kay nga akong pigado gakaon man to sila at matambok ng pagkaon gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subong na Santon Plus Gold.
6: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon lugangan pa sang bisyo nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan gilang lawas ko wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
4: Sa buong panahon man Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise na sila makagawa. Nga hindi daw wili sa cellphone.
3: No.
4: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglan nila nga mag-protection sa ilang lawas. Pabako sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inaki nga mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi ka kita bata subong nagpainit. Hadlok na sila kay nga. Uso, TikTok mo mag-itong kuya karun, lawaay ko. Oo. Muna sa itong mga kauturan subong, i-encourage nato na itong mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilang ganang hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila premium D3. Nga ah, wala man sila expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Pero pinaka-dabes, kinaupda na ton sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
5: Yes, no? Sa mga kauturan, ito na nga ito nga Santon Vitamin C non-acidic. Muni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa nga ito. So, ang nga naton nga Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Inami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, wala sa mga arapin sa mga DJs, nila kanya.
12: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
9: may how, kita pa.
12: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, kid, how?
13: Timo!
12: XFM 103.9.
14: Yes, welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Alas 5:34 na sang hapon mga katropa. Kag ini nga oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre ang turbo gawa sa maca at clavo. Waska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalawasan sa mga kalalakian. Kag siyempre at the same time mag-improve ang performance pag-abot sa bedsit. Din kada. Siyempre sa turbo, wagas ang lakas. Isa be? Isa liwat be? Sa turbo, wagas ang lakas.
15: Sa turbo, wagas ang lakas.
14: Oh na, very good. Ay, din singisi ni Cresu. Bumalis ang aton katropang Briar Rose H. Cristales. Nakaka-good vibes. Thank you so much, ha? Nakaka-good vibes, ganyan. Thank you! Anyway, so mga katropa, hindi nananay si Sexy D magbasa sang sulat ang gimpadala sang aton nga katropa. Tungod nga, ang aton katropang siya, may ara siya kuno i-share kuno about sa life human at the same time, kagang sa iya man nga gusto nga pa-advisean kay Sexy D. Pwedeng-pwede mo na ma-share sa ila katropang siya na.
15: So, share ko lang gali na before, mga past pila na ka years man, nang butang ta na lang ma 4 years na sa subong. Nang sa amon lugar, nang hindi ta na lang pagambal ng amon lugar.
14: Sige.
15: Nang butang mo sa isa ka purok, may mga chismosa. Ang mga mosang balahaw na siyempre, ang ila chismis, yung galupad, ganyan may pakpak, ganyan all that time.
14: Correct. May dalunggan na
15: iya. Si Murat, naglakat-lakat si Murat sa Changi. Nang tikitumpok na ang mga pispis.
14: Pispis na naman.
15: Tumpok na sila. Oh. Natumpok sila. May ara sila tulukaon nga na target nila.
14: Oo, na target nila.
15: Ang tulukaon nila may ano, butang mo na lang may migo. Tiambal na isang isa ho. Hambalsang ano, butang na ng bida. Hambalsang bida ng tanawa na bala si ano, ng dason. Matulon din na bula ang bata iya. Matulon din ka na bula. Ang mga, siyempre mga kakampi, agree sila nga muna. Pagkasunod lang nga si Mana, ang iya nga piso. Ang iya nga piso, bago lang graduate.
14: Oh, tapos.
15: Amo to ang nakatulon sang bula.
14: Ay, okay. So, ang para to make it short lang, no? Kumbaga, ang ina nga Marites, mayo mamantay sa iban. Pero ang iya kaugalingon niya nga bata, hindi niya mabantayan.
16: Wow, ka-perfect!
14: No, diba? Oh, pero tiyang may advice ko lang na daya sa imoy about di sila, katropang siyan, hindi mo lang sila yung pagsapak mo niya. Siyempre, by ida iya kay tiya, may ara ka man niya sang kaugalingon man niya imo. Normal na kay kagwapa sa imo siya amo na ang ginabantayan kanila kay kung may sungi kaguro feeling ko hindi man sila magsapak sa imo
15: biskan nga ni sungi kasi siya
14: oh na Tia, amo ginaiya, may mga istorya, ginaibaw ako gani sa una, grabe man ang mga marites gani sa akon. Sa una, mga kuno, may sugar daddy ko, may nagpa-eskwila ko na sa akon. Ay, oo, sugar daddy ko si Papa.
13: Asa kalipa.
14: Oo, oo. Ah, damo na sila ihambal kahit itungod na hindi nila ma-reach ang level mo, di ba? Hindi ka nila matupungan mo or malabawan. Amo na nga, kadamo sila yas ang istorya. Yeah. Pero ang dyan ding, why not sila itiligangon? Ikaw lang yung ginabantayan nila. Yeah. Di ba? Yes. Ang sino, pa nabalakis ang doka inosente, bala mo pa nabalang...
15: Sila pa na, no? Grabe,
14: grabe na mag...
15: Makibot ka na lang.
14: Kung kita, ako mga...
15: Kita
14: mga,
15: ka wakalan.
14: Mga dog style lang yung nabala. Pero siya yung helicopter pa din siya. Amo na mga inosente, tuod. Wala naga pamulbos, kag wala naga pang lipstick. Pero, kweba na naiyaday. Kita yung mga kabaleti. Ibor
15: na lang.
14: Hindi, kuhan lang tayo ng... Tsaktuhan lang.
15: Mga host lang eh.
14: Oo. Alam mo, may ara ka funny nga i-share sa aton mga katropa nga natabo sa imo nga. Ano ba lang wala mo? Blagi na expect bala tapos natabo siya.
15: Nang duwala. Duwala ko.
14: Ah, duwala ka. Duwala kami na paminsaran nga na experience mo before or sa school mo. Nga. Pero graduating ka na, di ba?
15: Nag-graduate na ko.
14: Ah, nag-graduate ka na. So, nakakuha ka na LPT?
15: Wala pa.
14: Ah, wala pa. So, managkuha ka palang board. Congratulations. Ganun. Saan ako lang nag-graduate? Sa siningay year?
15: Nang wala pa nag-graduate, I mean, wala pa. Wala pa gani.
14: Ano, gibala? Ano mo nag-graduate ka na?
15: Duma, ako diba dumatalang ko din ang ako ni Espiritu nagkanto.
14: Oh, araguro kay Chris. Ay, Chris, ibalik ang Espiritu. Espiritu. Sorry, tik-tik-tik-tik.
15: Naglain na, nag-tik-tik na ha.
14: Ibalik na nga daan. Oh, ano to namin mo? Nag-graduating ka pa lang?
15: Oo.
14: Ah, okay.
15: Manog pa lang.
14: This coming year or next year?
15: Next year.
14: Next year. So, ano ka subong year?
15: First year.
14: Ah, first year. Ano kay Sojak sign mo?
15: Sagittarius.
14: Ano na siya gani? Ang Sagittarius gani?
15: Wala ako kabalo.
14: Ah, wala ka man kabalo. Ay, naan mo. Dapat kabalo ka sa mga Sojak sign na.
15: Ang nabalaan ko, tao, lagit ko.
14: Dapat kabalo ka na iya. Kaya may mga sign na iya kung nuyo mo. Anong last mo aging damgo? Wala man.
15: Wala. Kay matsag ko itong ano, kay nagpisik na ko gulpe mo. Doon naglupad ko. Bala nga nadagdag ko. Oo,
14: naglupad ka. Nga nadagdag ka.
15: Oo.
14: Amunay mo
15: damgo. Kapoy, galaguro. Kapoy, lalawas ko.
14: Alapyo ka siguro. Kahit siyempre, as a BA, no? Bo, grabe. Ang ubra, bala sang brand ambassador, mga katropa. Hindi bala basta-basta. Kahit tingin, abi mo to, dako man to, sweldo. Pero nagapati, alman kami bala sa initan. Tuod yun na iya do. Wala na kami na hindi. Man kami na kasiling ka me time or ka-takers ang self namon. Kaya ti, alangan subong mainom kami gluta. Pagkabos mo pa init kami. Di ba lang?
15: Ibes ang puti, nag-itong kaya.
14: Na. Dapat tapuson. Tagi-diyan na ang racket. Taya before taya na yung
15: magpagwapa.
14: Magpagwapa. Gusto mo may mag-submit medal sa imo sa graduation mo?
15: Oo eh. Malamang, diba? Di ba?
14: Siyempre. Sa diin mo sasabitan. Ano ba sa imo medal? May sarait na iya, Chris, ha? Ito magkalatunok na yan atong katropang siya na. Wow, mapilas. Gina, aridi ah. Ano ko, no?
15: Budlay lang ba si kalat na blau?
14: Aragay.
15: Kasakit.
14: Nasigulpe lang ba lang. Ang balon niya ako si Uncle Bog pa. Magsisimba kang may bulak sa ilong. Anyways, mga katropa sa aton live di subong. Kasi may harap, amo gusto nga ipamangkot sa aton katropang Sean. Kaya, ready, gid sa'yo nga sabto na kung ano na ang inyo nga mga pamangkot. Kaya syempre, mag-comment ka lang sa aton nga live subong, no? Sa Facebook, XFM Bacolod News, and public service sa charity. Bawari di si Mamang Ani, oh. Energetic mong ba? Dapat lang, gid mong palayaluya. Tadi ka rin mahibi na lang yun diya mga gatanaw yan sa aton niya. Nasaan nga madala ko di picture kay ibi-ibian ko, ah. Para gusto mo mahibi naman tadi. Ah, basi, Sean, ano ang last mo nga gininom? Ang balko nun ni katropang Alora.
15: Mogo-mogo.
14: Mogo-mogo ko nung last siyang gininom. Kaya, mogo-mogo, gagumogomom.
15: Gagumogom.
14: Agam-agam. Ang gusto mo, agam-agamom.
15: Ganit. Oh, ganit.
14: Oh, ganit na. Alam mo, gin Chris.
15: Miss, kagaro pressure cooker, hindi gin madala, no?
14: Oh, si Chris? Oh, lo, ay, abi, pressure cooker, mumuki na sa'yo. Cannibal na sa bala. Nga kao na sa bala, hilaw nga karni. Masi, kung makao niya yung mukarni, kasi kung madulagin ang, ano, boss na vlog mo. Kasadya. Ang last ako naging kaon, mamang ani, is mogo-mogo. Ginogom-ogom niya. Ako ang last kong ginkaon, kuha ng isda nga tulingan, nga pinaksyong, ginprito ko.
15: Namit ba?
14: Amo to ako, ginsudaan. Kali, mga katropa, kasi laka lang kuya daan, mga kadto di sa station, nga busog ko. Ginagwanta ko lang na iya. Kay gatig-ab ko di sa microphone, kung busog ko.
15: Pareos mas pag... okay na lang naman tig-ab, isa mag-ululutot ka di sa
14: hindi lang alam, tada mo rumang utot, tada yung kayo mga bambinaho, gita di magkibot ka na lang, hindi huwag na ditawo yung sa tubang niya. Pero di kita ganga ni Sir Mitch Kape, no? Pa-thank you dahil na yung bigay Sir Mitch, ba?
15: Nang shoutout si mo, Sir Mitch, thank you galit sa yung mga kape. No?
14: Pero si Chris, to yung nag-dulsi mo, at si Chris, mapa-thank you kapag hindi.
15: You're welcome, Chris.
14: Ano ang ba mo sa subong nga hapon nga nakilala mo si Chris?
15: Mambal ko na. Nalipay man ko ah.
14: Nalipay ka man. Hindi man bala nun sa kadlaw mo ah.
15: Matsyago ka na yung kadlaw ko, dumalabot na sa dalonggan ko.
14: Ah, nang pasampula ko, anay, bi. Sampula, anay, kanta, bi. Baka ginaway ka blaka kanta, hanugay ka da. Tiyo, subong, bi, pabati ako, bisang kanta mo, bi.
15: Okay lang na si mga do malagin gaed nga kande.
14: Oh, wala na yung problema. Ya, bisan do piso ka pa da ka nabasa. Why na
15: yung inasip on ko galing, ma.
14: Ah, wala na yung problema. Biskan ginaubo ka pa da ka nagasagrak pa da or wala signal. Wala na yung problema. Ah, dala na yan sa sound effects. Ano?
15: Ma, sige gamay na. Lang, no bola.
14: Oh, gamay lang. Ready? 1, 2, 3...

0: Hindi na lang!
1: Kailangan! Kablaw lang ko yan!
0: Kabalan, tagig ka! Uy,
1: kabugnaw! Kabugnaw, gali ka tingog mo, katropang siya, no?
0: Kabugnaw na, ton kayo.
1: Ano, nag-ahibi sa wow? Nag-ahibi sa wala ka rin sa wala. Uy, kita daan, no? Wala, ano na mo?
0: Matulong, matisip on naman.
1: You left me all alone. Oh, arang, gin, may tissue, gin.
0: Do, panghuli, mani ba?
1: Ano ba yung mahuya?
0: Basta hindi na ako kagwa sa pertahan, tumba na.
1: Basta kung araw ka pala sa pertahan, no? Gulpin naman si Chris, mag-alumba mo lang. Ano na ganang kanta ni Kayla na gani, subong nga nag-uso ka na?
0: Angam mo lang?
1: Oo. Huwag mo. Huwag mo amo lang sa, huwag mong pigil. Naka-wig naman tayo si Chris, ha? Amo na kay, ang kay sa, Sir John Mark mo lang. Huwag mong pigil.
0: Basta mag-unay, babaya, ano?
1: Kinayo na. Gulpin lang na may make-up pala si Chris bala.
0: Tapos ang kila, yaya dariyo.
1: Pero te, ano, mahambal mo sa mga engineers sa DB. Kati, subong do ka namin, gidya kapag welcome nila sa imo, ya.
0: Nang, ano, nang very approachable sila. Kag nalipay, gid ko, kay nang, amo na, nang gin-welcome, gid ko sa Sininga Radio Station.
1: Kay Chris, ya, way kayambal.
0: You're welcome, gidya, tutuod, Chris. You're welcome. Hindi ko mag-thank you.
1: Thank you sa tissue.
0: Ay, thank you, gali. Thank you. Nang panguli ko lang nisa.
1: Anong gusto mo ya? Siya pa yung mauli si Imoy.
0: Kung layo mo naguro konti ilon niya lang ba? Diba?
1: Oh, pwede man. Pwede niya nga ti ilon niya. Pero ano, disable kay Imoy nga. Sa iya kayo mapauli ya. Hambal niya mamang ani ya, Laura ho. Nang na all my coffee. Bababalik ni Mang. Kay mga nga pita ya liwat ya, Mang. Balik ni Mang ah. Sa Friday, gusto mo magbalik de. Available ka. Anyway, sa mga katropa, no, thank you, gigali sa aton katropang Sean sa pag-bisita di sa aton nga XFM Bacolod Station, no. Welcome, welcome, kagidiya, liwat katropang Sean. Kung gusto mo yung makita si Chris, ang bala lang po, kaya ako na bahala mag-follow up kay Chris. tapos, kung may naindian ka subong kay Chris, chat tila ko kay screenshot ko, isend ko manakaroon sa iya. Para mabala. Tapos, lain to lang nag-reply. Sinun eh. Mamba mo lang kuya, ang gabligya man eh.
0: Gilupot ko sa manim.
1: Or mamba sa, ano ni? Piano. Ambal ni, amo to, ambal ni katropang ani. Ah, mamang, kadto lang di, mamang, alagaw-lagaw lang di kung gusto mo mga kadto di. Ah, kag anyway, sa i-shoutout ko lang na galing ang akon nga mega, da nga festa to subong sa ila, sa si KK, ha, purok si KK, barangay ginhalaran sila yung city, si Romeline, Platania, happy festa gida sa inyo, mga bawdo alang-alang, gida ko mga blusot, da, mang, kaya, wala ako sang service. Ako nga service subong daw na magka-emergency nga may ara siyang kantuan ay. Pero dasun mang makabanding kita. Ikaw may ara kapag gusto i-shout out.
0: Wala na.
1: Sa mga friends na daw, sa mga upod na BA daw.
0: Ay, okay. Nang shout out gali sa mga upod naman sa ano, ng BA ng stay hydrated lang always kay kabalo ko nga ng permit taga no kaka-experience ang lapyo ng kapaang kakisa kailinit man kay syempre hindi man ta iban comfortable sa aton bala mga outlet so
1: shout out kagali sa aton kapag guwapa nga coordinator sa mga gwapo, tada nga mga TLs, di ba?
0: Sana all.
1: Sila na si John Guzman, si JR, si Payungan ka ni Chris, hindi magkabalaka.
0: May atop to.
1: May atop to ko, no? Pasensya.
0: Electric pan na lang kulang.
1: Electric pan na lang kulang. Tindo ka po yun, yung giniguro huyop to, Chris. Nasugot ka lang na. Uyupon mo to sa halin. Nasa, ano pa na nora si Mujuti? 4:30, no? 4:30 a.m. Pakanto, mm-hmm. Half day. Pakanto sa ugto. Uyupon mo to sila. Sigurado ka. Basi kung matabo.
0: Basi ano na, matiskog na lang sa blaw.
1: Basi ikaw tabo. Bala pa di, siya pa mauyup sa imo. Buli.
0: Ala ko, yapon.
1: Ay, mo, juli. Bala haw. Kita mo, ano, manok. Nahuyup. Kita mo na mo kang juli ka, manok. Gumawa mo na bala kong ginahuyop pa. Ito muna, ginahampangan ko na bala. Namiyang ko na maganda sa juli ka manok. Ginahuyop pa.
0: Pala kaon ka gano'y isol.
1: Oo, gakaon ko actually isol. So muna, gambalas ako si mama. Hindi ka magkaon isol. Kaya isulan ka kuno kalalaki. Namiyang ko na iisulan ko yan. Kung isol sa'yo, mapadayon mo lang kuya. Pero sala bala si mama, kuya mo lang ka isol. Kuya mo lang ka tuwad. Ikaw, kagi ka naman tuwad.
0: Ana. Napotain.
1: Oh, diba? Damo niya daan na balaan niya nga ton mga kananay-nanayan, kag mga lola, nga mga ano, bala sa una, bala pamahiin, bala nga ng tabunan kuno ang punta sang payong kay babagkilat kuno dapat kuno imo payong color yellow hindi magpula oo di ba
0: kilatan ka
1: dapat
0: tinga ang mga karabaw ha nga kakilatan nga wito wala sila
1: amo nang wala ta panabalaan basta kada mo sa nga pamahiin niya sa una sa mga nanay ara nga nagyang ko na bala mga katropa nga ang akon nga lola grabe gito ya kasaplada ya tapos nang ginasugoy ako na matigang tapos na aksidente ko bala nga naula ko bala bugas bala pagsukob ko sa ano nga tawagan ni sa ano nga litsihan pagsukob ko minadagdag bala nga nausik bala grabe akin gisakon katropang siyan mo may nasa ko na wala kakabalo nga balhas na ni tatay mo da pawaw grabe akin gisakon pero ti wala eh loko na lang kuya imano kapayaman kada mo damo niya si lola kuya pero na-miss ko yung lola kuya diba tiblaw na kay lola. Ito na mo, ito saya ka straight, ya. Kadakad po yun, nasa una sa balay ko namon. Gadala na sa, may mga plastic na sa. Tapos ang kwarta, bala nila. Ara pa na sa plastic man or sa panyo.
0: Ako hindi.
1: Ano mga old sa una?
0: Ako lula yun ano? Before ng sa bra.
1: Ah, sa bra yung ginabutang niya.
0: Siyempre, hindi ito yung makuot. Yung mo, sino ba makuot sa bra?
1: Sa bagay, diba? Damo, ito yung gulkawatan sinyo yan mo.
0: Kola na lang may bulsa ang pante mo.
1: Damo niya kala, ito yung kawata niya mo, ito yung kachimpo niya. Ang kulba lang ito yun, hindi mo mangawat ka ito niya. Tingin sa plastic na yun ni Lola, ginabutang niya, or sa paniyo niya. Tapos may mga pungos sa mga dala sa akin. Kaya ti, parehas ka mo hair ni Lola ko. Kulot man to sa kulot man ko. Ti siya na, pero may kapamungos sa akin. Biskan to, strict talent. So, damo man ko na learn sa iya. Grabe gito sa'yo. Oh, grabe to sa'yo mga kigya mga yan. Skandaluhon yung ito yung shilat mo yung malaptag. Diyan tuod sa bilog mo nga puro kaya makiga niya kaya. Ang monarchy mo yan. Oh, grabe, hindi kaya si mama gani galanta ko lang ako na TV sa piyakbala. Hindi ka lang yan makatapos ang imo. Obligasyon daya. Ready ka na yung adaan sa imo yung sabat. Yeah, pero ikaw, nagyan mo man mag ninja moves ang una.
0: Oo eh.
1: Gano ka be?
0: Nang ano, nang gagay ko sa bintana. Kaya bintana naman niya sa una, yung kahoy mo.
1: Ito subong niya, ano na yaw?
0: Nang may, ano na, may...
1: Grills na.
0: Oh, may grills may na, grills hindi nagigagawa.
1: So, hindi ka nakagawa. Okay, na. Laingid man na yung sa una, yung achimpo, no, kumpara subong. Ako sa patuhan ko yung gagi. Oo, natulog ko na yun, may mga ititiil ko yun.
0: Kamalan, kagaling niya.
1: Oo, kamalan ko yung kuya, grabe, si ganon niya nga. Kahit kasami na daan ni mama, ginalantaw yun na ang akon nga kwarto kong ara ko. Kahit tiabal, anya na nga daan ako. Gagwagi ko yan. Ang guwa ko yun daya, ting alas 12, ang akon, ting puli yan. Tapos kung di ko nakapuli, be, for example, be, magahan ko na ang akon na nahimo yan. Ginabutangan ko na yan. Si mama, way maning ka pamati, subong, ah. Ginabutangan ko na yan sapatos, yan sa guwa, sa pertahan namon yan. Para pagpuli ko, bugtaw na si mama, mambabulo ko yung nag-jogging ko yan. Pero wala pa ko yung katulog. na yan, wala ko yung gawin. O, tingya to, o, ginaya. Tapos, manghita ko na sopas, nagabaligya. Tapos, mabaw ko na, oh, gimbak lang, taka sopas. So, nag-jogging ko to.
0: Wise, wise.
1: Napyo pa kuya Galia, kundi kuya na mo nugot ganyan. Pero alam mo lang kung saan ako nubyo ah. Hmm. Galing kay T, siyempre, dalaga ka pa mo itong atay. Ara, ginaiya sa part nga, gabot, ginaiya sa punto nga. Doon na rosgan ka pa bala kong baga. Hmm. Maligad, may color to, ganyan, namangkot ganyan. Kung nakaplastar, nakukuno sa salakyan, sa duna bala na. Ikaw, nakaplastar ka na sa salakyan.
0: Wala pa.
1: Wala pa. Sugi na
2: yung
1: mama. Sugi na
0: kami ka mama. Sugi na. Update sa. Oh,
1: sa kasagingan niya, nakaplastar ka na.
0: Wala eh. Ano mo sa kasagingan? Mangita, ay,
1: pero,
0: puso.
1: Pero nanumdum ka pa pala kung ano yung sabat mo. Kano, guys, ay mo ba siya dito yung kasagingan? Kasagingan niyo ba siya mga lampunaya? Tuya.
0: Kaslaw, badyang na to
1: yung... Mga kasla, to yung kagbadyang, to yung mga topad, to yung...
0: Katol-katol.
1: May duda ang puso. Ano yung duda? Ganyan, do. No, minsar pa pala kung iambal yan or hindi.
0: Dukado, may do triple meaning.
1: Pero mga katropa, nga mo, hindi yung ginapangambal. Ara naman na yung sa inyo, yung kumbutangan niya yung uno. Kahit double meaning na di yung permi, ang ginapanghambal na mo. Ara na na si mo kung paano mo kami imagine nun yung nag-ano-ano, datuwad sa kasagingan.
0: Malay mo, yung pangot-kot ka lang yan.
1: Uy, kaya ka malaga, tuwad ko yung nakaputi ko to yung dress niya. Pero wala ko yung upod niya. Nag-prank lang kuya B, oh. Uy, kaya ka...
0: Masige na, tigbaliw ka na yan.
1: Oo, na. Diba? Muna sa... Tapos, muna eh, kasi mama ko sa muna nag-ugtas, ganun yung sakon niya. Ti, nung suradaan niya na, kagin, naging pakayo niya na ang pertahan nga, mayor kag ang pertahan niya, kusina. Ti, why, siya kabaluya nga, ang sa patuhan niya, may lagyan to yun. Ito naman kuya, kapangangarag ko to yung patuhan niya, mangya. Kagin na kasi mama, ganun nga, kagin na ganun nga, why, sa kabalo, at kuya sa may ruma, yan na mista, kuya ko niya. Ti, puli kami sang duwa sa magulang ko, may mga balas, pwede alam, kakatulong niya ka, bye-bye, blaho. Ambot na lang kami sa una mo. Pero anyways, congratulations gali kay Inday Kikay, no? Nga, nagbata na siya. Wow, mamang Inday Kikay. Welcome to motherhood. Gidya mamang. Congratulations. Abay pa iya ma-enjoy kagid sa pagka motherhood mo. Kaya kanami, bila sa feeling nga may bata. Ikaw, pilang age mo nga may plan nga magka-baby ka?
0: Nang 28 or 32.
1: 28? So, subong 21 ka na. May 7 years ka pa, Chris, na ulaton, Chris. Galing, Chris, kay base, kung mag 28 na psycho, vlog na wheelchair.
0: Hindi na sa katindog.
1: Hindi na sa katindog. Nang isa na lang to yung push button, yung iya, yung masarangan yun. Okay lang na, Chris. Anong gusto mo nga bata? Bi, kung makabata ka, Bi, anong gusto mo nga first nga bata?
0: Kapit da yun.
1: Bo, grabe. Bo, kaya mo na, Chris? Kapit? Bo, amo ni Guru ang ginatawag. Ay, bakod pa ni Tuhod na amo niya. Bakod pa lang kakaon sa pero balot. Pang walo, balo ang niya nakaon nga balot. Tutoy niya una din niya piso. Amo na nga bakod, nila to lang.
0: Ala, ilo sa toy, nag-episo yun.
1: Anyways, mga katropa, hasta na lang gidiya nga mo nyo, chismis ka sa dya, ano. Pero, boss, batayin nyo ko sino nga ton nga guest. Kay Dua Kabilog ang guest sa boss, mga katropa. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting! Bye-bye!
3: XFM 103.9

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa chan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Good

0: eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Mga katupa, exciting!
1: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM News. XFM time, alas 6:00 sa gabi, mga katropa. Ikand sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang nga balita. This is yet ay kapangang Pinoy nga tripulante sa sakayan pang dagat nga MV Honduras nga naigusang Hantavirus outbreak agin paidalom sa quarantine sa Netherlands sa kagawon sa Martes, Mayo 12 matapos nga gin-evacuate sa Canary Islands sa Espanya. Ginareglo pa ang ilang repatriation sa Pilipinas. Ang grupo nga ginalagkipan sa 6 ka mga Pilipino ang Pilipino naghugpa sa Eindhoven Airport alauna sa kagahon sa isa ka Dutch government arranged evacuation flight gikan sa Tenerife. Nagpaidanom sila sa medical test tupong upon arrival na antiskin silo sa designated local facilities. Agud magsugod sa quarantine sunod sa Philippine Embassy sa Netherlands. Sila ang kaduang batch ng Filipino Honduras crew na ginapalpad pa sa pagwa. Apat ang nagabot sa Mayo 10 na yaraman sa quarantine. Ang 17 pa ang ginalauman nga makalabot sa Rotterdam sa kay mismo sa Honduras sa Domingo sang gabi, Mayo 17. Kagi ka iga quarantine man na nagadala sang kabugusan sa 38 ka mga Pilipino nga nagaulat sang isolation sa Netherlands antes sila makalupad pa uli. In battle the Philippine Ambassador to the Netherlands, J. Eduardo Malaya, ang mga seafarers sa Eindhoven Airport kaupo ng mga opisyal sa Dutch Health and Foreign Ministry sa bumaan ng mga diplomat sa Australia at New Zealand ng ilang mga national yara sa amuman ng flight. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Tunawon ng mga bukol-bukol sa lawas magsanton plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagiban pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Island Region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive! Kapati ka pala kay Lolo Kong Lolo Kong
3: Lolo Kong kay Lola. Kag luyag mo mula mabatihan kung anong trending, anong viral sa social media. Pahapos nga pamagi, Kerry!
1: That's right! Basta kaupo nyo lang ang duwa ka mga viral nga wakalan, pero hindi kami natungod sa scandal.
3: Ako si Katropan James King!
1: And I am Mommy G! Kagamo nagapamati sa karoon sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
1: Wednesday!
3: Happy New Year!
1: Happy Wednesday! Sa atin yung mga katropa, sa tanan nga nagpapauli pa lang sa ila pa ni Malay, kamustang traffic? O diba? Matraffic-traffic!
3: Speaking of traffic, ina pang nakagakapastress mo lang mga katropa. Sabi nyo, gasakay ka sa mga traditional, kung modernize, labing hulat mo, gutok na salakyan, dugudugay, natuyo ka.
1: Anong reaction mo kung naman mo na ba, mga grabing traffic, anong reaction mo? Kahay ka na, Jaya.
3: Kahay kaya, dugudugay, matulugan ka na, nakulban ka man, basi madulaan ka. O kung malapaw ka.
1: Ako usually, ang ginayin mo, Kuya Iya, iasa mo na, dapat may aragi ko sang, AirPods, ano kaya tawag na? Earbuds, no? Para yung mamati ka lang sa music. Hindi ka na mamati ka sa amon, chika, ay, kaya sigurado, hindi ko masalaan ka kabuang, kaya kadlaw ko lang. Pwesta ka pati sa imo, pero ikaw, Kuya Iya, grabe, nagaliyangarang ka.
3: Natabuhin na, Mami G, nagligad, nagkato kami ni, ano, sa isa ka grocery store, para sa mga items nga balaklon, no? May isa ka babae nga, balik-balik siya. Kamo mo na siya, ano man, doon may ginastorya. Kinobserbang ko siya, kapila siya nagbalik-balik mo. May ginastorya ko siya, Mami Gia. Kinalantaw ko sa kabalik-balik. Kinalantaw ko ang dalugan kung may aras ang ano. Or anything, ano. Wala man, pero may bag siya. Siling ko, base pala, gamay lang ganyang ano, butang sa dalugan niya. Sa kabalik niya, ginatulog ko siya, pero may, no, pag sa maglabay siya, may aragid.
1: May aragid siya, gali yan.
3: May aragid siya.
1: Sa di na yun nakabutang.
3: May aragid siya sang tama.
1: Lain
3: may tama gid siya.
1: Syempre, amo nang mudlay, no? Basta wala kakakaon. Tapos mainit pa ang panahon. Imagine na bala ang kainiton sa karon diri sa aton, 42, ara sa 42 or 41 degrees Celsius. And pila ka mga, pila ka mga lugar, halos tanan, yutay na lang ang yellow, kag-white. No, ara na sa red tanan, halos sa mga lugar. Buti ko ang ginamainit-init gid ang aton yung panahon
3: sa karon. Kag-inagidigambal, grabe, init ba? Bisa nara ka na lang. Ay, kisaya, pati ang bugas ang electric pan mo, init man, di ba?
1: Oo. Mas maipagani nga mag, ano ka siyang hot and spicy mo kaysa sa amoy ang klase sa init. Pero, mas yan pa yung kainiton, dapat ang pamisaron naton niya, may aragi kita sa gihapon sa panaming sa aton yung kalawasan. Because health is wealth sa tasiling na gani-gani. Ang aton niya health, ang dapat gid naton niya nga tutukan, ligan, kag-ara ang aton nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated para sa ranggid nga kita ang magabato pa sa gihapon maski ano pa ang aton niya nga panahon.
3: Oh yes, katropa, no? Maski ano pa ang aton nga panahon, maski ano pa ang mga issue nga mabatihan nato. Pero mainit nga balita, Mami G, no? Nag-live actually si, ano, si Senator Bato de la Rosa. Nara sa likod mo actually subong, no?
1: Hari di sangli ka panago.
3: Kay daw, amo na ginambal niya daw. Dugan na wagan si Mami G.
1: Posible, no? Ang ginabatayan subong sa media and as well as social media, no? Ang posible nga pagkadakop ko, no? Sa kay Senator Bato de la Rosa. Mm-hmm. Yan mo man na subong to medyo may ara sa mga busy-business. Mm-hmm. Dito yaya sa Senado. Mm-hmm. Eh, di mo nang ginabantayan man sa karoon.
3: Mm-hmm. Ito yung ano da, sinong mandakop sa'ya, sinong masulod, pasudlon sila ay hana, no? Ano matabo? May matabong atensyon, may matabong akmosyon, may mm-hmm. well, bantayan nato ni na kay Bagulang actually natapos mag-live ning si Senator Bato de la Rosa. Kag nagapangayos ang ano? Nagapangayos ang
1: rescue
3: ano? Mga tropa, no?
1: Mm-hmm. Oh. Pangayos ang kwan sa mga
3: bulig, you know?
1: Supporters.
3: Supporters.
1: Oh.
3: Oh. So, lang mabalanta na lang na, no? Pero I'm sure subong tanan nga mga media outlets,
1: nakatutok.
3: No? Nakatutok da mga tropa. Sagwa, kag sa sulod, no? Mo subong siguro to na to sila kalabanan sa gwa, no?
1: May nagsunod lang diri ano just in ang Supreme Court no nag-direct or nag-mando sa respondent government officials sa mag-comment sa karon sa petisyon ni Senator Ronald De La Rosa including his prayer for a temporary restraining order within 72 hours from receipt. So ang Supreme Court held that it is without prejudice to the court taking any interim or urgent measures as prayed for. Munang silina kagina, no? Mm-hmm. Munang statement sang Supreme Court. So, buot singon, no TRO for now. And the Supreme Court nagdirekta na or nagatag na sang mando sa respondents nga mag-comment sa sining TRO request or petition ni Senator De La Rosa.
3: Pero inayaw sabto nila within... ano to? 72 hours.
1: Pero ang Sergeant at Arms naman niya sa Senado, no, paagi sa Caimao, Aplasca, wala sang pag-aresto ka matabo sa sulod sa Senado sa kay Senator Ronald De La Rosa. Sa pagpangatubang niya sinisang arrest warrant sa ICC batok sa iya. So, butsilingon, ang Office of the Sergeant at Arms sa Senate, hindi iya. No, hindi sila yung mag-allow
3: na matabong gina. Na matabong arrest warrant sa sulod sa Senado.
1: Pero, kung sa kainito naman niya, sa ginatawag na pagbuga ni Mayon, baw may fresh activity na naman si Mayon.
3: Si Vulcan Mayon na naman.
1: Yes, naka-experience na naman sa Ashfall ang pila ka mga lugar sa Albay. Bangon lamang sa Uson, di pala, no? Sa Bulkang Mayon. So, wala pa natapos dito ang nagligad to, ito ba lang nag-collapse, no? Gully. Dito yung sa Mayon, dito magyapon nag-agi or natako, abe, no? So, muna ang mga mainit ginsubong niya, ya, no? Nga mga talakayan. And diri naman sa ato sa kanoon, mismo ang Fivox na nagahambal, ano? Nga kinahanglan mangin alerto na mga kita because may nakitaan gani, no? Nga duga pula-pula to sa baba sa mga
3: kataon. Speaking about ano, Jotal, na-mention naman nato, no? Ang mga tao sa buong, I'm sure, nagalabay sa ano, ang iba niya, may ngagaw pa bakal bugas para sa itigan nila panyapon.
1: Gaano pa niya ba lang iba, no? Yes, nagapaninguha pa sa gihapon. Na maski late na sila makapanyapon, basta may inugpanyapon ang pamilya.
3: Yes, correct ita. May ngagaw pa. Pero, Mami G, isa sa mga ano natin subong, no? Aga late na subong gikan sa Malacanang, no? Kung sa din, pagkatapos ang binulan, no? Pagkatapos ang binulan, si President Ferdinand Marcos, ginanunsyong ginatawag nga approval sang price cap, no? Sa mga imported nga mga bugas. Damo subong mabakal sa Gyapon imported rice, no? Pero finally nag-release na sang executive order nga mag formalize, no, sa sining polisiya nga nag-design na sa para mapunggan ang ginatawag nga inflation. Pagkatapos ang Middle East War, si President Marcos nagambal nga approve na kuno ang 50 pesos nga price cap. So umbutsing ganon niya para sa mga imported rice for 30 days. So, meaning yun eh, 50 lang gidya ang ano.
1: Amo na sa ang ano, price cap. Kumbaga daw ceiling price
3: yeah. So hindi na sila kapataas.
1: Hindi kapataas. So good news man. Kahit may mga katropa gikita yang amo na bala medyo hirap.
3: No? Pero Mami G, kabalo kang ang danger makita ko da. Sa mga medyo mahal nga susubungin ang mga tig 58 tag-60, posible nga hindi nila i-offer. I-offer nila ang ano lang na, ma-hoard gid na mga iban nga mga ano. Daki, 1 month panning mo.
1: Dito may anti-hoarding man kita. Hopefully, ma-ano na, matigayon.
3: Kabay pa, pero I'm sure ang ibang daya, i-ano gin 1 month, mamulat. Dambot lang ha. 65 galing. Nabakal niya ko noon eh. Ako yan.
1: 65?
3: O, kami yan daw tag 50. Ah, 60. 60 itong amon
1: niya. Dala na yun. Oh. Tunga sa kilo. Tunga sa kilo. Tunga sa sako is mga 1,500.
3: Ang tungan sa sako ang ginabakal mo? Ang ginabakal mo, 1,500.
1: Mga ano higher na than that.
3: Ano siya nga variety?
1: Ano na ganit, tawag na yan, ha? Ng jasmine.
3: Ah, okay. Ako yung variety ko yan daw. Di naman, itong color blue nga, ano? Well, hindi ko na pag-mention, pero ara ko sa 1,350. Okay na.
1: 1,500.
3: Ang 1,500, di ma, yun yung klase.
1: Hindi ko nung tank, kaya muna yung
3: 1,600. Ah, okay daw. So, maganda kita kay man 30 days price cap 50 mga katropa. So,
1: dako na nga bulig
3: para sa iba. Te ang kaya ako ya ginanticipate ko ang ginatawag nga posibleng itago ang mga ibang ay nako po. Pero ang ining executive order mga katropa, ginadetail ang price cap no. Ga release actually no. Sa publikong ini price cap today. Sining adlaw sa ano ganis ba? Miyerkules.
1: Miyerkules.
3: No?
1: It's the 13th of May.
3: Yes.
1: May. Ano ka Australian?
3: May. Well, when is your birthday? May 24. I'm turning 50.
1: What is the day to die?
3: To die.
1: To die, I wanna eat tomato.
3: To die, Sunday.
1: Monday. ano?
3: First die. First die of the week.
1: First die.
3: Oh, die. Baka ka to ano, Mumbai.
1: Oh, may kanta na. Inday. May kanta na.
3: Sa'yo mo pagkiyagihay?
1: Oh, Inday. Hindi. Knock-knock.
3: Who's there?
1: Inday.
3: Inday ho.
1: Inday. Willow.
3: Sabi ko bago.
1: Sigaw wala.
3: Anyway, sige mga katropa.
1: Resulta lang isa wala pa nakamakalmugas.
3: Manog pa lang. Manog pa lang. I-impass bayran na itong daan.
1: Para mag-order yun eh.
3: Relate ka mo ay. No. Inagbayad pa, bayran pa lang itong daan na para makahulam liwat.
1: Renew. Wala.
3: 15 days na naman mga katropa. May kilala ko gani, Wais mo.
1: Ano ah? Ano
3: ba? May kilala ko, Wais mo.
1: Ano ang name mo?
3: Sa mga loan-loan, sa mga SSS pag-ibig ko yan. Mga nagdungan, no? Ang ginimo ya, ginano ya, gin-reconstruct ya. Pag-reconstruct ya, no? Nag-delay ang ano, nag-delay. Payment? Gamay lang nakuha niya, pero delay ang payment. Disyembre pa.
1: Disyembre pa?
3: Instead nga doon ang ginakaltas, di isa na lang kay Saya sa Disyembre pa siya mga kaltasan.
1: Oh.
3: Pag-abot Disyembre, kaltasan na siya, i-reconstruct naman niya isa kanta. Kiling ko, dumayo ha. Doon ko na ha.
1: Ako nga ginatawag ka, hindi ka ginagaling sobrahan.
3: Ano gid? Tutagin ako lang na-realize. Tanda ka nga, is ka bala mo. Tundun ko.
1: Ano yung sa mga maro?
3: Wala natin siyempre malawi ka lang. Pero wala mo na sa malayin kay
1: gabayad ka man. You're living, di ba? Basta ya, as long as agapawaboy, sining nila gani ko, no, di ba? Habang may buhay,
3: may
1: diskarte. Para, amo na gani.
3: Para mabuhay. Tanda, tindi man niya. Baya gabayad man mo ginakaltas na directly sa iya, hindi man siya makapalagyo pero
1: ako nang nga mo na ginabalila nga maski wala ka lang lang katapos kung wais ka.
3: tanda
1: siya
3: dami sundo na ako
1: abi naman, pakilala na siya sa akon.
3: Ay, pakilala ko siya sa iyo. Huwag kang magalala. Hindi ako
1: o patutok na sa iya o master
3: no grabe ba sa December pa siya magdibaka
1: o pala December pa gidyo
3: tudlon ka sugiran ta ka unong klase nga loon. Hala pang kalamidad na mami di
1: wala ba sa kalamidad sa Negros.
3: Lain gali kung salary ka gano medyo lipot
1: pa rin. Yes
3: basta ang kalamidad niya
1: lawi
3: kalamidad
1: correct
3: siya. Emergency
1: calamity. Amo na gani amo nang benefits. Amo na gani sa atin yung mga katropa. Kung may arang kita yas sa mga pariasina, no? Mga, ang tawag sa mga,
3: mga benefits.
1: Mga benefits, no? Ano tawag sa mga ahensya, bala? Nga nag-secure Kumbaga, so, sang ato niya yung future parehas na, no? Ano na naton?
3: Grab the opportunity.
1: Grab the opportunity, but don't take it for granted.
3: Yes. Well, kung gawbra ka, hindi mo pwedeng ma-take for granted.
1: Ay, kaya ginawbraan mo man, abat mo.
3: Oo, gani man.
1: So, ako na, na dapat, ano,
3: Git? Kung makarelate man ng ibang danga, nakabalo ah. Nga, dugay na nga nabala na.
1: Ay, community service call James King.
3: Alas 6:37 na sang gabi mga katropa. Alas kung may idugang pa si Mami J.
1: Later, no? Iatag nato sa inyo mga katropa. Ang pinaka-trending sa karoon when it comes to show business.
3: Oh, show business.
1: Machika-chika. Kaya, sige, tama na nanay yung mga world's number one.
3: Magabalik pa kami mga katropa. Hindi nga extra drive. Kung po si katropa ng James King.
1: Kagatropang Mami G. Hindi na maghalin sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
6: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Mabaskog nga ginpamatukan ni Vice President Sara Duterte ang mga panawagan nga magsungka si Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod sa mga reports sa pag-issue sang arrest warrant sang International Criminal Court. Ginpanindugan sang Vice Presidente nga wala sang dapat magapanawagan sang surrender bangod ang anuman nga warrant nga wala gin-issue sang korte sa Pilipinas hindi mahimo nga ipatuman sa pungsod. Ginkasubo man ni VP Sara nga daw kaangay nga ginauna sang iban nga mga politiko ang personal nga interes sa pagserbisyo sa publiko. Ang reaksyon sa Vice Presidente ang nakuha pagkatapos sa isa ka resolusyon nga ginfile sa lima ka mga katapos ang minority bloc sa Senado sang Martes nga nagahingyo kay De La Rosa nga voluntaryo nga mag-surrender sa mga otoridad. Naging ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, mananakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. XFM. Exciting!
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala, sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat Han.
6: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
11: Turbo Food Supplement for Men.
13: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
15: Sister Pain.
16: Sigarin mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
17: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
20: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Tag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
21: Kumaan ka rin sa sentro. Kamsa.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na pagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang System Pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: SFM exciting!
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Arena Plus Sportsbook.
16: Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Extra.

0: MP daw.
1: Ngayon pag bugtaw ko, balita din mo.
0: Nga XFM Kid.
2: Inamyang music ah.
0: Nga XFM Kid.
1: Ay.
3: Wala ka lang music magkatapos bugtaw ko. Wala mayarap ko yung mga balita. Wala sa namin. Bigit sa mga DJs nila.
4: Wala sa konkreto nga sa wala sa katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply.
0: May how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM Kid how.
5: Tingin mo.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulan sa Sister Pain para derog-derogso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.
13: X.

0: kusinan, isa ka professional boxer sa adlaw-adlaw training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na gatay kung akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut.

0: sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Woo!

0: 24 minutes after 9 o'clock, you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Ay, pag-usuri na ginawa mo.
0: Good evening, people of the world. Isa ka magamong agabi sa kadamaan. Kagarot.
1: Kagarot na ginsubong sang Pilipinas.
0: May nagapang tiltig to kuno sa may building ka GSIS tupad sang Senate building sa Manila. Pagkatapos, may nagnilupok. May ginaaligar nga una nagpalupok ang NBI. Na. Te, ano na lang ni aton nga Pilipinas kung mag-amon eh. Ang mahal kong Pilipinas, maano na lang kita mga pobre nga pumuluyo.
1: Butohon ang mga action star.
0: Abi mo bala, ang balasolon man dere, kita man nga mga butante, next time gani, kung magpili kita sang lideres, nga magapamuno sa aton nga pungsod, sito it naton, nga ara balang capable, gadya bala katama, hindi lang siling nga
1: popular.
0: Amo nang pinaka ronggid sa aton nga
1: perception
0: at the same time kinalain sa aton nga naandan kay kung sikat sa TV, sikat sa radyo, pero hindi ako kay mapadlagan ko bala kagawad.
1: Gani sa nato. Ang mambal ko lang kag ma-advise ko sa inyo. Sa dason nga eleksyon, hindi na kamo magboto sang action star.
0: Oh.
1: Ang botohon nyo,
0: ball
1: porn star. At least lain nga lupok.
0: Pagkatapos may basahan pagkikubaladol, between naman isang ilang sumpakihay naman nila ni Robin Hood kag ni Kiko, no? Anong ni gani ni Sharon Cuneta si Robin Padilla? Boyfriend?
1: Sang una.
0: Ah, nakanobyahan na yung sila galing duwa. Tapos si Kiko, muna ginigay pamana ni Sharon.
1: Ikaduwa yung abana.
0: So kung kay ikaw hilig gaman sa showbiz, may something daw nagapangimon si Robin Hood kay Kiko?
1: Basit naluyag siya kay Kiko.
0: I like you. Abi ko gani mo formal ka naman sa mga hindi wala lang na siya naluya kay tungod na namian na siya kay Mariel. Pero manami kaya si Mariel yan, no? Kahinhin.
1: Oo,
0: Tapos naminami pa yung naguro ang ugayong ni Mariel yan, mga nga nakauyon si Ruby. Nagpa-convert naman siya sa Muslim mo.
1: So, basta masaguran niya lang.
0: Yes, kung anong may ara si asawa mo muna to sa iya ikaduwa ng asawa ka tatlo asawa. Kung may balay, may salakyan mo muna, di ba? Daw muna ang sa pagtulunan man sa ato ng mga utod ng Muslim. Pero muna, bala all in all, dinungunta na ning ato ng pangabuhi. Tapos, madalma ni gani ang mga tao nga damo utang. Kagisagad ka muna kaginamo, ambot lang gid.
1: Movid eh.
0: Oh, gapanawagan ang dahan si Ari Roque. Subong nga suportahan naton si Senator Ronald Batong hindi makuha sang NBI. Kadto ka mo sa Senado.
1: Bow! Si Chay Roquette.
0: Hindi na naton pag dabukan bala ang kainiton sang magtimbang nga bahin. Dapat tani may mapatunga na ina. Di na naton presidente, tulog na sa subong.
1: Na si Yaya.
0: Ang pinakamaayo, dapat itong analan na sang presidente. Katuan na lang itong Senado. Presidente, saya mo.
1: Basta ganyan sa tunga, laba.
0: Ula ginasin, no, pag inabi ang tahuron sinasang NBI, sang kapulisan, military, siyempre mapatunga itong presidente.
1: Correct.
0: Kung anugid man ang para kay Senator Bato, hula tunta kung ano ang madesisyonan man sang korte. Eh, kay ti, nag-request naman to si Ronald Bato kung ano ang gusto niya matabo. Ay, ginagi niya na sa Supreme Court regarding sinasang warrant of arrest salin sa ICC. No, di ba?
1: Yes.
0: So, sa subong, dapat aton pa kanayon ang mainit nga pagsumbuwa sa magtimbang nga bahin, dapat either magpa-press release lang anay ang presidente o hindi gani. Kung dapat, di ba, kung leader ka, ikaw gina dapat ang magpatunga kung ano ang ginamo nga ginaumpisan sang imo nga mga kabataan kag imo gabinete daw something amo na dulpi.
1: Tani,
0: kung ikaw maging presidente kag amo ning sitwasyon subong nga nagaginamo sa Senado, ano obrahon mo?
1: Ma-request man ko
0: sang
1: ipaglalaban ko.
0: Magapalayag na ang phone. Well, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mabatian na kita sa tanan ng XFM Radio Station sa Panay kag Negros Island Region. Sa mga gusto mag-join, tawag lang kamo sa XFM call and text line. Lipat na sa
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Naka-connect na ang duha pa malang ni ka-technician ang knowledge sa aton man. At tatlo gali. Bacolod, naka-hook up na si Chief Junel on duty. Tapos si sino pwede gani man? Si Rodel sang Kabankalan. Si Neil sang Rojas Capiz. Pero basi ko may mga importante nga mga announcement halin sa aton nga XFM news team. Basi hindi kami makapatapos until 12 midnight. Yes. Basi makibot ka mga madula kami dahil kay pasunlo namon ang pinaka-importante nga mga balita. Nga nagakatabo sa aton nga pungsod. Oras 31 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Sa giyapon, nagabamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: taga pamati kamo sa XFM Philippines. Temporaryo kami nga ma-exit sa amon nga program subong nga gabi kay maghatag kami sing ligwa sa aton nga news and current affairs ng XFM sa bilog nga Western Visayas. Mamati kita sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: I'll decide so far kasi nga yes.
2: Thank you.
1: Please admit them to daw sa Comero. I will be interpreted to be talking politics, especially katabi ko si ang rules ko, ano constitution, ano batas, ano president.
3: Is the Senate safe?
1: We're making sure that is now, but I can tell you for me that I feel na cargo ko layout. Walang kamalay-malay bit. Described, you know, first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. Hindi namin masabi kasi nag, I mean, it's secure. But
4: all senators are secure.
1: All senators. I think we were complete majority except Cheese. I don't think is anyone from the minority there. Parang wala naman niya. Unless may nasa opisina.
5: Parang
1: na
5: pa. You are all here. Wait out in
4: front. Patro and Senator Robin Padilla are upstairs. They're in their quarters.
1: Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. So. We'll coordinate muna with the PNP and the
6: Boss, konti naman, boss.
4: Eat me of all the senators. Safe to go home. Okay? Okay.
6: Okay, sige. So katatapos lang po na magbigay ng pahayag si Senate President Alan Cayetano at saka si Interior Secretary John Vicrimulya. Yung hinihintay nating sagot, Karen, saka Alvin, kung sino ang mga nagpaputok at kung may nasaktan ba? Yung una, hindi pa nila masabi sino nga ba nagpaputok. Pero kung may nasaktan, tila wala naman. No? Otherwise, sinabi na sana nila na may kinailangan bigyan ng medical attention. Ngayon, sinasabi nila, ang trabaho daw ng DILG dyan at PNP ay to secure the Senate premises, pero hindi para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ina-assure nga si Senate President Cayetano na hindi sila pumunta ngayon dyan para damputin si Senator de la Rosa. So, may active warrant pa rin naman, di ba?
7: Pero ang isang nilinaw niya ay nandyan sa loob ng building.
6: Si Senator Bato.
7: Oo, at yan.
8: Hindi niya sinabi kung nakita niya.
7: Hindi niya sinabi, pero
9: so, courtesy ni sang ANC. Pamatianta si Senator Amy Marcos right now. She's live with the GMA News sa interview pagid sa pihak pagid sa nakatapos ang media dito gihapon live sa Senate building.
10: Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, makakagulo. Bakit alam nila? Kaya kung magtataka, ang balita si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya ang maniwala, ayaw niya kami nakaliwala. Tanak ako, bakit yung iba pinagsabihin? Yung ibig sabihin, yung nakakalam, meron din naiwan katulad namin dun sa pupukan sa mausok at talagang kinandado kami doon. Nagputos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayong nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas. Eh, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi si Senator Joel, takabukaway ako ha. Fireworks lang yan. Ano fireworks? papalapit ng papalapit doon sa amin sa office ni SP. Nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NDI o kung sino man ang nagkaputok. So, talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Eh dapat, sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sila din naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, eh talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng Senador ng Republic.
2: Kung anong naramdaman nyo, nung naging nyo putukan, anong ginawa ninyo?
10: Well, nagagalit ako kasi siyempre, mga tauhan natin, tapos mga kapasenador, bakit kaya nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Eh, ang balita, yung mga NDI, nagsidatingan eh, talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaligid kanina, eh, yun nga, dinatakakabahan na talaga lahat ng mga tao dito. Tapos pinalabas pa.
2: Mga information po, NDI, kasi tinidelay po eh, ni Director Matibag.
10: Eh, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagde-deny si DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrila, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader, kasi Alex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasokan talaga dyan. Okay, si Matibag, o kung sino man, eh, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
2: Ma'am, bakit binubutasan yung pader?
10: Paano wagay? Hindi ko nga maintindihan eh, diba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro, no, pumiglas eh. Binutasan na lang ng pilit.
3: Ma'am, may messenger. Ma'am, may
8: messenger. Representante.
10: Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nagutos sa paglusog ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit?
2: Thank you.
9: Special coverage. So there you are, ang statement given to the media by the presidential sister, Senator Amy Marcos. So si Senator Amy ginatudlo NBI. Kaya sila niya may umaaligid na mga NBI, binubutasan yung pader sa pagitan ng GSIS office at saka sa Senado, kay annex building lang ining Senado eh. Tama ni ka dako kag malapad ang espasyo sang GSIS dira sa Pasay City. Lapit lang ini sa Lunita Park de Blacatro pang Alex. Somewhere dira lapitan na ilan ni sila pagkadto man dito sa Malacañang. So binubutasan ng ni Senator Amy ang pader between sang GSIS building kag sang Senado. So NBI kay Senator Jinggo Estrada, NBI. Hambal ni Director Matibag sang NBI, wala kami tawo dira. Ang tawo namon sa GSIS kay nag-request ang General Manager nga i-secure sang NBI ang GSIS premises.
8: XFL Special coverage.
9: Sa diin si Bato. Si Bato right now is in his office. Ara karon siya sa ning opisina. And si Bato right now is resting together with Binoy. Sino si Binoy? Senator Robin Padilla. Ato dito sa ibabaw, and some senators still present dito sa ibabaw. And ang ano karon ang Senado, ang tanan niya floor, ginapavacate ang tanan niya mga tao. Pagkatapos ginasweep, magamal ginasweep, gina-inspeksyon isa-isa, kwarto per kwarto, area per area. Amo nang ginahimo karon sa makatapos sa Philippine National Police. Ang PNP hindi good magdakop kay Senator Bato de la Rosa, but to secure the Senate building and all the senators. So ang iba nga mga senador nauna na kainagwa, including ang mga ara sa minorya. Ang pamangkot sini kay sino naghalin ang tip, ang information nga may matabo sa Senado, sa Senate building kag sa Senado. Sa di naghalin. sende sino ini ang maglusob sa Senado? Ha? Kay ti ang mga operatives present, amo ni ang miyembro sang PSPG, police ina siya, Police Security and Protection Group, amo ini sila ang naka-detail sa mga senador. Kay ang mga naka-escort sa senador, miyembro sang PSPG, Police Security Protection Group. Police, number one. Number two, presence of Philippine Marines. Pamangkot sini, kay ang Philippine Marines, they were allowed to enter the Senate building. Ginpanugutan sila makasulod sa Senate building. Naka-full battle gear ang members of the Philippine Marines. Now, may clearance bala sa kay Senator Alan Peter Cayetano? Kay tikon wala clearance sa USA, kag sa Senate President, hindi amo ato kakampante nga makasulod ang mga miyembro sang Philippine Marines kag ang mga armado sininga Philippine National Police members prior sa paglinupok. Sa pihak sininga side, sa katambilang, ara reportedly ang mga operatives sang NBI securing the GSIS building and premises. GSIS office and premises ang ginasecure iya sang NBI.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: Wala pa sa may nag-ako kung sino ang nagpalupok, but there are already two personalities ang naghambal kag nagatudlo nga sa side sang NBI naghalin ang linupok. In short, kay nga an identify, kay may nakakita nga ang vest niya ginasuksok sang mga nagpalupok iya sang NBI.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: May mga assault rifles ining NBI, may issued rifles sila kalabanan sini sa NBI ang issued rifle, if I'm not mistaken, Taborni M16 like. So right now ang sitwasyon dito sa Senado, nagamat-amat na kanay, nagamat-amat na tawhay. While ang members of the Philippine National Police right now is doing the sweep sa pag-check sang tanan sini nga mga areas. Gina-focus sa sini matineon ang isa ka floor dito sa Senado, naginudo tay na po sila no ini. Ha? Amo ini kagaina, di ba? O paglinupok, members of the Philippine National Police all with sidearms only kag may ara sang PSPG. Kalabanan sini naka-detail sa mga senador. May long firearm, assault rifle, naga-dinuko sini matinon, nakabit-bit na sang pusil. Kaginataya ang pusil pagkadto sa muwar dito sa ginhalinan sang lupok. Nagkinagual, naglinapta ang mga gamit sa sulod mga biyan sang Senado. Amo ni ang situation, and may nagwa sini ng mga believed to be members of the Philippine Marines nga naka-full battle gear. Nagamalikaw nga naka-full battle gear, may long firearms, assault rifles, and sidearms, pagkatapos nakasok-sok sang vest.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: So amo ining plastada, ladies and gentlemen. Now, maninit na gid man ang tubod sa mga informations because Senate President Alan Peter Cayetano right now, together with members of the Philippine National Police, ang mga officers, just like for example, ang director sang National Capital Region Police Office, NCRPO, right now is doing the sweep, ang pag-check room per room, area per area, dito karon sa building occupied by the Senate. Sakop inis ang GSIS compound.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: Nga ang may nagpalupok, anong tinutuyo sa itong mga nag-drill? Sa itong mga gusto iya magsulod sa premises ang Senado? Who are these personalities? Number one suspect dere, taga NBI. Ha? Pero hambal ni Director Matibag, siya wala ko daya tao. Ara ko daya sa GSIS building. Tidito managalin ang kuno hagunghong sang daw cutter, daw mabuho sa pader. Dito man nga side sa GSIS building naghalin. Taga NBI gid man. Ha? Kaway sang presensya dito ya sang miyembro sang Philippine Marines and the Philippine National Police. Kaya ang Philippine National Police ari diri sa tubang sang Senado. Kunin may entrance exit sa tubang sa Senado. Diri sila nag-occupy, kinaka-concentrate. Kay diri ang mga rallyesta. Kag ang main entrance sang Senado nga nakasira via roll up roll down.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: So with this, ladies and gentlemen, dere kita na madulog. Aton ining sundon ang dugang mga updates sa ato sa ining Facebook page sa mga tagpalamati. Ito sundan nyo lang sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag sa XFM Iloilo 100.7.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: No, ay nagidman sang dalagkuan pagid niya mga updates, no? Katropang Bea. Oo. Why nagidman, no? Si katropang Ira. Halos nag, ano na eh, nag-pull out na. Ang mga tao dito. Pero ang area karon nga ginataguan sang digital video recording sa tanan nga CCTV is being secured right now by members of the Philippine National Police through the order of the Senate President and halin mismo sa kay SILG, Secretary of the Interior and Local Government, John Vic Rimulya.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: Kung hindi ini mga abyan, masanagan kita kung sinugid man ang nagpalupok, kag di naghalin ang lupok, ang CCTV won't lie. Mahibaluan gyapon ini sa CCTV sa Senado, and if in case dito iya sa part sang GSIS, kung sino nakapenetrate sa sulod sang GSIS compound, sa sulod sang GSIS building, kag sino ang nagatener dito, kag nga agusto nila nga magsulod sa premises sang Senado.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: It's already 9:58 in the evening sa ato sa ringa pagparaga dali gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. For the meantime, ladies and gentlemen, there will be posting sa ato sa ringa live coverage sa ato sining special coverage dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ang sagit to mo tokin ang sagit sang ha lain pagito. Ah rada sa pihak. biko ko na mo na tong sagit. Daw nagpaspas tagid man ang sitwasyon. Sa ato sining mga kauturan, medyo alerto lang kita. Vigilant lang kita. We don't know kung ano may inaction sa isang presidente. We are waiting statement coming from the president. Kung ano ang iya sining recourse, anong iya sining pasalig, that the institution, just like that of the Senate, be protected. Kag anong mapasalig sa presidente that the truth will come out kung sino gin man naghimo sini. Tatlo malang kapwersa, police, marines, kag NBI. Ang aras sa sulod, police, marines, kag NBI. Members ng USAI, Office of the Sergeant at Arms, sang Senado, Senate Sergeant at Arms Office. Tiini sila may mga pusil man eh. Naka bulletproof vest gani sila kagainay. Because of that information, ang pamangkot sino ang ginhalinan sang information, the advance information, halin na kamo sa Senado kay something may happen. Kay sino naghalin ang information. That's why timprano pagkagay na nagpulol out ng iban nga mga senador, and that includes ang ginharas nga senador, ang salakyan niya, si former Senate President Vicente Soto III.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: Grabing pagbato sa iya sining salakyan. Laban-laban damo gas-gas sa salakyan niya to. Happens to be daw malahalon ni salakyan to. Anong klase ka salakyan to? Actually it's like a sedan, no? Auto nga style. Kita mo ang paglagpok sang bato nga do tamala inumol kadako mo. He is being escorted by a van, na uli ang van na unang iya sining salakyan, pinunggan sa mga rallyista, supporters ni Bato, Senator Bato de la Rosa, and then pagdulog, pinanghaboy bato, bottled water, and so on and so forth.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: So dere kita nay, ladies and gentlemen, madulog sa ato sining special coverage. We'll be back sa ato sining regular programming sa programa with katropang Troy Tisoy, ang programang Phone Pal.
3: XFM special coverage. Special coverage.
9: Salamat gid sa inyo sa inyong pag-upod. Again, we would like to thank our news sources, ang One News, ang News 5, ang ENC, ang GMA, and all of the sources nato. Salamat gid. Sa mga footages and interviews, voice clips nga ito sinin nakuha. Thank you very much. And sa ato sa ring news center personnel, sa kay katrupang Ira Espinosa and katrupang Bea Joy Subaldo.
3: XFM Special Coverage. Special Coverage.
9: With katrupang Phoebe Bors Tibor Morales Cagaina, nag-sustain sa ato sa ring coverage. Upod man sa ato sa ring technical partners, katrupang Alex Saspa and katrupang John Ray Bertiz.
3: XFM Special Coverage. Special Coverage.
9: Stay tuned kamo dari sa XFM and sundan nyo lang kami sa mga updates sa ato sa ring Facebook pages any time of the day and of the night. Bisan karon sa kagahon kami madlag ko ang mga updates, we'll be bringing it to you live dari sa XFM 100.7 Iloilo kag sa ato sa ring Facebook pages and YouTube channel. It's already 10:02. Salamat sa inyo sa inyong pag-upod para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
11: XFM.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: System Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold. Coffee Mix.
16: System Pain. Isa ka.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos magtawag lang, mayarap ka sa mga balita. Lalo sa amin, bigit sa mga DJs nalakad.
2: Wala sa konkretong
3: asa. Kag wala sa katumbas na rason kung naka-ex ka.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Imo!
2: XFM 103.9.

0: the pain. Ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rudy Lintakuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Hyde, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Pakulura sa XFM,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ang natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton ng tulaan. Pampagkana sang utok. Kag pampaimprove sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen
5: and

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, it's FM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap ka sa mga balita. Plans, amin kita mga DJs na lalakan.
2: Wala sang konkreto nga sabat.
3: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
4: Imo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Gary, sa kaservice ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
8: symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee.

0: na gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura,
7: murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM
16: Color sa XFM.
13: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. Minagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako minom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Gusto

0: Maputi ka!
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala! Tingala ko naghuben ka!
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: 103.9. Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sarton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong.

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako nga pala si Jeff, manager ng King. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit. Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
2: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
0: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
2: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
2: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
3: Oh. Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang Picto.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Nga, XFM, kid how?
8: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
8: Ay,
9: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, mayarap ka sa mga balita. Wala, so namin kita mga DJs na lakad.
10: Wala sa konkreto nga sa wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, kid how?
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: na migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Environment D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkar ang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma, lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM
12: Color sa XFM.
9: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Wala, may aratulis mga balita. Wala, so, namin pagkita mga DJs na lakad.
6: Wala sa konkreto, mga sabat.
7: Wala sa katumbas na rason. Kung naka-X.
6: Simply,
2: may how, kid, apat.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
6: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag minabatsyag ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kag

0: lang music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos magkakap lang, may arapin sa mga balita. Lalo sa nabibigit sa mga DJs nila.
2: Wala isang konkretong sabat.
3: Wala isang katumbas na rason kung naka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Tiyo!
2: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Sa Kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. The

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, it's FM kid.
0: Ay, wala ka lang yung music magkatapos mag-talk up lang, may harap yung mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sa wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Dito!
2: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
12: Visayas,
13: XFM Color sa XFM.
12: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: HFM Kid.
1: Inami ang music ah.
0: Nga, HFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music mag tapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Wala sa nabibigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sa kongkreto mga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-ex. Ka-ex. Ka-ex. Simply,
0: may how gid dapat.
2: Enjoy lang.
0: Nga, HFM Kid how.
3: Tingin mo!
2: FM 103.9.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad Zumacolo. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas! Kaya siyempre sa mga aga kaupo ninyo si katropang Wendell Balidario. Good morning! Do, aga pa kita mga katropa, magkabalabat. Siyag din naman kita, oh. Isang mainit-init na nga panahon. Imagine, no, ng aga pa, pero kapaang na isang panahon. And of course, abong yadlaw, May 14, 2026. Mapatsyagan gid nato mga katrapa ang kainit na naman sa panahon. Ang atong forecasted heat index sa abong yadlaw ang yara sa 40 degrees Celsius. Mainit sa gihapon. So, syempre, inom gid po tubig na liwat. No? Stay hydrated, kid. Don't forget your sunscreen. And syempre, kung pwede lang man, hindi ka nagigilang painit kung magkatusagwa, no, for direct heat sa sun. Kay, kadelikado subong sang init. Kung sang unang nadelikaduhan natin ang magdakat kong gabi, no, ginadelikaduhan natin nga mag, ano, sa mga patalom, subong pati maglakat sa guwakon o itong adlaw, delikado naman. Diba? So, dapat halong ikitatanan mga katropa at the same time, protect yourself. Siyempre, kita dari sa Yes to Health, sa XFM Bacolod, mayara kita sang produkto o kon sa atong santon vitamin C nga magkapabasko gid sa atong resistensya adlaw-adlaw. Sa atong tiyempo sa karon, don't forget nga magtumar sa imo yung vitamin C. Ang atong santon vitamin C. Mga katropa, atong santon vitamin C ang makabuligid nga makapabasko sa imong lawas batok sa balit. Yan, makapabaskog sa imo nga immune system. Manami gid ini gamiton mga katropa mo sa bugos man nga pamilya. Ini ang mabakal sa mga butika mga katropa sa Cross Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star and TGP. Ma-order man online sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, mabakali din sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa liwat, ang atong nga Santone Vitamin C. And of course, good morning, good morning, good morning, good morning! Wala akong tatka, good morning. Ito na natin yung mga tagpalamati. And you're listening na sa Exciting Pilipinas this morning. Ang programa, nga pampukaw ko na aga. Kapod syempre sa liwata sa katrapang Wendell Balinario. And at this point, live na live na kita sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kitaon ko ho. Kitaon ako ho. Syempre mga katrapa, kita man ang mabatian na sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa 96.7 and 103.9. So wag na magpatumpik-tumpik pa and mag-comment na sa inyong mga pa-shoutout and greetings this morning. Nasa mga pamangkutanon, yung mga pamangkutanon kita da, nga kaya taman sabton. Let's go, go, go, yeah! So, good morning dire sa mga nag-upload na sa aton nga programa sa ilan ni Nini Sugamalayan. Good morning kay Kenneth John. Nga early pa siya kuno sa live ko ba kay kaginag pagwapa pa ko mo. Ara na siya sa live. Sa kay Dailin Alfonso, good morning. Kay Agosto Antona, good morning. Nagapatam yun, it's just a good morning. Kay Linwell Daguhoy, Abuyon, Nabalia, good morning. Idol pa shout out. Lako na sa pamuloy, sa barangay, Palakas sa Valladolid. Uy, good morning! Kay Rowena Capin Montano, good morning man. Inapashout out niya mga taga Hacienda Alegria. Good morning sa inyo dyan! Sa kay Linwell Daguhoy Abuyon, na maliya shout out ko no sa ay shout out man ko no sa 24k flowers ko no, salamat. Shout out dira sa 24k followers galing niya. Flowers to like. Na shout out dira sa 24k followers ko no niya. Ni Linwell Daguhoy Abuyon, busa na old no, damo damo na yang followers ni Sir Linwell. Oh. Pag ginalik ang vlog vlog.
kay John Alpon. Good morning, man. Nagin pa shoutout niya ang Alpon family. Kag Kabadonga family sa La Castellana. Good morning, good morning.

Ang atrapang oras natin, oras! Alas 4:52 now, 4:52 in the morning. Sa mga nagagadigamo dyan, tiyan, matamat na kita dira sunada sa ngatong mga tinigang, matamat na kita dira iasang luto sa ngatong mga suda. And of course, kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man, nagatutok naman si Ma'am Elv sa itong programa Subungiang Aga. Good morning sa liwat. And syempre, subungan niya aga, hindi na itong pagkalipatan ng mga musika, mga kapabugtaw. Again, sa ito niya nga mga nagigising, natutulog pa mga damdamin. Ang mga espiritu, ito nga na wala pa na mugtaw. Again, aray mga pamusikahan ta aga pa. Hindi mga musika. Kamu ka pa saot sa imo, magkapakinding-kinding. Di ba? Ano na, best mo na bala na, miss mo na, magpamela. Pamela, one, ikalawang ka. Ano yun, Pamela by Von Navarro.

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nang kinanglan, anak pre, oy!
4: Storya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka pre, oy! Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas!
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Hala, ka-exciting!
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: XFM 103.9.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning! Nagbabalik sa inyo mga racho! Good morning, good morning, good morning! Oras natin, oras! Alas 5:07 na. 5:07 in the morning. And you're still listening here sa Exciting Pilipinas sa ito na Estasyon XFM Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Sa mga katropa-pips natin, dira ka nag-upload gin sa itong programa. Salamat! And syempre, as what I've said, comment down lang sa inyo mga pa-shoutout and greetings this morning para nga ma-isa-isa natin. Sa may mga birthday na ha, comment down na kay kantahan tang makaroon happy birthday. Hambal ko lang kantahan na wala ako nagambal nga kantahan ta kamo nami. Hambal ko lang kantahan ta kamo birthday song. Anyways, live na kita liwat sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And sa inyong mga tag sa karadyo, ara kita mabatian sa itong radio frequency 103.9 and 96.7. Good morning, good morning! Sa mga nag-aupo sa itong programa, subong! Sa ila de yan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa ila ni Jolly Antonio Senior, good morning. Hambal ni John, ni Kenneth John, pwede ka request Blinding Lights by Weekend. Bisan ko na weekdays pa. Ay! Sige, I will save that for tomorrow. No? Kay Ate Eduana lang slot for our music today. Si, ano ko ha, for tomorrow, i-save ko. Blinding Lights by the Weekend. Weekend, panagali. Sige lang. Okay, ah. Si kay Doms Banhao, good morning. Manambal din ni Doms Banhao sa ako, no? Good morning, DJ. Kasagad si mo magkanta. Kang libag-libago ng kanta ko. Yan namin, Angie de Japon, si John Alpon. Ay, si John Alpon tuloy. Si Doms Banhao, good morning. Nira-tira sa imo. Ah, shout out. Nalang kakaginadaya. Oh my God. Sa kay Arnais Irida, good morning man. Sa kay Jolly Antonio Senior, good morning, good morning. Sa ila dira ni Mia, Tita Naneth Manalo, good morning man sa inyo dyan. And sa mga katropa pips naton, all over Negros Island region. Sa malamutan sa katon nga, signalo ko na nga estasyon. Good morning sa inyo dyan. Mayo nga pagpamati sa liwat ha. Oras natin, alas 5:09 na. 5:09 in the morning in Subong. Ato naman pa, dulungan. Nakapaginhanda naman ka, Pampagood Vibes. Sa inyong mga katropa. Siyempre, no, hindi kita madulaan sa Pampagood Vibes. But siya sa mga trending man, ng mga videos, musika, saon, from TikTok. And that's why, TikTokan naman niya. Ato niya, tutukan. Mga katropa, Subong, nag-ilinit. Doon medyo ma-miss naman ang ulan, no? Aminin, na-miss mo. Ang ulan. Kagakatugnaw sa panahon, dumduman nyo sa tig-tulugnaw o kung tig-ululan, nakagambal ka mo nga, tugno-tug-aga pa, doon gina-freeze ka. No, diba? Like, tugno-tugnaw, na-experience ko diyan, nga sa tig-tulugnaw, yag, kapakadto ko this estasyon, amo ni oras kagawon. Ay, tugno-tugnaw, gidiya. Kakudog-kudog, gid ko yag, shaking. Paano shake? Shaking. Pero, subok naman, init-init, pagkabugtaw mo palang, pang paang na. Alas tres pa lang, paang na yan. So, mamiss mo mag-head na. Ang tig-tulog na. And as you experience the heat now sa atong yung mga sa extreme caution and danger level ng mga heat index, mga katropa, makamakagid niya, na-miss mo ang ulan. Diba? Na-miss niyo man. Ang ulan gani. Ang ulan gani. Aray mga katropa, okay, sa mga nag-trending ni online. Kiti sila nag-saot sa ulan and baha. Ito ma-reminis, muna lang ang time nga, ay, mag-ulan-ulan ba? Matiktok man ko amo ni. Matiktok ko daw sa gwa. Mag-ulan-ulan, daan, dari sa tristasyon, namin na daw sa gwa kay do. Wala tubig nga nag-bu-bu.
Tapos ang semento, tayo doon nag-level ang water. Sige, masaot mo ko daw. Grabe, naging mag-isipan mo na, gaya-gaya. Sige, ang... Pare na lang pala ho para nga makita naton, malantaw naton ang akong ginasiling nga tibonggacious nga saot sa tingululan. Live subong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live, Arina! Arina! Tik-tik ka na! Oh. Sino kayo dyan? Man. Eh. Do contest lang. Do contest lang ang galawan. Tignan mong do sa World of Dance stage. Diba? Grabe nga galaw. Charot. Ano? Nag-beatbox. Beatboxer yan. Sinawan yung mga katropa do. Makita mo nga mamuni mga dance moves, mga formation and energy on a dance competition. Pero araya, para sila sa guwa sa kali, oh. Kabalo ka mo nung kanunang klase, pawn shop na ho ang ara sa likod ni. Yan, nag-isaot sila mga katrapate. Imagine, dumagalantaw ka na, dumabatsyagan mo man ang tugnaw, no? So far, dumamiss mo man ang tugnaw. Makahambal ka man. I will do this with my friends. Galing ang mga friend ko yung guru. Hindi kini yung guru mag-ubra sinyo. Hindi na sila mag-amo sinyo. Ako lang kini yung guru mag-amo ni mo. Sige lang. I-edit ko lang nga. Kita mo na naka-multiple. Na naka-damo kami. Galing dungan-dungan kami niya. Galing hindi parius niyo nga. May ara sa may leveling, kumbaga. May canon level. May ara, may ara sa dalom. May gamat-amat pataas. No? Sige lang. Pero na-miss na gid ang ulan. Anyways, pag-abot ang tigululan, te, mahalong man kita gihapon. Sa lainan naman na sa mga Liptos Pyrosis na ba, mga ilanat. Pero the most important thing is, sa atong subong galing na galing laing at tempo, protektahi ang imo kaugalingon. Sa liwata, kagina, ginendorso ko na sa inyo ang atong santon na vitamin C. Mabakaligid ra sa mga butika sa inyong lugar at sa atong mga Yes to Health store. Oras na ton oras, alas 5:14 na. Good morning sa ilayan ni John Cayetano. Good morning. Mayong aga sa inyo sa kay Barry Ingada. Good morning man. And of course, sa mga katropa naton nga nagtutukgid sa ilang mga tagsa ka radyo dra, sa ilang mga tagsa ka panimalay, no, sa ilang mga karenderya dra, ako nagsakay sa ilang mga salakyan subong aga. Ang iba nagahigda pa rin sa ilang mga bed samtang nagatutok sa ato. I'm alright. Nagatutok samtang nag-cellphone ng iban kaya nagalantaw sa lahat. Sa mga katropa ta dira, bago pa lang abot, bago po lang palang napauli. Halin sa ilang mga lalagawa, nagkonsa ilang mga olubrahan. Mayong gagal sa inyo. Good night.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba?

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kate.

0: Nakabalik sa iyo mga Tagseka Radio. Good morning. Mayong aga, may aga sa liwat. Nakabalik no, sa programa natin, Exciting Pilipinas. Diri lang sa XFM, Bacolod. Mga katrapa, oras natin, oras. Alas 5.28 na, 5 to 28 in the morning. Nakadigamo na bala? Nakaluto na sudaan ako na inyadra nga kanon. Kati mga katrapaw, gamat-amat na butlak si Haring Adlaw. Subong yang Adlaw sang Webes. Mga katrapaw sa liwata, May 14 kita 2026 and sa tanang yung nag-celebrar sang Ila Kadlawan. Subong nga aga, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you! Sana'y pagpalain ka ng puong may kapal. Happy birthday! And of course, ginagrita lang mano sa mayong aga ang tanang yung mga tagpalamati naton all over Negros Island region. Malambutan sa ato niya nga signal. Good morning sa inyo nga tanan. Sa mayong aga, gid. Sa ilan rin ni Dexter John Merambel Centina. Good morning. Dexter Merambel. Ay, lain pagid niya galiyos. Good morning, Kuno. Have a great day. Good morning, man. And have a great day as well. Kay Resume Alcalde, good morning. Kay Barry Ingada, kay John Cayetano, kay Kenneth John, kay Julian Antonio Sr., kay Doms Banhao, kay Arnais Irida, kay John Alpon, kay Linwell Agdaguhoy Abuyon, kay Rowena Capin Montano, kay Dailene Alfonso, kay Kenneth Akon kay Nina Isigumalian. Good morning sa liwat. Mayong aga, and thank you so much sa magupad sa aton. Sa ilan ni Mama Elvira Gilugo, good morning man. Sa ilan tita Salina Tarahe dyan, ang Jojo, good morning. Mayong pagpamasada dyan. Sa ilan tita Daisy, good morning. And have a blessed Thursday, everyone. Oras na aton, 5:30 na. Nakita ka sa oras para ma-extend pa sa programa natin. Pero siyempre mga katrapa, kita-kits na naman, buwas nga adlaw. No? Buwas kita-kits kita gihapon. Dari lang sa programa natin nga pampuka kung aga ang Exciting Pilipinas. Sa liwato kong kaupo din niyo kada aga, katrapang Wendell Balinario. Hindi niyo na paglison yung mga tagsakaradyo mga katropa. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita naman kita kaupon sa katropang Franz Andra Burgos sa Express Balita. Thank you sa liwat sa mga nagupod sa aton. Hanggang sa muli, happy, happy, happy Thursday and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag-glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila siri ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kagkon paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawa na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang nga mga ihibalo. Pag-discovery na ton, may angot sa mga pamaagi sa patag sa naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness, it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula. Pero may sa aton talakayan, gaupod gida niya mga suwestiyon aton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga ma-intindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa isa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa, binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila iya. Pwera lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahalimbawa naton inisa, ginatawag mga motorsiklo. Nga man, gagmay sila, kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman, tikasubong nisa sa mga salakyan, like mga SUV. Abi, tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So, kasunod inisila sa mga motorsiklo. Siklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV, kag ang protein, kag ang fats as sini, halimbawa naton sa mga trucks o kon mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amuning pasunod naton na ang prutas, una nga man, mas madasig sa matunaw. Ang veggies o kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos, ang protina kagang fats amon ang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ng fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod naton ang mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kag resulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ng aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinang lanon manimo ang fluid para magnami conditions ang aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So, ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton ng tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-

0: eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Kadamo sini naka feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kun makainom sila sa Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon, pero ang iban sini don di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagid liwat ta pa init-init tapos sa kaon ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon mga 15 to 30 minutes ano pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes may iba nagainom tunga lang sa cup may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulog balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya problema naton balansa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag man sang palang luya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ila sininga pamatyag. Timo nang gina-recommend na to na antes magkaon 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasa sang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa inyong kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold capsule premium D3 capsule kag Santhon vitamin C sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA yukon Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online, pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa ring official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa ring mga product. Then pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
2: Ako si John. Problema ko

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ay sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man aton ng enzyme. May mga prutas nga nagaangkon sang enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme niya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi, pwede mo na sila mamix kang mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila mamix kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos hulat ka. Kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang iningaton sini nga gitatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos sunod mo naman nga dapat ka lanon cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano na ton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod na aton sininga ibutang pagkatapos na ton na kaon sini. Halimbawa, abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petchay kaabi, may munggo kaabi nga sinabawan, o kon may linaga kaabi nga okra, o kon ano man nga utan nun ah. Amuning isunod nimo sa raw na vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan aton nga utan ukon aton sininga linapuhan. Sample.

0: available in your nearest drugstores.
1: Bali kita diri sa aton sininga kapag pasunod sa aton sininga mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga. Siyan, kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man nato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon na bisang itlog, tiyan mo na makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, piliyon nyo ang mga isda nga may himbis kung mahimo. Kag nga aton sininga carbohydrates, if possible, kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote, kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging, pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon, kung puti, hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kung gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice, o kung black rice, o kung unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang

0: Classic Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly, no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita sining kalanon, masunod sa aton sining protein kag carbohydrate sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kung may mga fats kita dira, nga dapat naton kaunon, kaya nga man, may mga fat-soluble vitamins kita. Nga kinanglan nun ta ang good fat para nga ma-absorb o kung na-proseso sila sa aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sa aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sinin nagagamit actually sa gata man, sa niyog. Ang ibang sinin nagakaon, ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinin sa protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pag yun, ano, bilang source sang ila sininga fat para ma-absorb yun itong mga fat soluble vitamin. And then, lastly sinin, no, pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon, optional ini liwat para nga ma-settle nga itong sining stomach, kag mabuligan ang maayo pag yun nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon, among pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amuning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa itong sininga sugar spikes and sugar crush, tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ha? Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa itong sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin na ton kaya wayang naghihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagay sa supplementation and then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sa immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sa sininga kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man naton din nga mga benepisyo kung nagainom makita sa premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold Capsule, a premium D3 capsule kagaw Sunthone of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dire ka mo sa sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gid sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na, no? Siya doon kinanglan gin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan, eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos na ton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang ibang sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man ni siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sang dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon ta ganin sang dessert sa ni mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sa ni nga mag-aslo, mangimo sa ni nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi naton dini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga siyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod ganin nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
0: Gusto mo ba ng

0: may ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sinong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na kung sinong sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton mayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pagmenopause. May mga menopausal symptoms, bisan pa mainit ginatugnawan ang iban sini, bisan matugnaw ginainitan ang iban sini, nagairitable ang iban sini, hindi maintindihan ang ilang sini nga pamatyag. May isa gani ka ba nato nga sendo ka again idea ko na lang kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus coffee mix kay nagakalma sa nga naganami ya sini nga mudo kun makapangapi siya sang Santhon Plus coffee mix. Kay nga man may isoflavone siya gani, isa ni sa ka phytoestrogen, especially sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa ninyo memory. May benefit man ni lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sining lawas, mabuild ang aton sining kaunuran. May ara man siya sang plant protein ang ining Santhon Plus coffee mix, kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
2: Premium D3 coffee mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga balita. Premium T3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sini nga aroma, pero suabe ang iya sini nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium T3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo siya ng immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb natin siya ang calcium. That's why nagapabakod sa aton siya nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton siya nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung laba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo siya nga modo. It is because of pag-activate siya sang vitamin D3 sa aton siya nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom natin ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sining nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sining nga tiyan, kay hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakagto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira kag ikon sulta sila sa ring alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sini sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sini kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sing kabalakan bagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant kag yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento ngayon yung sinikinahanglanon kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
0: Para sa mga

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga butika. Mga katupa.

Mga balita nga una mo babalak. Diri mo babalakan. Express Balita. Labas. Kag-exclusive mo na saka. Pinangis sa ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: pa kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinaro.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor drasapong sa atong paagi sa ilang mga radyo, mga katropa ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
1: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Malantaw man kita sa ating live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod maskin pahapos pagid para sa inyo ang pag-access ang tanan nga mga istasyon sa XFM Philippines. Bangod mga katropa, may ara na kita sa official streaming app nga mahimo na naton ma-download para sa aton nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo dira mga katropa mabatian ang kapinsay senta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Mga katropa, mayara magkita sa text line na dari sa itong estasyon na XFM Bacolod. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalain. Sa Webes ng edisyon sa Express Balita.
2: Express Balita. Headlines.
0: Sa mga balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Duwa ka mga katapos ng 79th IB, gintiro patay sa barangay Makiling, siyudad sang Sagay.
1: Tatlo ka mga motor nagbunggo sa dump truck sa May Bacolod Economic Highway, isa patay, duha pilason.
0: Basketball team, akong basketball players ang Jensan sa National Prisa ang ginkawatan sa mga basang basketball shorts sa ilang ginestaraan sa Deca Home sa Barangay Kabog. Kaya para sa itong mga headlines sa National News.
2: Express Balita, National News.
0: NBI nag-apila kay Senator Bato de la Rosa nga magsungka na lang sang matawhay.
1: Mga mamalidha sa baluarte ni Vice President Sara Duterte ang nagbutuman sang yes impeachment batok sa iya.
0: At para sa itong mga headlines sa international news.
2: Express Balita, international news.
0: Gastos ang Amerika sa inaway batok sa Iran ang yara na sa 29 bilyones kadolyar.
1: US sa plano nga palaparon ang base militar sa Greenland.
0: Kag para karon sa itong balita sa sports. NBA ging kasubong kamatayan sang Memphis player nga si Brandon Clark.
1: Samtang sa ito naman nga balita sa showbiz, isa ka beauty queen mga katropa ang nadulaan sang kwarta nga 100,000 pesos.
0: At para karon sa ito nga balita espesyal, kaupot si katropang James King. Ano ni bala ang nakita or ano ni bala ang nagdalagan sa pinsar sa sininga pasyente? Bangod mga katropa! Sa sulod sang duha ka oras, wala siya sang heartbeat pero nakasurvive. Alas 6:29, yun na batayan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa, mga katropa, kagininig na dulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: At na padulungan ang mga kaunda naman sa mga balita diri sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Patay ang duha ka mga katapos ng 79th Infantry Battalion sa Philippine Army matapos kang gintiro sang wala makilalang mga sospek na nagangkasanay sa motor sa barangay Makiling, siyudad sa Sagay hapon sa Mayo 12. Ang mga biktima, aging kilala kanday Corporal Robert Dador, 42 anyos, Assistant Detachment Commander sa 79th Infantry Battalion, Residente sang Zaraga, Iloilo, kag Jan Raymond Catar, 26 anyos, isa ka Special Civilian Armed Auxiliary o kon SCAA, kag Residente sa siyudad sang Cadiz. Sa Riksa Investigasyon sa Sagay City PMP, gikan ang mga biktima sa ilang detachment, bangod nga sila ang magabakal sa Sud

0: kag nakasibilyan lang. Apang pagkatangat sa lugar sang insidente, hinali na lang agin lutang ang mga biktima sang wala makilala ang mga sospek nga ginaligar na ang kasanay sa motor. Ginapatigan man nga ang mga sospek na gasuksok sang helmet samtang ang isa mayara sang tabon sa nawong kag may suksok nga bonnet sa ulo. Kagilayon man nga ginpangdala sa ospital ang mga biktima apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagapatay na investigasyon sang nga kapulisan angot sa pagkilala sa mga sospek kag posibleng motibo sa krimen kag hindi pa matumod kun may kang tanan sa insurreksyon ang insidente bangod wala man may ginkuha ang armas lutang kag mga personal nga butang kang isang kwarta ni Dador ang mga sospek.
1: Isang patay kag duhang pilason sa nagluntad nga aksidente matapos makabunggo ang tatlo ka motor sa isa ka dump truck sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway kun Banoche sa barangay Sumag, siyudad sa Bacolod gabisang Mayo 13. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Luigi, 16 anyos, kag pilason ang duha ka iban pa nga ginkilala kanday alias RR kag Jeremy nga lunsay mga residente sang kag residente sang barangay Tabunan, siyudad sang Bago. Samtang ang driver sang truck kilala sa kay alias Rowy, 58 anyos, kag-residente sang San Roque, Banwa, sang Hinigaran. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, ang head sang Traffic Enforcement Unit o TEU, gikan sa barangay Sumag ang motor sa mga biktima kagpadulong sa direksyon sa barangay Kabug, samta ang traka ang gikan sa direksyon sang barangay Kabug. Dugang pa ni Bonilla, nagasundan ay ang tatlo ka mga motor apang ginapatihan nga nagliko ang truck nga ginsundan sang tatlo ka mga motor kag nagresulta sang aksidente kung sa diin una nga nakabunggo ang motor ni Luigi kag nagsunod man ang motor ni RR. Lunsay nga gindala sa ospital ang mga imbolbado sa aksidente apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor si Luigi samtang si RR naman ang padayon nga ginabulong sa ospital kag sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga insidente.
0: Nagagawa naman sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City on BFP Bacolod City ng electrical ignition. Ang ito naan sa kalayasan naglutad ng sunog sa Prof. Magnolia, Barangay 7, siyudad sang Bacolod, aga sa Mayo 12. Sunod sa kay Fire Inspector Gemarita Peru, ang Deputy Fire Marshal sa BFP Bacolod City, gikan ang kalayo sa balay ni Larry Peruelo. Ang inaligar nga nabilin nga nagasigang suga sa balay humalimpa sang Domingo Mayo 10 nga nagresulta sang sunog. Dugang panita pero bangod sa halog ang outlet sang suga nga posible nagresulta sang sunog kag nagtugas ang halit sa 26 tanan ka mga balay. Konserina, 21 mga totally damage kag 5 partially damage nga nagresulta sang 520,000 pesos nga kalitan. Mayra man sang duha ka mga residente sa lugar ang nakangkon sang first degree burn kag 81 ka mga individual ang apektado sa nagluntad nga sunog nga rasa karon sa evacuation center sang Andres Bonifacio Senior High School building.
1: Gilayon nga nag-responder man kag nag-assist ang lokal nga gobyerno sang Bacolod pinaagi sa Department of Social Services and Development sa mga pamilya nga apektado sang sunog sa Barangay 7. Base sa initial nga report sang DSSD, halos 200 ka mga individual ang naapektuhan sang insidente. Ginpahayag sang DSSD nga gina-interview na o kuna interview na mismo ang mga biktima agud mahibaluan ang nagkaigo nga assistance nga ila mabaton. Sunod sa ahensya, 15 mil ang ihatag sa totally damage ang panimalaya, 10 mil naman sa partial damage, samtang tig 5 mil ang assistance nga ihatag sa mga renters kag sharers. Nahibaluan naghatag man ang syudad sa mga hot meals, food packs kag non-food items, pareho sa mga higdaan o kontrolulugan kag hygiene kits para sa mga evacuees. Mayaraman sa augmentation assistance halin sa Department of Social Welfare and Development nga ginapaabot nga ipanagtag naman sa subong nga adlaw. Ang DSSD man ang nagadumalas ang camp management kag naga-organize sa evacuation area. Sunod sa ahin siya, ginatinguhaan man nga hindi na maglawig sang tubtob sa 15 ka adlaw ang mga evacuee sa mga nasambit ng evacuation center kag ginatinguhaan nga mahatag sa gilayon ang bulig nga pinansyal agod aga makabangon sila gilayon. Ginpahanumduman sang DSSD nga kinahanglan magpakita sang identification card ang mga apektado para sa pag-release ang assistance kag para sa validation sa ila panimalay nasunugan. Sa amuan nga card kag dokumento kung ini ang nasunog, buligan man sa syudad ang mga nasambit nga evacuees nga magkuha liwat ka magprosesa para makakuha sang ayuda.
0: Ginkumpirmar sang hepe sang Bago City PNP nga konektado ang nadiskubrihan nga warehouse sa Barangay Lagasan sa iban nga mga warehouse nga may kang tanan sa operasyon sang pike nga sigarilyo. Sunod kay Police Major James Latayan Jr. bangod sa padayon nilang monitoring angod sa presensya sang inaligar pagimo sang pike nga sigarilyo, ilan natukiban nga mayara sang isa pa ka warehouse apang ini ang abandonado. Dunga pa nila tayong junior sa next informasyon. Sa mga pumulo sa lugar, natingala ang mga ini nga may mga tao nga nagasulod kag sirado man ang gate apang hinali na lang ini nga nagkaladula. Tutob nga wala na nagbukas ang lugar. Nakuha sa sulod sa warehouse ang mga rolls sa plastic wrappers, mga kahon sa pila ka mga materyales nga gamit sa pag-imos ng pike nga sigarilyo. Sa karon, nagapadayon ng ilang investigasyon angot sa pakilala sa mga persona nga sa likod sa ilegal nga operasyon sa lugar.
1: Wala pasang plano si Governor Bong Lacson nga ibalik na sa 5-day workweek ang obrahanay sa Kapitolyo. Bisan pa nga may mga lokal na nga gobyerno nga nagbalik sa regular nga trabaho. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, pabor sa ikaayong lawas sa mga empleyado ang tatlo kadlaw nga day off kag wala man sa nangin problema sa ila-apat kadlaw nga trabaho. Sa nahibaluan na isang Martes tubtob Biyernes ang obra sa Kapitolyo halin alas 8 sa aga tubtob alas 7 sa gabi. Sunod sa kay Attorney Diaz, wala pa man sa bando halin sa DILG kag wala pa man wasabat ang ila pamangkot at tuhoy diri. Bangod sa under state of national emergency pa ang pungsod pagkamaayuhon sa Kapitolyo nga hulaton ang bando halin sa gobyerno nasyonal. Sa nahibaluan ang syudad sa Bacolod paagi sa kay Mayor Greg Gasataya nga nagbalik na kung ginbalik na ang normal ka trabaho. Humalin Lunes tubtob Biyernes ang banwas ang Tuboso kag Subong man nga nagbalik naman sa ila normal nga schedule sa rason nga sa solar energy nagasalig ang enerhiya sang ila munisipyo.
0: Public hearing para sa bulk water project sa probinsya ang hiwaton sa Mayo 20 sa Barangay San Isidro, Ibimagalona. Ini sa tuyo nga matigay ng handom nga makahatag sa maayo nga supply sa tubig sa mga local government units. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ang bulk water project nga magakuha sa ang source sa Ibimagalona ang separado sa unang proposal sa Barangay Bagtik, Siyudad sa Silaya. Ang pagduso sini nga proyekto ang nagapadayon bangod sa ini kapagpangaman sa uli bisan hindi na gobernador si Governor Bong Lacson. Ang issue sa kakulang sa tubig, sunod kay Diaz, ang maabot gid sa sunod nga tinuig bangod sa nagadako nga demand, gani nagkakadapat lang nga subong palanga maumpisa na ang pagpangita sang water source.
1: Natala na nga magasapol ang mga mayor sa pito ka mga lokal nga gobyerno kon LGU sa Bansang Norte sang Negros Occidental nga sadtong biktima sa malapnagon nga pagbaha bangod sang shoreline sang tinalikdan nga bulan sang Pebrero. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, nakabato na o kon nabato na sang Kapitolyo ang 10 milyon pesos nga bulig halin sa Malacañang para sa mga biktima. Sunod kay Attorney Diaz, ang mga LGU nga apektado sadto amo ang Calatrava, Tuboso, Escalante, Sagay, Manaplakag, Ibi, Magalona. Paghahambalan ay kung balaga miton sa financial assistance ang amunga pondo ko na paagi sa isa ka proyekto. Mahimo nga mag-submit sa listahan ang tagsa ka mga LGU sa mga biktima sa dito sa pagbaha sa diin ang 2nd District ang natamaan.
0: Ginaligaan insidente sa pagpangawat ang nagluntad sa isa kabalay sa sulod sang subdivision sa Barangay Cabog kagaon sang Mayo 12. Sa disinformasyon nga nakuha sang XFM 103.9 Bacolod sa tagiya sang video gikan sa Region 12 o konsok sergeant ang biktima sang pagpangawat. Imbulmado ang mga minor de edad sa insidente kag ginaligar ilaging kuwang basketball shorts sang biktima nga delegado sang prisaa sa lugar. Sa karon nagapadayon pang imbestigasyon angot sa natabo nga insidente.
1: Nagdubo sa masobra 50% ang kaso sang dengue fever o kon dengue fever sa Bacolod City halin sang Enero tubtob Mayo 12 sa 2026 ikumpara sa na-records ng City Health Office o kon CHO sang 2025. Base sa datos ng CHO, yara sa 165 kakaso ang na-records sining atuig o kon 51.3% ang pagdubo ikumpara sa 339 kaso nga na-records sa tinilikdan ng atuig nga may duha ka nagkalamat. Suno sa CHO sa morbidity week 17, isa na lamang kakaso sang dengue ang na-record sa syudad. Padayon na agagi na pasanyog sa City Health Office ang pahanumdum sa publiko nga magpakonsulta gilayon sa pinakalapit ng mga facilities kung magkapatsyag sang sintomas sang dengue fever. Kaga magpadayon sa pagpanglimpyo sa palibot, agod malikawan ang pagdamo sang lamok.
0: Ginpagwaan na sa official Facebook page ni Mayor Greg Gasataya ang listahan sa mga jeepney drivers nga makabaton sa ayuda halin sa LTFRB Central Office ngayon forward sa DSWD NIR. Sunod sa impormasyon ng listahan para sa ibang sektor, pares ng taxi drivers kag TNVS ang ginahulat pa sa subong at iyon. Naibaluan nga nag-umpisa naman kagabing pagpatawag sa pag-inform sa mga drivers parte sa ilang schedule sa pagbaton sa ayuda. Santang para sa mga jeepney drivers, magasugod ang payout buwas o konsubungan na o mga 14, kag magapadayon sa Mayo 15, kag top sa 16. Nga ipatigayon man sa giyapon sa SM North Wing. Meras ang kabugusan nga 2,111 ka mga beneficiaryo sa nga jeepney drivers nga makabaton sa tig 5,000 pesos cash nga yuda. Nagpanugyan man si Mangga sa mga beneficiaryo nga magdala sang ilang valid ID kag valid driver's license. Agol makuha ang nasambit nga bulig. Alas 6:32 na mga katropa.
1: Naglabot sa 100% ang passing rate ng Bacolod City College sa March 2026 licensure examination for professional teachers kon LPT. Base sa record, 12 ka mga examinee sa elementary kag 28 naman sa secondary o kon may kabugusan nga 40. 40 out of 40 ang nagtapos sa BCC nga nakapasara sa nasambit nga licensure examination. Sunod sa pahayag, ang nasambit nga kadalagaan na nagapakita sa padayon nga pagpalig-on sa syudad sa handom nga mahatagan sang dekalidad kag accessible nga edukasyon ang tagsaka Bacolod noon. Ginpalambot man ang pagpasalamat sa mga bagong licensed teacher bangod sa dungog nga ila gindala sa syudad. Ginalauman man ang ila mapasa sa masunod nga henerasyon sa mga estudyante ang nasambit yang kadalagaan. Samtang ginpanginbulahan naman ni Mayor Greg Gasataya ang nasambit niya ng mga passers sa ila ginhatag nga dungog sa syudad.
0: Inyo na batihan mga katropa ang kabugusan ng mga impormasyon o kung detalye sa balita sa lokal. Kagining ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:33 na mga katropa. Atong padulungan naman ang mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Update sa natabo nga kinagamo sa sulod sang Senado. Inkompirmar ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Remulla nga may mga armado nga grupo nga nagtinguha sa pagsulod sa ikaduha nga panalagan sang Senate Building mga alas 6 o kung mga alas 7 pasado kagabi, Mayo 13. Sunod kay Remulla, ginbalabagan sa mga tinawo sa Senate Office of the Sergeant at Arms o kung OSAE ang ila pagsulod kag nagpalupok sa warning shot sa panginpayag na nagsabat ang armado nga grupo bagi sa padayon nga paglupok. Hindi pa matumod ang identity o kung pagkilala kag motibo sa mga armado nga individual sunod sa mga otoridad. Wala man naibaluan kung konektado sila sa anuman nga official security unit. Wala naman sang may na-record ng casualty sa bayan sang OSAA, kapulisan o kung mga katapos sa militar, kag wala pa makumpirmar kung mayara man sa piyak nga grupo.
1: Mayorya sa mga mamalidhang ikan sa Visayas kag Mindanao ang nagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga suno sa House Assistant Majority Leader nga si Zia Alonto Adjong sa Lanao del Sur. Isa ka pamatuod aga ang panawagan para sa accountability na galabaw sa linya sa rehiyon kag politika lakip na ang mabaskog anay nga bationd sa pamilya Duterte. Sa opisyal nga record sang kamara 43 sa 50 o kon 43 sa 50 ka mga mamalidhang ikan sa Visayas kag 41 sa 61 gikan sa Mindanao ang nagboto sang yes. Ginpayag man ni Adjong nga ginwasak sang boto ang mga claims nga ang impeachment ang ginaduso lamang sang Luzon o kon Imperial Manila. Partikular nga importante suno kay Adjong ang resulta sa Davao Region nga madugay na ginakabing nga kuta sa pamilya Duterte. Sa Visayas naman ang tiglawas gikan sa Cebu, Iloilo, Leyte, Samar, Northern Negros, Eastern Samar, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Aklan, Antique, Biliran, Capiz, Guimaras, kag Sikihorlon sa nagboto pabor man sa impeachment. Sa Mindanao, na record man ang suporta gikan sa Tiglawas, gikan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa Sargen Caraga, ang babar mo ko ng BARMM kag Davao Region.
0: May kang tanan nga balita sa Senado. Samtang nagkakinagamo ang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte, ara na sa Senado kagabi. Napasa na sa Senado ang Articles of Impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa Rex Report, gindala sa Senate Building ang Articles of Impeachment paagi sa convoy, nagikan sa House of Representatives. Ginbaton din sa Senado nga mong magaserbe bilang impeachment court sa piyaksa na tabong atensyon sa premises sang upper chamber. Unang agin siling ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-convene forthwith o kung gilayon nga mag-asapol ang Senado sa tiyon nga mabaton na ang articles of impeachment. Samtang nagpahayag naman ang kampos ang Vice Presidente nga preparado na sila nga depensahan ini.
1: Si Senador Idol Rafi Tolfo ang nagpasar sa resolusyon sa Senado nga nag-review sa existing monitoring measures nga ginapatuman sa Department of Migrant Workers o kan DMW sa Maritime Industry Authority o kan MIA agud magkasuntar sa kwestiyon sa protesyon sa mga Pilipino nga seamen ilabi na sa mga nagatrabaho sa maritime areas sa pag-file sang Senate Resolution number 393 gintumod ni Tolfo nga insidente nga nagtugas ang dako nga kabalaka angot sa pagserbisyo sa mga Filipino crew sa isalakayan o kung sa sakayan sa mga high-risk maritime areas sa Persian Gulf kag katupad sini nga mga pungsod.
0: Samtang nagapilar ang National Bureau of Investigation o kan NBI kay Senator Bato de la Rosa nga matawhay nga magsungka sa tunga sang ginpagwang arrest warrant sang International Criminal Court o kan ICC. Ining sabat ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos ginanunsyo ni de la Rosa nga hindi niya pagpamatian ang panawagan sa minority senators nga magsungka. Ginatagan pagtambo ni Matibag nga bilang isa kaanay law enforcer nakaibalo si de la Rosa sa proseso kag masamin niya nga ginalay gayaan ng mga subject sang warrant nga magsungka sang husto. Sunok sa NBI Director, katuyan sininga panawagan nga malikawan ang anuman nga kinagamo o kung paglagas kag atubangon ng legal nga responsibilidad. Ginpanindugan ni Matibag nga halin sa competent court ang warrant nga dapat tahuron. Nagpandam pa inihing nga kung hindi magsungka ang senador, lauman ang posibleng nga paglagas bawad ang mandato sang law enforcement among pagpatuman sa kasuguan agud malikawan ang breakdown sa law and order.
1: Nagpaandam si Attorney Cristina Conte ang assistant to counsel nga padayon ang pagpamahog sa karon nga ginahimo sa mga sumalakdag ni anay Presidente Rodrigo Duterte batok sa International Criminal Court kon ICC nang ebidensya para sa prosecution nga pamatukan ng mga pangabay para sa temporaryo nga kahilwayan ni Duterte. Sunod sa iya, hindi na sila magpasilabot pa sa kapaslawan sa ilang nga mga kasumpong kaginhatagan pagtamod ang sulit-sulit na nga panginwala sa pagka lihitimo sang ICC nagapabakod lamang sang panindugan sang prosecution.
0: Alas 6:38 na, ginabatian mga katropa ang kabugusan ng impormasyon kag detalye sa balita sa National. Kagin ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Alas 6:39 na, padulungan natin mga balita naman sa International.
3: Express Balita International News.
0: Ang nagastos ang US sa nagapadayang inaway sinisiraan ang naglabot sa ginabulubanta $29 billion. Sunod sa isang kamataas ng opisyal sa Pentagon sa Martes, mas mataas ini isang $4 billion sa unang naunang pagbanta sa pungsod sa nagligad nga bulan nga $25 billion lang. Ang bagong numero, nagalakip sang dugang ang mga gasto sa pagkaayos at pagpag-ilis sa mga kagamitan subong man ang mga gasto sa operasyon sa militar. Wala gilayong ging klaro ang sa Pentagon kung paano ginalabot ang kabugusan nga $29 billion nga numero.
1: Ang US nagapakigistorya subong sa Denmark nahanungod sa plano nga pagpasangkad sang ilang base militar sa Greenland. Naibaluan nga tuyo sang Estados Unidos nga magtukod sang tatlo ka mga bago nga base militar kon base sang ilang militar sa nabugatnan nga bahin sang Greenland bilang preparasyon sa posibleng aktibidad sang Russia kag China sa rehiyon sang North Atlantic. Madumduman nga una na nga naginaway ang Denmark sa US matapos nga ginanunsyo ni US President Donald Trump nga sakupo niya ang isla kasunod sa kahadlok nga kuhaon ini sang Russia kag China. Apang ang Denmark kag Greenland babaskog nga nagpamatok sa bisan ano nga ideya nga sakupon ang ila teritoryo. Ang diplomatiko nga paghambalanay sa tunga sang duha ka mga pungsod nagapadayon apang nagpamalibad sila sa paghatag sang duga nga mga detalye.
0: Alas 6:40 na. Inyo na batian mga katropa ang kaudan sa mga balita sa International. Kagin ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Para sa mga balita naman sa sports.
3: Express Balita. Sports.
0: Inanunsyo mismo sa Memphis Grizzlies nga napatay ang ila player nga si Brandon Clark sa edad nga 29 anyos. Sa isa kapahayag, ginsiling sa grupo nga si Clark, isa kamayo nga team player kag isa kamayo nga tawo nga nakahimo sang dako nga epekto sa komunidad sa Memphis. Nagpalabot man sang iya pagpakig-unog sa NBA Commissioner Adam Silver sa pamilya, mga abyan, kag sa hugos nga organisasyon sang Grizzlies nga nagapalangga kay Clark. Si Clark, kilala sa iya energy kag hard work sa basketball court. Madamo man nga mga fans kag mga kaupod nga humalampag ang nagatagsang pasidungog pagkatapos nga gin sa publiko ang balita sa iya nga pagtaliwan. Wala naman gin detalye sang team ang rason sa kabatayon sa nasambit nga player. Ang balita sa sports. Ginadulungin ni sinyo mga katropa sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:42 na mga katropa. Atong padulungan ang balita sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
1: Sa ito naman balita sa showbiz mga katropa, ginkasubo kagin dismaya ni Miss Cosmo 2025 first runner-up Chelsea Fernandez matapos nga madula ang iyang 100,000 pesos nga kwarta sa iyang ginbili niya mga katropa sa ginsakyan kagin book niya nga ride-hailing vehicle. Sa tinalikda nga Mayo 12 sa 2026 mga tuwing mga katropa, gin-share ni Chelsea ang isa ka video sa iya final walk bilang Miss Cosmo Philippines 2025 sa The Miss Philippines Current Nation Ball nga ginhiwat sa Mayo 10. Samtang mga katropa, sang ini ang nag-post sa video, makita nga nagakadlaw-kadlaw pa ang beauty queen samtang nagarampa kag nagakaway-kaway sa audience. Kala sa upod sa nasambit nga detalye mga katropa, gin-share man ni Chelsea nga sa nasambit nga event after niya nung mga katropa nag-attend dito bilang nag-former queen kumbaga kung naghatag sang pasa sang corona, wala siya galik kabalo mga katropa nga nadula na ang iya nga 100 pesos nga ginbili niya sa ginbook niya nga car. Sa caption sa post niya mga katropa, ginpahalag pahayag niya nga wala niya natago gid no ang iya pagkadismaya kag pagkahinayang o kung pag ano sa kwarta no pagka ano mga katropa eh, pagka kumbaga nadulaan siya sang gana man tungod sa natabo kahit tungod sa iya wala siya kabalo kung ang ma-feel niya kahit ti nagsalig siya mga katropa kag ti publiko niya kung gin public niya nga sambit niya nga post kag ti mga katropa wala man niya ginhambal kung ano nga klase TNVS o so, Transport Network Vehicle Service ang iya nga ginbook that time pero ti hambal niya tani ko no may mabuot bala ko no nga kalooban o kung balatsyago na nakakuha to kag ibalik sa iya kay ti mga katropa suno sa iya tanan kita nagapabudlay man for money kagambal niya tani makonsensya man ko no dugang paniya nga tani mabalik ko no kag isipon nga ti kung ibalik mo ang bagay hindi sa imo ti may blessings kini nga para sa imo ambal niya kag ti mga katropa nag pangayo man siya sa nga information sa isa ka sa iningin application o sa company nga ginbook niya mayangot niya sa driver sang iya nga car nga ginbook mga katropa pero sa karon ti daw wala pa gid sang balita kun nabalik wala sa iya ang iyaya nga 100,000 pesos. Ang aton nga balita sa showbiz mga katropa ang ginadulongin sa inyo sa aton nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santone Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Ini makapawhiten sa aton nga skin sining mga natural niya nga ingredient. Labi kay gamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Magkadula gid sang baho kag amoy sa inyo mga lawas. Antibacterial mga katropa ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. And syempre, maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa Glutathione and Kojic mga katropa ariyo ginipunan pagid sa virgin coconut oil consume VCO ginisa sa isa kahabon sa aton niya nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:45 na inyo nabatian ang balita sa showbiz kag mga katropa at padulungan ng balita espesyal kaupod si katropang James King. Ano ba lang mga katropa ang rason kung nakabalik ang ining persona pagkatapos, mga katropa, duwa ko no kauras nga wala na sang heartbeat. Ari, natabuan gini ni katropa ngayon. Katropa ngayon, istorya ay kami.
3: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Hello, good morning once again, mga katropa. Iniya, Balita Espesyal. Kumpod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Topic naton, sininga aga, para sa atong balita espesyal. Isa ka 40 anyos nga lalaki sa China, nakabugtaw pa, abisar na guntat sang 40 ka oras ang pagpitik sang iyang kurason. Mabuhi pa balayan ang isa ka tawo nga wala sang heartbeat. Sa China, himala nga nakaluwas pa ang isa ka lalaki 40 ka oras matapos maguntat ang pagpitik sang iyang kurason. Sa post ng emergency doctor nga si Lu Xiao, halin sa Second Affiliated Hospital sa Xinjiang University School of Medicine, gin cardiac arrest ang 40 anyos kalalaki kag wala sang heartbeat pagkatapos ang pinakabeses nga electric defibrillations. Nagperform ang medical team sa extracorporeal membrane oxygenation o kung ECMO sa lalaki kag naluwas pa ang kabuhi, apisar nga halos 2 kaadlaw nga wala nga nagapitik ang iyang kurason. Isa ka life support machine ang ECMO nga nag-aakto bilang artificial nga kurason kagbaga dugangan sang oxygen kag ginakakas ang carbon dioxide halin sa blood supply sang tawo nga nagpalya ang organs. Hindi pa niya guru time katropa, no? Well, inang ato niya balita special sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa longer life, mas maayo nga panglawason, mag-Santone Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Alas 6.48 na mga katropa, inyo nabatihan ng Balita Espesyal. Kaupod si Katropang James King. Sa mga katropa natin, tara nga nag-monitor. Good morning! Pero at least kita na sa pagtamyaw bala. Katropang Wendell, sa dinta ni mabakal mga produkto sang Yes to Health.
1: Mga katropang mabakal ang ato mga produkto sang Yes to Health sa ato mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lazari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ma-order man ini mga katropa sa online. Sa ato mga online shopping applications, i-search lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, mga katropa sa mga butika, mga parmasya, mabakal man ini sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP.
0: Sa mga nag-monitor, Dara, good morning sa ila. Aranaslaw?
1: Yes, good morning sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning. Sa mga katropa manaton, ano nga nag-upod sa itong programa, sa ilang mga tagsaka paniwalay, Dara, sa ila ni Tita Naneth Manalo, sa ila ni Beverly Sarabia, good morning. Sa ila ni Araceli Loraes, good morning. Sa Ma'am Sacros Phil's chapter, ni sila sa Handumanan chapter, good morning. Sa mga moms, Dara, no? Kay Beverly Sarabia, good morning sa ilan ni Irene Laganya, good morning. And sa mga katropa manato na dra sa Bago City, good morning madra sa Barangay Binubuhan kag sa mga taga Talok, no? Good morning sa inyo dira. Kay nung Jogali, good morning man.
0: Yes, good
1: sila
0: morning.
1: Ni Salina Trahe, sila ni Mama Rebecca Gano sa Talotog Morsha, sila ni Mama Melanie Martisano mandra sa may La Castellana. Good morning.
0: Sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday kay Daisy Frias.
5: Happy birthday. Happy birthday to you.
0: And Daisy, happy birthday si mo. May 14 gali. May 14.
6: Bow, ka-perfect.
0: Sugata ko sa kaina. Sugata ko sa kaina. Oh, adlaw ka na. Yeah, mga bakal ko to, ano ah. Yung pang-birthday, ate. Happy birthday.
1: Pang-birthday ito, taguro karoon eh.
0: Birthday. Ano tong lutoon niya to, man? Surprise ka na sila niya. Surprise. Surprise na nakaroon ah. Pero, si kilala mo to, ga salasala na to, kagapo ba to mo? Garara na to, gapo ito lang. Well, sa luwas naman, diba? Alas 6.50 na mga katropa sa mga nag-celebrate sa birthday nila today. Happy birthday, ha? Okay, nang Daisy. Happy birthday. Dira kayo sa tanan, ano? Nag-celebrance ang May 14. Good morning sa inyo, ha? Happy birthday. Sige, yung oras natin ginakalabos ng mga katropa. Magabulos ang bulsa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinares.
0: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
13: Eh, miss na kita. Uy, babe, kising.
14: Laging bitin, ibalik ang bagsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
13: Oh, yes.
14: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: System Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional bagsi. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaking nagatake ng akumulali sa Sister Pain para derog-derogso ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: The secret of health.
18: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
19: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sa digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magambag ni kita constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa di nga pag defecate o kun ang bowel movement magambag kita hindi regular hindi adlaw-adlaw agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa agiban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito lang na isa nagastay sa aton sa nga colon ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sa ni muning siling mo bla kun sa lakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa limo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
18: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ko inang nag kau nagkambya ikaw Why dayon magwa constipation na na?
19: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
18: Amo na kalaba ha.
19: Abot lang kung paano nila takso na.
20: Santhon Plus Gold.
19: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
20: The Secrets of Health.
18: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
19: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
18: Oo.
19: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
20: The Secrets of Health.
21: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa iyong mga suking butika.
19: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
20: The Secrets of Health.
22: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen dakong epekto yung sini to maintain sang manami firm na ito siya nga skin. At the same time nagapanami sa ato siya nga mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siya nga brain.
20: The Secret of
23: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
24: XFM 103.9.
25: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitlan kapis, nervyoso git ko. Basta gani kay nung kusang order yung ang kape, dito kang pagkadedyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
26: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskilahan. Diman natablog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man, mag Santone Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
23: Santone Gold Coffee Mix.
25: Nakakapi ka na.
23: Nagagwapo ka ba?
25: Santone Gold Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
28: Exciting!
29: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
24: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
6: on air and online.
1: XFM Network Philippines.
6: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
1: saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Santon Gold, live testimony.
9: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
8: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, exciting!
0: Samphone Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Samphone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphone Plus Gold.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Samphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C.
0: Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Samphone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagplanakit kag pagplanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Samphone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag Samphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang top

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa sa nungo. Duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,

0: matuturan ang salandigan sang kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamuk ang reklamo sa tao. Bullseye!

May nga ga mga katropa, may nga ga sa mga suki natin nga tapramati. Welcome na sa pagpangalagad na rin sa Bullseye. Panibagong adlaw nga naman mga katropa. Thursday, today's the May 14, 2026 mga katropa. Panibagong adlaw, panibagong pagpangahangkat para sa atong tanan. I hope nga okay lang ang tanandra. Kaya soul blang. sa mga problema kag sa mga worries natin blas kabuhi mga katropa, sometimes it pays, no, if we just sit down, no, take your silence and offer a short prayer na lang, no, to ease down these worries, ang concerns, mga problema, because for the moment mga katropa, hindi ka man makapaminsar kung

Gapon sa Senado, istoryahan ta na pinakamalig test development mga katropa kung paano ini natabo ang ining tensyon kinagual dito sa sulod sang Senado. Na sentro subong sa ang media sa Pilipinas tungod sa nagakalatabo sa mga katropa, no? Do sobra pa ya kuno sa ano mo sa iban nga nagakalatabo nga atake sa tanatapan sa gobyerno. Kung kis, makita mo daw ka sadya kay ti ano ka ba lang, nagahulat ka sang posible matabo mga katropa kag kung kis ang tagsa-tagsa ka mga opisyal natun may aramas mga ginahimo nilang mga magic ba lang kagab ginimuan ta sa pinagbabawal na teknik kaya mo nang natabo to. Karon ay istoryahan na mga abyan sa pagpangalagata sa ating nga palatuntunan diri sa Bullseye. Anyway, mayang aga mga katropa, pa-like naman mga katropa, pa-check naman sa ating Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara makita mga katropa sa YouTube, XFM Bacolod. Check this social media account and get updates and stay updated, no, sa mga balita, mga impormasyon. Kaya nga, importante nga mabatian nyo ni, makuha nyo ni, makwata mga updates sa mga nagakalatabo. Saan sa mahulata sang itunghol sang tuntupad balay? Kung kisabla, damo naman mga source mga biyan, may social media na may ara naman sa mga ang ibang sa mga kuturan gulat Japon sa mga balita nga itunghol sa mga kilala nila. Okay, kung kisa, gaka fake news na mga katropa, no? Oh. Anyway, this morning mga katropa, nakita ta ang sitwasyon dito sa Senado kahapon, nag-angkon kita sang kulba, nag-angkon sa mga nagkalainain ng mga painoino sang aton pinakamang kuturan diri sa Pungsod, Pilipinas. Anong pakantuan sang aton pungsod sa ining pinaka first, no, nga pinaka lala, isa sa mga lala nga sitwasyon nga natabo diri sa aton pungsod katropa ang kahapon nga insidente dito sa Senado. Oh, samtang sa mga balita na ito mga katropa, area of Visayas grid, no, ginpaidalom sa red alert status, no, may ara sang possible rotational brownout karon mga katropa sa Negros Occidental kabilog nga Visayas alas 4 tubtob alas 8 karon sa hapon. Oh, samtang mga katropa, kapgo patay matapos ginuthang sang wala makilalaan nga mga suspektado sa siyudad sang Sagay. Negros Occidental mga katropa, operation padayon Japon ya despite sang ginahambal nga implement sang back to normal na, no, may ipatuman sa gihapon nga compressed working system ang aton provincial capital. Ang KBP mga katropa nagpagwa sang pagkadismaya sa ining sistema ginapatuman sang presa ining sports event nga gin-host ng Negros Occidental. Istoryahan ta man na karon sa aton nga pagpangaraga diri sa palatuntunan sa Bullseye. Mga katropa, ang Senado under siege, no, gin-atake ang kagabi may pila ka mga allegasyon sa pag-arrestar sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa, pero ang gobyerno nag-nigar. Samtang mga katropa, ang petisyon ba ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order sa arrest warrant na gindagdag sa ining International Criminal Court mga katropa gin-deny sa korte. Apang pila ka mga executive officials gintagaan, ginmanduan nga mag-explicar sa angot sini magkomento sa sulod sang 72 oras. Ang aton Senado mga katropa na bato na kag natigayon na transmit ang committee o kunang article of impeachment sa Senado
kaging confirmar mismo sang Senate President matapos nga

0: nag-live sa social media, kadungan man sa pagpangatake o kung nagluntad nga tensyon sa second floor sa Senate Building kahapon alas 7 sang gabi. DILG mga katropa, kag ang pila ka mga awtoridad naton, ang Office of the President mga katropa, nagpanindugan na wala sila sang tawo. Sa panahon sa naglupok to bala ang nabatian ang linupok sa sa Senate lobby kahapon kagabigli naghatag sa statement ang presidente nga wala sila iya nakadeploy sang mga tao nila sa NBI dira sa building sang Senate. Wala man ang CIDG dito, no? Kagwala sang tao dito, mga katropa, ang arresting mga agencies ba na kung may ara sa mga mga warrant of arrest nga possibly may ara subject person nga inug-arrestar, mga katropa, wala to sa lakno. Ang pamangkot karon sang pila ka mga kultura naton, sinuto ang nag palupok kag sinuto na paarak mga katropa, kag sinuto ang nag-drill sa sunod sang Senado nga nagresulta sang komosyon sa sulod. Amuneng karon ang kinatutukan man sa pila ka mga awtoridad naton kun sinuto, no? Atake ba na o kun labugay? Headlines. Oh, tanawon ta karon sa pagpangaragad na mga katropa sa aton talakayan diri sa Bullseye. Morning sa mga katropa peps naton, please na share naman na ang aton page diri mga abyan sa aton nga palatuntunan para sa pila ka mga update ka mga balita nga aton ipakigbahin sa inyo tanan. No, Shirley Arevalo, may aga. No, dara sa Kabankalan. Ma'am, ma-intra ni si Ma'am Shirley sa aton nga Santon and XFM Libo-Libong pa-premier ya. Ma-drop ni sa sang entry siya subong. Di ma'am, pila kabilog entries mo na. May aga na. Sa kay Ramel Mamilya, may aga. Thank you so much sa pag-upod man sa ato palatuntunan dari sa Bullseye. Pagkatapos sa mga katropa natundra sa Burgos Public Market, may aga sa inyo tanan. At the same time, daraman sa Libertad Public Market nakatutok sa aton palatuntunan dari sa XFM Bacolod, mga katropa. Well, mabatian nyo ba kami sa pila ka mga frequencies? Una, diri kita sa 103.9 XFM and 96.7 FM katropa diri sa Bacolod, mabatian kita. Kag sa Kabankalan, mabatian man kita diri sa 106.1 XFM Kabankalan and all solid FM sa binog nga Negros Occidental ang aton pagpangalagad diri sa Bullseye. Alright, so amuna, no? Sa mga topiko ba nga ginatalakay natun katropa, you are free to comment and send your messages. Basahon pa na, no? As much as possible, makiter natun ang ining mga komento sa pila ka mga kuturan ta sa mga nagkakatabos pungsod daw. No? Dok, siya? Nang hindi siya namin, no? Sa mata sa pila ka mga kapungsuran nga dali sa pungsod Pilipinas, kita nagakinagual. Ang politika sa Pilipinas, terrible. Ang politika sa Pilipinas, kaya nga magbahin-bahin sang iya pumuluyo base sa ila mga pagbatis politika kag sa mga boss nila. Ang ato naman mga katropa nga ginapakigbato ding interes ng tao, ang interes pumuluyo natun din tada, ha? Nag-ilinaway sila daw mapinaksyonize daw sa sulod to sang Senate mga katropa matapos to kapon nagluntad ang nasambit nga insidente. No, may mga latest development kita dugay-dugay ah, no, sa aton palatuntunan sa pagpangalagad naton because nga ti medyo importante ni. We'll keep you posted on that mga katropa as much makwa naton pero matitalye sa aton mga special coverage ang considering impeachment sang BC Presidente. Ano ay han ang pakadtuan sa ni mga abyan? Ano ba lang kangtanan sa mga hitabo kagabi sa impeachment? Ano man ini mga katropa ang kangtanan sini sang arrest warrant sa kay Senator Bato de la Rosa mga katropa. May mga istorya diyo. Ang immunity o kon protective custody nga ginhatag sang Senado mga katropa is just temporary. No, temporary lang gid siya. Hindi siya permanent, no. Ang purpose na di mga katropa i-check ang veracity, ang authenticity sang ining warrant of arrest whether legitimate, legal, may mga authorized courts nga nag-issue sa mga katropa authenticity sang ining warrant of arrest mga bian, no? So apamangkot diri until when makatindog ang Senate sa pagproteher o hatag sang proteste o protective custody sa kay Senator Bato de la Rosa, until when tubtubsan o nga mahatag sang Senado ang ining protective custody. Anong matabo sa kay Senator Bato de la Rosa if it expired, no? Because nga ti ang ining protective custody is under question man, no? Nga ang pila ka mga individual officials ang gobyerno, especially Senado, if ang iya penalidad is more than 6 months, hindi siya maka-avail sa sining protective custody, no? Amo ning pila ka mga pananawan sa mga legal luminaries angot sining nagaluntad nga sigahot diri sa aton pong sud katropa. Okay? And then paano naman ang iya function as senador, mga katropa? Can he stand until 2028 where election is coming? No? Until when maproteksyonan si Senator Bato de la Rosa, mga katropa, sa Senado, abangan ang susunod na kabanata. Amo nang aton nga ibaloon man katropa sa aton nga talakayan man. Oras naton 7:25 na sa aton paratuntunan diri sa Bullseye, mga bayan. Kag-tarakay naman kita sa pinakamalatest development update sa aton paratuntunan sa aton programa diri sa Bullseye. Upot man ang pila ka mga persa naton sa patrol at kag aton mga update sa mga ahensya sa gobyerno diri sa siyudad sa Bacolod. Okay? Kwaon tama ko ng latest no sa aton patrol, mga katropa. Ang tatlo ka mga produkto nga ginaduso naton para sa mga kultura naton, please ha, pareho na lang ko maintain sang aton tatlo ka mga produkto: ang Ultimate Trio, ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Tatlo ni sa kabilog nga makabulig sa aton sa pagpasangkad sang aton nga depensa kontra sa mga masakit. Damo virus na nga nagadaptas ni Gross Ox na binog nga Pilipinas, so damo virus na nga nagahatag naman sang kakugmat sa pumuluyo, mga katropa, because bala ang stigma sang COVID-19 nga naghatag sa atong kabudlayan, mobility na gihota, mga katropa, and virus can spread in no time. Ginahambal nga kung pigaw ang imong resistensya, ang imong depensa kontra sa mga viral diseases kini, base magka problema ta, di ba? Base magka problema kita, no? So importante ang supplementation, mga katropa. Ang aton lawas is composed of millions or if not billions of body cells, cell receptors. Halin sa mga nga kinahanglan, i-fill inan, no? Punan sa mga vitamins and nutrients nga kinahanglan naton. So that's why ginaduso naton permi ang supplementation sa mga sa mga produkto kag sa mga vitamins kaya kinahanglan sa lawas ta. Okay? Premium D3, ginapabakod niya aton bone health, mga katropa, sa mga kulturan ta, medyo gaedad na 30, amat-amat na ta, no? Supplement na ta, kahit yung kis, ginapabayan taman lang ni. Ambal ta, mapigaw na. Away na. Di ba na? Pero later, maintindihan ta, if we grow older, if we age, mga katropa, nga nag-amat-amat ka naman ko-ko. Kay ang aton bone structures, mga katropa, gamat-amat man pigaw, no? Samtang nag-aedad ta, so kinahanglan ta supplementuhan, no? Gusto nyo hindi ka mo magka-problema sa bones, mga katropa, inom kita, maintain kita sa vitamin sa premium na D3 nga kinahanglan sa lawas naton. Okay? Amo na yung sunlight vitamin nga naghatag sa kabaskog sa aton nga bones, aton heart, aton brain, overall health naton, para magbaskog kita sa adlaw-adlaw naton nga mga obligasyon. Alright? Ano man ari naman, mga katropa, ang Santon Plus Gold. Kaya importante man sini because nga ti una bes may ari niya sa mga ingredients nga wala sa iban. No? Ang mangosteen, katropa, nga ginapahayag isa sa mga baskog nga antioxidant. No? Magpabakod sa aton sistema, sa aton lawas kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Okay, may mangosteen, no? Ang palaya, it lower down our blood sugar, and maintain the need level sa aton blood sugar makakatropakalamay ta sa lawas. Balonggay, ginahatagya ang mga suplemento, vitamins, nutrients, kakilanglan man sa lawas natin. That's why hindi gini sa dapat madula mga katropa sa inyo. Blagi na preparan ng mapagkaon. Dapat ma-maintain ka mo sang balonggay para magbaskog lawas ta. Garlic mga katropa, no? Antibiotics lawas ta. May ara sang micro o kon antimicrobial property, anti-infection, kag ginapabakod dyan man ang aton depensa sa aton lawas kontra infection. Ang spirulina mga katropa, kung may mga bukol-bukol ka mo, may ara ka mo sa mga hubag-hubag sa lawas, ang spirulina the best. Pero kung magbakalkas ni mga katropa, ginaprocess ni sa api, mahal ni. So, ginpa plastar lang naton sa isa ka kapsula. Ang Santon Plus Gold, mga abyan, no? Nga makabulig sa aton pagpataas ng aton immunity level, okay? Next naton, amoy ang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, vitamins, amoy permigin naton, lo nanay mo, sa una. Let me tell you a little story because mga katropa, usually, dito sa aton nga mga panimalay, I hope tanan nga mga kabataan subong naka-relate sini sa mga panahon ta, okay? Mga netizens, maka-relate ni, no? Kaysa una, aton ginikanan, ginaduso giniya, vitamin C ka mga katropa because nga ti, amunay makabulig sa aton mo, no? Amunay makahatag sa aton sang, pabaskog ko no, sa aton lawas. Pero before we know it, mga katropa, sang una, ang pagkaon ta, masustansya. Piliton kaya sang ginikanan mo, magkaon sang utan mo. Piliton kaya ni tatay kag nanay nga, utan ho, kaon ka. Until we grow, ang aton nga pagpangabuhi mga katropa, aton mga pagkaon, naandad kita sa mga masustansya mga pagkaon. Dapat isda. No, kay ang manok ya do waay na iya. Kay manok ya ordinaryo na sa una yan. Mas okay pag gani kuno sa una sa mga uma. Mas special pag gani sa dinas eh. Diba? So eventually mga katropa naandad ta. So during that time nga nagagwa ang vitamin C mga katropa which ang iya role gid man ginaproseso yung mga nutrients sa lawas naton. Kag nami ang aton nga lifestyle sang una because ginakaon ta masustansya. So there that ang vitamin C may ma-process sa insakto bala nga mga nutrients mga abyan. But because of the changing lifestyle sa aton nga pungsod nga katropa, nag-uso ng instant na instant coffee, instant noodles, instant kunano pa. Katropa, hindi na masustansya ang aton ginakaon, no? So ang vitamin C, ang role niya naman is absorption sa mga vitamins. Nutrients nga gina-absorb sa lawas naton, ang ginaproseso niya karon toxic na, no? So that's why may mga lifestyle diseases na ta. Taas ng kaso sang blood, high blood, diabetes, may ara na sa mga masakit nga sa heart, no? Pag iban pa. Because nga ti ang aton nga food-based mga katropa, hindi na amuna ka-superb to supplement the need nutrients sa lawas ta. That's why kinanglan ta sa vitamin C. Ang supplementation sa Santon Plus o Santon Plus Gold, kag premium D3 mga katropa, reinforce ang kinahanglan ng mga nutrients sa lawas at mga katropa. No? Sobra. Now, 7:35 sa pagbaragad naton, pwede nyo nakatuan ang aton pinakama drugstores malapit sa inyo marugat. Pwede ka makabisita to sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP, kag generica drugstores nationwide, mga katropa. Kag sa aton man nga Yes to Health Clinic, Duris Bacolod, you can visit dira sa aton nga Yes to Health Clinic dira sa door number 46, Vinco Building, Lizarro Street, Barangay 39, Bacolod City. Franca, Diretso, Bullseye. Mama Rebecca, good morning. Jor Castine, good morning. Shout out from Barangay Felisa, good morning sa inyo. Salamat gid ha. Sa moms ni ma'am, oo, may aga sa inyo, kumusta da? O, kasi manwani? Oh, kasi manwani, ma'am morning ha. Salamat kita. Best regards sa mga taga-barangay Felisada. Morning, ha? Salamat kita. Anyway, katuan tang pila ka mga latest development sa aton patrol dugay-dugay because nga may ara kita sa mga update, mga abyan, no? Mga kauturan sa aton nga pila ka mga update man sa aton palibot. Gintukod nga Special Investigation Task Group, mga katropa, para imbestigahan ang pagkapatay sang Army CAFGO sa siyudad sang Sagay kahapon, no? Kwaon tang pila ka latest update ni. Mag-commercial lang ko pagkatapos balik-balik kay ta tapos ang aton nga mga pagpanumdo, mga katropa. Stay with us, ha?
1: Bullseye XFM 90.3 Supper Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede nga nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
4: Balik na rin mga katropa sa Bullseye. Si Mama Revec din ka muna. Pisa Felisa, Mama, may aga da, sinyo da. So, kagsakay Remel Mamilya. Si Remelia, halin niya sa Mrs. Padilla. Oo. Kag-ara sa makagahay. Nagabantay ni sang... nagabantay? Nagakulukapi ni. Katropa, salamat ha sa pagpalabot sa Ma'am Shirley Arevalo naman dito sa Kabakalan. Thank you. Oo. Salamat ha sa pagpamati man. Mama Revec Jor Castin no, sa Barangay Felisa. Salamat. Katuan ta mga katropa because may shooting incident dito nga nagluntad sa Sagay involving sang ining mga calf go tapos riding in tandem. Kuno mo hindi ko magsala mga katropa. Dito sa Sagay duwa kabilog ang patay to no ginluthang mga katropa no. Saro pa ni matapos ang linuthangan ay kay pinatsananay sa ano man sa Negros Occidental man ano no siya ha. Question is sa moms ni sila. Ma'am Chloe Fijedero. Oh, I think daw mga apo kag mga ano mga kababata kunin mo. Mangaga sa mga taga Barangay Felisa. Thank you. Salamat gid ha sa pagtutok sa aton para tutulan. Okay, so mga katropa, Anthony, ang pinaka-latest development to because nga ti may ara to sang duha ka mga members ng CAFGO nga ginluthang sang suspetsado nga wala makabalo o wala pa mabalaan kung sino ang mga suspect ni. Why matakabalo? If it's is it insurgency related, no? Mga katropa. Kwaon ta pinaka latest development with the katropang Franz Andrew Burgos.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang Franz, may aga.
6: Yes, Katropang Irving, nag-confirm sa aton ang Chief of Police ng Sagay City TNT na nagkukod na sila kahapon, no, na desisyon na nga magdiyon sa Special Investigation Task Group
4: uh-huh.
6: o kon SITG sa pagtutok sa investigation.
4: Uh-huh.
6: Ang wala na natabo nga pagtingong patay sa duwanin ka mga katapo sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army na sa may barangay Pakiling sa siyudad sa Sagay sa nga kahapon sa Mayo 12.
4: Uh-huh.
6: Katropang Irving na mga biktima, dinilala ni Kanday Corporal Robert Dador, no? Army Corporal Robert Dador, 42 anyos, isa niya siya ka-assistant detachment commander sa 79 IB.
4: Uh-huh.
6: Ang residente ni San Zaraga, Iloilo.
4: Uh-huh.
6: Ang isa sa mga biktima, isa niya siya ka... ano no, isa ka Special Civilian Armed Auxiliary o kon SCCA.
4: Uh-huh.
6: In short, mas kilala bilang Kapu. Katropang Irving, si
4: uh-huh.
6: Kiningi Kilana,
4: uh-huh.
6: sa Kaijan Raymond Catar,
4: uh-huh.
6: 26 anyos,
4: uh-huh.
6: nag-residente naman ni Katropang Irving sa siyudad sang Cadiz. Mm. Tapos nga pagpamusisa kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Torres, ang Chief of Police sa Sagay City TNT, Katropang Irving,
4: uh-huh.
6: nag-convene sila kahapon
4: mm-hmm.
6: Together with the Police Regional Office Negros Island Region
4: uh-huh.
6: and also ibang tagid ng mga unit man Katropang Irving sa mga kapulisan agad ito ko na nakasit ng grupo para magtutok sa nakating investigation sa mga pagpatay sa sining mga individual Katropang Irving
4: mm-hmm.
6: kay sa karoon ongoing ang ilan ng backtracking sa kaso na ginapatian nga ang mga suspect sakay sa motor no?
4: Mm-hmm.
6: Sa termino dire sa aton
4: mm-hmm.
6: di riding in tandem suspect ni Katropang Irving ang para sa likod sa Sininga insidente, no?
7: Oho.
6: Kaya kumalikan ko rin investigation kay Papa Erwin,
7: mm-hmm,
6: ang duwan ni Galicono ang mga biktima from their detachment.
7: Oho.
6: Nagpanaog ini sila kaya magumpra sila ako magbakal sa ilang akala doon.
7: Mm-hmm.
6: So nagkakasana yung sila na duwa ang mga biktima si Dator at si Mon Katar.
7: Oho.
6: At kay Papa Erwin, lunsay yung sila nagasibilyan lang.
7: Okay.
6: Pagkatangat sa lugar ng insidente, ginapatiyan na may ang mga suspect
7: mm-hmm
6: na nagsakay sa motor, kagilayon sila katamarawin din pang zero. No? So,
7: uh-huh,
6: yun sa'yo yung nakaatom sa ang madapong kapilas sa mga biktima, makal mm-hmm na mga pilas, tugas ang pag-zero sa mm-hmm niya. Wala na yung matumod na kalibre sa armas, lutang at kapang Erwin. At napalupangdan sa kapulisan.
7: Oo.
6: No? Kahit the moon insurgency related ang kaso ka tropa Erwin o ang hininga krimen,
7: mm-hmm,
6: may mga personal belongings na kuno masaming nagkakaduda pala sa mga biktima.
7: Mm-hmm.
6: Just like sa ilan yung mga sidearms o kung armas sa tropa Erwin,
7: mm-hmm,
6: o sigli niya tinadula na. So, kahit ang sidearm minidador, ang katropa Erwin, ang wala man kuno na dula.
7: Oo. Ay?
6: Para ko nagyapon sa iya, and then ang kwarta,
7: mm-hmm,
6: para man ko nagyapon sa iya, no? Kato nila pag ito din ang mga personal na bagay.
7: Oo.
6: Na ginapanagiyahan sa sininga biktima, sa sininga corporal.
7: Oo.
6: Ang wala man kuno na dula, katropang Erwin. Tiga mo na sa karon, ang niya ginaano pa, ginapaktrak sa niya sa GCTPNP,
7: uh-huh,
6: sa pangkanan nga gintukod ni nilang SIPJ, katropang Erwin,
7: mm-hmm,
6: para matutukan kag mapatalman din ang kaso,
7: uh-huh,
6: kung anong ininga hitabong, involved ang katapusan ng army, katropang Erwin.
4: Katropang Franz, ang pagbasa, ta daw target gin sila, no? Daw sila gin yung target, no?
6: Correct. No? Uh-huh. Kay katropang Erwin, posible yun, kahit sila na malamig siguro ang ginbantayan man.
7: Oo, oo.
6: Kag ginhulat man sila katropang Erwin,
7: mm-hmm,
6: na makagwa pa sa detachment nila, no?
7: Oho.
6: Pwente, this is another angle naman ni katropang Erwin, kung abunibi ang lakas sang krimen,
7: mm-hmm,
6: kahit may ang investigation niya dahil sa authorities or especially isang kapulisan.
7: Mm-hmm.
6: So may mga traces sila na katropang Erwin na masiling ba na makiling ba lang nila nga, oo, amunin kay Buan sa sininga grupo, no? Pero okay, para sa ilan nga paglantaw, well, this is another, ano naman eh, another case naman nga dapat ni tutukan at huwag na mahibaluan ka pa pa Erwin kung ano ginibing motibo sa insidente, no? But hindi naman sa lugar, i-confirm na sa apan ni Police Lieutenant Carnel Flores, mag-hidden man ang lugar ka pa Erwin, na which is the hindi malikawan nga may presensya gidman sa makawalang grupo, no?
4: Oo. So, ang paglantaw, katropang Franz?
6: Pero wala hindi na pinpoint pa or gina-concluded na meaning incidente katropang Erwin involvado gidman ang kamadong hublag, no?
4: Oo. It could
6: pero wala man sinasang bastante pang information ang what to sining itabo katropang Erwin kay may mga ano pa sila eh, no? May mga ginabasihan din sila na baka atagid sa bastanteng information kag baka tutok kay Katropang Erwin sa nakatsang insidente yung involving duwan ni ka mga individual.
4: Uh-huh. So klaro, why pass ang confirmation if it's insurgency related or base may ara man sang posible nga ang gulo sa sini pero amoning hamba ang ano subong ang target sang special investigation task group nga imbestigahan ang ining nagluntad nga pagpamatay sang duha ka Kafgo katropang France. Ti anong status ang aton nga army to? Why, may alert status sila?
6: So far katropang Erwin wala man gid-disclose kung may alert status sila.
4: Oo.
6: Kay ang sa karon niya ang ginatutukan is ang ano eh ang nag-mended ba na paano man bisigaran?
4: Oo.
6: Pag matumo ni Katropang Erwin kung sino ning mga personang sa likod, sino eh, no?
7: Mm-hmm.
6: Kahit siyempre ang panindugan na yadaan niya sa Northern Negros is medyo nagduha ka na kanay ang sitwasyon.
7: Oo.
6: Ang kainiton sa presensya, especially yung presensya sa sining mga Armando.
7: Oo.
6: Na sila nga itong bingrebelde.
7: Mm-hmm.
6: Itinapter ito sa Toboso encounter katropang Erwin ang ako niya Philippine Army. Labi na kini 3-0 yung 3 Brigade sa Philippine Army sa Negros.
7: Oo. Oh, oh.
6: no confidence sila ka tropa Erwin na mas nangin establish pa gid ang internal peace and security kuno sa Negros, border Negros mo.
8: Pero
6: ito sa ang Toboso nga inkwentro na nagresulta sa kamatayan sa 19 ng mga ginatudlo NPA. Pero ang lakas ng istorya ni sa karong katropa Erwin, wala man ginaanos ang aton nga militar. Amin sa kapolisan, wala man ni nila ginadula ang katropa Erwin ng posible nga mga angulo. Nga maangot na sa armadong hublag o kung insurgency diri sa Negros Occidental katropa Erwin.
4: Pero on the other hand, katropang France may pinatsanay. If we are looking at the internal peace, once may pinatsanay, may mga factors kidney, kag may epekto ni sa aton kalinong kagatawahayan. I hope na ni matapos ni. Lantaon mo in a bigger view ang southern ang northern Negros subong controversial kag nakita ta ang northern Negros subong daw ara na kasentrong tao bla kag may mga assumption na bla. Singyati, may arat da sa mga ano, may arat da sa mga nagluntad. Gamuni, daw, amuna bla, I hope, ma-ano na siya, ma-counter, kag mapa-intindi sa aton nga lokal kapangunuhan da, ang nga arat Japon, ang aton nga control sa peace and security, peace and order, dira sa lugar bla, katropang France.
6: So, correct na, katropang LVT, ang ato lang mandiri is, year lang mandiri nga, malikawan, o mataktang ining mga hitabo. Pero galing ti, muli ko lang ito pang yun, hindi ginamalikawan, may mga speculations again na anong tawo. Kaya ti, ang involved daan, isa ka army, kag isa ka kafgo mo, no?
8: Correct, go.
6: So, well, ti, may basta magamuni ka ng mga kaangay sa ding matrimen, ang iban nga mga posibleng nga mga motibo, dumaset akayid ba na kayo? Basta mo ni galing mga individual niya involved sa kanya yung higit patay.
8: Oo.
6: Siyempre ka sa Parwin, rin naman nagatutok sa insurgency na, na aspeto. Tremend, no? Kaya muna andra sila posible nga tibasi naman kung mga new people sa army naman sa likod sini. Pero teka to Parwin, dahil man sila may i-pinpoint pa. Sino din yung mga tao sa likod sa sini na pagpakay? Sa sini nga mga individual nga tutok sa karon. Ang investigation nila is para sa lang sa backtracking.
8: Oo.
6: Mag-silita backtracking, atras ka naman tayo.
8: Oo.
6: Balikan tayo kung paano naman ni sila duwa dislalin. Nagbasik ko may mga involved outside. Sa trabaho sa duwa nga ni katropang Erwin.
4: Oo. Anong kompensasyon gani katropang France ang SITJ? May PNP, may CID, anong...
6: Yes, no, SITG, TNP, ang Sagay City TNP, ang... but ang SITG ni Katropa Erwin will be leading by the provincial director ni Nakon.
4: So it's all police, ano?
6: SITG na ganito ko ron,
4: ang
6: chairman dra, ang ato nila provincial director. Sa ang nukto, si Police Colonel Dennis Mitislawa, no?
4: Dali matapos nun niya.
6: Ang I think Dubai CIDG money and also ang intelligence unit. And also ang ang sa City PNP. Will be part ng sining group, no? So investigate katropang Erwin kaya siyempre ang gandol sa kaso sa karong team sa City PNP ni.
8: Right.
6: Pagpanguna madra ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Para ma kagan din sa gusto nga sabat. Kag nadugangan ang bastante nga detalye angot sa mga posible ebidensya. Agad matumod kag mahibaluan kung sino ning mga persona sa likod sa sining krimen. Katra mga rin may interview na dara, no? Kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police sa Sagay City PNP, nga natutrayman sa aton, nga nadiyo na ang SITG. Para sa investigation sa duha ni ka mga katapos ng 79th ID nga gintong tiro sa siyudad sa Sagay.
9: Yes sir, bago lang din natapos case conference with the investigator and we requested to activate the SITG. So special investigation task group. So kung may SITG na involved na ng higher considering na members ng Philippine Army and ang atong ng mga biktima. At the same time, para mas mapadasig, para ma-plus, para ma-plancha ang atong pag-ubras ng case folder.
10: Okay, sir. Bali, sir, ang SITG ni sir, sinong inyo upodra, sir?
9: Bali, ano na siya, together with our investigation unit sa province and region, intel unit ng province and region also. Bululigan ganito natin.
10: Okay, sir. So, ng Sir Flores, pero ano ginang sa investigation, sir? Ano ang ginalantaw na siya ng motive ay han?
9: For now, under investigation sa sir. Madamo kami motive or angle nga ginalantaw. And we will update you regarding on that. Kung ano magiging resulta.
10: Okay. Pero sir, dalayo sa science agency, no?
9: Again, sir, under investigation. Okay. And we will update you regarding on that.
10: Okay, sir. Bali, ang nag-initiate is, sir, sa SITJ, isang pro-NIR, gano?
9: Yes, sir.
10: Okay, so bali, muna ang do lead sa investigation, sa I mean, sa SITJ, no?
9: Yes, sir.
10: Okay, sir. Pero sir, ano ginin sir ang ano, may anong suspect sir? Ano ang ano sa suspect, gamotor, ano sila sir?
9: Duwa sila sir, motorcycle riding suspect.
10: Aga, riding in tandem.
9: MRS sir, MRS. Okay. Motorcycle riding suspect.
10: Pero sir,
9: in layman's term, muna sa sir ang riding in tandem.
10: Riding in tandem.
9: But legally speaking, MRS sir.
10: Okay. Pero sir, ang nagtiro sir, anong back rider or ang driver?
9: Sir, we will update you regarding on that.
10: Okay, sir.
9: Para at least ma-confirm naman kung ano din.
10: Okay, sir. Pero ang gano'n sila ang duwagin sir, ang biktima. So, din sa ganyan makatungaging tiro nila?
9: Alin sila, sir, sa ilang detachment and ma-market na sila tani para sa ila kalanon sa Panyapon. And from behind, gintupungan sila sa ngapon nga MRS.
4: Oh.
9: Hindi mo ito natabo.
10: So, bali, puro na sila tanan under, sir, sa 79th IB, no?
9: Delta Company, so under sila sa Villas and Detachment sa Cali City.
10: Ay, okay. Oo. Pero, sir Flores, basi may panawagan ka, sir, especially sa mga nakakita na mag-coordinate sa inyo man?
9: Sa tanan nga kumuloy sa sagay, mas especially ang mga lapit para sa crime scene.
4: Oho.
9: And sa mga nakakita, kinangnan naman yun yung mga bulig. So, kung may mga information ka mga na makabulig sa among kag sa pamilya para ma-serve natin ng justice. So, feel free and rest assured na ang inyong security is our priority.
10: Pero sir, may possible nga mga witnesses, sir?
9: As of this moment, sir, damo naman kami na istorya.
10: Okay.
9: And we are willing to give information regarding sa natapo.
10: Okay, sir. So, bali, anong man na-recover sa crime scene, sir?
9: Based on the result sa SOCO kagabi, nag-request kami actually sa service sa SOCO. Na-recover ang service firearms ng enlisted personnel and several mga empty shells.
10: Okay. So, subject for investigation pa kung anong mga caliber, sir, no?
9: Yes, sir. So, we'll wait sa results ng SOCO.
10: Sige, sir.
4: Katropang Franz, mas maayo, maling ka may aras ng SITJ para may mapamangkutan, tabla, chaktul, blau. No, kay para at least makatag si detalye just like now we have this information para sa ining krimen for specifically para sa ining isa ka pagpatay dira sa kaso pagpatay sa sagay kay kung kisa labuton mga police stations pla kabudlay kung kisa
6: kumagaling na pa Parvin no so wealthy ang iban nga mga natukod na niya sa TG Dries Tato sa Negros, guilty though may progress man to. So, hoping nga mangin, ano ni siya, no, mangin, may ano man, may epekto ni ang SITJ kanda ko man nga mabulig bala sa kasi investigation. Ang what's ni Katropo Irving nga involved, no? Ang nasambit niya mga katapos ng 79th IB sa sining incident na dress sa sudad sa ang sagay.
4: Ako naman pangamuyok lang ka Tropang France matapos ng itong ano para way na kulba blaw padayon ta sa aton nga pagpangabuhi
6: Sabo gani na ina ano ta man ka to Parwin ga ano makita no ga natulat kita kung ano gid ni ang investigation sini kahit ikon magapabilin bala sa gapo ng presensya sa mga armadong hublag
4: oo
6: ano to sa iyan ang natabo sa magbawasang tuboso, no?
8: Huwag pa man.
6: Sinibig na patay.
8: Mm-hmm.
6: So, tingin ka pa nindugan mo itong army niya dako nga epekto, may dako nga epekto sa liderato sa mga rebelde diri sa aton sa Negros Occidental.
4: Huwag pa man kaya pag-bar statement ang EPA.
6: So, let's investigation. Sinig ka pa Arwin.
8: Mm-hmm.
6: Kung ano ginibi ang ano ni epekto sini.
8: Mm-hmm.
6: No, sa pagtuhol sa SAPJ and also with their ongoing na backtracking sa kaso sa sining ni Dador kag ni Mon Katar katapahawin.
4: Oho. Sige, balaante rin kay Tropang France. I hope ma-determine kids in suspect. Anyway, for the information sa publiko, ay paman kahatag sa statement. Usually, abi, after sa mga killings gini, naghatag sa confirmation NPA if ila operation or hindi. So far, wala paman kay Tropang France. So we will assume na anybody could be suspect sa pagpatay sa army kag sa Kafgo gini.
6: Oo, correct nga. Pero kaya mente, so far, wala man ah, no? Maybe there is another motive sa IT. So, no? May mga bagay na makonsider bala.
8: Hmm.
6: Oh? Na katropang Irwin, no? So, tingin mo nga, subong niya, ibaloon.
8: Oo.
6: Yung ano, gini ang madalong rason, no?
8: Mm-hmm.
6: Sa likod siya sila pagpatay sa ginapatihan.
8: Oo.
6: Mga katapos sa 79 ID.
8: Oo, oo.
6: Kapag Irwin, nabalik ka dapat siya may dugan. Kita ka mga detalye eh. O kag-updates sa ibang may kabodri sa pagbantay man natin sa patrol. Silawatin niya sila bang France sa Duburgo, sila mga bukol-bukol sa Lawas, at tumaris sa Santo Blas School. Para sa nag-o-gain niya Pilipinas sa Pilipinas, XFM News.
11: XFM Live Report XFM News.
4: Thank you so much, Katropang France, sa mga latest balita, mga impormasyon nga nakuha natin diri sa aton nga paglibot at pagtutok sa pinakamang insidente sa pagpatay, especially dira sa Northern Negros o Negros Occidental Toboso incident, ang mga series of killings no sa area sa Toboso Escalante. And pinaka-recent, kahapon, amuning kafgo kagsang isa ka-army.